0: Rolando Clarks, uy, nga dali na ang pagpalit og tambal sa katawhan sa Barangay Lumbya. Human buksi ang pharmacy sulod sa City Hospital sa nisgutang barangay. Mato ni uy nga prioridad ni ini ang anaa sa kabukiran. Apan kung dunay mga gikan sa ubang lugar, gawas sa Rakbayan, dili usab ang iyang balibaran.
1: Ato na nang gisabot nga wala na'y kabalatan ang ato mga kaigsuunan sa pangapanahon nga doon na sila'y balatian. Mga kaigsuunan, gitagaan og unang prioridad ang mga kabukiran. Apan dili gyud nato balibaran nga og dili malikayan kung naa ang atong mga kasilinganan nga kabaranggayan sa laing lungsod, dili po nato balibaran.
0: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
2: Karon sa ato Magnum National, gilawman ni Bicol Saro Partalis kung gisman Terry Ridon nga masunod ang schedule sa trial proper karong Hulyo 6 ni Tuiga sa impeachment case bato kang BP Sara Duterte. Bisan pa sa kadangan sa pre-trial conference. Matod ni Ridon nga ang pre-trial conference mulong tanhangtod sa katapusang paniid sa dokumento sa mga ebidensya nga kinanglan nga pagamarkahan.
3: Siyempre hanggang sa huling pahina na ma-mark sa huling pahina pong pinamahal. We are looking at it on a day-to-day basis. So I think we have made progress. Hopefully tomorrow, we'll see more progress. Pero it's difficult to make a commitment that we will finish it within the schedule that had been determined. Absolutely. July 6 will proceed. So tingin ko, it's just a matter of time for the pre-trial to finish. And I'm quite certain it will end before the 6th of July. There will be a trial on the 6th.
2: Ang inyo nabati mao si Bicol Saro, Partners Congressman Terry Ridon.
0: Gipang himakap ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel o spokesperson ni Vice President Sara Duterte, ang mga payag ni House Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro nga usa sa nakapadugay sa proseso sa pre-trial conference ang wapagtugot si Campos sa Depensa nga dugangan tungkol dunganon sa pagmarka ang managsama nga exhibit. Mato ni Poa nga taliwala pa man nga kapareho ang exhibit lay usab ang ilang dokumento sa dokumento sa prosecution.
4: Very careful then the way we do things. It's really the way we do things naman. We want our own documents to be marked. Kahit na similar ang documents. Ito rin po kasi yung mga dokumento na gagamitin natin during the course of the trial. So, yun naman po ay napag-usapan na naintindihan naman ng bawat party.
0: Ang pamahayag ng attorney Michael Poa, Defense Counsel Defense Team Spokesperson ni Vice President Sara Duterte.
2: Gibatikos ni Senator Amy Marcos ang posibleng pagbag-o sa gikinalang boto sa mga senador aron makonvict si BP Sara Duterte nga matod pa supak sa Batakang Balaod. Matod ni Marcos nga klaro sa Batakang Balaod nga 2/3 vote ang gikinalan una makonvict ang usa ka impeachable official.
5: Uy, sa mga genius mathematician dyan, tigilan na yung pagkocompute ha. Nakakaloka kayo. Ano ba yung impeachment na 2/3? Nako, ang liwaliwanag. Nasa Article 11 ng ating Constitution, 1987, na kinakailangan 2/3 of all senators. Ano ang hindi maliwanag sa all? As in lahat. So, 24 yon, 16 talaga yon. Ewan ko ba, ano bang nakain itong mga dean ng mga sikat, ng mga legal luminaries na kung sino-sino. Tigilan, there's nothing to interpret. Ano bang i-interpret ninyo doon? 2/3 of 24. All senators, pambihira, pati si Jinggoy, dinamay-damay ninyo, sinuspindi ninyo. Ayan, sabi nila, si Bato nag-disappear. Yung iba, tuloy-tuloy daw yung pagpa-plunder. Eh, ang bilang, mananatili kahit ano pang magic-magic dyan. Tigilan na yan.
2: Ang inyo nabati mao si Senator Amy Marcos.
0: Giawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang publiko nga gamiton social media isip plataporma nga magpadayag ug matubag ang mga kasamtang isyu nga giatubang karon sa Pilipinas. Mato ni Cayetano nga pinagin ini matabangan ang gobyerno nga masulbad ang mga giatubang karon sa atong nasod.
6: But talking about Facebook, may I encourage everyone, pag may anomalya sa lugar ninyo, may kalye, may covered court, may kung anuman project na hindi natatapos, kung lugar nyo po ay may illegal na mining o kaya nagpuputol ng puno na hindi naman dapat, gamitin natin yung social media natin na panggising sa ating... Ang kahit anong tool naman pwedeng gamitin sa tama't mali, but tulungan natin ang gobyerno.
0: Ang pamahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
2: Gitubag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Cleve Castro.

0: Ang pahayag ni VP Sara Duterte batok sa bestasyon ni Presidente Marcos. Mato ni Castro nga ginahimo lamang sa Presidente kung unsay ang himoon batok sa mga taong gapakatag og fake news.
1: Ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least ang sabi niya ay masususpend kung nagkikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalita ang sinuspend. But ever may masuspend, kritiko, at least hindi na EJK. Buhay pa rin. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero sabi ng Pangulo, huwag kayong excited. Katulad po at uulitin ko, kapag ang Vice Presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo.
0: Ang inyo nabati, Mausi Palas Press Officer, Undersecretary Attorney Claire Castro. Una niligingon ni VP Sara Duterte nga ang mga opisyal nga musaway sa gobyerno, suspensyon.
2: Supak ang Save the Children Philippines nga paubsan sa 12 anyos ang criminal responsibility sa atong nasod. Mato ni Melanie Liana, Child Protection and Child Rights Governance Portfolio Lead sa Save the Children Philippines, nga kinahanglang kinit tunan pag-ayo ilabinang dili usab makatabang kanila kung sila mabilanggo.
3: Kailangan natin talagang pag-aralan bakit nila ginagawa ito. No? At in putting them in jail is not the solution. No? Hindi yun din makakatulong sa kanila. Kasi in the long run, magiging hardened criminals yan in the jail. Tapos magkakaroon pa tayo ng mas malaking problema.
2: Ang pamahayag ni Melanie Liana, Child Protection and Child Rights Governance Portfolio Lead sa Save the Children Philippines. Samtang giingon ni Department of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Rex Gachalian nga ang pagpatuman sa usong balaod ang gikinahanglan ni ini.
4: Naniniwala kami na yung existing na batas ay maganda, kailangan lang ipatupad ng maayos.
2: Ang pamahayag ni DSWD Secretary Rex Gachalian.
0: Nagtuo sa Department of Justice kung DOJ spokesman Attorney Paulo Martinez nga di lamang simpleng kaso sa bullying ang nahitabo sa pagpamusil sa Tacloban City. Mato ni Martinez nga posibleng dunay influensya nini ang kakita sa mga estudyante sa online nga usa ka violent extremism.
5: But also, I'd just like to highlight that DOJ is also looking into the possibility that this was not a simple bullying incident, di ba? So it may also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. Okay, so these are all possibilities we're looking into. If it's a form of extremism, if it's a form, specifically NVE, nihilistic violent extremism. So those are all the nuances of this issue that the DOJ is looking into.
0: Ang inyo nabati mo si DOJ spokesman Attorney Paulo Martinez.
2: Laban kini Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga apektado sa 7.8 magnitude nga linog din sa Mindanao ato sa iyang pagbisita uban si Senator Robin Padilla. Mato ni Cayetano nga taliwala pa man sa kabug-at nga nagian dunay plano ang Ginoo alang sa tanan.
6: Ang bata hindi sinusunod ang sinasabi natin. Ang bata sinusunod yung ginagawa natin. So pag sinabi natin sa bata, alam niyo po, kahit saan kami pumunta sa Davao, ang sabi, binubulong sa amin ni Robin, laban lang, laban. Laban daw. Iba-iba sinyalis, may ganon, may ganon, may ganon, may opa. Di ba? Lahat. Pero ang binubulong, laban. So ang bata, ang nakikita niya. So dun po sa lubos na nahihirapan ngayon, laban lang po ha. Laban. Para makita po ng mga anak ng Malapan na kayo po ay titindig, kayo ay babangon at lalong gaganda ang inyong lugar. God bless you po.
2: Ang pamahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
0: Karon sa ato Magnum International sa Israel, gitinguha karon sa Israel ang usa ka peace agreement uban sa Lebanon. Mato ni Israeli spokesman David Mincer nga plano nilang nilaki grabe sa Lebanon aron isgutan ang pag-disarma sa grupo ng Hezbollah aron makabot ang matuod nga kalinaw.
7: And the purpose of these talks are disarming Hezbollah and achieving a genuine peace agreement. They're taking place right now over the next few days in D.C. The severe damage actually inflicted on Hezbollah has created a new reality in Lebanon, and that has opened a window for this potential historic agreement. We want an agreement with Lebanon. We feel that there is no reason why an agreement with Lebanon cannot be taken forward. The only impediment is the terrorist organization of Hezbollah, which is why we believe that they should be disarmed and dismantled.
0: Ang inyong nabati mao si Israeli spokesman David Mencer.
2: Sa Qatar, gipang makak ni Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi nga dunay pagpanabotahe human sa pagbusikat sa pasilidad sa liquefied natural gas kun LNG Ras Laffan, Qatar. Mato ni Al-Kaabi nga paray ng ilang imbestigasyon sa inungdan sa maong pagbusikat. Ginugang paniini nga wala usay naapektuhan kun wala usay naapektuhi ang ilang produksyon sa nisgutan nga planta.
8: I would like to emphasize that this was an accident and not sabotage or hostile in nature. We have started full investigation to determine the cause of this unfortunate incident. I would like to conclude by mentioning that Qatar Energy LNG facilities, Ras Laffan port, other logistical operations in Ras Laffan remain unaffected as a result of this explosion and fire, and this will not affect in any way our export capabilities.
2: Ang pamahayag ni Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi.
0: Karon sa tumagdong business, gipasabot sa Department of Energy kon DOE ang basyanan sa pagsakog paubos sa presyo sa produktong petrolyo. Kinaman nga minimum lamang nga rollback ang ginapatuman sa mga kumpanya sa lana. Mato ni Energy Director Attorney Rino Abad nga dunay katugod ang mga kumpanya nga himoon kini bunga sa clamor o molo nga dunay managdayong gasto sa mga cost items.
9: Well, napag-usapan ho yan kasi nga mayroong mga differences in their premiums, freight, insurance, biofuel. Mm-hmm. Kaya mayroong allowable adjustment na ginawa ang Department of Energy. Mm-hmm. Fortunately, umagree naman ang stray as generally ang lahat. Kaya lumabas ho na nilagyan na lang namin ng rate para ho ma-allow naman yung ganong clamor ng mm-hmm. ng industry. At true enough, tumahimik ho kasi before one number fits to all, citing differences in those items.
0: Ang inyo nabati mao si DOE Director Attorney Rino Abad.
2: Gipainom duman ang katawhan nga mopalit og 20 pesos matag kilong bugasan FA Patag City Warehouse nga sundon lang ang schedule nga gihatag sa ilang matag barangay. Kini aron malikayan ang pagdasok sa mga tawo. Sugdan usab sa alasay sa buntag hangtod sa alauna sa hapon ang pagbaligya sa bugas. Dugtong ini katong mopalit og wa sa schedule dili pa ma-entertain samtang alang ni atong naka-schedule sa pagpalit og bugas dili kalintan sa pagdala sa ilang mga requisitos. Samtang sa foreign exchange rate, misakog 26 centavos ang dollar sa US dollar batok sa peso nga nasa 60 pesos og 98 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 60 pesos og 72 centavos sa pagsira sa trading niadtong adlong Lunes. Samtang sa nagparayan gihapon nga tensyon sa tunga-tungang sidakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa $80.35 US dollar per barrel. Kini miubos og 1.15% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa $81.29 US dollar per barrel.
0: Karon sa itong Magnum Sports, positibo si Gilas Pilipinas player Dwight Ramos nga masakpit sa Gilas ang kadaugan batok sa New Zealand sa gitakdang dula sa third window FIBA World Cup Asian Qualifiers nga ipagyon sa neskutang nasod. Matod ni Ramos nga dakong tabang usab ganila ang suporta sa mga Pinoy nga na sa neskutang nasod.
10: Well, it's really big. It's a nice opportunity to play in New Zealand. Last time we were there, pretty much the whole crowd was Filipino. So even though it's away, it's still like a home game for us. So another chance for us to try and win again.
0: Ang inyo nabati mao si Gilas Pilipinas player Dwight Ramos.
2: Giyagat ang mga mahiligod sa dulang pickleball nga salmutan ng mabot nga pickleball tournament sa Parangay Carmen ng Sirad kinigaban sa ilang nakahanay nga kalihukan sa Dinugan Festival 2026. Ang registration fee hangtod lang karong Hulyo 6 ning tuiga. Alam ni ato mga interesado, bisita lang sa Barangay Carmen office o isubmit ang zone clearance o valid ID. Samtang dunay total price, dunay cash price nga anasa 150,000 pesos sa tanang mga mananaog. Samtang among dula, dunay kategorya ang men's doubles, women's doubles o mixed doubles.
0: Sa katapusan, tungod sa mong gitungang palapdan pag maayo ang among pagservisyo kaninyo, ang Magnum Radio para mo dawat ug duga mga aplikante alang ni mosunod nga mga position: reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff ug electronics engineer kon pwede, PECE engineer. Babasa ninyo sa among FB page Magnum Live ang mga qualification. Isubmit ang inyong application letter sa Magnum Radio o email sa magnumradio@yahoo.com. Inyo nabati ang Magnum 45 ni Garlo ang Miyerkules sa Hunyo 24 hangtod ugma timani ayo kalimti. Nga sa usa ka gawas nung katilingban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
12: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mayong adlaw, makahigala nga nami now. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Pero ito buhay pa ako. Pag-awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka na ibang gamot.
12: Hindi na kasasigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
12: Life Extension Vitamin D3.
15: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
12: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
13: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunor og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3 Ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Unsa ni mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod, diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
17: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
18: Thank you so much.
13: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
19: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
20: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
21: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunon kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usag ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usag ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, gamohinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Tanang bills, Jukarun!
18: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
24: GCash G-Bills.
25: Para sa matilo nga dugo,
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay,
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay,
25: DTX 500.
26: Masaligan,
25: epektibo,
26: DTX 500.
27: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit ni ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo. Ikan sa Sipaco.
1: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Great
2: Samsung Sale. Balhin sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Balhinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Life Extension Vitamin D3.
6: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
5: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala gina allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
11: DTX 500.
12: Masaligan DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
15: Birch Tree

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, kala nga ni-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. 26 per DTI Fair Trade number FTB-249601 series of 2026.
7: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: alas 8:40.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
3: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
0: Alas 8:46. Igala, kumusta ba yung buntag kanyang tanana? Welcome sa tumulang uban sa itong programa. Gatong Magnum Rapido.
3: Magnum Rapido. Rapido.
0: Adan na siyem karon may gala ng Miyerkules o Pizza 24 na may gala sa bulan sa Hunyo tuwing 2026. Mayong buntag kanyang tanan mga suging tig paminaw. Dinigling adlaw may gala sa tumulang uban sa itong programa sa Magnum Rapido. Pizza 24 karon may gala. Fiesta karon mga igsoon sa daghang mga lugar. Diin may gala, patron na San Juan, daghan magpiesta may gala. Karong adawa, labi na dinapita sa may Kasinglo Taguluan, Misamis Oriental. Dito may gala sa may San Juan, Manila. Sa may area dinapita mga igsoon sa may Mantikaw, Misamis Oriental. Uba mga lugar, daghang lugar may gala magpiesta, actually karong adawa. Sa tanang magpiesta, pipiesta karong da kanyong tanan. Labi na ka itong mga sabiyang-sabiyang tubig may gala. Ayaw lang taon nyo gamitin po dito mga hugaw ng tubig kaya mas magkikita ninong kitang kaaway makainon. Labi na may gala niyang tong aymut kung nauso mabahang ito karon kining itsa-itsa may gala o tubig samta mulabay kasi sa itong National Highway. Okay, so sa tanang magka-fiesta karong adawa, happy fiesta mga kasuging tigpaminaw. O sigurado gid karon may gala ang kaon nga makalilisang daos may gala, la-la, tamas, ginawa mga igsoon nga way limit. Matano na alang yan, kanunay, nga sa itong pag-uli, binlanta para pagkonsumo pagpauli. Gikan kita, gikan, mamiesta ba ka, or inom, labi na netong mahiligos inom, may gala, kay dili kumpito ang fiesta. Pag gumagkaon, may gala, naagin na gitawag pangpahilis.
3: Magnum, rapido, rapido.
0: Mayong buntag sa tanang mag-fiesta, karungan dawa, sa kanyang lugar, dili sa itong nasod sa Pilipinas, sa patron San Juan. Anyway, may gala sa itong mag-soon nga na karoon sa gawa sa nasod. Sa misan-asang sok sa kalibutan nga nakamonitor ka na to via live streaming. Mayong morning kanyang tanan mga suging tigpaminaw. Salamat sa itong mga igsoon nga na karoon nakamonitor ka na to sa pinagi may gala sa itong streaming live. Bisan-asang sok sa kalibutan ka, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Kanyang tanan nga na karoon sa gawa sa nasod. Sa misan-asang sok sa kalibutan nga nakamonitor ka na to pinagi sa itong live streaming. Mayong buntag mga suging tigpaminaw. Salamat sa itong mga viewers kanong matagtas kamuntagon. Pinagi may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyong makita niya may gala karon ang programa sa Magnum Rapido. Kaninyong tanan, ganaka may gala, gamonitor ka na to sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat ni kaninyo. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini may gala sa ito sa Nakbaske Ganyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia, mapita. May buntag kanyong tanan, mga igsunta ka mga Muslim. Sa bisan-asang lugar ha, nga may mga igsunta mga Maranao so aun sa maka nga mga mataw na tong tribo sa itong mga igsunta mga Muslim ayong nga buntag kanyang tanan. Mahag sa yaal na yung tanan dias bukid sa itong mga igsunta luban mga mag-uuma sa tanan nga nakaroon may gala dias kabukiran. Sa iyos buntag may gala pagkakusog kayo mga igsunta sa monitoring sa itong mga igsunta dias sa mga umahan. Maupay, maupay na unjuan, maupay na buntag sa yung tanan dias sa mga probinsya sa Camiguin. Mayong nga buntag kanyang tanan diya sa ato mga kaigsunan sa isla gagibansagang The Paradise Island. Balik tamay kala sa atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon mga kaigsunan. Karong adawa o kininga bahay sa itong programa ito ka na ito. ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ni Atosyudad.
3: Magnum, rapido, rapido.
0: Niya sa may galak atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon na karong adawa. Unahon ato may gala sa ang ato mga igsoong duha ba ni kayo bagyo actually may gala. Duha ka bagyo, ang bagyo may gala nasa sulod o ang bagyo nga nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Unahon ta may gala ang atong bagyo nga nasa sulod karon mga igsoon. May kabutyag may gala ang bagyo nga niya karon sa sulod. Ang ingadlan ta may gala nga si bagyong Francisco. May gala ang maong nga bagyo mga igsoon in Hinay Pakinisya. May gala nga paaginod pa o tuwa dito siya karon may gala at mga bahin sa Bukabat may gala sa 2,000 kilometers isting bahin sa may southeastern Luzon area. O niya dayon na, akin may gala nga unang nga bagyo mga igsoon nga nasa sulod. Unang sila to ang bagyo nga nasa sulod. Sa hindi pa may gala ang bagyo nga nakaroon sa gawas. Din ang bagyo may gala nga nasa sulod karon niya siya may gala sa Gilayon nga 300 kilometers isting bahin may gala sa may Kalayan na Cagayan. Gikan sa iyang pagka-super typhoon, naalang yapon siya karon may gala sa kusog yapon, pero ninaog may gala sa kategoryang typhoon dalamang. Pero ang kakusog nagpadaan pag yapon may gala sa muabot ganto sa 175 km per hour, ang iya may galang gikusgon sa iyang maximum sustain. Samantala may gala, aduna iya muabot yapon sa 215 km per hour, ang iya may galang pagkaguros sa sentro sa nisgutan ng bagyo. Nag-irog kini may gala pasaka sa gikusgon may gala nga 10 km per hour. Northwest ang iya may galang pag-irog sa nisgutan nga bagyo. Inungdan may gala sa pagkakaroon, padaan pagyapong giisa may gala ang tropical cyclone wind signal number 1. Ngadto may gala sa mga probinsya sa Batanes. Sa may northeastern portion may gala sa Cagayan. Eastern portion may gala sa may Babuyan Island. O nga kini delikado may gala tungod sa nisgutan sa bagyo may gala. Nga maong kini mga igsoon ang bagyo may gala nga si Francisco. Now, tungod ani may gala nga bagyo, iya may galang hilaon or iya may galang ipa-enhance, suyupon may gala si hanging habagat. Hinungdan may galang ang habagat po niya ka-apikto karon Luzon, Visayas o Mindanao area. Ipakusog may gala sa bagyong Francisco, ang nasgutan may gala nga kinibang itawag mga igsoon nga habagat o hinungdan nga dagam nga lugar karon may gala, entire Pilipinas, ang makasinati mga igsoon sa mga pag-uwan. Gikabutyag may gala, posible kini si bagyo may galang Francisco nga nakaroon tumoy sa Luzon area. Posible may gala Webes sa gabi, karon Miyerkules. Webes sa gabi or kadaon sa Friday, posible may gala gawas na siya sa Philippine Area Responsibility, pasaka siya may gala. Okay, so kana ang bagyo number 1. Dinita sa bagyo number 2. Nga kini may gala na apakaroon siya gawas sa Philippine Area Responsibility o hinahinay sa siya may gala nga mupasulod mga igsoon sa atong nga nasod sa Pilipinas may gala. Ang bagyo mga igsoon nga nakaroon sa gawas, ang iyang alad may gala si Tropical Storm Higos. International name niya may gala Higos. Pero ang naiskutan nga bagyo, pag musulod sa atong nasod, ngadlan siyang bagyong Gardo. Si Gardo may gala, ikapito nga bagyo sa Pilipinas niya ning tuiga. Pero sa pagkakaroon, may gala ang bagyong ikaduwa nga nakaroon gawas sa Philippine Area of Responsibility at bang sa Luzon area. Naa siya gikusgon karon may gala nga 65 km per hour ang iya may galang maximum sustain. Samantala, doon na siya paghaguros or gastinis sa sindong bahin may gala sa bagyo nga muabot may gala sa 80 km per hour. Nag-irog ang naiskutan may gala. Nag-irog mga igsoon ang naisgutan may galang nga bagyo mga igsoon sa iya may galang direction sa west mga igala sa gikusgon nga 20 km per hour. Okay, so ang maong bagyo may gala sa pagkakaroon ana siya Gilayon may galang nga maabot ganto sa 2000 kilometers at bang sa may Luzon area, gawas pa siya sa Philippine Area of Responsibility kining bagyo may galang nga international name Higos. So, ang tendency ani nga bagyo may gala, posible mga igsoon kining ikaduha nga bagyo nga nasa gawas at mang sa Luzon, duay ka paingnan ani. Una, is posible may gala nga diara ni siya mupidpid sa Daplin may gala sa Philippine Area of Responsibility at mang to sa Luzon. Ikaduha nga tendency niya, posible man galing kung makasulod siya. Di na gyud siya may gala mo latas pa gyud may gala og dugay, igo ra ni siya mosulod may gala kung makasulod man sa Philippine Area of Responsibility. nganlan kini nato may galag bagyong si Gardo. Although, o Miyerkules karon, Huwebes ugma pagka Biyernes, igo pod may galang mugawas sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Francisco. Kiniusap si Bagyong may galang nga si Higos or Gardo, posible usap may galang nga malusaw rosam ni siya pagabot may galang si Biyernes. Okay? So, dili kayo siya tanto kabalakan tungod kay gawas may galang at oras siya sa kadagatan at mang may galang sa Luzon area, posible mamidpid rin siya ugma Huwebes. Kung makasulod, mugawas rasan ug mahilis rasab, malusaw rasab siya pag-adlaw may galang nga Biyernes. So, mo ni may galang itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adawa, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Maulanon, gawas may gala sa epekto sa gitawag may galang habagat, dinis ato, apektado sabta sa ginatawag may gala ng mga localized thunderstorm. Kana ang atong so, ang atong may gala nga intutong akahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adawa. So samang higayon, kinigkapin yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong maraguban karong kabutaga, niya na may gala itong mga top stories, mga headliners. Unahon tamay galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
3: Magnum, rapido, rapido.
0: Kinangabahin sa itong programa hatong ganato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal, may gala, lalaking mga igsoon na ilhada, human na kaplagan kining gagituhan may galang gisalvage, gipusil, gilabay to na pita may galas talagang bukid noon, biktima ang nakiplagan ang waswerte, patay! Samtang sa duga mga dagko mga balita nga lokal, Mayor Orlando Clarixoy ang gikabutag matama mapasalamaton o gikalipay ang pagimaga sa iyang pagimamat sa mga scholars din sa itong nakbayan sa Kaganduro ngato sa iyang buhatan. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasundon.
3: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga balitang nasundon, mga igsoon, gikabutag bumba nga bibusikad dito sa suba nga bahis ko tabato. Duha sa maran, duha ang gikabutyag, patay. Samtang pagpamusil sa duha ka mga minor or mga minor de edad, may galang mga estudyante dito na pitas Tacloban City, gikabutyag planado, 1 month ka plano sa mga minor de edad ng mga suspitsado. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang international.
3: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang international ganahipos mga igsoon karong panahon na, pagbusikan may gala sa gikabutyag mga igsoon sa Osaka pinakadakong pasilidad sa liquefied natural gas dito sa Qatar. Gikabutyag baton pa may gala, mukabat ganto sa 30 ka mga tao ang waswerte, patay! Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutaga sa itong maraguban sa itong programa may gala at itong Magnum Rapido. Kagahapong adawa mga igsoon, gi-congratulate gato sa itong mayor ang mga scholars may gala sa Dakbayan na kansa nag-malampuson may gala nga migraduar gikan mga igsoon di adapita sa May Xavier University sa itong Dakbayan sa Cagayan de Oro. Di matugay magkalipay may gala ang kinasingkasa nagpasalamat ng atong mayor sa Dakbayan ganto may gala sa mga city scholars sa ilang pagraduar diha may gala sa maong universidad. O kini usamaton pagkakamaturan nga why na usik ang ato may kalang mga programa sa Dakbayas Kaganduro labi na pa sa kaugmaon gato sa atong mga kabatanunan nga gipaiskwela sa atong kagamhanan sa Dakbayan. Gikabutyag may gala sa pagginabi sa mayor gato may gala sa naiskutan nga mga estudyante nga migraduar. O bay-bay kanila may gala ang gikabutyag maton pa nga nila matuo mga igsoon nga nakagraduar sila pinaagi may gala sa tabang sa kagamhanan sa atong syudad. Nga kansa may gala ang mao mga igsoon nga kinibang mga estudyante ang adunan ay hayag at kaugmaon may gala silang kaugalingon. O gikabutyag baton mabigala nga giahuwag sa matag usa nga magpadaon gihapon may gala sa pagtungha aron makuha ang kursong nga law o medicine baka ang trabaho may gala nga mamahimong magkahulat sa dali nga makitaan apan ang kahigayunan matod pas oportunidad nga makakuha ang kurso talagsaon lamang matod pa nga iadili ang ayan palabyon matun pa mga igsoon. Sa mga scholars kami graduar may gala o sa ilang kalampusan gihangyo sa mayor ang ilang damgo nga unta makamot nila ilabi na mga igsoon kay sa mga estudyante sa mga scholars may gala sa tusyudad garbo may gala tungod kay may estudyante nga scholar sa Dakbayan nga usa ka magna cum laude duna usay summa cum laude duna say cum laude. So wala gayon mga igsoon masayop ang dakbayan sa Kagenduro sa pagpangulo sa mayor sa pagpaiskwilas mga estudyante. Garbo may gala nga bisan to dug mga scholars lamang sa syudad apan sa ilang pagtungha may gala labi na diha sa Xavier University nangahimos lang mga magna cum laude, summa cum laude o adunay cum laude kanila may gala. So mao ni sila nga mga estudyante, mga kabataan nga dili maka-afford ang ilang ginikanan apan sa pagpaningkamot sa syudad nga matabangan sila maka-eskwela, dako day kaayo sila may gala o kanabang kapasidad nga malabuan nila kadtong mga estudyante sa mga adunahan nga mga ginikanan tungod kay bisantog mga scholars lang sila may gala gipaeskwela sa syudad apan nga labuan nila kadtong nga mga maayong kahimtang nga mga estudyante may gala tungod kay nangahimos lang cum laude, summa cum laude ug cum laude. Congratulations sa mga scholars sa Dakbayan. Congratulations po sa atong kagamanan sa Dakbayan sa pagpaeskwela nga wagin magbuwis ang tabang o ang sapi nga gigamit sa gobyerno pagpaeskwela sa mga estudyante kay ang kalampusan ilang na angkon. Okay? Ilang na angkon may gala ang naiskutan mga igsoon nga kalampusan. So busa kamo mga estudyante, padayon na gininyo ang pag-eskwela, paningkamot kamo. Kay dili gayon mao ang babag ang atong kapobrehon sa atong mga ambisyon sa kinabuhi. Daghan mga pamaagi kun unsaon nga makabuta ang atong mga tinguha sa kaugalingon tungod kay kining atong nakatunan, kining atong paggraduar sa mga kursong natong nahuman kaugmao ni dili para ni bisan kinsa kun dili para kadato og sa atong pamilya.
3: Magnum, rapido, rapido.
0: Congratulations ha mga estudyante, congratulations balikon ko sa Dakbayan og sa inyong tabang sa Dakbayan Kagandioro sa Mayor. Nagbalampuson kanina na iskutan ng mga estudyante sa ilang nakabot ng mga gala ng mga kurso. Sa atong pagbalik, stipot may gala sa atong mga butang, iskutanan may gala. Karong buntaga, mga pull-ups o mga issues na tagaan tagpagtagan sa atong pagbalik. Oras mga ginikanan, alas 9, dos nas buntag.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
5: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Sa liga
5: epic
3: tipo.
5: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagandioro ug Guisamis Oriental. Paibod siya usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Kagandioro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Tanang bills, chukarun!
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bagong bukas o mahimutang sa palungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permi na mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
5: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
6: Niatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Add to na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Panirang doble init ng araw, mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh Zing. Del Monte Fruity Zing, 25 pesos lang.
8: Kanunay ka ba ang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Kung lami og sulit nga kaon ang imong gipangita, GKP Grill and Restaurant, home of delicious anlelechon, flavorful putok bato ug daghang klase sa sud-an nga siguradong ma-enjoy sa tanan. Sulit ang presyo, guaranteed nga mabusog ka. Relax ang place, luag ang parking. Visit GKP Grill and Restaurant kanhi mutang sa Lapasan Highway, Colombog, City O. Connect with us on Facebook page, GKP Grill and Restaurant, the most affordable go-to restaurant in City O.
11: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holdin na kating dog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
12: Okay, vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
14: Mare, pabili nga na si Buya. Kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
15: Saan ba nagpunta si kumpare?
14: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
15: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
16: Tama ka dyan ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
14: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
16: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik tayo kay Goban sa ato nga programa magadto nga Magnum Rapido. Now standby may gala sa ato mga dagko mga butang at usgutan mga igsoon karong atak na sa kabutagon dinhi may gala sa ato nga programa. Mabuta may gala kaya nunot sa nitabo dito na pita may gala sa usa mga igsoon ka talk of the country or talk of the town may gala nga nahitabo dito na pita mga igsoon sa Maya area. Sa eskwilahan mga igsoon sa may Tacloban nga din duha ay duha ka mga estudyante ang nag-alarambo mga gala og pulos la armado og ilang sunod-sunod kag gipam pusil-pusil ang ilang makaubang mga estudyante sunod mga gala sa compound sa eskwilahan nga nagresulta mga gala sa upat ang patay 20 kapin mga gala ang samaran sunod sa may San Jose National High School mga gala. Now hangtod karon mga gala maupay mga hiliskutanan. Now, kung imong tanawon may gala ang mga estudyante, mga igsoon nga nagahurumintado, pinagis mga pagpamusil, nakita may gala sa ato mga otoridad nga ang naiskutan may gala ng mga estudyante is planado di ay gid nila mga igsoon ang ilang gibuhat may gala nga pagpamusil sa mga estudyante. Planado may gala og sulod sa usa ka bulan kinilang nga giplano.

Gibuti ang may gala ni Regional Director Brigadier General Jason Capoy ang Regional Director may gala sa PNP Region 8 nga usa ka buwan day kini nila may gala nga giplano. 1 month may gala kini nila nga giplano prior nila may gala gi-execute atong Lunes ang ilang mga plano may gala o remisyon sa neskutan duha ka mga batan-on may gala ng mga suspensyado. Now, gibasihan may gala sa atong mga otoridad ang kanibang conversation sa duha ka mga suspect, labi na katong atong gibasa kagahapon may gala ng conversation nila, uguban pa mga ebidensya. Katong may galang makita, nagkalat niya sa social media, labi na may gala ang mga suot nila ng mga t-shirt na gamit may gala ug ang oras sa ila may galang pag-atake dito sa eskwelahan. Now, base may gala sa mga screenshots nga nakita sa itong mga otoridad may gala sa ilang makunting investigasyon, nakita may gala nga ang plano nga magdala silang pusil kay total dili man sila maigo may gala sa balaod mga eksyon under sa Juvenile Justice and Welfare Act nga mao ang Republic Act 9344. Ilan na nakita na may gala nga dili sila madutlan kung ilang buhaton kini may gala tungod lagi kay minor malagi kuno sila. Gibat-bat usab may gala sa mga suspect ang ila may galang conversation dito o gibutyag sa usas mga suspect nga dili bitaw sila mapriso sa ilang himuon nila tungod kay lagi mga minor di edad sila. So nay makita ni mo may gala nga planado unya dayon may gala ang ilang mga plano is ila may galang nakita nga kung ugaling magkinaunsa ang ilang gibuhat na krimen di ba sila mga priso may gala kay lagi minor man sila. Hinungdan nga ilang execute ang ilang mission, hinungdan may galang nga patay in town kini may galang mga biktima nga mga minor de edad usab sama may gala sa nangamatay nga sila si Jirek 15 anyos patay may gala kini mga igsoon sa grade 10 nga estudyante. Lain pa nga estudyante namatay si Ayesa 14 anyos grade 9. Lain pang patay ka babae nga bata batanon si Joyansi 13 anyos ang panuigon grade 10 gyapon. Oga si Grace 15 anyos grade 10 may gala nga rugar samtang siya pinakaulay nga namatay samtang gidala sa ospital may gala undas pat patay ang tulo o niya nadugangag ikaupat while dito sa ospital may gala gitamalan. Sa investigation sa tumaginsak pas kapulisan mga igsoon nakita nga despite duha ka pistola may gala ang gigamit sa duha ka suspitsado nga mga estudyante. Usa may gala ka 9mm nga pistola o usa may gala ka 30 caliber revolver. But ang mga basiyos mga bala dito may gala giabot og 40 kapin. 40 ka mga basiyos mga bala may gala og ang pulis nga og katong armas may gala nga 9mm nga gigamit may gala sa usa sa suspect. Mautoy pusil may gala service firearm sa usa may gala ka pulis nga kansa may gala na recover sab sa tumong awtoridad. Gikabutyag batod pa may gala nga kining nga 9mm nga pistola nga nakuha sa posisyon sa usa sa suspect armas nis pulis may gala ka babae nga iyaan ra usab aning usa sa mga suspensyado may gala nga gikabutyag mga igsoon nga naasahan usab kining nga pulis sa Police Regional Office number 8 may gala dito sa area. Og ang pusil gagigamit sa usa sa suspect kadto may galang 38 na caliber revolver gikabutyag baton pa may gala nga nahrehistro sab kini sa usa may gala ka security agency sa Cebu tungod kay katong usa ka suspect matud pa may gala katong usa ka suspect magigson ang iya di ay may galang amahan agto is usa ka sikyo. So nakunik na katong 9mm nga pistola nganong nahuptan to usa ka suspect tungod kay ang pulis nga babae iyaan to sa maong suspect. Og kinisab na yung usa ka pulis o usa na kapusil nga usa ka 38 caliber revolver nganong nakapaingon ngadto sa usa ka batanon kay ang iyang amahan usa ka security guard. Usa ka security guard nga kansa ang ilang security agency nag office didto may gala sa Cebu. So nag-connect na nganong nasa mga pusil. Ang usa iyang iyaan pulis nga babae

0: Ang usa, iyang amahan, sikyok. That's why na siya'y pusil nga 3-8. So nakonect na may gala. Now, gibutyag mga igson nga ang nasgutan may galang ang mga pusil, may galang duger na kato nila may igson na igiplano. Gani, ga-practice sila may gala sa paggamit niya ito na itong nasgutan nga pusil. Tungod kay lagi, ilang may galang plano nga ilang lusubo ng iskulahan o pamatyon may gala kadto mga igsong mga estudyante. May gawas sa investigation sa itong mga otoridad mga igson nga sa diha may galang may sulod na sa eskulahan ang mao may galag duha ka suspek. Mga gala ang pusil na gisulod nila sa sling bag as sling bag. Wala kini may gala ma check up sa sikyo nga tuwa sa dito sa eskulahan tungod kay amigo naman na dala sikyo ang sikyo may gala. So lusot-lusot rogar sila. May gala dala ang pusil nga tuwa dito may gala sulod sa usa ka sling bag nga gidala sa mga suspitsado. Sa pagkakaroon, may gala, ang duha ka mga suspek ng mga batanon na karoon may gala, gipailalom sa usa ka interrogasyon mga igsoon sa atong mga kapulisan dito may gala sa pag-giya silang ginikanan while naasa restrictive custody sub ang usa ka babaeng pulis nga iyaan may gala sa usa sa mga suspek aron may gala masayran kung giunsa ngano nakabot ngadto may gala sa naiskutan may galang suspitsadong batanon ang armas nga iya sa pulis nga service firearm nga giisyo sa gobyerno sa Pilipinas. Subukan na may galang karon ang kiniabang padayon nga pag-investigar may galang tungod kay mula gina kining duha ka mga suspitsado nga mga batanon di ba sila mapriso may galang sa ilang pagpamusil, pagpamatay, pagpamusil mga bata, mga nangasamdan. Dili sila may gala mapriso tungod kay dili man sila may gala cover meaning exempted man sila sa mga criminal liability kay lagi sila mga igsoon mga batanon man mga minor de edad man. So ang mahimo sa gobyerno maulang may gala ang pagpailalom kanila sa mga interventions program under may gala sa City Social Welfare and Development Office mga gala. So, quits, kating lang ipang patay. So, that's why gani amon mo ingon nga mas mayo kang ipapatay sabi sila. Ung ang gamiton sa pagpapatay sa ila, mga minor gihapon, aron nga walay tulubagon ang pagpatay sa ila. Para, kwan ba, tabla ba? Kay tiya mo na, imong anak, imong magbatag kang kadaon, baluna nimo, ariglahon, unya patyon lang may galas mga batanon, quits ang kaso. So, why not po nga kining mga duha ka mga suspect, patyon sabi sila may gala o ang gamiton katong mga minor. Aron nga, wala po, dili po mapriso kung ito nagpatay sa ila. Para, kung saan ba? Aron patas ang, patas may gala ang hustisya. Kay kinikaroon, kung ano mura may galang bias ang hustisya tungod kay quits man ang nangamatay may gala ng mga estudyante. Ang katong nga truma ng mga bata, quits to siya. Good as nothing to. Kay kini mga bata kung ang uban pa paistoryahon bisan ako gani siguro kun ako'y paistorya may gala ang ayan mo ni pamatyon pa ni mga bata wala on is katilingban kay sagbot man is katilingban eh namatay man gani sila sayon-sayon nga lagipang patay ang ilang isig ka tao nga minor pa sila how much more matiguang na ring mga salbahis mamatay man gyapon eh di na mas lamahadlok may gala kay nakapatay naman so nagsilbi na silang dangan sagbot sa katilingban. So ang sagbot dapat hiposon, dapat silhigon. So di naman ang ayan may gala. Kato lang mulo akoan, kato lang rugar nga pabor sa ila nga nahimuot sa gibuhat nila, amurtay mo pabor. Pero kung ikaw da sa side sa ilang gipangpatay, di siguro kumuto mo katawa ka. So ang ayan lang siguro pag hiposon po ng mga bataan eh. Wala naman sagbot naman sa katilingban buto nunaon may gala. Wala na ni ka, wala na ni pulos. Intervention. Saan naganit ang intervention? Hipuson kini sila. Sagbot ni sila sa katilingban. Paputol ko sa gabitay, may gala, kung dilit ni sila i-drug test, mga adik man eh. Tanawar ko mga itsura ni mga bata. Mga drug adik man eh. Ay naganit na patuwa mga eksyon nga mo ingon nga, dili kay gibole, hagas. Bole lang, inagto may gala, ka brutal ang ilang ipang buhat nila. Dili eh. Kini mga bata, bangag ni sila. Adik ni. Mga drug addicts ni. Nadugangan na yun mga igsoon. Diyas ilang ipang tanaw may gala sa kiniabang naadya mismo may gala sa kanibang mga sa social media, kay posible may gala, imagine na, tanawa ganing mga ilang gi-attire may gala, kanang gisuot lang t-shirt bitaw, di mo tama kaingon nga coincidence kini may gala, pero tanawa ra gani. Kanang suot nila nga t-shirt may gala, nga KMFDM, mauning mga t-shirt may gala, actually, banda ni siya, German nga banda may gala, nga mga kanta ni Siningita, kanabang metal ba? Metal may gala. Siningita, yun. Mawagin lugar ni may gala ang ilang kaniga banda, o saka German na band may gala. Na kung tanaw ni mo mga igson, ang ilang mga t-shirt nga gisuot, I don't know, coincidence ba ni may gala o ilang gikopya lang o unsa baka. Parehas man yun may gala ang mga t-shirt sa mga suspect may gala nga namusil dito may gala sa Tacloban. Sa mga suspect o sa may gala, sa mga krimen nga kapangitabo, kung imong tanawon may gala, niyagtong tuig 1999, mga igson, doon na may gala ay nahitabo may gala nga mga shooting incident gihapon na lambigit na may gala dito sa Colombian High School. Niyang tong 1999, muna ang suot sa mga t-shirts at may gala sa mga suspect. Unya dayon, sa tuig 2024, the same gyapon may gala nga krimen, nga maog gyapon niya ang may ilang gagipang suot may gala. O karon sa tuig 2026, the same pod o dinilas Pilipinas na itabo. Kini may galang t-shirt nga itom, nga doon ay logo may gala sa KMFDM. Usa kini kabanda, wala may lambigit ang banda, but kung imo magkuntanaon ang mga lyrics ani nga banda bitaw mga gala, even ang mga titles mga kanta ani nga mga banda, mga demonic ba? Mga kwanjod, mga satanic. Unya, ang kanta ani nga banda mga gala is pulos kun metal, Siningita ba? Murag kanta mga gala sa banda kadabang kanta mga gala sa katubang Sepultura, Pantera. Unsa pa nga mga hard kanya mga metal mga gala nga mga kanta? Mao'y kantaan ni nga banda may gala. Now, ang gisuot niya ito may gala nga mga krimen kanyang ito nga mao'y yapon sa mas gibuhat nila, the same sa ilang gibuhat may gala nga mga t-shirt. So, ang pamuta na ba? Ang ilang gispang suot, doon na ba kay kini kalambigitan sa gitawag may gala nga copycat culture or matawag na ito may gala shooter worship may gala nga makita niya sa online. So therefore, kining naiskutan may gala ng mga suspitsado, bangag ni sila, mga bangag. And at the same time, sa ilang nakita may gala diya mismo mga igson sa kanabang sa social media, kung muon silang makita, mo ilang gibuhat may gala. Pero kung tarong kong utok ni, di ko mo tuo may gala buhato nila. Kaya kung buhato ni sa tanang mga bata may gala, mga batanon nga makakitaan ni diya sa social media, nganong sila raman? Di malagyan tanan lagi. Tungod kay sila raman po ang mga bangag. Paputol ko sa gabitay may gala kung dili na i-drug test ng mga bata. Positive is druga ba? Sa dagway pala mga igsyon, mga adik kay dagway. Dayon, even ang ilang conversation, kung basahon mo may gala lang conversation, dili man conversation may gala sa normal utok. Kung gibuli lang lugar ka mo, mo to'y unod sa ilang conversation may gala, dili. Wala sila sa normal, meaning nga murag mga bangag ba? Murag mga bangag. That's why may gala, kung imo mga igsoong kanabang tanaon kining mga bataa, minor lang yun sila, pero dili naman kanina tawag may gala nga minor. Tungod kay, balik ko na, kung kining mga edad may gala, 15, 16, 17, makabuntis naman eh. Makaburos naman eh. Dito's bukid may gala, balikon ko, kining mga pangidala nga minyo naman eh. So, ganong ato pa ng pambibihon kining mga salbahis may gala. Kung ikaw karon na minaw, ikaw usa ka inahan aning mga batay, do you think baka malipay kas gibuhat aning mga salbahis? Labag kinis katilingban, salot, sagbot may galas katilingban kining mga bataa, dapat hipuson kining klasis mga sagbot. Gano man, naghatag lang sila may gala o kanabang bad influence ba sa mga kabataan na ito karon? Atong kauban di rin, iyang anak, wala mo iskulay mong bata magdumdumang? Wala na, hadlok na. Toras Tacloban may gala ang itabo, iyang bata niya sa balulang, Di na mo iskwila, mahadlok, mga igsoon, nga basin na sa kunog daay po iskwante nga mamusil. Kana, nga truma, may gala, nga gisunop sa bisanasang sok, ang gibuhat, aning mga salbahis, mga bata. Di na nga matawag lang bata, ang bata, may gala, iskatong nga, makonsider sa mga bata, mga igsoon, kana mga 10 anyos, paubo siguro, kana, bata na. Pero kini mga 15, 16, 17, makaburos naman na. Muna may makita na niya kaning mga pangidara. Muna may makita niyo sa mga ibnanan, may gala, tagkusog kay manginom, may gala. Manginom pa imo, mga igsoon, silik. Ilang kapangibnon ba? Kanapit itong hard nga ni Marka silik. Muna silang kapanginom. Pag mga inom na makainom na, mag-drugs na yun, plus nasig tutok sa cellphone, sa social media, magbuhat ni may galang krimen.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na muna giingon ta may gala, under mga igsoon sa Republic Act 9344, nga giamendar may gala sa balaod, nga giamend may gala ang maong balaod, nga nahimo siya may galang Republic Act number 10630, ang gitawag may gala nga Juvenile Justice and Welfare Act. Mga igsoon, dili man tuod sila mapriso. Tungod kay dili sila pwedeng exempted sila may gala sa criminal liabilities. But ang civil liabilities, dili sila exempted mga igsoon. Tungod kay ang danyos, ang ilang gidulot nga kamatayon sa mga estudyante, sa nangasamdan nga mga bata, mga estudyante, o ang trumang gibati sa neskutan nga mga estudyante, ilan ing bayaran? Bayaran kini nila may gala ang civil liability. Under may gala sa atong balaod sa Republic Act 9344, exempted sila sa criminal liability. But under sa Section 6, mga igsoon, ubos may gala sa ato mga igsoong balaod sa Civil Code, Article 221, manubag ang ilang ginikanan pagabayaran nila ang danyos sa ilang gibuhat may gala. Kay balikon ko, kining mga bata may gala, di na tawag lagi bata, kay makaburos naman eh. Kining mga suspitsado, mga igsoon, under sa tong balaod, mga gala, kahibalo sila sa ilang gibuhat, nga ang ilang gibuhat is sala. Ikaduha, nasayod sila nga pwede na silang mupatay, mamusil, kay exempted sila sa balaod, dili sila mapriso under may gala sa balaod sa Republic Act 9344 or ang gitawag may gala nga Juvenile Justice and Welfare Act. So therefore, kining mga bata may gala, di na matawag bata, kay makaburos naman eh. Kung imong tanawon lang mga itsura may gala, Bangagyod, di mga tawhana, may gala. O angayan lang yun, di pang sagbot, naman is katilingban, may gala. Na may mga nakagamit sa drugs, pero mga victim lang ba? Victim lang. Pero doon na po'y nag-drugs ng mga suspect, mga igsoon. Katungo ba nga biktima lang in town sila? But kini, may gala, ng mga dagway, di na ni matawag victim, may gala. Suspect naman nidaan na pa'y krimen, dagwaya, mga igsoon. Ang ilang ang makaluluoy kay ba sa ilang gipangpatay nila unya baliwala ra may gala ang gipangpatay tungod kay lagi minor kunuhay asay minor makaburos no na minor di na minor ang minor siguro mga 10 years old below kana makasiguro ka pa pero kini dili na ni makabuntis naman ni mga gadrugs naman ni natisintay may gala kining matawhana palahubog maging mga dagway mga bata mga palahubog ba. So, kini mga igsoon, lugar tungod kinasayod sila, imagine na, matod pas investigation sa mga otoridad, 1 month na kini nilang nagigiplano. Ang ilang gabuhaton may gala. 1 month na ni, nilang nagigiplano may gala, nga ilang buhaton. So, kini mga igsoon, nagpakita lamang na naka-unfair ang balaod may gala ang Juvenile Justice and Welfare Act. Nga naman, kung doon ay patyon, mumari kakita mo sa ato karos palibot na krimen may gala, nga minor ang gagamiton sa mga criminal sub, kay nasayod man sila nga exempted sa balaod nga mapriso. So, karon daghan kayo sila gipangpatay, daghan kayo sila magalagi pamusil, gana ang mga samaran karon. Asa na ba itong mga ginatawag may gala nga mga human rights advocates? Asa naman mo? Katong mga pare, katong si Prabiano ka dito, may galaga pare, mga igsoon nga gadawat og balita. Ah, kisa pa itong ubang pare nga gadawat og balita na kuno'y magpatuo, may galaga kuno, matad pa sila nga mga human rights advocates kuno sila. Wa ba lagi mo mapatimao lagi karon? Asa naman mo nga mga magpatuos katilingban nga magigugmaon kunuhay da mismo may gala sa tawhanong katungod. Kanunay lang sa mo sigiglaban sa mga katungod aning mga kriminal. Asa naman tong mga silang Hontiveros, sila ni Dilima, sila si Plabia, Plabi, kinsa ba itong mga tambaluslos, kaway mga pulos, may galaga mga kapatuo, nga kunuhay matod pa, mga human rights advocates kuno sila. Asa naman ni mga tawana? Asa naman ni sila mga igsod? Wa naman ni kita? Mayo na mo magsigita kanya itong nga si Akian ba ito? Gihimo niyong hero, gihimo niyong Ginoo, o sa may gala ka drug pusher nga napatay may galas mga otoridad tungkol kay misukol, halang gihimo lang Ginoo kay kuno matod pa, inosinte sa inyong bahak ninyo.
1: Rapido.
0: May lang mumulaban sa mga gipang patay aning mga kriminal na dabi karon kining mga nangamatyan be. May untag may galag, wala ba ni anak may gala si Dilima, uya braman niya ni si Rony may gala, o si Junil, na may unta mga eksyon o sakop sa pamilya o siya ang mabiktima ni duha ka mga minor di edad, aron nga ma-feel nila unsa kasakit niya ay kung mabiktima ta may gala sa mga kriminal. Kinis lang Hontiveros. Katong pare may gala nga gialis kagadawat mga eksyon o balita, masaba kay against mga Duterte kay di ay gawas nga drug addict kini nga pare, ay, dawat mo na igapog balita, may gala.
1: Magnum, rapido.
0: Naka na, base sa allegation sa mga Marines, kanhi mga Marines. So, asa naman to ka mga human rights advocates? Wa naman ang kita lagi. Wa may nisingit lagi. Wa may Hontiveros, may gala, nagsingita ng itang gustisya ng ipang patay, may gala. Nining mga salbahis, mga igsoon, mga supitsano. Wala man. Patuol ang ng inyo. Aron nga kunuhay, magkakuha mong simpatiya sa mga tao aron mabutar ninyo? Ay kalolo, alolo, loslos ba ninyo?
1: Magnum, rapido.
0: Lana, busa, kini nga balaod, mga igsoon, way pulos. Kinsa ba'y nagbuhat ani may galang nga balaod? Ah, ang nagbuhat ani may galang nga balaod, mao mga igsoon, kini may galas, agoy na unsa ba ni Kiko may gala. Mao ni yang balaod, mga igsoon, nga proteksyonan ang mga kriminal, nga mga minors. Ang kinibang 17 anyos i-consider nga minor, 16 minor, 15 anyos minor, 14 anyos minor. Ala, pagbuhat mong krimen, di mo mahilabtan. Pagkaayahay makaayo. Munig ingon lagi may gala aron makabalos ang pamilya ni ning ipangpatay mga igsoon nga duha. Kay di man sila mapriso mga igsoon kay protected di kung malaod. Aw ipapatay po ni sila sa mga minor sab. Tagaan may galag pistola ni mga minor, lapos sila ninyo na, patihan nyo na. O pagkamatay, quits. Di magiging po na prison gihapon, mga egsoon, kaya kuno, matod palagi, minor man po ang nagbira. Kada kumunay gusto na to, na supak na basta tas balaod, anak may gala. Pero matod pa suban, kini nga klase may gala sa mga tao, di naman ni angay mga egsoon, imo pa ni bibihon, bibihon ako mga dagway, anak. Kaya naman kanila mo patay may gala sa ilang isika tao. Mura na mag-iisla may gala kapatay iro ba? Nga balag yung pusil-pusil ni bisan kinsa. Nangawala in town ang kaugbaon sa mga bata may gison. Ang uban ni dagay mga eskwila karon taon-taon pa ni ba? Nga kini nga katrumas na itabos mga bata may gala? Dili na ni ba? Malangan pa ni. Mga hadlok na ni musulod o eskwilahan. Kung musulod man gala sa eskwilahan ni may gala, wala ni sa concentration silang klase. Magsigin ni glingi-lingi kay basig na sa'y mamusil. Muna ang kadaot, gibuhat ang duha may gala. May naisulod sa sako, mga isulod, ilabay ito si Dahag. Silang kabalbal, sige pang buhat nila, may gala. Nya, bibibihon pa nato ni mga salbahis. Mga dagway ani mga isulod, pastilan. Muna ang ayan, may gala nga pangipuson ba, ng mga klase, may gala sa mga tao. So, kada, may gala nga ato mga isulod, ang ayan po nato, ang hinunaon po, kay kining gibuhat nila, kung nalipay man galing sila, mga igsoon, wala malipay ang mga ginikanan. Aning naiskutan, may gala, gabagagi pang patay nila. Standby kalabutan na may gala. Kadinis ato akaroon. Dinis ato, mulagi na. Kay kunduna palang ginunta, may gala, pulis, matag-iskwilahan, may gala. Sabisang sa mga high school lang. Kay mulagi na, kani atong pulis po, mailan ni bumubaha o mga pulis during may gala sa opening sa klase. Abot ka no, di ko galibog kung ano na. How come pabahaan takadag pulis ang opening sa klase? O sumunang opening, naigira? Unsa lang ang opening sa klase ni kay terorista? Pero after sa opening, wala na mo pa pulis makita nimo. Wala na pod. Ang insakto unta na labod sa kadagan kay sa tong pulis, nandag ko ng mga post on ani may galas paglilingkura sa opisina pwera lang sa uban. Dito ni ipang-assign, bisag butangan lang isa kabuk pulis just gate may gala sa mga dagkong tulungaan. Ang purpose ana, kung doon na may magbuhat tong krimen, pagtanaw agay na may pulis na ka-uniforme, pasita, batsita, dita magsilbi niha, kanay pulis. So, mapunggan ang gabuhat tong krimen. Kaya nakita man lang visible man. Number two, ikadua may gala is, if in case doon ay krimen may tabo sulod sa campus, like sa nitabo dito sa Tacloban, diha-diha may gala, makaresponde ang polis. Meaning, kung unsa kadaghan ang nangamatay ng mga estudyante dito may gala sa may Tacloban, dili unta inagto kadaghan ang nangapusilan. Kung doon na unta'y polis, nga makaresponde datay may gala, kay mapunggan naman unta itong mga suspensado may gala sa ilang siging pabusil-pusil. Wala man, dugay makaabot ang polis tungod kay dugay kayo ang pagresponde kay siyempre gaagad lang po ang polis may gala sa kinsay manawag o assistance. Pag na ay nakatawag, mo responde pa na, malangan. And then ang pagpamusil may gala sa mga suspect sa sulod, seconds lamang. Kada buto, imagine may gala 40 kapin ka mga basiyo nga bala. Ug mausab na kadagana ang ilang napabuto may gala sa mga pusil. That's why, upat ang namatay, 22 may gala ang samaran, sa ila may galang gipamusil. Diba? So, loy, kayo mga igsoon, ang mga estudyante. Pero kung nalaon tayo mga pulis, pero mula gina, ayak pa man dagi dayon, tamuhi mo dayon, ane. Like ani karon, no? Ayak pa rin tayo mag-kisi-kisi nga, i-amend dato ni nga balaod. Panauga na to, instead nga 17, 16, 15, mga gitawag ka mga 2-3 kakins. Usap na 2-3 kakins. 12, 13, 14, 15, 2-3 kakins. So, paubsa na to dito sa 10 anyos kana nga kung ang usa ka 10 anyos nga bata makakomit og krimen, that's the time nga to siyang pasayloon kay kanang 10 anyos wala pagin na sa iyang panimuot yun. Pero kini may galang 15 pasaka. Kabuntis naman na may gala, di naman na matawag bata.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muraga hilasa naman tapang ingon, may gala 17 anyos. 16 anyos, 15 anyos, muraga hilasa naman tapang ingon bata. Kaya kining mga pangindara may gala, may mga pamilya naman ito sa bukid ng agminyo naman eh.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kada inong 10 anyos, akana may matawag na to, may gala nga may kaingunta minor. Kay kadang uban kay 10 anyos, wala pa, mga pisot pa siguro na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pisot pa na, wala pa na matuli, may gala. So muna minor, pero 17, 16, minor, dili. Makabuntis na may galang silinga na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So muna may gala, agato mga igsong tagag pagtagad. Gandini karon may gala sa ato sa Dakbayas Kagandoro. Nagpatawag may gala o usa ka emergency mga igsong, ang atong mayor, may gala sa kanabang Dakbayan ngadto sa mga concern ng mga agency or concern may gala ng mga kanabang mga personnel aron may gala nga lugar maiprevent nato may gala ang susabas na itabo dito na pita. Pabuta kami nabit na karubutaga may gala si Mr. John Boy Aktob ang spokesman sa mayor diya mismo may gala sa City Hall kung unsa na pagsabutan aron may gala maprevent kining duna may sunod simbako lang o wala na unta may gala. Pabuta kay dadapita sa Mogs, may gala, mumunay pinakadagang estudyante, pinakalibo kini may gala nga mga estudyante may gala nga kanabang naakaroon katungha dadapita na kana mga igsoon, importante na kayo diha nga unta may gala, unsa makay urdo, sa kasamtangan karon may gala, makonsider tayo mo na nga medyo secured ang mga estudyante gawa sulod niya sa may Mogs area. Pero ato niya pong siren may gala, kanada si Magnum Riza Cruz, aron ato mga siren may gala, kay high-tech na gamit nila niya pagsulod o paggawa sa mga estudyante. Standby lang, kalabutan na may gala. Samtang pabuta sa mga igsoon, kay sato sa mga otoridad, gusto sa batong masiren karubutaga may gala, kung unsa sa mga igsoon ang mga plano sa atong sa atong mga otoridad, kalabot na may gala sa kanabang ilasan mga igsoon ng mga inisyatiba. Kay naragin sa itong mga otoridad yun, ang paglaom ani may gala, nga ato mga igsoong ma kiniabang ma-prevent may gala, kini mga susama ni ani mga igsoon ng mga panghitabo. Okay? So standby ka, itong may nabi niya karoon may gala, katong mga ginsakpan may gala sa kapulisan, pinagi kang Major Navarro. Usa sa ito pag-isgutan may gala, trending karon mga igsoon, kini man may gala nga naitabo lagi doon na pita sa kiniabang Tacloban. Now, niya pa'y laing trending na sab karon nga dinis ato may gala. Unsa man eh? Kining usa may gala ka pulis patula.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Usa ka pulis patula may gala, grabe kay kahubog kining salbahis ng pulis. Palahubog may gala, og dito may gala nagbahoy sa tindahan, ang iyang kaubarang inom, iya nang gitiunan may gala, gusto niyang pusilon, kay gusto niya may gala ipapangutanon kung unsa ba yun, amigo ta dili. Di, magsige sa kingon at ang iyang kanyang, dili man, di man ta amigo. Sige niyang tiun may gala, ato paminaon gani Magnum Siegfried, tanawan niyo may gala, muni trending na sab karon. Dinis ato ni may gala, kininga pulis, patula, hubog kinikayo ng dalag armas na niun sa iyang kaubang sibilya, kaubang inom, unya diya di siya may gala, na itabo mga igsoon sa drinking session, ug na-assign kini siya may gala sa kiniabang sa pangdalaga, Misamis Occidental, mga igsoon sa Misamis Occidental, unya kini siya may gala, nga pulis, hubog kayo! Paminaw, atong ipabate, atong ipatanaw ganin sa itong Magnum Live. Muna ang trending karon mga igsoon. Og atong kuwaan subside yan ang atong Police Regional Office Region 10. Kung unsa ilang gibuhat, ilang action ilang gibuhat, ilang kaubang police na nagbaoy na niun sa pistola sa grabe kahubog yung kayo. Kini, ato ba atong ipakita mga igsoon. Sige, i-play. Kaya atong paminawan. Tanawa may galaw sa itong Magnum Live. Tanawa ninyo. Police, natawa ninyo police. Kahubog, oh, gikan. Oh. Oh, paminaw na to ang yung statement niya.
2: Oh, ayo. Patay ni.
0: Oh, hubog kay niya, hubog kayo.
2: O kanay. Patay ni. Dili gusto what? Ha? Alo point ni.
0: Alo point kuno may galang bala siya pusil.
2: Ayo. Amin mo ni. Ha? Mabalong alo point sa kabala ra. Ha? Padalo.
0: Yan ang gitiun, may galaw. Amigo ta dile.
2: Amigo ta dile. Ha? Amigo ta dile.
3: Hindi.
2: Diba, amigo ta dile.
3: Hindi.
2: Amigo ta dile.
0: Kung tanin ang ulo, may galaw. Tiyunan.
2: Amigo ta dile.
0: Hayag na mga igsoon, no? Yang purol, kakaluros na.
2: Dila kali wala! Dila kali wala! Ha? Dila kali wala! Ha? Tangin na kay Yawa. Inong na kay Yawa ka. Dila kali wala! Ha? Dila kali wala! Ha? Dila kali wala!
0: Tiya mo ni katunto nga pulis, oh. Murug kaluros na yung purol. Sige, ingona, may galang ka, amigo ta, dili. Ang katoy, gitiunan, sige, sa ingon, dili. Dili, bisa nagkamang-kamang na. Tanaw sa tumaglumlay, mga galaw, tarong maning pulis, gikan sa Region 10, nga pulis, to na sa Misok. Oo. Pagpangihi niya, gay, sumbang siya may gala. Kamang-kamang skanal. Di man makita sa tongko na to, asa. Ikon ang yang zoom siguro anak niya. Ah, wala na makita. Hubog kayo nga pulis, may gala. Ang ngalan sa pulis, si Pulis Corporal Henry Bukida. Henry Bukida, Pulis Corporal. Kuy, ginoko, nagpakauaw man yung pulisya, may gala. Hubog kay mga gison, halos kakaluros ng purol, may gala, gisok-sok niya ang pistola, kahalupuin, taginakuro. Sige, ikuna niya siyang kauban nga, amigo ta, dili. Buto ba pag isa, hinay kayo, dili. Amigo ta, dili. Dili. Unsa pa naman, muna manig, napay buhok, may gala, mamautong buhok sa suspect, may gala dito sa, tanaw, iba, kuan nga ni, i-rewind gamay. Diba, ang tanaw ang buhok, may gala ni pulisya. Mamaura tong pulis, ang mamaura tong buhok, may gala nga, giingon ko no, nga gibuli siya. Sayang alot, may gala, kamura may alot, mga Jesus, kutoon nga buhok. Kutoog ulo ba? Tanara yung alot niya ay. Mamaura itong alot, itong suspect, may gala, stakluban. Oh? Mamaura ang alota, may gala. Amot sa maning tawag, aning klase sa alot, army cut, oron sa maning. Mura maning ulo, may, buhok, may gala, ulo, mga kadawa, ginuka ang ulo. Tanara yung pulis, oh? Pulis kuno siya mga igsod sa oh to ah gilayog gilayog niya may gala ang usa ka sibilyan yo oh. Kumot-kumot ang ulo gidot ang pistola may gala kay pangutanon amigo ta dili di man sad buto mag amigo gina na lang tag amigo aron mahuman magsige ba sag dili dili ade resulta may gala ah halo point mo na oh sus posyals gobyerno may gala. Tiyan pa imo mga igsoon, mura nagkatumbubot ba? Gawas ng pusod, may gala. Ha! Naapay purol mga igsoon, kakaloros na. Kaya kung hindi pa rin akong tiyan, natagak na ng pistola, may gala, gisok-sok hawak. Okay. So, muna yung usa, may gala, sa pulis karon mga igsoon, nga trending. Ang alot niya, mura mong alot sa suspect, may gala, sa takluban, oh. Maumawara yun. Na, sa nilang, kay nakaros pikas, dritsod na nani. Kay tanaon taon siya action sa atong police region 10 may gala sa Campo Alagar aning police may gala nga nasayan dito sa Miss Oak may gala nga hubog kayo na niyon og pistola may gala sa iyang kaubang ino may gala sa red house pastilan mga igsoon kadyot kinas magnum anje karon nasa karon din na pitas Campo Alagar unsa baka may gala kay tulo ni ka mga issues nga tuisgutan karon gabutaga dito sa atong maginsakpas ka pulisan i-check ta. I-check tas Magnum Anje, be. Magnum Anje, nas Campo Alagar, go ahead. Sige, Magnum Anje. Kadyot, kaya wak makatingik, may gala. May gani po ning biktima, may gala. Ngayang gitiunan, kay kalmado ba? Bisan, mga eksyon, nahayang nas bangko, may gala. Kay gidut as pistola. Kalma rin yapon. Kalma rin yapon siya. So, gitiunan na, gidutan na may galang ulo. Kalma rin yapon. Basta mga igsoon kay kining pulisa, I don't know kung unsay action na ni sa tong Campo Alagar. Be, nias Magnum Anje karon nias Campo Alagar, Magnum Anje.
3: General Christopher Abrahano din na doon naging siya instruction niya na kani katong niya ito sa mugs katong pag unang adlog sa klase yung magdumani lagi mo na sa pagabutong ginagatong karagkuhan sa PNP region at dihan sila mabisita sa mga kaning eskwilahan na doon na yung mga police officer nga ilang ipaapil sa flag raising ano yun ni magdumani makauban ito na live gitan din sa yahang office ni NASA PNP region na PIO office magdumani si Police Major Joanne Navarro ma'am may nga buntag live tas magdumaradyo cover mo magdumani abos niya.
0: Hello, Major.
4: Yes, good morning.
0: Good morning, Major. Salamat kay ma'am. Nga mukha mahinabi karong kabuntaga. Now, unang-una, Major, unahon sa nako ning trending karon nga police to the pita sa Miami Samis Occidental. Kalabot na nining gibuhat sa usa ka police corporal nga si Henry Bukida. Unsa na yung action sa Pinpe Region 10 after nakita kani o nag-viral siya karon sa social media siya ang gibuhat niya, Major, ma'am?
4: Una muna sa tanan, Sir Manino, ang maong incident na hitabo ni atong June 21, that is Sunday, around 8:30 p.m. Mm-hmm. No, dito sa Barangay Antipulo, Dapitan City, that is Zamboanga del Norte. Kay taga dito man kini ang maong police officer, Sir Manny. And kini siya nag-report, nag-surrender pagka morning na no sa ato ang kapulisan sa Sapang Dalaga Municipal Police Station diin immediately kini siya gidesarmahan sa ato ang kapulisan and as a direktiba mismo sa ato ang provincial director sa Misamis Occidental Police Provincial Office kini siya gitangtang sa iyahang present assignment no sa Sapang Dalaga Municipal Police Station og he was being reassigned og dito sa PIHAS sa Misamis Occidental Police Provincial Office. And sa kasamtangan, Sir Manny, aduna na kita'y gi-conduct na pre-charge investigation no, kabahin sa maong insidente na nakita gid ato. It went viral sa social media, Sir Manny, and posibilidad kini siya mag-atubang sa kaso nga grave misconduct or conduct of unbecoming an officer, a police officer, na posibly ang pinakadako nga penalty ni ini is dismissal from the PNP service.
0: Mm-hmm. Now, ma'am, unsa pa yung explanation? In fairness gato sa mga pulis sa gibuhat niya?
4: Sa pagkakaroon, nagbase kita no, sa katong report nga ato ang nadawat no, from Zamboanga del Norte Police Provincial Office diin nagkanayon kini.
0: Oo.
4: Based sa katong sketchy report nga ato ang nadawatan is allegedly, ang biktima is nangutana sa maong police officer kung asa ang iyang amigo. But ang nahitabo, allegedly, tungod kay anakakini siya sa espiritu sa alak.
0: Oo.
4: No? Or he is intoxicated. Allegedly. Lahi na ang iyang demeanor. No? But niresulta kini is pag nakita ang mag-inato sa video nga iyang gikasa ang maong armats o iyang kinigitikon sa maong construction kaning individual no kaning maong biktima o dito ano nakuhaan ka na sa maong CCTV o after that report kini sa ato ang kapulisan sa Dapitan City o dito gikasa ang hatusot but he must not be interested at that time busa adunay coordination ngadto sa ato ang provincial office ng Misamis Occidental and dito he was being ano he surrendered himself no sa ato ang provincial office sa Misamis Occidental.
0: Oo, okay. But katong pusil nga nakita sa video, pusil to nga service firearm niya yata sa gobyerno nga po ang pusil.
4: Posibilidad kana Sir Manny ato apang gihulat ang resulta gayod sa investigation nga gi himo no karon sa ato ang kapulisan but posibilidad kana dako kana nga posibilidad.
0: Oo. Ma'am katong yang gituna na major no sa yang pistola na identified ba to kinsa to wala pa sad mo palong kaso agin sa iya?
4: Identified actually nagpa-blatter og aduna na kini siya ipasaka nga kaso no nga grave threats.
0: Oo.
4: Ang maong complainant dito pod sa Dapitan City, no, sa Zamboanga del Norte.
0: Oo.
4: But aside ni Ana, tungod sa maong paghitabo, as kaning disciplinary authority, kay dili man kana siya na-assign no, sa pro-ten, under-pro-ten man kana, pagkatubang kinisip kaso ang administratibo niya will be filed no, sa ato ang police provincial office nga level. No, mismo ang ato ang provincial director sa Misamis Occidental PBO.
0: Oo. Siya bagyod nga police sa Sapang Dalaga siya na-assign ang maong police na major. O niya, kanang nahitabo nga insidente, asa mo na, diya ba na sa mga lungsod?
4: No. Nahitabo kini. Sama sa kong giingon, nahitabo kini sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Wala kini nahitabo ato ang EOR.
0: Oo. So, tuwa dito sa PICAS nga region, but na-assign siya diya sa ato, under sa ato sa PNP Region 10.
4: Yes, Sir Manny.
0: Oo, okay. So, sa karon doon ba yung pagpanginahanglan nga rugar dalhon siya dis Campo Alagar or dito siya asa siya na kung hain dito ang gipaubo sa investigation, Major?
4: Sa pagkakaroon nga ongoing pa atong pre-charge investigation, no? Naka-restrictive, actually naka-restrictive po today kini siya, Sir Manny.
0: Oo.
4: No? sa ato ang police provincial office. But once nga, aduna na kita yung results sa ato ang pre-church investigation, mapaingon kini siya din sa ato ang regional command naman na still under respective custody gihapon sa atong PIHAW na unit.
0: Okay. So sa inyo, sa PNP, is ang kaso is administrative case. Depende na lang ni itong biktima kung mupile siya criminal case against sa police.
4: Yes, Sir Manny. But sa ato apang coordination no with Dapitan City aduna na gipasaka no nga kaso nga grave threat against the said police officer.
0: Okay. So at least nga kamo sa PNP Region 10 mihimos action diret so labi na kay nag-viral kini gadugang-dugang la kris problema sa Katilingban gadugang-dugang nis kaguba sa pangalan sa pipila ka mga pulis na dugangan pagita ning tawhana. So para kanimo og unsa ba reaction sa atong regional director na ni Major after nakita niya kini nga viral nga video sa inyong kaubang pulis?
4: Actually, Sir Manny, before it went viral, aduna na yung aksyon, no, ang atuang provincial command niini. So, nagpasabot lamang na, na we don't take actions kung mag-viral man or dili. And of course, we will not tolerate no any misconduct, any violations of law nga ginahimo sa pipila lamang kini ka mga miyembro nga nagpapadlong. No? We do not tolerate that one. Labaw na kung kini police officer, taas ang accountability. Sir Manny, sama sa akong giingon, posibilidad kini siya makatubang sa kaso ng grave misconduct. And ang pinakabukas ng penalty ni Ana is dismissal from the PNP service.
0: Katong gihimo niya nga act niya is bugat na katong kayo, labi na tiyam ng tao gidutan ni mos pistola, o niya okay lang ang tao nang hilabot ka ni mo, o niya siyang kahubog pag yun, usa ka pulis, hubog kayo, o makita pag yun si gibuhat niya sa usa ka civilian during that time, Major, so kana ang mga ebidensya bugat na para sa dismissal sa usa ka pulis?
4: Yes, Sir Manny. Bugat gayod, no? Ato, sa ato apang kuan nga, he is alleged under the influence of intoxicating liquor.
0: Okay. So salamat ka na, Major, no? I think siguro sa ato mga naminaw karon, at least nga bastante na ang gibuhat kana ang action nga gibuhat sa ato nga PNP Region 10 o magulat na ta sa unsay resulta sa kaso niya, kay siyempre by due process of law, ipaagi na itong due process siya, pero sigurado ko nga doon naging kalalagyan kanyang mga matang sa mga PNP susama niya ni. Now, salamat yan ang action. Now, dito si kaduha nga atong iskutanan by the way to the Major, kumusta unsay lakang sa itong mga otoridad as far as the PNP Region 10 is concerned after sa nakita na ito, naobserbahan, nag-viral usab ng itabo doon na pita sa may Tacloban, nga doon ay duha ka mga minor ng mga bata, ang ipang pusil-pusil patay, ang ilang mga kaubang estudyante daghan sa Maran. Now, dinis ato karon sa PNP Region 10 under ng mga tulungaan, unsay action gagibuhat aron nga dili may susama si Bakulang na itabo doon na pitas Tacloban. Major Navarro, ma'am.
4: Sir Manny, mismo ang ato ang regional director na si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang nagpakanaog no og direktiba ngadto sa ato ang mga field commanders on the ground to intensify. Actually, reiterate na to ang kaning pag-intensify sa ato ang mga focus, kaning ato ang police visibility, mobile patrolling, beat patrolling sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga tulunghaan o mga eskwelahan under kana sa ato ang Upland Balik Eskwela for school year 2026 to 2027. Pasabot, Sir Manny, dili lamang ang ato ang police visibility ataman sa pag-abot sa klase. But this is for the whole school year. As long as adunay maestra, adunay ginikanan, adunay estudyante, nga musulod sa ato ang mga tulungian, anaa ang police visibility nato. But then, no, apil usab ni Ana ang ato ang pag-coordinate, ang ato ang pagpahingusog sa collaboration sa ato ang mga school heads, especially kung adunay mga incidente sa palibot. Sa gikainan pa sa atong regional director, time of the essence in reporting. Dapat ma-report ka na diretso nga to sa ato ang kapulisan. And on the part of the proactive, part ka na sa proactive approach nato. And part food ni Ana, Sir Manny, ka ni proactive approach nato. Ang padayo nato nga ginahimo nga school visitation, kining ato ang paghakandak og lecture, seminar sa ato mga estudyante, kung unsay ang ngayon nila buhaton. Especially kung sila anaa sa sitwasyon nga they are being bullied, no? Unsay mga reporting nato system nga paghimuon sa ato ang mga estudyante, no? Dako sad nga butang nga aduna na yung mga conflict resolution no nga pag pagahimo ko externally no ang ato ang mga school administration at Sir Manny. But overall, we assure na ang ato ang deployment, ang atong seguridad will be intensified sa ato ang mga eskwelahan. But at the PNP, we can do so much, Sir Manny, but we really need the support, cooperation no of everyone, ilabi na sa ato ang mga teachers, sa ato ang mga school officials, ilabi na po sa ato ang mga ginikanan. Kabalo kita nga ang security, safety and security is a shared responsibility. Kitang tanan, no? Ato na kita itagtatag sa mga rule para gayon nga we can provide a safer learning and support or environment nga sa ato ang mga kabataan. And sa gikaigong pa ni Magnum Angie, apil na po ni Ana ang taning pagdirect sa ating regional director sa pagtambong sa ato ang mga personnel no, nga gikandak og disability during the Monday flag raising sa ato ang matulungan, Sir Manny, para gayon nga makita no, ang ilahang
0: presensya
4: nga anaagin sila.
0: Ma'am, katapusan na lang, ihikon na nako ni, kini bang mahitabo kaling ang balaod under sa Republic Act 9344, ang atong balaod nga ila nga Juvenile Justice and Welfare Act. Kini bang para ninyo sa Pinderjun 10, ang ayan ba? Or insakto na ba nga atong amindahan kini nga balaod ug paubusan tang edad nga i-consider ta nga mga minor, 10 anyos or sa inyo sa PNP pilay angay unta gyud nga edad gawas aning 10 anyos nga gipropose ni Senator Robin Hood Padilla Major.
4: As Sir Manny, we will submit it no to the wisdom sa ato ang mga legislators, ilabi na sa atong Congress. We believe kung aduna mga pag-amyenda sa maong balaod ang PNP usa kana sa institution that will be invited since anaa ka nato ang mga datos no kining kung pila aduna ba pagsaka sa ato ang mga CICL, kung pila ba usually ang mga edad na kaka-involve sa pag-commit og crime. So ato ka nang ihatag ngadto sa atong legislator, but as long as kung kini ang balaod ang inyong PNP maka-assure ang atong katawhan that it will be implemented kay mauman ka na ang trabaho sa inyong kapulisan, Sir Manny. But kung aduna pag amyan pagiana no, we will fully support no sa labi na sa ato ang mga legislators
0: na Sir Manny. Major Joda Baro, ma'am, salamat kay sa panahon og salamat kayo Major og ingat kamudya sa ato gapin Pirjun din. Salamat, ma'am.
4: Dagri salamat sa kahigayon, Sir Manny, and more power to Magnum Radio. God bless.
0: Okay, salamat ta Major.
3: Oo, sige. Ano po din ni Magnum Manny sa hindi mo alam kayo kapanikaman sa ito na Pirjun din. Ano na po sila himuon nga
4: simulation
3: exercises
4: kung magdumani
3: sa mga eskwelahan, pwede
4: makapakigamay dito niya to, ma'am, if ever, pwede na. Actually, we will be planning, no, to conduct simulation exercise, but we are still coordinating, no, sa ato ang defense, sa ating chef, aron hanay ang tanan, Sir Manny, sabaw na kung aduna active incident possible sa ato ang mga eskwelahan. Importante na mahibalo ang estudyante, ang mga teachers, ang mga school administrator, ang ating mga security sa ilang particular group ang ilang nila nga pumatan. So, is it more on reactive? No? Okay. Focus mo kita sa proactive. But importante gayon na ato agyapon kita, mahibalo sila kung sa mga initial nila nga pag-abuhaton. Like, unang-una, kung ano naging active shooting incident, we have to revamp para mas makabalo sila kung unsay sunod nila para pag-abuhaton. Ang ikaduha, no, as much as possible, pinaka-priority lang ang buhaton, we have to run away from that gunman, no, o doon kinsay nagpabuto. Ang ikaduha, kung wala, dili, wala sila sa sitwasyon na pwede silang makadagan, pwede silang utago. No, ang ikatulo, kung anagin sila sa sitwasyon, hindi imposible ang pagdagan, imposible ang pagtago, then they have to fight together. No, but that is the last resort. We do not recommend that one. So, baka na nga po ang pagkaiuhan na Sir Manny para gayon na ang tanan mahibalo yung kaso lang yun, no, kung adunag yung mga susamang insidente. Though, this is reactive sama sa kongingon, we are more focused karon sa mga proactive ng mga pamaagi.
0: Sige. Major, salamat kayo, Major. O may buntag. Salamat kayo mo again, Major.
3: So, matumagduman nyo ang pamahayag ni Police Major Joan Navarro, gikan mismo dinigit sa iyakong opisina. So, ato lang pasputang dugong talambuan magduman nyo, labinagawa ma-realize ng good point ang pagpahigayon ni Ili po nga ilahang kaning simulation exercises din po sa mga eskwelahan kay kuan gid kini time lipod kay pud magluman nila sa panginahanglan oh. Pod nga ma-report sa kahibalo ato mga kabataan una no gato ang mga magtutudlo og labi na ang mga security forces pod palibot din sa eskwelahan og ilaha pod mismo mga security guard nga naka-detail aron pod nga makatabang pod magluman ito in case may tabo simba ko ang mga imong ato nga mga insidente lagi kan diri sa PNP region 10 para sa magdum rapido kini magdum 120 and Jir Alastado sa balita og serbisyo magdum radio.
0: Salamat Magdum Angie Alzado gikan may kala sa maya Kampo Alagar ning atong dakbayan og una may kala atong giskutan isa may tungod ng mga eksyon ni atong usa ka pulis nga si Police Corporal Hendry Bukida nga kansa may kala hubog kay mga eksyon na neon sa usa ka tawo may kala halos magkaluros ng purol mga eksyon sa kahubog grabe ginyan tion may kala sa usa ka tawo mga eksyon og may gani kaniyang gitiunan may kala sa pistola kalmado lang sab kayo. Na karon isog kay siya. Ah karon mura na nagpiso karon may gala na basa.
1: Magnum, rapido.
0: Apungoy-pungoy na dayon may gala kay na naman muna nga kon ikaw pala hubog. Likay gyud ang pagkapala hubog kay naraba ka sa katungdanan. Labi na kay di ka kasiguros palibot bisan asang kanto karon may mga CCTV camera na di na matago ang imong kaha kabalbalan, imong kahangalan nga imong gabuhaton makita na anytime. Na karon isog kay siya may gala dito sa yang kahubog dito sa tindahan na dabi karon unsa na magihimo niya mura na sag piso nga nabasa karon may gala pahilak-hilak na sab dayon mga igsoon tang-tang kulob ang kaldero
1: Magnum rapido rapido
0: sa ato magbalik magpadaon ta may gala oras alas 10:09 na may gala sa buntag.
5: Tank Check is brought to you by Store City OPC located at Mess Arcade Captain V. Roa Street City O.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika.
7: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
0: Exxon ang VTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang VTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag VTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag VTX 500 na ang VTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.

0: o pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Oras alas 10:17.
3: Time check is brought to you by Del Monte Fruity Zinc.
4: Nagpaminaw

0: kamusta? Magnum Rapido!
1: Balik tayo kay Pregoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Diha karon may gala sa itong dakbayan. Tungod lagi may gala ni Tabo, Terapitas na Kluban may gala. Doon na yung mga immediate ka mga actions kung gipang buhat may gala, mga precautionary measures. Aron di masusama dito na pita may gala sa niskutan nga lugar. Ang ato mga tulungaan. Ang ato mayroon nagpagawas, nagpatawag may gala nagdadalian nga katiguban sa mga concern ng mga personnel. Aron may gala iskutan na may tungod na niya dito may gala. Aron di masusama di sa ato. I don't know kung unsay na pagsabutan. Naspikas din niya karon may gala si Mr. John Boy Acto, baka itong spokesman may gala sa mayor na dapita sa City Hall area aron tumaseran kung unsa ang napagsabutan sa mayor o sa mga hingtungdan ng mga gi-invite. Naspikas din niya, Mr. John Boy Acto, sir, may buntag ka ni mo, sir.
2: May buntag, Magnum Money, o sa tanan, tigpaminaw sa Magnum Radio, no? May buntag ka na itong tanan.
1: Yes, may buntag, sir. Now, unang-una is, unsa na pagsabutan, unsa na planuhan aron nga simba ko lang, dili may susama sa Tacloban ang may netabo din sa ato sa Dakbas Kagandero sa mga tulungaan, Sir John.
2: Kagahapong adlaw magnumani, no, gikan manggod atong adlong Lunes, no, nahitabo katong susama sa Tacloban. Naalarma atong mayor, no, labi na nga daghan tag mga tungaan diri sa Dakbayan, no, nga mga public school sport, no. Oh. So moto nga pagkaugma dayon, no, ayahan gipatawag atong City Director Colonel Dexter Pahe para iskutan ang dugang security measures sa mga tunghaan, pampublikong tunghaan sa itong dakbayan. Ug uban usab, no, ato ang atong SDS, no, atong District Supervisor, no, si Dr. Gazo, aron pod ma iskutan ang dugang mga lakang sa atong mga seguridad sa atong tunghaan. Una, giingan sa atong mayor na dugang ang police visibility, no, labi na nga kaning kato nag-involve bitaw og armas man gud magnumani, so kinahanglan kayo nga ang presensya sa kapulisan labi na karong panahon na. And then naapoy sugyot, no, atong PNP uban atong mayor na every kaning flag raising sila ang magkandak, no, mura bitaw og information education campaign, no, appeal pod kay ang duna mong authority ani magdumani, no, nga magistorya about sa seguridad, about sa kaning mga ginadili nga pagadalon is kaning police nato, no, murag katahapan manggihapon ni sa mga estudyante na to ang kapulisan. If naa ilang presensya, labi nag flag raising matag Lunes, no, din naa sila ilang presensya, makahatag pud ni og dugang seguridad sa mga tunghaan, no, pa publikong tunghaan sa dakbayan. So mo to nga karong sugod karong Lunes buho, no, magsugod na pud atong kapulisan, no, nga mo join sila sa flag raising sa mga tunghaan. And then kanida yung sa atong SDS, no, ato ang kwan na amantay special education fund magdumani diin. Wala mang yun nag kana bitaw atong mayor nang inlabot og unsaon na paggasto sa atong mga eskwelahan, no. Gani atong miaging mga semana, no, dunay gipahigayon nga pag kanang pagbidding sa mga kaning blue guards, no, kay dunay may pundo ang atong dakbayan labi na sa special education fund na appeal ana ang pag-hire sa mga blue guards additional labi na sa mga pa-publikong tunghaan nato. And then kani pong mga naman tay mga job order magdumani, no, nga ipang detail or gi-request sa mga eskwelahan, for example sa mga hinterland barangays or kaning mga dadko nato tunghaan, wala nagmakuli atong mayor, no, pag dunay request sa mga principal school heads, automatic tagaan na, no, sa mga dugang augmentation ng mga watchman, no. Bisan to dili na sila mga blue guards o mga men in uniform, pero at least man lang, no, makadugang sa pagbantay sa seguridad, no, kaning atong mga watchman nga gipang detail sa mga tunghaan ato tristak bayan. So dako pong kalipay sa atong district supervisor nga kanunay, no, atong mayor, no, labi na sa pagdumala niya sa tugdakbayan is dali ra masangpit labi na og dunay panginahanglan noon. Kanipong sa infra, no, kaning dugang mga perimeter fence kay daghan man mga tunghaan magdumani nga in town makalusot-lusot ang mga estudyante, kaning labi na dunay mga kaning kusog mo labak mo manginay na mga illegal nga bagabuhaton. So mupo na, no, apil na sa mga giprograma usab nga mahangyo gikan sa ato ang district supervisor ngadto sa atong mayor nga madungagan ayudahan ang mga infra projects labi na sa mga koral, mga perimeter fence nga aron ba nga usaray entrance o exit ug mas dali mabantayan ang mga ug dunay mga mahait hinagiban or mga dili baka kaning mga pusil, no, unya paghangyo pod gyud, no, sa atong mga ginikanan magnumani nga kani bitawng kaning pro-gun, peaceful, responsible owners of gun, no? Kay tinuod na atay mga men in uniform, pero usahay lagi, no? Malimtan na usahay ka ng pagka-responsable nga kaning owners of gun, no? Kay di man gyud malikaya sa tanang panahon nga labi na ay mga service firearm na rasbalay, no? Ilabtan sa mga bata. So ang kani shared responsibility ni sa ginikanan kay diha man gyud magsugod sa balay kaning pagdala sa mga gamit nga dili angay dalon sa mga estudyante kay susama tong nahitabo sa kwa, no? Ang gani pulisuman man gani ang tag-iya yang ayaan, no? Pero usahay lagi kaning sobra bitaw ka complacent sa atong seguridad, di na hinuon mabantayan nga dunay mga estudyante nga ma-involve gyud sa mga nana, ano mo na nga karunay gyud hangyo sa atong mayor, labi na sa mga ginikanan, mga stakeholders nga atong ipulis atong kagalingon, no? Tanan kita magbinantayon, labi na nga dili ni kaya sa pulis lang kay limitado sad ang numero sa atong kapulisan magdumani.
1: So expected ni siya karon na every flag raising sa Monday na yung mga otoridad makita na nato sa presensya sa mga eskwelahan, Sir John.
2: Yes, magnumani, no? Nana, munay gi-istorya ni Colonel Dexter Pahe kagahapon atol sa ilang pag-atubang kang Mayor Clarex kay aron yun nga mapakita, no, nga sincero ang atong mayor, sincero atong dakbayan, labi na atong kapulisan sa pagpatuman sa kahusay ug kalinaw, labi na sa mga tunghaan kay bisan pa man simba ko, no, wala pa may nahitabo ana diri, pero mas maayo tungay preventive measures daan gibuhat nato sa dakbayan magtumani.
1: Bisag ba asan lag usa kabuk pulis siguro sa mga tag-eskwelahan, siguro labi na sa mga high school, just gate, at I think makapa-prevent na sa mga kriminal nga mubuhat og krimen, considering makita la ang presensya, visible ang pulis, Sir John.
2: Oh, mugin na, no, ang kanang police visibility ug mahimay ipaduol sa tunghaan kaning mga naamantay kani bitong kaning public police assistance desk, makita na to.
1: Idol-dol sa eskwelahan. So,
2: idol-dol sa eskwelahan, labi na itong sa mga senior high school. Kaya mo gini prone nga kaning kusog na mo palit, kaning bullying bitong magnumani. Kaning elementary, di pa kaini violente ni sila. Pero kaning senior high school, mo gini medyo doon na pagka-agresibo, simbakog na mga bullying sa eskwelahan. Mogi ni sila prone kay na naman ni buot na napon ni kusog, no? Mukabalo na mo kablet, mukabalo na mo kaning mo kasa sa mga pusil, so medyo angay na gid na appeal po ding pagsulod gyud sa mga entrada sa eskwelahan, no, nga masugaw man lang, no, dunay dala nga mga mahait or makapatay nga mga hinagiban, angay po na paggangon, no, tinabanga lang gyud, no, sa stakeholders, mga ginikanan og sa atong kapulisan og sa tanang katilingban kay shared responsibility ni, dili ni kaya sa police lang, dili ni kaya sa gobyerno lang, but appeal po sa mga stakeholders, mga ginikanan, mga magtutudlo sa mga tunghaan magdumani.
1: Okay, so at least automatic nga itong kagamanan sa dakbayan, nagbuhat ng mga lakang aron nga maiprevent na ito, simba ko lang, ang susamas na tabo nito na pita. So siguro, lastly, unsa ba itong maihatag nga mensahe sa itong mga kaigsunan, labi na sa mga ginikanan, sa posibleng dunay kausaban nga visible kailang makita sa mga eskwelahan, nunot na niya itong gihimong mga lakang karon, Sir John?
2: Magnumani, no, gipaabot lang sa itong mayor ang kooperasyon yun, no, labi na sa mga ginikanan. And then, katupong doon ay mga namang pipilan nga mga men in uniform na ito, no, na mahimuon tang pro-gun, no, kaning peaceful, responsible owners of gun, nga kinanglan po, no, dobliho nila ang pagbantay kanunay sa ilang mga gamit nga dili madala, no, sa mga estudyante. Oo. And then kani pong pag-istorya gid magdumani, no, kay isa gid na kaning mahitabo ang bullying kani mangyong ang bata bitaw wala nay kaning communication sa ginikanan, kay turo na lang sa gadget, ma-influence siya kanunay sa gadgets. So isa gid na, no, naamang puta atong CSWD, no, kani atong psychosocial division, kay daghan ni nga aspeto ang angay lang taon ani magdumani, no, pati sa mga estudyante nga katong before mubuhat ana. So kailangan binantayon lang gyud, no, hangyo sa tong mayor kanunay magbinantayon, dili mabalaka sa presensya sa pulis, kay ang presensya sa pulis ang pagtabang man nga mao patigbabaw ang kalinaw kahapsay sa tong dakbayan, labi na sa mga tunghaan, no, kay nahimo rong talk of the town gyud ang nahitabo sa Tacloban nga nausban pa ni, no, katong sa Cavite nga dunay nag-amok nga
1: babae
2: na dyante, o nagdala og mga kutsilyo.
1: Grabe din ang kaba.
2: Oo, muto nga nausban pagid kagahapon, muto nga dalagid sa kabalaka sa atong mayor, kaya atong mayor po naabi apoy apo nga mga senior high school o high school, no? Oh, na kita mismo kita no na natay mga kaparintihan no kabanay nga nagtungha. So kitang tanan angay magpolis atong mga estudyante nga nagtungha labi na nga prone kaayo ang social media ron nga dali kay mukalat no nya maka-influence gyud magnumani. So hangyo sa atong mayor balik no sa atong katawhan nga magbinantayon o kanunay ang kooperasyon ng paghangyo sa tanang katawhan magnumani.
1: Atong gaton sad gawala on ato ni style siguro sa alot kay atong alot tong estudyante kay murag usatos na kapabilo. Ang imo ro bang alot Mr. Sir John murag apit-hapit na sad nga makapareha.
2: May gani kay imo... mabutangan pa ni hinapay nga may ako. Okay, katong iya murag kon ra kayo kanang
1: bubo na gyud kayo.
2: Oh murag hapit na gito alot mahay magnumani ba?
1: Murag tong alot. Murag tong alot kanang nukaw ulo bitaw gani. Nga gipakan gyud kini.
2: Kanang murag wa naging maibog ba nga alot. Bitaw sa gulang ng tanik komedya kay sa kainit sa panahon. Ang alot mo hinungdan mo na.
1: Alot lagi.
2: Oh, og mahimo kani ang Korean nga style ron kani bitang pinabangs-bangs.
1: Kada.
2: Oh, kanang makapaghat pa hinog dugang mga mayong talanawon sa mga itungaan dili tong medyo alot mahay na nga gitagisan mag-ayo ang kilit magdumani.
1: Binla malag buto bungbinan lang gamay para istanbayanas mga kuto ba atus taas.
2: Baho lagi. Alot mahay gid ba murag angay mabasol atang barbero siguro.
1: Ang barbero ato usot to screenin.
2: Baho lagi.
1: Sir John, salamat kay saran sir. Oga bay buntag kanimo. Sir John
2: Actor. Salamat. Salamat kayo magdumani og sa tanang tigpaminaw sa Magdum Radio may buntag kanimo.
1: Okay, salamat sir.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Even may gala karon sa mga social media, ang binuang mito sa mga Facebook may gala. Ang mga kwan karon, ang mga alot, mura katong alot yun may gala tong suspect. Oh, even may gala sa mga social media, maklaro ba ni siya? Di ba maklaro? Hanap man. Alot, ang alot may gala ni Batog, alot ni Digong, mamaw na tong alot ang tong kwan, no? Atong alot sa suspect. Grabe ganyan mga tao, mga gisoon sa kabugoy gikayo ba? Kabugoy gikayo mga gisoon. Tungon lang sa alot. Sige, biyaan ta ng alot may gala, kapi kita sa oras. Salamat kay kaninyo mga suking tigpaminaw ha. Oh, hopefully may gala. Kato mga estudyante nga gagkabalaka ay mong kabalaka. Kato dahita mo ito dito. Kaya nadugangan mangod lagi may gala. Gay ka itong pusil-pusil. Gadakan ngay patay may gala ka mga estudyante o mga nangaigo. Nadugangan pag yun sa usan-usap ka estudyante mga nag-viral gihapon babae. Halagay ka dinunggaba. Grabing dunggab-dunggab ka magkalilisang may gala sa iyang mga classmates niya. So, naagyapon sa social media. Nag-trending gihapon. So, damura gyud nung ipaglusapan ni mga bata karon may gala. Sa kakapangitabo, susama niya ni. So, kamo mga ginikanan, inyo na dayon, ando na dako grul niya. Pagpasabot sa inyong mga kabataan. Okay? Na dako grul sa inyo. Sa mga bata, di ka sigil tagtutok. Ang sama ni mga ginikanan o mga bata, kontes malag dinungawa sila mga cellphone may gala. Why, tingugay ba? Diyan sa sala. Tutok ang bata. Tutok sa ginikanan. Halaga yun. Warang ipapili nila yun. Pariyan na lang yun. Unta, ginikanan, gayri sa ninyo, di kay kamo mahimo sa mga ihimplo sa way inungdan. Wating yung oras, may gala. Salamat kay mga listeners, ha? Salamat kay mga viewers, salamat sa tanan, may gala. Nagkamonitor ka na ito, karamataknas kamuntagon. Ay kalimot, may gala, sa usaka kagawas ng katilingban, katawhan labing gabhanan, managdahi ba ng itong baruganan, hukom sa katawhan na matuman, kilaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilabang, sa malitag serbisyo, Magnum Radio.
0: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Mighty C, the Mighty Power of C.
3: Speaking of Mighty C, muli siya alkaline base nga vitamin C. Dili ni siya asedika kay luha manggod na kaklase ang vitamin C nga ma-avail na to sa mga butika. So basin maningala mo nga naamoy ginainom nga vitamin C nga gahapdos inyong kuto-kuto. Binagyod sa mga senior citizen o maginay problemas mga senior gahapdos ang kuto-kuto. Ang Mighty C mas labing maayo nga imnon sa may edad na. Kay ang Mighty C, dili ni siya maghatag o gahapdo sa inyuhang kutukuto. Sa gikaingon na nako, mga ka-Mighty C, importante kaayo ang vitamin C tungod kay parte kini sa tuang recovery. Hinumduma na to nga kung dili ta mukaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C, gakulang yun ta o vitamin C sa lawas. Kay ang tuang vitamin C is naas pagkaon eh. Muna yung source ang tuang vitamin C kung dili manugaling mahatag ilagay ang ato ang pagkaon. Kargado ta karne, dilata. Kargado ta mga instant nga mga pagkaon. O pagintay kaon-kaon prutas, mas labing maayo nga naatay vitamin C nga imnon kada adlaw. Gina-encourage nato ang mga senior, mga may edad na, nga bisag na ay medication na agay vitamin C nga imnon. Kay kining vitamin C, dako nigtabang sa pagpastimulate sa collagen sa ato ang lawas. Tagaan tanig pagtagad kay magkaedad ta daghan ta bation dakong factor ani ang kakulangon sa vitamin C sa lawas. Mas labing maayo nga naay vitamin C kada adlaw. Speaking of vitamin C, Mighty C recommended kay na alkaline nga base nga vitamin C.
0: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Sa atong panit, sa mapananit, no, dili kay ingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kailang taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, daga na kayong mga skin diseases, gakunot-kunot na ang panit, gakayat-yat. Nakita sa pagtuon nga mas dali kang mutiguang. Mismo tagtiguang, kanang mausab mga tuang hulagway. Hala, batanon pa man to, di pa man kay to idaran. Pero ganong medyo gulang naman kaysa ng tao, di ba? Nga, kung makakita po tag senior nga batanon kay ngang, hala, wow, si ma'am. Kung say ma'am, nanay na na, oy. Dili halata nga nanay. Ma'am, ragihapon ang paglantaw kay bisag may edad na, ang panit, hamis. Dili kakakitag mga gulot-gulot, mga kunot-kunot sa panit. Sa naong, tawahay kay naong. Ang buhok, wala pa'y uban. Oh, nindot pa kayong tubo sa buhok. O saan ni mga higala nga makabaton na ini is dapat na ay maayong nga collagen. Kaya ang collagen di ay sa lawas. Muni gapugong ka na to. Sa aging process nga kakahitabo sa lawas, sige kaingon ko na dili kay ingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kailang taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, daga na kayo mga skin diseases, lagom na kaayo ang mga panit, o gakunot-kunot na ang panit, gakayat-yat na. O sa mga sikreto ni ini is ang collagen production sa lawas. Kung muubos man o galing ni, dali kaayo ang aging process na makita na to visible sa itong lawas. O sa makatabang ni ini mao ang paggamit sa vitamin C kada adlaw. Sa itong panit, importante kaay na. Kaya ang collagen muraglong nga gapagahi, gapafirm sa ito ang skin. Nya ang study, magkaedad na gitag 40, ang ato ang panit gausab na. 50, 60 gausab na. Mapugnan lang nato ni, mausab nato ang aging process sa lawas, mapugnan lang nato ni, bisag may edad ta, hamis na gihapon talang taon. Tauhay gihapon, hugot na gihapon ang panit. Ang usa sa mga makatabang aron nga ma-stimulate ang collagen production sa lawas, isang paginom sa insect amount sa kalaghanon sa vitamin C adlaw-adlaw. Number one, Mighty C.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabalit si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Daghan ng tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
11: Inom na o Mighty C! Tanang bills, chukarun!
12: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash G-Bills.
14: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
15: Mga igsoon, tambong kita ni ining alang sa un na panagtapo o pangisgutan pag-ampo. Kahit mong kipara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Kabirnisan to ba kay sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs para sa pagserbisyo sa katawhan, dapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 10:42. Sige na, kumusta mga yuto kaenderano? Welcome sa pinagkuban sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ato may galang Magnum in action. Kung nakadlawa, may gala. Adlaw mga igala karon nga Miyerkules ug pinsa 24 sa bulan sa Enero sa Hunyo tuig 2026. Endang may galas panahon sa dakbayan. Usay may gala murag init, usay murag gini init sab. Mo na may gala usay mo alomom, usay mo init, may gala nga ato nga palibot sa dakbayan sa Kagendioro. Atara mga namina, kumusta? Kumusta? Maingon to atara mga nato may gala nga namo sa maayong panglawas. Labi na may gala sa makaigsunan nga kanunay nga nagasunod may gala sa atong programa. Nebantay kinu may gala karon panahon na no kaya mulagi na no pa init paingon sa kainit paingon may galas bugnaw mao na may gala nga dali kay may gala pang magpislango ato makaigsunan ang ubang pangsipunon ubo hilanat mo ni sakit may gala karon panahon na
0: Magnum in action
1: hindi nat pali di pa na mao may gala kay dito sa Europe karon daghan ang patay mga igsoon wa na madunay na matay sa kainit dunay sa namatay kay nangalumos nangaligo na may gala tukos kainit sa ilang panahon. Daghan ka nang aligo, daghan sa nang amatay, may gala diya sa mga lugar nga diin, gikaliguan sa katauhan.
0: Magnum in action.
1: Bukod may gala sa heatwave, may gala, ilabi na nga nasinitin na karong panahon na dito sa nasangpit nga lugar
0: Magnum
1: sa mga nasud.
0: Magnum in action.
1: Salamat na magpraso na may gato kalimtan, kanunay. Ato magpusalamat sa itong labaw ng magkagagahom. Salamat ginang Yesu Cristo. Salamat Diyos sa mananak, Diyos Espiritu Santo, sa mag-iata ka na mo lang adlaw, sa mong pagkatog ka na mo ang Ginoo nining laing kautuon, sa laing kinabuhi Ginoo, yung mag-iata ka na mo bansa mo mga sa mong pamilya, sa mong mga minal sa kinabuhi, sa mong mga kaupan, sa mong sibihan, o sa katawahan. Ginoo, kami magpasalamat ka na naing, ngayon kami giiway, labi na sa mga disgrasya, labi na sa nagkadayang mga pangkatalagman, sama sa linog, baha, sunog, uguban pa. Kami magapo Ginoo kung antay mo kami proteksyonan kanunay, giiway kanunay, ilabi na sa dili mayong mga pangitabo. Kami Ginoo magapo sabog magpasalamat kanimo, imo kami kanunay nga gihapan o ga imo kami nga gibantayan kanunay nga dili kami mahitumpawak sa mga dautan sa palibot. Salamat Ginoo sa mga grasya nga maghihatag kanamo sa matagal na utang nga tanan kami magampo kanunay nga unta sa lang panahon imong ibubuti ni kanamo ang imong grasya. Labi na nato atong makaigsunan nga mga kabus taon sa kanaplina ng Ginoong Hesus. Kami sa pagpasalamat sa kabasog sa lawas imong gihatag kanamo. Kami magampo nga unta sa tanang panahon imong gihatag ang kabasog sa lawas. Labi na nato ang mga nagpasakiton nga nakaron sa nagadayang tambalanan. Kami Ginoo sa bagay pasalud na kanimo sa among mga kasalanan nga nahimo ingon man kami anda musulungan sa mga kasalanan kanamo. Kini tanan ko pangay pare kang Kristo mo bugtong anak buhig nagahari ato sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Maingon to sa tanan ha, sa itong 80 ka mga barangay. Sa nakbayan sa Kindero, maingon to ka tanan, labi na sa itong 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Misamis Oriental.
0: Magnum in action.
1: Maingon to, labi na may gala diya sa Kamigin, sa Bohol. Sa tanan, mga po sa itong Pagsibya, maingon to ka ninyong tanan.
0: Magnum in action.
1: O sabay mga good news o bad news, may gala. Ha, karampuranan, good news, may gala, gingon. Posible may gala sunod simana, lain na pong rollback may gala sa presyo sa lana.
0: Magnum in action.
1: Ang bukin ay good news may gala kay Donald Chin Reaction o mahal may gala ang atong lana may gala, mahal sa tanang palaliton. In fact, ang lain good news, ang bayronon sa kurente may gala ni ubo sa pulgamay mga igsoon tungkol sa pagbarato sa lana.
0: Magnum in action.
1: Muna ay good news may gala at tumabati karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: O sabay lang good news, puro mag idlas ang good news may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Kahalo sa mga bad news may gala karong panahon, di ba? Labi na mga igsoon na kineng natabo sa Tacloban. Labihan ka bad news may gala na tayo gano'n ang tibok Pilipinas. Ang lain bad news may gala, di ba? So atis ang atong mga turidad o atong LGO, nakamata may gala, murag ay opinir kito siya. Kaya kinayusay ato may gala pagkakumpiyansa, makalitan kita. Mao gina sa mga eksyon, kumpiyansa kayo, kalitan ta.
0: Magnum in action.
1: Nakaroon mga eksyon, so matko na ang tanan may gala, kalabot sa nini.
0: Magnum in action.
1: Oo, so muna may gala, samtang lain bad news may gala, bantay kita may gala, katini sa ato, muraga, mugawas ta, ma-feel gina itong kainit may eksyon. Dito may gala karon sa Europe, sa Germany, dito may gala sa France, o kuman pang nasur may gala sa Europa, taghan ang amatay may gala. Tungod kaya ang uban nga matay tungod sa init, duna sa nga matay nga lumos. Diyan nga lumos man nga init man, dili. Kaya tungod sa init sa panahon, ang uban may gala, tuwan na puyo may gala sa mga dagat, ang uban sa mga sapa, ang uban, bisagasan na lang ang tubig, langoy mga eksoon kay
0: Magnum in action.
1: Aron lang matabang may gala. In fact, dito sa France may gala, 40 katawan nga matay, humakin na nga lumos. Sa Germany, doon ay unom. Doon na sa nga matay may gala sa sobrang kainit. Kaya dito, nagsugod na may gala. Ang kainit may gala nga mabot nga ito sa 45 degrees Celsius. Na remember mga eksoon ng Europe, kanal sila may gala, lugar wala sila maanad sa init. Ang ilang naandan nito, makita mo talimong jacket sila pirmi. Tuwag kayo sa Europe, may gala, sinaw-sinaw, panit sa mga tao to, kay sige ka, bugnaw ka nito. Grabe kabugnaw, may gala nga lugar.
0: Magnum in action.
1: Mauna, may gala, tungkol sa kabugnaw, mauna, may gala nga sinaw-sinaw, may gala, ang panit, may gala sa mga tao. Karon, ang ilan nito may gala, 32 bagani, 30 degrees Celsius. Ako doon ay 29. Wala na may gala, tikik na mga tao to, kasato. Wala naman ang 29, murag ayahay ka na sa to, murag kaligol na tana. Diba, pero sa ilan may gala, 29, 28 degrees Celsius. Wala na, reklamo ng tao, kainit ang ano kayo.
0: Magnum,
1: wala mo sila manal, ganaanat sila sa tumang katugnaw. Karon may gala, dili lang na. Niabot na may gala, doon ay lugar sa Europe may gala, 45 degrees Celsius may gala ang kainiton. Sato, naaman na siya. Sa ilan to may gala, murag halos yung nakaginawa mga tao. Tungon may gala sa kainit na gikuno kayo. Umuna ang epekto na may gala sa El Nino, Super El Nino, mga egzon. In fact, may gala ito, gipawo sa red alert na may gala karon ang lasangpit ng mga nasun sa Europa.
0: Magnum in action.
1: Muna pinaka-bad news may gala sa karon panahon na rito niya. Bante-banta lang kita din eh. Pero palangga matas Ginoo, so siguro init sila ito sa ato siguro. Normal gapon nga klima. Init, lugar maulan, murag nga Ginoo may gala, special ang Pilipinas, iba? Murag special ang Pilipinas may gala, kaya lugar wa magkikita tagain na sa Inani Susama may gala nga lugar Kalisur may gala, labi na sa kinibang atong klima.
0: Magnum in action.
1: Santa may gala sa atong mga nagkong balita may gala, gikan sa atong lokal, gingo si RWD may gala, kikindiro Water District. Ang karungadlaw may gala, nagpagkaya na sa ilang unang adlaw sa public consultation may gala, nirigilang tingwa nga doon ay dugang increase may gala sa Bayronon sa tubig.
0: Magnum in action.
1: Santa dugang balita may gala, gingon 28 rally, 28 may gala nga rally, gingon may gala nga ubang mga ubang may gala religious group sa atong dakbayan, ang suportado may gala ang nasabit nga It's a People Power kining protest rally may gala dito sa Insa.
0: Magnum in action.
1: Ang simbang katoliko may klaro dili sila may gala ang ila pag ampo lang sila. Ampo lang sila may gala, pero ang kagindoro dili mo sabay sa rally may gala sa dito sa Insa karong pitsa 28 Domingo.
0: Magnum in action.
1: Sila magapil-apil mga eksuwan ng simbahan.
0: Magnum
1: siguro wasa ka prepare samta may gala. Mayor Clark Soy may gala ang nagpagayon sa usaka emergency meeting uban sa ni Colonel Pahe ato ang City Police Director. Sa Kagendioro, kini may gala nang iskutan na unsay dapat ugangay buhaton nga malikayan. O dili masubli may gala katunay tabo sa Tacloban nga ang mga tinunan may gala gipang pusil sa tinunan nagyapon. Patay tulo may gala samtang biting angol. So sa mga bata para ba kayo? So matag flag raising ceremony, naagi presensya sa pulis aron nga muna magpasabot may gala mag-edukar. Unsa kami yung danon may gala nga maglikay kita ng armas. Unya unsay buhaton. Mga eksyon niya, unsaon may gala nga dili ko dapat nato buhaton eh diya sa mga tungaan.
0: Magnum in action.
1: Ayo pinergid may gala no, kaling nga nagtabo mga eksyon, ilabi na dito sa nasangpit ng lugar.
0: Magnum in action.
1: Tapos may gala, mga nagkumpalita may gala, ito sa gawas na so, din sa ato, din ato na iskuta na may gala na ilang impeachment diya, sila naman nga usalaman katao ilang toyo. Diba? So, mismo gani may gala, kini mga prosecutor mga eksyon, iya naman sa kaning sa kongreso, katawaan lang may gala sa mga defense team ni Sara.
0: Magnum,
1: o dali usa ilang lead kining ilang lead council may gala mingon nga dili nato usabo ng balaod. O kung sa balaod sundo nato.
0: Magnum in action.
1: Mo na may gala kay ila sa kongreso talaw nila nga lisod man kayo. Balion taning balaod be total kita man may gala ang gahimos balaod. Balion tani, ulawan sila may gala pirme kay ang ila may gala mga gipangimo, puro halos kasupaks balaod mga eksyon.
0: Magnum in action.
1: Amo na may gala to sa kongreso may gala kay murag focus sila sa Duterte wala ilang isyo, corruption wala gid mga eksyon. Nawala gid ang kawat may gala. Sige na sila ga luga balabala gyud sa impeachment kunuhay. Anon malimtan may gala tinon ka problema ang kawat may gala sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Ilang kay ato kay pung i-monitor na kay balita man lang sa may gala pero wala interes sa mga tao ni ana, di ba? Siguro sa Pilipinas, 70% walay interes sa mga tao, kanang 10% ang kanalang mga sakop ng virus, sa sakop ay galas Malacanang, muna ika-interes kay mumaniunay mga priso pagkabot ng bago ng administrasyon. Sigurado may gala, puno kayong prisoan lagi yan eh.
0: Magnum,
1: pinagahan kay may gala mga opisyal may gala nga naghimog ilegal, walay mubadong may gala kay sila mismo ang balaod mga eksyon sa Pilipinas, gausabo nila may gala kay sila makunoy magbuot kay sila'y hari.
0: Tatanaw
1: ta. Kanang inyong pagkarheri karon kanang inyong kabuhatos mga tao, Naagya po na utlanan, pila ka adlaw gikan karon.
0: Magnum in action.
1: Pila ka adlaw gikan karon.
0: Magnum in action.
1: Sumona may gala, bantayan nyo. Samta may gala sa dugang balita, ilabi na may gala sa update sa El Nino. Gayon may gala nga, red alert na may gala karon sa Europe. Unya dito may gala sa France, una na 40 ka tao na namatay. Tungod may gala sa kainit, ligo. Agoy, nangalumos na nga matay noon. Dula sa'yo nangamatay, may gala tungkol sa kainit. Samtas, Germany, naagya po ng gubang mabahin sa Europe, may gala. Kay sa ila dito, hinila lang na sinati, may gala ang kainit. Pundi bagi ni Maokay, ang kainit, may gala, paingon pa rin dito sa sunod tuig. Na kumaw na, may gala, mo pa'y pagsugod, may gala, nagsugod pa lang, pinagsalbo pa lang sa El Nino sa nasangpit ng lugar. Daghanan na nangamatay, kaya tanawin mo sa mga parke dito. Di ala sa, naasa itong mga fountain, may gala, ito nangaligo. Asa itong murag doon ay lam, anay, tubig may gala nga limpa lugar pwede kaliguan, nangamba ka mga tao. Tungod sa kainit may gala, kay wabi ang maandali sila sa kainit. Ang ilan to, bugnaw yun. Dami may gala kay 45 degrees Celsius, muna na magbaga ilan lawas ani.
0: Magnum.
1: Ngamaw na may gala sa Europe karon, muna yung usang problema sa mga tao ganito.
0: Magnum in action.
1: Labinas mga pobre may gala, kay dito sa ila, aircon magyod. Sa ila magod may gala, wala aircon sila dito, kay ang ila magani, gabuato nila may gala, kanabang maglapog sila stunga sa ila, diya sa ilang, sulod sa ilang balay, kaya yaron nga makakontrol ang kabugnaw. Na karon may gala, bali, mag-aircon na po sila. Para nga, ugting init yun, at least bugnaw may gala ilang paminaw.
0: Magnum, in action.
1: Kung sila ba may gala itong panahon, may gusto ang karong panahon na. So, at least mula nito, at least guta ninyo. Sa itong panaguman, dinisatong tulong may gala itong oras, alas 10:55.
2: Time Check is brought to you by Gispera Water Refilling Station.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabalaka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: May ano to lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
8: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
12: Kinsa na?
13: Kuto!
14: Ayaw na pabutan na mag-wild ang imong tiyan.
15: Tara!
14: Kusina ni Giselle. Naga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyot sa Graphic Gadget Store, Sirio.
15: Mas dako!
14: Tagang lamig na putahin.
15: Hey, yummy!
14: Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
16: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
17: Bugas-bugas, o katul-katul,
3: i-DTX 500 na!
17: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, o katul-katul,
17: DTX 500!
18: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar,
3: DTX Coffee Mix!
19: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrium Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall, Promorans from June 1 to June 30, 2026.
2: Great Samsung Sale.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with by data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Nagkita pa sa ato para gumam diri sa atong tulumanon at tumigalang Magnum in Action.
0: Magnum in Action.
1: Sa ato para gumam diri sa atong tumigalang Magnum in Action sa atong isyu atong tagas pagtagad karong utuha.
0: Magnum.
1: Pabuta may gala kay ato sa may gala nga gitagas pagtagad kinibang rally mga igsoon. June 28 may gala kaning It's a People Power Revolution na kining area sa EDSA dito may gala ang sa EDSA People Power Monument. Oh, so sa Manila mga igsoon dito magpaygayon og rally.
0: Magnum in Action.
1: Ang katawhan may gala mga nagariang religious group, Katoliko, ubang mga kinibang ubang mga grupo sa nagariang kasimbanan gawas may gala sa IFI, kining Iglesia ni Cristo kay laim ng ila may gala kay once magpahimo sa kaliyo kadtos kadaghan kanila maglahi ni sila mga igsoon. So siguro ipasagla sa nila ni no o tanaw lang usabay puwersa ani kay musagol sila di na gid siguro magiya ng mga Dallas Manila may gala sa kadagas mga tao now ato may galang i-follow up di siya kay dinhi sa ato mga igsoon lugar ang kupa nya uban pa may gala kanang kagindoro evangelical council naman diya ang kupa na tanan diya may galang grupo lugar na sila may gala no na ilang makaliwukan sa mga ilang ipaygayon. Although kini medyo dinalian mo siya pero ang ilang may gala doon na sila kay gagulingong mga kaliwukan kalabo din eh.
0: Now in action
1: o sa bagay kwa nani tuyo ani of course may gala kining corruption goes Pilipinas kaya amot matingala ka nga ang tinuod nga problema may gala murabag iwala-wala mga igsuon nila. Sige lagpukos kini mga dagkong ba mga media outlet ay sos di sila basta partis corruption may gala murag mulihay gyud sila. Murag di gyud sila may gala interesado kay nga mag-discuss ani kay basta siguro kato mga gingon may gala sa mga nasangpit nga mga sundalo nga apil sila sa bahin may gala sa Malita.
0: Magnum in Action.
1: Kadako kay balita may gala tuwata nito sigurado gina may igsoon nga pirmita update. Namao na may gala nga ang gabwa ang karon ang ato may gala kay ang isyu mago galala na may gala makita na nimo gitudlo na kinsa may gala ang nakadawat may gala sa kinawat nga kwarta ayo pagigna nga katong ingon nga o anong meron diyan kun nakadawat ko nung balita dili anong meron diyan kanang kwarta nga gidawat mga igsoon sa mga official like for example Senator Soto, Senator Chescudiro, Senator Erwin Tolfo uguban pa may gala, mga congressman. Of course, ang atong dito, balay sa Presidente sa Pilipinas, mga gala sa Ilocos.
0: Magnum in Action.
1: Apil may gala sa Finabit sa mga kanisundalo nga ilang nadalhan. Daghan na kito, mga 20 matukal, malita may gala nga, dagko kayo, large size. Nya dito may gala, balik-balik sa balay may gala sa atong kani, House Speaker nga Surmaldes. O sumauna may gala nga, walay question, may nga, panasa rin na. Nga, gihatag man na. Wala problema gihatag kung kana gikan sa bahin nimo sa negosyo. Na kung kana may gala mo nang kinitaan sa kinawat ka kwarta sa flood control project o katong mga insertion may gala o diya gikan may gala katong Maharlika funds katong may gala nga halin sa Bulawan mo na may gala gigasto na dili matawag may gala nga unsana kung dili kawag kwarta na nga kinawat so meaning ikaw nga nidawat ana. Meaning, apil ka sa partisipasyon sa kawat sa kwarta.
0: Magnum nga. In Action.
1: Mao man na. Diba, tanawa ninyo, human may gala ang Blue Ribbon Committee, na lugar ito, nagahimo lang sila, nagkuhan sila, nagpresko na lang. Tanawa may gala ang Senado. Napabayga, gana sila nga nag-discuss na pag-abot ni Erwin Tolfo. Gahila sila sintawahan ng mga igsoon.
0: Magnum in Action.
1: Ikaw nga suspect, ikaw mag-imbestigar sa krimen nga usaka nga lugar na suspect. Ha? Yung sa'yo mag-una na nga nagpasyasika ka bago kay may gala o pagani mag-usaka tuig may gala sa iyang posisyon, siya na naghawid may gala sa kinibang komite sa kiningkwan. Nasangpid may gala sa Blue Ribbon Committee diya sa Senado mga igsoon.
0: Magnum in Action.
1: Yang ilan may gala ulaw kayo, ang suspect may gala mo'y nag-imbestigar sa krimen. Nga no, mag-imbestigar magkanga suspect man ka. Usa magkanga gitagaan sa ibang balay gihatol katong walo kamalita. So, sabay dagway mo, Senador Erwin Tolfo, nga mag-imbestigar ka, nga usa man ka sa mga suspect, dapat di ka magkapilapilya. kay apil ka sa apil ka nga imbestigahon kalabot nini nga nadawat na matud palagi nga katong nadala og gihatod sa imong balay nga walo ka malita nga kwartang kinawat mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Siya may galan siya man, di ba? Tanaw nimo makita mga ka mga baga sa dagway mga igsoon, kaway mga kaulaw may gala, dapat unta for delicadeza pagtana nga buluribot sa ayaw sa ayaw sa di sa kuno. Ayaw sana kay ako nga lang na naapil na ba niya kay ngilad makay nga mag-imbestigar ka. Ikaw imbestigador, ikaw pa yung magdesisyon sa krimen nga ikaw ang suspect. O surapat, hands up, ayaw sa, ayaw, ayaw. Katong mga wala may gala, walay bahid mga igsoon, motong tayo lang kwaon. Rosamar, magwa may mapili sa ila may gala kay Ultimus Pangilinan, apil man.
0: Magnum in action.
1: O si Kiko Pangilinan may gala, apil po siya nga natumbok.
0: Magnum in action.
1: O so ang ila, walo ka sila, inyo palagi. Ang ila, wala na hatod, sila ginikuha dito sa balay may gala. Adto sa dito, uban ni Sharon Kunita, kumuta may gala, Sharon kumuta.
0: Magnum in action.
1: Paguli may gala, ito ah, bagoon may gala, bit-bit sa malita.
0: Magnum in action.
1: Mauna may gala, dagan karon na kining isyo, klarog tataw may gala na dapat kiniimbestigahon. Diba? So, may silag hirsibala diyan sa kay, imbestigahan lang, kay grabe biyang nawala ng kwarta, pero wala git may gala, talawa karon. Human may gala, nawala ang blue ribbon, naasa naman, nahilo mga igsoon. Namauna nga kini, nga isyo may gala kay gusto pukaon sa katauhan may gala labi na sa religious group kay nganong dili mapapanubag kining mga involved may gala o kining nga gitugan sa mga sukani sundalo nga mao ilang gidalahan may gala unya pagkagilad kayo kay mga dagko paging official sa atong gobyerno.
0: Magnum in action.
1: Mga sindikato may gala ang official sa atong gobyerno ingon palagi nila.
0: In action.
1: Hindi man kay mga tawam sila nga ano yung pagkisa mga lintik sila mga lintik kuno may gala mo sa lintik mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Mato ba Irwin Tolfo may gala mga lintik mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Naon sa panitawhanan ni nga murag nagmangta sa man pagayon ni may gala nga klase nga senador mga igsoon. Unya mura lang mag sige lang kay muna tong ingon muna gitawag wither lang ang panahon. So muna ingon basig madali or basin og madugay di ba? Kung madali basig hapit na. O niya, or basig makabot sa 28, or di makabot sa 28. Ano naman gina? Kaya nakita, may gala nga grabe ang kasukunan sa mga tao. Sila na may gala ang murag wa matalanta. O, so mga tao, murag suko na kayo, pero sa ila kayo, ay problema, natas gahom. So, unta yung atong buhaton, buhaton na to, bahalang masuko na sila niya. Kita'y hari ka ron.
0: Magnum in
1: action. O, ganyan problema mga igsoon. So, mauni may gala, nga nung adunay rally ka ron pitsa 28. Diba? So, na muna may galaro, pagpadayag, pagpabate nga, wala gin malipay ang mga tao. Wala man na sa ila may gala, pero muna nga yun, ang gaba may gala, diba magsaba, makulat ka na lang sa sunod bulan, murag, nibuto na, sunod another bulan, ni anasab. So, di ta kabalo lagi, di ta ka-predict may gala, di ta ka-tagan. Sa unsa may tabo may gala, kay murag ang, murag siya vulkan ba? Kini nga, ito nga kita ng sitwasyon, mga igsoo, talawan nyo.
0: In action!
1: Mura may galag bulkan. Diba ang bulkan, pulmero, hilom-hilom lang na siya. Murag linog ba nga, di ka kabalo. Murag bulkan may galag ba nga, uy, init ang sitwasyon, murag kabalo nga, mabuto ba ka ni? Mukalit lagbuto may galag, muna ang sitwasyon nato sa Pilipinas. Karon muna, dapat bantayan, dapat alerto ka mag-igmata. Kaya wata kabalo sa pangitabo, may galag, labi na nining grabigin nga isyo may galag sa Pilipinas. Karon panahon na.
0: Magnum in action.
1: Tanana, murag wala ka nang hanapin pa. Niya talan din eh, kahit mo nang gingon, o gonsang punuan may gala, amaw ginas palibot may gala, kung unsang nga gimos punuan, di ba? Kung unsa ang binuatan sa punuan may gala, dagamingon ay okay man di ay. So, unsa ba iyang binuatan? Amaw na sundon sa uban may gala, kay huay pagpagabana may gala, so unsa punuan, mao na may gala ang bungasan may gala nga iyang ihatag.
0: Magnum in action.
1: Kaguliyan gin may gala, hala di kakasabot sa sitwasyon.
0: Magnum
1: mao na may zoon ang ipikto sa dili mayong pamunuan may gala. So ang iyang epekto may gala, ang iyang bunga may gala, buntayakon sa mga igsoon.
0: In action.
1: O, pabuta may gala. Katoy na biyon si, ang atong presidente may gala sa Cagendioro, kininga Cagendioro Evangelical Council, nga si Pastor Jeff Bakunga. Yato sa may gala nga nabiyon si Bishop Alex Edwabe, ang atong may gala sa COPA. Oga si Father Faburada may gala, dana nag-ingon sab, nga ang Katoliko, dinisato, murag, din, wala salay activities, gawas ito sa kauluhan, mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: O, mabuta na, katunin tagas, pagdagan may gas para guban sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala, mabuta sa bakay, karong adlaw, Mga ikso, nagsugod na ang public consultation. Ano ko sir, reaction o lugar kaso reaction sa ubang mga partisipante. Nining public consultation, may gala o man ang COWD. Ang lugar maghangyo, may gala sa katawan. Ngayon ta, doon na increase sa bayranon sa tubig, may gala. Now, karong adlaw, diya sila sa barangay Balulang COVID Court. Unya sa hapon, diya sila may gala sa barangay Carmen COVID Court. Ugma, diya Dinis Buntag, diya sila may gala sa likod, diya sa barangay 24 o Dinis Ato, may gala sa Ato na Imutangan. Pagkahapon sa barangay Tablon, mga Ikson. Mapabuta kay atong ipadilikitan, may gala ang barangay Balulang. Pinagi may gala ni Magnum Angel Sado, may gala. Para ito makuhaan sa loob puruso ang katawahan o sabay ilang reaction kalabot, may gala nini.
0: Magnum in action.
1: Inamay mga tagaluwa diya, may gala. Nga ni appeal sab nining nasangpin, may gala nga public consultation.
0: Magnum in action.
1: Samtang sa lang iso, may gala. Mabuta kay kanyang itabo, may gala. Kanyang juvenile justice system, may gala. Kanyang balaod, may gala. Nga di natanawa ka itong mga nakapatay. Dito lang sila ibutang sa facilities, may gala. Sa DSWD, buraga simple ka, di ba? Grabe, may gala kasakit karon sa mga pamilya na yung ipamatay ng mga tuntong mga batanon. Pero ibutang sila may gala sa fasilidad, may gala sa DSWD lang. Dapat pang kadinahan ng mga tila ni mga kanisila. Kaya naghanap kayo mga kwan, mga eksoon, the fact, mga eksoon, nga ilang gihimo ng krimen, unya dili sayon. Nga di atong iskulad para mapatay lang may gala sa mga tinunan. So dili sayon may gala, kaya sa uban pa ni, ay sos. Munang giingon may gala, mata sa mata, ilong sa ilong. Munang singon, muna may gala ang balos. Pero kinayon sa dagang kanini mga igsoon, kaya nakapaukay kinikaroon sa tibok kalibutan, kining naitabo may gala sa Tacloban.
0: Magnum in action.
1: Isang din sa ato, no? Nakapaukay pag-ayo mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Tungol may gala, nining web pulos, may gala, klasis, balaod may gala, nga lugar nakapabor sa mga kriminal. Kining balaod mga igsoon, tinuod lang, luoy kay may gala ang mga katawahan ani. Pabor man sa mga maldito mga igsoon, kaya protektado kung sila. Di ba? Talawa ninyo. Kini nga balaod di pagilinan kaya pagdipinsahan mga igsoon. Mahitag nga yung parinte mo yung maigo at lugar unsay may tabo yung parinte apel para ma-feel niya nga diligid sa yun mga igsoon. Kaya kini nga balaod may gala, unfair na siya nga balaod. Kaya nagpabor ni may gala sa mga batanon nga lugar kung maghimo ka krimen, exempted ka. Mura ba gitudluan na ito ang mga batanon pag himo mong krimen, total, o makapatay mo, manglog.

0: taon. Karon na nay daghan nga mga kriminal, mga batan-on may gala nga moy number 1 nga mga sos dinhi lagi magdalag uway bunalaan nimo. May isang alas sige sir, sige, punal. Kay amo kay isumbong. Kawatan to nangawat may pero ay may bunali kay nami yagi nami among ka, lugar katapat nami putiktado me nini nga balaod. Di ba so inana may gala ang dagan. Mo na tong gingon nga dapat langanon ni kay ngatong presidente nag-special session man siya para may gala sa lang personal nga interes sa ilang kanang kudita-kudita nila diha. Niya ay pinaka-importante may gala nga balaod unta nga ilang usabon para nga maproteksyonan ang katawan patok sa mga kriminal may gala nga mga minor.
1: In action.
0: Wala ang presidente may gala, sige lang anana oh. So ang presidente.
1: Magnum in action.
0: Dini Martes ba klaro pero sa bagay katong ilang special nila may galang session dili man tutuyo may galang daghan sa to kun dili appeal to may gala palupok na lang to para mga igsuon nga kanabang lugar ilang makuha gid ang liderato may gala control sa Senado. Yan iya karon ang pinaka klaro kay nga problema nga dapat tanaw nila dinel to makita may galang ilang mag special session bagi sila para dali-dali yun, kumausap, kinimbalaon, mga egsoon, kaya basik awato ni sa uban. Labi na, kaya nakita na, ah, okay na din makapatay ta, mupatay ta. Kaya muraga, ipakaon ta din niya, muskitiruhan pa ta. Talawa ka mga tonto, may gala ni nga klases, mga batanon, mga egsoon.
1: Magnum, in action!
0: So muna, may gala ang usaka butang na din sa ato, at least sa karanta may gala ang atong sudan, at ipatawag ang atong kapulisan, si Colonel Pahe. Na doon na instruction sa itong mayor sa ilang emergency meeting, at dapat diyan sa mga eskwelahan, naamoy mga tao sa progressing niya inyong i-edukar, inyong ipasabot nga money mo kana para malikayan nga itabuo niya sa ubang nga dapit mga igsoon lain na ba ni? Wasa may tabo din, maglamay-lamay na ba ni siya? Puro ba ni atong nandan? Nga na ay usan na itabo, ni balos po tusunahan. No, dapat ka ron, puti, ato na lang mabuhaton para maputiksunan kay wala lagi. Kini nga balaon, may galang juvenile justice sa law mga igsoon. Wala agad may gala, nagtudlo lang sa mga batanon nga mahimong kriminal.
1: Magnum in action!
0: Imbes may gala ang mga inusinti at umputeksyonan, ang naitabong sa balaon may gala, ang iputeksyonan nga makahimong krimen, kini mga batanon. Ano sabay, imbes ang gimong krimen may gala, muna iputiktado sa nasangpin ka balaon.
1: Magnum in
0: action! Buang may gala nga klase nga balaon, kini mga egzon.
1: Magnum in action!
0: Diba? So, kanakaroon doon ako. O, sawa mo na nimo. Nangamatay na magina, naghangkin ng samaran, sumanana, ato lang paypayan gapon. Tungkol kay ambalaon, may gala, nagputiktar nila sa mga kriminal. Wala itong ngayong kaluoy, baka ay pura na gapon, may gala sa, kini ba mga adik-adik din sa ato, nga ang mga adik may gala ng logos, di patay, tanan, ilang gihimo nga krimen. Pero unsa na tabo, may gala, ang mga inusinti mo ay biktima. Unsa may gihimo sa gobyerno, wala. Wala gihimo sa gobyerno, may
1: Magnum in action!
0: Walay gimo may gala kay putiktado ang mga kriminal. Mando man, palisiya mas presidente sa Pilipinas. Kinanda na walay mamatay sa mga drug addict. Walay mamatay. So, wala sa, kulang na lang isang bahalang mamatay ng mga inusinti. Basta ang mga drug addict, walay mamatay. Dakpon lang yun sila. Kung makain mo sila krimen, ang lugo, si patay sila, dakpa lang. Ayaw ginintaon ninyo, patya sila. Kagrabe ba sa may gala? Itarawa ka rin, naglala. Naghangay mga addict, dinagko, gin may gala, mga druga, makuha. Ano man, ang palisiya may gala, hangalangal nga palisiya. Ah, diba? So mga muna, mga pulis, maglikay nila may gala nga lugar mahinay ka nila kay once mapatay nila kay nanukol, sila may gala ang delikado. Nabali lagi sitwasyon lagi. Kanya ito, tago tanan, dagan. Tungon lagi kaya pagkutom sa mo, video mo aksog, bira niya, bira higuna. Lison may gala ang kriminal, may maghari sa atong palibot mga egsoon.
1: Magnum in action!
0: Kung naman itong gingon may gala, kung sa punuan, mawag na may gala yung unod mga egsoon.
1: Magnum in
0: action! Kung magsabot, o kung sa ang kinayas puno, sa punuan may gala, ang natural ang iyang sanga unod may gala, mawag na may gala ang ipikto sab sa iyang unod may gala, buntayakon gapon.
1: Magnum in action!
0: Kung buntayakon ang punuan, labaw ang buntayakon may galang unod mga egsoon.
1: Magnum in action!
0: Kini kumatagas, pagtagabagas, para kumantin sa ato, tulad itong uras, alas 11:18.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes

0: and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. GD Detox Plus really does wonders.
1: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: May gana na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
5: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
4: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
6: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
4: Aba eh, ayaw!
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Kumadukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pulme sa Amis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasumong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Cafes, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ang family history sa diabetes? Ay nahulata nga mograbi pa mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pwede usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
8: Ang inundan nga no, daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
9: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
10: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
6: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumarog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Party ready? Lechon ready na po sa Mart and Scene Lechon House. Order now at Matilde Neri Street, Carmen City O. Fronting Carmen Barangay Hall and beside Fico Carmen. Mart and Scene Lechon House. Ang lechon nga once matilawan ang kalami. Dili malimtan.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Inuria, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
14: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Oras, alas 11:25.
16: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon na once matilawan, dili gyud malimtan.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. In Action.
6: Magkala pita sa ito para kumantir sa ito ng tulaman ito, magkala ang Magnum in Action.
17: Magnum
6: in Action. Asya, check magkala itong ina ito. Pagkulang ko, palibot ka rin sa nakbayan. Itong check magkala itong kaban. Magnum versus Blanca, Magnum versus. Kumusta ba? Lakas pa na o.
18: Panagul, sa itong panahon, dili sa ito ng palibot ka rin. Labitay din sa Upper Carmen na Magnum. Landong na kayo din ka rin.
6: Ha?
18: Landong kayo din sa Upper Carmen na Magnum Jewel.
6: Karun?
18: Oh, landong kayo. Labitay din sa Tribang na ito na pita Magnum Jewel sa itong Hall of Justice lugar. Medyo siya magandiyon, landong-landong yun ang atamis mong kawanangan ka. Makita no, baga kayo ang medyo nigtis nga magpanagom lugar, makita to baga kayong gamon.
6: Karon?
18: Oo, sa Lumbia area, makita ni mo, grabe ang gamon magandiyon ning mga panahon na. Noon, makita man ito, diyas mga baybay na pit, at mga lugar magandiyon din sa uptown, diyas baybay na pit, medyo lugar hawan diha.
6: Aha.
18: So, din sa may uptown, padulong mas Lumbia, baga kayo ang gabon, magandiyon nga posibleng mo imos pagpanago mong manggulan niya sa hapon. Kamping-kamping lang pa, paniguro, kay base nung mabundakan pa sulan, ikado ka magandiyon nga basta na magamanggulan na dagko ng bahas, importante nga magkamping-kamping ta, wala na paniduro mo daan sa inyong mga rinkot, sakit, tumuban pa. Parang yung kasumulan niya sa hapon magagabi, maputiktahan ta magandiyon sa ubo ilan at oksip on. Kaya magulang kayo sa panahon para sa Magnum in Action, Magnum Pesod Blanca, sa Marita Home Service, Magnum Radio.
17: Magnum in Action.
6: Alright, salamat din naman. Tumigil po sa kaban. Magnum First Aid Blanca. Andam lang kita may galag na turong kay kanina. Observa na ito. Murang landong man. Ang atong palibot may galag sa atong dakbayan.
17: Magnum in
6: Action. Sa ato parang guba, may galag din sa ato. Ito niya may galag. Itong unaw sabi pagkainabi ka lang si Pastor Jeff Acunga, Presidente sa Cagindioro Evangelical Council. Tungkol naging may galag kay karong 28, focus sa talini, no? Kay dako man yung kalihukan. Ikanwa, ang panawagan may galag sa nagkadiang grupo, ma-religious man o gubang sektor. Kini may galang rally, para kini may gala sa panawagan nga unta, mapasakaan nagkaso ang dapat pasakaan kaso, ilabinan niya itong mga nalambigit sa lugar kining kawat sa kwarta sa gobyerno. Kaya wahan ito garuwa man god. Ang tinuod may gala, usalag yun, nag-focus na sila sa kaning impeachment para pagtangtang may gala sa Vice Presidente sa Pilipinas. Pero nagkaway problema na, inyong kamo maghimo mo diyan sa inyong kalihukan. Ayaw nyo kalimte kining tinuon ng problema kay kanang inyo. Tangtang maginang inyo. Di ba? Pero di naman ang tao. Palo naman may galang tuyo sa aluga sa gobyerno, sa administrasyon nga nung tangtangon ng Vice Presidente. Kamu na yung madubag sa inyong mga sala kung namo yung mga sala. Kung kinsa nang makalingkod may galang asunod ng Presidente. Kaya sigurado lagi puno ang prisuan sa mga kawatan, mga egsoon. Inyo na nang tulubagon dihandaran. Namaw na may galang kining rally, kining White Ribbon na march mga egsoon.
17: Magnum in Action.
6: Kini may gala para ni siya panawagan pagpamata sa atong gobyerno nga lawso ba mo? Kagrabe na katong ipang bulgar sa mga sundalo nga grabe ilang dinalanay may gala kada adlaw sigig uto may gala hala bira sa mga malita nga punos kwarta gidala gibayin-bahin may gala sa mga hilahalandong mga official sa atong gobyerno. Wala gid sila magbali-bali. Wala gid may di ba human atong nagkuha sila nag-press con sa EDSA? Asawan mga ikala, wala man. Ang atong Senado, may kisiligan na ito, kay muna lang tayo, kanabang ang Kongreso, ayan ang Kongreso din nata na, kay muna guwanay katuo nila na.
17: Magnum in Action!
6: Luoy lang ang uban diyan, tarong may gala nga nangadalahig, pero sa kinitibukan may gala, wala na ikatuo sa ilana, ang Kongreso. Ang Senado, samot, kaya mga Nadia may gala, mga senador sa Malacanang, Senado sa Malacanang naman na, di man na Senado sa Katawhan. Sumauna, may galang, imbes nga na, iundang i-priority nila, ilabi na pag-imbisigar nining tinuod bagdili kining bulgar sa mga sundalo, nga grabe nga kawat mga egsoon, ang nahitabo, may gala, why nahitabo, ano man, wala, may gala, murag gusto na limtan sa katawhan na, munang ilang i-divert ang attention, may gala, o ang mga isyo para di yun maklaro ang binuang sa atong gobyerno.
17: Magnum!
6: And then, speaker sa inyo, may gala, karoon si kinimpaso Jeff Acunga,
19: ang presidente sa Cagandioro Evangelical Council. Pastor, bakunga. Pastor Jeff, bayong unto ni mo.
20: Mayong unto, Magnum Joel, o sa tanan mga sakintig paminaw, sa Magnum Radio, o sa tanan mga namunuan, sa maong nagunang isa sa Sanjurak Bayan, o glalawigan.
19: Aha. So, rang-arang na lang yung tingog, Pastor, kaya dito ni Aging, murag, wagyon, lisod kayo, karon, medyo bintahan na lang kamay, Pastor.
20: Oh, salamat, Magnum Joel. Ay, nahinibalik itong tingog.
19: Oo, oh, Pastor, sa may, kay itong sabdan, itong Lunes, na doon ay emergency nga meeting inyong himo, I don't know, unsa ba nahitabo na itong meeting, kaya sabdan ta, murag usa sa mga guys, gutan ninyo, kining lugar rally karong 28, kaya of course, ang Cagandioro Evangelical Council, lugar dako kining kapulungan sa itong mga simbahan, niya ang mga nanawagan sa kaluhan, murag kwang gyapon, muna gasakop sa inyong simbahan, kining pastor na, unsa na ba update, ani, nining 28 ang usa ka dako nga march rally batok korupsyon sa Pilipinas, Pastor.
20: Okay, salamat Magnum Joel. Ang una pi pasabot nga kining naipigawi na mo nga meeting atong Lunes, dili lang kini sa Cagayan de Oro Evangelical Council kung dili nakipusab ang nagkalain nga mga hugpong sama sa Cuyma kun Cagayan de Oro Evangelical Ministers Association nga gipanguluan ni Bishop Ching Rua. Huwag nakipusab ang MCMF, ang Metro Cagayan Ministers Fellowship sa pagpangulo ni Bishop Kulot. Huwag nakipusab ang uban ng mga grupo. So, atong namitingan, among gi-identify ang atong gusto nga ipanawagan sa ato ang nasudnon nga pangagamhanan. Una, atong na-identify kining extreme graft and corruption. Mingag extreme. Nagpungasi.
19: Kuya, pungasi.
20: Aso-aso.
19: Oh.
20: Nagkagrabi na pagpangaukaw
19: sa
20: kwarta, sa pundo, sa katawan.
19: Ikadawa,
20: itong tanawagan ang naglaib o naglaab na kapobrihon sa atong nasod. No? O ikatulo, ang atuwa sa nga panawagan sa wickedness in leadership. Medyo umay-ubay na gid ang mga buhaya na nagupot sa itong katungdanan. Ikaw pa, accountability and transparency.
19: Itong
20: panawagan sa kanan. So, nasa, o kanyang mga leaders na nan, right, nag-highlight kanyang mga hugpong. So, we are calling for national renewal, prayer, transparency, accountability, and righteous governance. In fact, magpagawas kita o hiniusa nga manifesto nga pag-apirmahan sa tanan ng mga leaders sa spiritual organizations. And nakipusad nini ang among nasibutan nga 80% no, sa pagkakaroon nga musalmot kami niining national call nga to sa atong pagamanan karong 28. So doon na pa'y follow-up meeting kini Magnum Joel nga na-agreean sa tanan, ikinanglan manggod nga tataw o klaro kung unsagit ang among tumong sa pag-appeal nini nga rally. Pwede Magnum Joel nga magpagamit naman kita sa mga grupo sa politiko kung para paborani o paborana. So kinanglan klaro kung sa bagit ang ipanawagan o yan bagit kitang tanan nini. And nakip sab niya na unsing mabuhat sa spiritual organization ngadto sa nagkailay ng mga parokyano sa mga kasimbahanan. Aron, na mahimo kinigdayag na giya kung apostolate guidance sa ato mga parokyano ngadto sa tibuok Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Aron nga mahimo kinig collective action o united ngadto sa national nga mga leaders Magnum Joel. Kaya kita, ikaw, ako, nakita nato nga dili na makiangayon ang naitubo sa itong naso. So, enough is enough. O kinanglan na yun nga doon ay pagabuhaton Magnum Joel.
19: Okay, so, bale ang inyo diha karon Pastor Jeff, nga inyo pang i-finalize o unsang action ang inyong buhaton. Although, mga naklana, unsang action, unya, unsay mga dapat buhaton ninyo. Although, kung minta nga lugar mo, lambigit mo, kaya siyempre, may panawagan nga magpakabana ang tanan, so ati sa inyo, mauna ang inyo sang gisgutan ka nun, pero kung gisgutan na to ang pag-appeal, sigurado na 100% ka musuportagin mo aning kalihukan, Pastor Jeff.
20: Okay, Yes, Madam Joel, ang initial na mga nagrihan is that kinanglan nga doon nag-init pagayimuon nga lakang sama sa ito na to prayer rally.
19: Oh.
20: O kinanglan sa prayer rally, ang mga leaders sa dagko ng mga hugpong.
19: Oh.
20: Mung kinanglan mo tingdog diya sa stage, haron nga madungog
19: mm-hmm.
20: sa katawhan, ang mga sentimiento mm-hmm. isip ng mga leaders. Natong diyan ko ang magmumduel nga dili tanan leader sa mga dagko ng simbahan, ang uyon ani. Kaya doon na po'y nakita nato nga may pro-administration
19: uy.
20: Na nagpagawas gali o statement nga kung si Kinsa nga pastor or pari nga mo supak na kibatok kang President Marcos, iyan ang may mong kontra.
19: Hala.
20: So iyang kontra hon.
19: Uy.
20: So na leader po nga nagpagawas sa inana nga minsay.
19: Mm.
20: So ato ang kunan magdumduwel nga politics, isa sa politika, this will divide any sector, any sectoral organization.
19: Oh.
20: And religious organizations is not exempted.
19: Mm.
20: Muna nga, doon na patay sunod ng meeting, aron nga maplansya kining pagka nagkalaylahi ng opinion.
19: Mm-hmm.
20: Kaya lisod man magnumduwal kung dili USA, dili United, kaya doon ay pro-Marcos, doon ay Pinklawan, doon ay Dilawan, doon ako mm-hmm. yung mga supporters sa mga komunista.
19: Uh-huh.
20: Kunya, doon na po yung mga gitawag na to, pro-VP Sara Duterte.
19: Mm.
20: So, mo niya ang karon ang reality. Bisan sa simbahan, magdumduwel.
19: Mm-hmm.
20: Bisan sa mga pastors,
19: uh-huh.
20: mga leaders, mga pari, mga madre, lay-lay o mga baruganan.
19: Mm-hmm.
20: So, morning nga, doon na patay another talk, another forum, aron nga maplansya kini o magkahimuan kita o collective and united stand relative to all the corruption and the scandals na nagaitabo sa atong nasod.
19: Mm-hmm.
20: Magnum Joel.
19: Aha. Okay, so usat katong ngayon ni mo nga, doon ay mga lugar sa inyo, at least sigurado naman 100% nga kaya wala na may mahibalo, wala mahibalo sa unsay na tabo sa itong nasur karon, labi na kung isguta ang isguta na itong korupsyon. Now, sa imong mm-hmm. isgutan nga doon ay sorry, simbahan nga lugar lugar pro, administration pro Marcos, nga murag mo'y magka-counter sa ilang inyong gabuhaton, unsa man sa Evangelical Council ni, or Katoliko sa inyong nabawaan nga murag lugar di sila gusto niya mo'y mag-counter sa inyong mga kalihukan, Pastor Jeff?
20: Okay. Madam Joel, sama sa ginong gain na 80% ang agree na muuyon kami ni inin
19: 80%.
20: Kay gayan niya rally.
19: Mm.
20: O 80%, sila porsyento kay doon ang gap rely na simbahan.
19: Uh-huh.
20: So, dili lang kang mag-mention
19: na lang,
20: in fairness to them, in respect sa itong uh-huh. mga leaders, kaya nga itong tumong ni United man pa nag-iusa. So, continue pa nga itong negotiation
19: uh-huh.
20: with them.
19: Uh-huh. Pero kini siya nga simbahan ubo sa kaning Evangelical Council.
20: Yes, doon na po eh.
19: Oh.
20: Sa
19: kaya ang Katoliko, Katoliko din sa ato ni nabi man si Father kining Dear John Faburada, dili sila mo appeal ani. Lugar ang ila kuno murag ang Katoliko nga kalihukan dito ra sa EDSA gyud no, dito sa Manila sa kauluhan ang lugar maghimo. Although sa ila, suportado nila ang maong lakang, pero kung isgutan na ito nga, dinis sila sa dalan, magsinggita sila, maghimo sila, prerally ang Katoliko, murag, dili sila mo ba? Siguro, tungod kay una, mm-hmm. ang pizza magod, apike kayo, 1 week, ang preparation ni mo, murag, para nila na lugar, medyo, kwa na, medyo apike. O, magnana, pero ati sa inyo, lugar sa inyo, sa maong pizza, kining 1 week preparation, makaya sa inyong, sa Evangelical Council sa CDO. Kining Pastor.
20: Okay. Yes, Magnum Joel, sa tingin pa ganun na nga, dili kami mo paigayon kung dili kin makuha na to ang 100%.
19: Mm.
20: So far, 80% pa ang nikumpirmar
19: uh-huh.
20: na mo positibo aning alakang.
19: Uh-huh.
20: Kaya ang the rest, 20%, Magnum Joel, o yun sila, apang kinanglan yung general na panawagan.
19: Mm.
20: Kinanglan dili sa anti-administration.
19: Mm-hmm.
20: Kinanglan dili sa mo ingon na batok kang President Marcos,
19: uh-huh.
20: Batok ang Senator Suanso. So ang panawagan will be renewal, repentance for the whole nation.
19: Mm-hmm.
20: Not siding a candidate or not supporting a certain political power.
19: Uh-huh.
20: So muna ang burden karon.
19: Uh-huh.
20: So pero nato isa 80% na maingon nga anti Marcos gid ni, anti administration gid ni. So mo pa natong ginaplan sa karon. Mm-hmm.
19: Pero simple ra man kayo no, kay kuminga karon nga ang panawagan nga imbestigahan kining corruption, pangkasuhan kining mga posibleng nalambigit. Kana may ka anti-corruption lagi na ka lugar lugar may ka firme na ang unang tao nga anti Marcos administration kay ang mga suspek ani naman tanan sa administration wala sa posisyon na siguro sa posisyon pila lang, so expecting na siya nga lugar ka kung mao na siya nga lugar dili mag-mention, so useless nga kalihukan kay ang tuyo nini ipagmata ang naa sa gobyerno nga kun mahimo manubag o ipapanubag ang mga responsable sa kawat. Now, kinsa man ang mga responsable o ang mga suspek sa kawat nga gibulgar karon sa ilabi nato mga Marines, mga official man, mga senador, mga congressman nga naa ubos sa administrasyon, of course ang Malacañang usab. So mo na ang problema diha kung wala on natong isyu, kay ang isyu diha usa lang corruption, undangon ng corruption pasaka kaso kinsa man sila, bawa na sa mga tao na wala kining pastor.
20: I agree with that, Madam Joel.
19: Oh.
20: Duyog ko ni mo aning nga kausa. But unfortunately, doon ay pipila sa itong mga leaders
19: nga
20: dagkorbit kayo sila ang mga simbahan.
19: Oh.
20: Ang nakita na ito nga, ang mga leader mismo, pasensya sa misulti ko na tinood,
19: oh.
20: Na makita na ito nga. Marag, bisa diri pang konon, kaya makita ni mga dayan, pro Marcos.
19: Namo na dili. So ultimo day mga simbahan day magkasinabo pa siguro kang uban ani basin og nakabenepisyo pod kay lahi man gyud no, kaya kung ikaw nagpakabana natural nga lugar usa ka nga lugar mohangyo sa gobyerno nga pailag kaso, kinsa tong dapat pailag kaso og imbestigahan kining nasangpit nga pangitabo kay murag nahilo man gud ni, so agi ang simbahan usa sa gisaligan sa mga tao nga biktima karon ining sitwasyon. Na mao na ang problema diha kung maminaw taning uban unya mo na ingon na pastor ha, mo na ingon pastor ha, iyon nimo 80% na okay, so sa may ato ipalabi maminaw tas 20% lang nga tuwa nakadapig ito o atong ipadayon ang 80% nga lugar nakasabot sa sitwasyon pastor, mao na siya diha kay kung dili madala ang 100% so walay maitabo, so meaning nidaog ang mga daotan abatok sa katarong pastor.
20: Magdang Joel, ang argumento sa mga sopak nini nga mga rally, mao nga naging ang pulong sa Ginoo na kung kinsa ang nagupot sa katangdanan, kinanglan nga suportahan o dili mo rebelde.
19: Mm.
20: Kay rebellion is wickedness. So naman po natin, naman na sa Biblia. Pero naging po ang Biblia magnamduwe,
19: oh.
20: Kung doon na kayo nakita ng mga injustice, kinahanglan nga mo tingog o kinanglan nga ang mga nakaila sa pulong sa Ginoo, kinanglan niya ila kining ipresentar niya dunay sayo
19: na kinanglan
20: nga musunod yun ang espirituhanon. So doon ka ni ka-argumento nga atong paminahon. So sa sunod na itong meeting, medyo doon na po yung discussion na yung ito niya ni, kaya ato magpunggilikayan magnamduel ang panagbahin-bahin unya
19: o
20: ang pagkagubot sunod sa mga evangelical churches o interfaith churches.
19: Mm-hmm.
20: Kaya kung mahimo nga magbahin-bahin tungod sa politika, ang atong bastion na
19: bako
20: ang magubaw sa...
19: Pero kani siya politika, siguro, general, siya dili na tayo mag-discuss sa politika. Ang atong panawagan diha, nga lugar may imbestigahan o mapriso kung kinsa ning dapat ipriso o kinsa dapat imbestigahan. Muna na, di na tayo mag-mention kinsa sila na. Kaya namang ipag-mention. Ang number one diya, pag general diya, corruption atong gisgutan din eh. So general na siya, bahala kasi maigo ana. Ang ato panawagan, pagpadumdum o pagpamata sa administrasyon. Alo, ang administrasyon, di magiging na maminaw. Pratis, makita nila nga na ang kasuko sa mga tao o nagpenumdum nila. Mga naman na ito, di na tayo mag-mention ang presidente, ang vice president, kasi na mga senador diya. Basta, kaya di naman na matago na, din sa ato, halang-halang kita, wak kahibalo, nga abot kita sa laing nasod, kita pa ka sa Pilipinas. Nga mo'y biktima aning binuang karon. So, inana siguro kay subot pasabot nimo nga kung panlitan dili gyud ma 100% mo, walay may tabo nga kalihokan ninyo.
20: That is correct, Madam Joel, kay mo man ang initial discussion na kung dili na to makuha ang 100% support sa mga evangelical leaders, dili kita mo padayon sa atong kalihokan sa 28. Apan, mo na nga napumay sunod niya meeting, karong semana ha, may sunod niya meeting, na paningwaon na to na mapresentar na to sa sakto tinong ingon, that this will be like a general call.
19: General call man na, di ang simple ra kay na pangutana anang mga nagsupak. Simple ra pangutana sa nagsupak. Come on, sa inyo pagtuon ay corruption wala. Bihis lang na. Ano mo ra na tuntuyo nga maundang ni corruption? Gawas mo sila nga wala oy, imposible oy corruption oy mga tarong kay nang gobyerno. Aka na something wrong na silang utok, something wrong na silang utok ang mga leader nila. Or baka miyembro sila gyapon sa malitagang o ila bulsitagang baka. Di ba simple ra maka general man na simple pangutana. Ikaw ba nagtuo nga wala sa man imong pagtuo na corruption wala bisag wala akala something wrong na so di na to iapil siya kay bisod man nga ang usa duha ka tawo tulo madalahi na para ana may butang 90% na wa man magsagatos so lugar maminaw lugar ta 10% nya ato nga ang kalihukan nato nga para sa tanan wala on nato tungod lang sa 10% nga lugar di sila muban kay mo ilang pagtuo nga way corruption nga nato pastor
20: Ito na Magdum Joel, I totally 100% agree with you that it should be a general call.
19: Kung general call man, wa may gimensyon na to riya, kinsa. O, di ba?
20: Pinood ko na, agree ko niya na Magdum Joel, kay ang corruption, dili lamang limitado sa isa ka branch of government.
19: Gani,
20: Ikan din sa presidente, ang sa pinakatumoy-tumoy na posisyon sa itong gobyerno, nakit mga empleyado.
19: Tanan,
20: sentabos. Nagisulod ni mo sa imong bulsa ng kwarta sa katawan, taxpayers' money, can already be considered corruption. Pero unfortunately, Madam Joel, na doon namang dikikilasan ng mga leader na makita siguro na ito na 100% siguro ilang suporta sa President Marcos na kung sige mag-rally ta, pero ayaw i-mention, ngayon pa-resign ni mo si Marcos, ayaw i-mention, kaning na senador, kaning malita, kaning tuwag. Dagan mga forbidden.
19: Bita,
20: bawal. So, di na pwede nga pidayag naman nga doon yung mga malita. Doon na yung mga testamento nga tayag nga million-million saldi ko na mahayag na. But still, doon nagyato yung mga wala ko kayo balo mag-Joel kung ano nga makigpatay manggit sila in behalf of President Marcos. No? I'm sorry to tell you that there are leaders like that. Magdum Joel, kung masulti ka about Marcos, you become the enemy.
19: Meaning,
20: mga leaders. May mukagkong ka na nawala na ang atong pagka-spiritual leader, which are supposed to be telling the truth because the truth will set us free. So, mga kinatong kansawan ka, Magdum Joel, and we'll give you updates in the recent meetings or next meetings natin pa'y gayo.
19: Aha. Sige, so in a way, Pastor Jeff, ako nga, Presidente Miguela sa Cagandioro Evangelical Council. Salamat ka rin mo, Pastor, niya magpabunta kung sa inyo mga final ana nga desisyon. Ilabi na din yung lugar, kalihukan, ilabi na karong pitsa 28. Hadi doon ay usaka halapad o dako nga rally o ang panawagan sa mga nag-organize din sa kaluhan. Muapil ang tanan, ilabi na sa gika sa hulo, hantod, apari. Sumuna ang ilang panawagan. Salamat ka rin mo, Pastor.
20: Salamat Magnum Joel, kami sa Cagindi Oro Evangelical Council, usa ka konseho sa mga evangelical pastors, leaders, lay workers. Nanawagan kami sa national renewal and dapat it requires participation of every sector. We call upon the citizens, educators, business leaders, public servants, religious communities, and the young people to contribute actively towards building a just, peaceful and prosperous nation. Now as a council, we reaffirm our commitment to pray for our nation, promote biblical values, encourage civil responsibility, and cooperate with all sectors in advancing the welfare of our people. May God bless the Philippines.
19: Okay, thank you very much. Salamat may gala si Pastor Jeff Bakunga may gala ang presidente sa Cagandioro Evangelical Council. Dini sa atong sa syudad sa Cagandioro. So, this motto, no? Dunay gamay na lang ko, no? Murag wapa, mag 100% may gala. Dunay uban nga, adi, oy. Puro mga pro-Marcos, pro-Marcos. wala nga ito na general, wala Marcosay, wala BP, wala nga ito na panawagan sa kanabang unta lugar manubag na ang mga dapat manubag sa korupsyon. Unya, maundang na ito ng korupsyon, mura na, di na ito magbensyon. Sabi na sa simbahan para wala istorya mga egsoon. Na-speak kasi niya po may gala si Bishop Alex Kiring Edwavi may gala ang ato sa Kupa mga egsoon. Dinisato sa Lakbansya Kenduro kay sila po mismo lugar interesado sila. No? Murag kuhan sila doon na interes kin may egsoon nga lugar muapil nini nga kaliukan para sa may gala nga makatabang sila sa panawagan. Ngayon na maundang na kining nasangpit nga mga lugar pangitabo karon sa ato nasod. Si Bishop Alex Edwavi, Bishop, may ngunto ni mo.
0: Magrong Joel, mayong uto, mayong uto. Mayong uto sa tanang na Minaw.
19: Aha.
0: Salamat sa imbitasyon.
19: Aha. Okay, so kumusta to sa inyo no kay nag-interview ta tong Pizza 22, 24 na magkaron. So man, dara na ba final ninyo nga nasabutan sa unsa may inyong lihok nga buhaton o muuban ba mo sabay sa panawagan sa national niyo sa Evangelical National Council ilabi na kining June 28 nga rally against corruption sa Pilipinas. Bishop Alex.
0: Daghang salamat Magnum Jewel.
19: Mm.
0: Human sa interview atong sa adlaw.
19: Lunes oh.
0: Kasi, akong gi diretso pag mensahe ang National Director
19: oh.
0: Sa Philippine Council of Evangelical Churches.
19: Mm.
0: Kay kami sa COPA Cagayan Organization of Pastors and Auxiliaries under Miss Umbrella sa PCEC.
19: Mm-hmm.
0: So, muto nga ampo sa gikaro unsa ang role kay duna ra bay nakit-a na mo nga bishop sa PCEC nga naglingkod uban sa organizer.
19: Aha.
0: Pero kuan wala ko magdali-dali og tubag sa imo kay ang utana gyud tigun sa gid ang dito sa Manila.
19: Oh.
0: Og to di lang gitubag karong gyud buntag.
19: Ah, karon.
0: Nagbalos. Oh.
19: Ah, nagbalos sa gid ay pastor, ah, bishop ha?
0: Nagbalos kay membro mako sa National Board.
19: Mm.
0: Og ilang gitubag ang akong pangutana. O gani naghimo sila og pastoral leader.
19: Oy.
0: Ila kaning i-announce unyang gabi.
19: Mm-hmm.
0: So iya sang gipa aprubahan sa mo sa membro sa board. Unya wala may nagsupak.
19: Aha.
0: So ako galing basahon nga kwan.
19: Basa pastor bishop, basa raw paliog.
0: Muni ang mensahe pastoral leader ni National Director sa Philippine Council of Evangelical Churches.
19: Mm-hmm.
0: Matuto sa isulat, grace and peace in Christ. I urgently call on all God-fearing Filipinos to join a national prayerful and peaceful gathering on Sunday afternoon, June 28 at the HSAP People Power Monument. In a season when political polarization has torn at the fabric of our nation, we hold fast to Christ as the center of our unity and stand unflinchingly for truth, accountability, justice, righteousness, and peace.
19: Mm-hmm.
0: We must name plainly that corruption wounds the people God loves. God's righteous anger burns against systems that enrich the few while consigning many to disaster, poverty, and indescribable suffering. Such sin cries out for repentance and for the firm, relentless pursuit of justice. That's why ni...
19: Sige lang. Oh, kwa lang. Katunga lang. Sige. Tiwas sa pagkamay. Oh, kaya minta sa payuras. Kaya atuag yung madungog kung sige unod anang pastoral leader. Importante na siya kayo kaya panawagan man sa katawan sa Pilipinas.
0: Okay, akong tiwason.
19: Oh.
0: Our witness must call for truth to prevail, for leaders to be held accountable, and for governance to be transparent and honorable, not only in the current administration, but also the past and the future. Come, prayerful, resolute, let our witness be fearless yet peaceful, non-violent, lawful, and honoring the dignity of every person. Speak the truth in love, hating evil and pursuing good. Resist mere partisan rancor. Show compassion to the vulnerable and seek justice, peace and reconciliation where possible, even as we preach for reform. Mm. Churches and leaders must lead boldly. Center all worship on Christ. Provide pastoral care to the fearful and grieving. Teach clearly on justice and righteousness. Organize prayer vigils, tangible acts of service that demonstrate mercy and restore hope. Let our mission be fidelity to the gospel and the common good, not political gain. We endorse accountability and transparent governance as expressions of Christian love and stewardship. Through prayerful vigilance, peaceful public witness, and concrete service, will labor for relief, reform, and restoration. The scripture bids us, do not be overcome by evil, but overcome evil with good, Romans 12:21. And our Lord declares, you are the salt of the earth, you are the light of the world, let your light shine. Let the church be bold, unwavering light against corruption and injustice. In Christ's service, Bishop Noel Pantuha, PCEC.
19: Mm-hmm. So muna, Pastor, later nga muna, isabuag sa tanan ng mga sakop sa simbahan sa Tibok, Pilipinas. Kaya panawagan niya, waman magsintro dito lang, kundili nationwide man, kining Bishop.
0: Tinukot, kaning Magnum Joel, kanini isabuag ni sa sobra sa 60,000 kasimbahan.
19: Sus, kanaghan kayo. Oh.
0: Mukabat yun, hindi mo minos sa 5 million katao.
19: Uy.
0: Ang daghan ni Nas Manila. So sila dito dapit sa Metro Manila, mo-appel yun sila sa rally dito.
19: Mm.
0: Kami din sa Cagayan, ayaw pa mag-iabot din sulat, mag-meeting kami uban sa mong president, si Reverend Carlos Galior, ang silinti sa COPA. So ang board, mag-meeting kami, kung sa'y sunod na mong aksyon. Kaya na may pastoral leader gawin pa dangat.
19: Kami
0: nawaton. Kami tanan sa board, national board sa PCC, o yun may tanan. Ani. Maayo gani. Kaya kita naman tanan na epektuhan. Tanan na epektuhan. Ang epekto, ani, wala na'y kulor sa reliyon.
19: Wala na,
0: tanan
19: wala.
0: Tanan epektuhan.
19: Kaya ang tanan mga tao, bumubuhis man, kay kuha mo na, no? Lugar, tanan mo, palit kag bugas, nawala na, nanaman na ibat na, pahit ka rin tanan, basta paliton ni mo tindahan, puro na ibat, so meaning, inigpalit ni mo, nagbayad ka og buhis sa gobyerno. So meaning, kung ang kwarta nga imong lugar nga buhis nga gikan sa katawhan, gikawat, natural, ang tanan tao nga buhi, lugar biktima gina siya sa lugar binuang nga sa kwarta sa atong gobyerno, pa-bishop.
0: Tinood na Magnum Joel o luoy kayo yun ang mga tao. Labi na karon Magnum Joel, tubang kitang dako pang krisis.
19: Oo.
0: O sulod ang El Nino, super
19: Pastilan.
0: El Nino.
19: Grabe.
0: Dako kayo na krisis.
19: Dito sa, dito sa Europe karon Pastor, o kanyang Bishop.
0: Oo.
19: Dito lang sa France, 40 katawang patay sa nangaligo kay tungos kainit. Sige, nagkaligo. Nangalumos.
0: Climate change. Grabe.
19: Oo. Sus. Kini sa ato, wala pag ini. Kaya wala pag ini siya. Dito na ni sa mga siguro Agosto, pag bera na, diha na, ma-feel na to, unsay na-feel ito.
0: Tinood na. Money warning sa pag-asa. Dapit na sa last quarter.
19: Mm.
0: Mabati na nato ang epekto ani. Unya, okay. Ang naka, Kuya Robani, Magnum Jewel, kay sa tibuok kalibutan, ang Pilipinas mo ay number one nga mamalitay o bugas.
19: Oo, agwi tama, no?
0: Tulo ka milyon ka tulinada atong kapaliton ikas laing nasod. Number one ta, ikaduha ang China. Uga, sa tanan ang tibuok kalibutan, kaya ng atong bugas, atong produkto, dili igo makapakaon sa atong mga tao, Pilipino.
19: Oo.
0: Unang pamalitas, gawas, nadabi kon na nang super El Nino, di na sila mamaligya, kaya sa man sila, utag bugas.
19: Tinood, oo.
0: Kita may pigtuan pag-ayo mo.
19: Kaya dito sa Europa, Pastor Bishop, dito na yung mga kwento, mga mais, unsa mga trigo, gikan na sa Europe, daghang kay dia, nya dalon sa ato dinhi na karon kung muinit sila pagay dito. So na, meaning wala na yung mutubo nga wala si maharvest nga mga mais unsa pa na dia trigo guban pa. Na. So wala na tay mapalit dito.
0: Na kuno dito lagi dadungaw ko lagi sa ka TV station ang usa ka komentarista nga dito sa laing nasod sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore, kanang naglibot nato sa ASEAN, ang number one nila nga issue karon gihisgotan ang super El Nino. Dini sa ato, dili man wala man naghalos isu ang corruption man ato.
19: Wala ta dini kayo, no, murag dili kayo seryoso ang atong gobyerno. Ang ato dini na focus ta sa impeachment, taka corruption. wala wala to pangandami pagay kanang dili ba serious 100% ka seryoso ta nining kami nga ilinyo kay kanang kainit lahi ang kainit karon compare ani niya sa matupas mga eksperto ikaduha lugar kanang mo lamay nag mga unom kabulan nga init kuyaw na kay na lugar ang tao kada adlaw mo inom kada adlaw mo kaon og wala na tay mga kwandya wala na medyo lisod gyud ang atong sitwasyon so mo na nga dapat magseryo sa atong gobyerno karon di ba so nini nga sitwasyon karon
0: tinud ra imagine na pila ka trilyon ka kwarta ang nakorap ang nakawat kana igun ta na sa maka tabang-tabang natong pangandam sa atong nasod pero gihurot lang imong personal mo na nga dapat makita tang hustisya ani so kami sa simbahan ang among unang ampo gyud ang pag-ampo gyud ang unang mahimo ikaduha kung tagaag mahigayon o magkasinabot maghimo kita og rally nga ipakita ta sa kagamhanan nga kuan kita natay pagpakabana sa pagitabo dili kay narta sa sulod sa simbahan pagpakabana
19: kay kanang atong sa sulod sa simbahan permanente man kada domingo magina siya kada semana pila ka pero kanang paggawas lahi na siya meaning ang paggawas seryoso gina nga panawagan ang pag-ampo permanente man kada adlaw man pero kung mugawas sa gani ka meaning seryoso na ang panawagan ana pastor kanin bishop
0: Nood Magnum Joel og muna imong agenda karon sa meeting basin og mapuhon og maamo na malingkuran pag-ayo.
19: Oho. Mahita may bawaan na to bishop no para at least atusang makuviran ni siya. May bawaan na to daan ang mga schedule ninyo. Og asa lapit mong plaster kay San Sabtan ta kay sa buntag simba sa ta. Ampo pagkahapon magpadayag na rin ta sa lugar ato mga panawagan nga unta maundang na og mataga gustisyang katawan nining corruption ni tabo karon sa ato nasod.
0: Lagi Magnum og giday among tuyo niya. Amo lang kapabuton ng among mga leader nga tuwa karon sa General Santos.
19: Oh.
0: Nagala og mga iuda, tuwa sila sa Glan, tuwa sila sa Sarangani, General Santos, nagtuyok sila. Gikas kagayan, yato gid dito kadala mga iuda. So moabot to sila karong adlaw unya pa kagabi. Magdali-dali mi pag meeting para nga ma-organize namo ang pre-rally.
19: Aha. So, okay. Anyway, so Bishop Alex Edwavi sa Kupa mga igsoon. Salamat kini mo Bishop unya sunod siguro danay final ninyo unsa inyong masabutan gyud at least sa interview kay punta para may bawon sa inyong mga miyembro Bishop.
0: Oh, daghang salamat Pastor Joel. Og panalanginan kita ang tanan sa Ginoo sa ngalan ni Jesus.
19: Uh-huh. Okay, thank you very much. Kinabati Megala si Bishop Alex Edwavi Megala sa Kupa. So sila gin mismo Megala kisi-kisikin sila kay sila mismo kaninga at actually ang corruption sa Pilipinas din naman ni matago abot kay tas gawasan nasod, di ba? Wala na yung matago ani. Namo na may gala nga kini nga panawagan maigsuon nga kay nakita man gud nga galala ang sitwasyon murag ang atong gobyerno wala lang gyapon. Wala gyapon may gala kay dapat unta to nanatay giya ba lead unta nga oy nanamay gipanudlo nga mga responsable bawi unta ning kwarta kay abot ra ba ning kalisod nato karon nga labi na sa El Niño. Wala may gala imbes kato ang gitudlo nga mo ni mga responsable mo ni nga kadawat matud pa ho. Sa testigos may gala sa mga sundalo ay sila na may gipanumbong noon pakaawawan mi ninyo ha pakaawa mo may kadawat ana mga halandong mi unya inyo lang mi pasanginlan na unsa ang kaimtang may gala kato ng mga ordinaryong tao nga kipakaon na may gala gani o ga tuyo mga gala kay ang mga nakadawat o kwarta grabing kaon na pag niya sila may gala nga na bit may gala sa sos bilyon may gala nga kwarta kipakaon lang tuyo may gala
1: Magnum in action
19: grabe yun kay mga pulaos si kayo di ba dapat o oh, sos kamo may nag bit ani dagan kwa ni sobra sobra ni kwarta o oh, kwanya na bahinan niyo nang usa ka bandol diaw oh. Para palit mo nito ang TV news na dia, wala gin may galag, ipakaon na may galag, bulat o skilid mga egzon.
1: Magnum, in action!
19: Nakita ni mo, di ba, abot sa nila may galang kwartang kinawat, nakaabot sa ila, niya, hangol pag yung kayo. Dapat daw, for the boys na niyo, total, kinawat na mag-apon niya, ito na dawat din eh, inyo na lang ako. Hinaguan niyo sa pagdala din eh, wala may gala, pag-abot sa kwarta, taguan dito. So makita ni mo ka mga hakog, klase ng mga tao, dili mabuhi may gala, nanay kwarta pero di pagin sila matagbaw may gala sa mga kwarta nga naa sa ilang kabalayan gipang taguan mga igsoon.
1: Mga bulaos gyud
19: mga igsoon. So mo ni dapat maundang na ni. Dapat patagana gustisya mga tao kanusa ba ni may tabo? Wala amot o ga amot ka so, kanusa may tabo may gala kaya dapat ang gustisya ni pailag kaso unya mga priso ni sila aron makita sa mga tao at least lugar na nga priso gitinood sa atong gobyerno kaya kung wala mga igsoon nagpasabot mag nagpasabot, welcome o barayon sila mangawat may gala kay di magi sila seryoso nga mupaundang sa nasangpit nga korupsyon.
17: Magnum in action.
19: Hato bago sa tulong may gala tong oras, alas 12:04 na. Ito ganito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
2: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa like sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform, o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi, enroll na!
5: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
6: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka pananaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag DTX 500.
8: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong yung butikis sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa ka butika.
10: Tanang bills, chukarun!
11: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-Bills.
13: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Kasi
13: ganita
15: na pad pupunto og sakita gid ni ba. Habi na formal sang sakit sa kumpol. Pagkabalo nga ko nga naligi ko ngay Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog Lixon. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan maging extension.
13: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan sab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini maong labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikaya ng gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
12: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D.

0: na magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa Vitamin D, nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mao'y naangin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
4: Oras alas 12:16.
5: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magnong Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
4: Alas sa 12:18, igala kumusta may ngod doon ay kanunang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, PR10, may sigurong dili konsintihon ang ilang mga pulis nga

0: Kabuhat o kahiwian sa Magnum National Alliance of Concerned Teachers. Nagtuo ang ngayonang ipalig sa mga magtutudlo ang kahom sa pagdisiplina sa mga tinunan sa ato Magnum International. Tungod sa grabing heatwave, mabot sa 40 ka mga tao patay. Kumakinin ng lumos sa Pransya sa atong Magnum Beses Gobyerno sa Pilipinas. Idagda mangutang na usab o 1.12 trilyon peso sa katulong kwarter ng tuiga. Sa atong Magnum Entertainment, veteranong actor nga si Roy Vinzon, may angkol nga narapatan niya ang mga anak tungod sa kalaagan sa sports, AJ Dai Bansa, na pili sa Washington Wizards nga number one pick sa 2026 NBA Draft.
1: Magnum Noontime News.
0: Mga Exxon, kumusta mayang udto karon lawod karon nga Miyerkules, Hunyo 23, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: Ug Magnum Angie Alzado.
0: Og karon sa detalye sa Magnum Lokal, gipariguro karon na sa Police Regional Office kon PRO 10 na dili nila konsentihon na bisan unsang kahiwian nga mabuhat sa usa ka pulis nga sakop silang buhatan. Kinahuman na nag-viral sa social media ang usa ka pulis corporal nga nirestino sa Pangdalaga Municipal Police Station sa Misamis Occidental nga hubog og naniyon siyang armas ngadto sa usa ka sibilyan. Madud pa ni PRO 10 spokesperson Major Juan Navarro nga gidisarmahan, girelieve sa pwesto og magatubang sa kasong administrativo akong administrativo ang maong pulis din ang pinakabugat nga silot kon mapamatud-an sad-an himpit ang pagkalangkat sa serbisyo.
3: Sa pagkakaroon nga ongoing pa atong pre-charge investigation, no, naka-restrictive, actually naka-restrictive of today kini siya sa ato ang Police Provincial Office. But once nga ato na nakita'y result sa ato ang pre-charge investigation, mapaingon kini siya dinhi sa ato ang regional command na still under restrictive custody gihapon sa atong PIHAW. Before it went viral, ato na na'y action, no, ang provincial command niini. So nagpasabot lamang na we don't take actions kung mag-viral man or dili. And of course, we will not tolerate, no, any misconduct, any violations of law nga ginahimo sa pipila lamang kini sa mga miyembro nga nagpapadlong. We do not tolerate that one. Labaw na kung kini police officer as ang accountability. Sama sa akong giingon, posibilidad kini siya makatubang sa kaso ng grave misconduct. And ang pinakabukas nga penalty ni Ana is dismissal from the PLP, sir.
0: Ang ipahayag ni PRO 10 spokesperson Major Juan Navarro.
4: Gimandoni City Mayor Orlando Clark suyang istrikto nga pagpatuman sa security measures sa mga tunghaan sa Dakbayan. Kinihuman na alarma ang Mayor sa Sedantes pagpumusil sulod sa eskwilahan sa Tacloban City. Matod ni John Gilmore, aktob tigpumaba sa Mayor nga gipatawag na ang liderato sa Kokpog Deped aron masigurong ana ang ilang presensya sa mga tunghaan ug mapugngan ang susamog mga insidente dinhi sa Dakbayan.
5: Patawag atong City Director Colonel Dexter Pahe para iskutan ang dugang security measures sa mga tunghaan, pampublikong tunghaan sa atong Dakbayan. Ug uban usab, no, ato ang atong SDS, no, atong District Supervisor, no, si Dr. Gazo, aron pod ma iskutan ang dugang mga lakang sa atong mga seguridad sa atong tunghaan. Una, iingnan sa atong mayor na dugang ang police visibility, no, labi na kato nag-involve bitaw og armas man gud nanglan kayo nga ang presensya sa kapulisan labi na karong panahon. And then naapoy sugyot, no, atong PNP uban atong mayor na every kaning flag raising sila ang magkandak, no, information education campaign, no, appeal pod kay ang duna man koy authority ani mga magistorya about sa seguridad, about sa kaning mga ginadili nga pagadalon is kaning police nato, no, katahapan mangyapon sa mga estudyante nato ang kapulisan. If naa ilang presensya labi nag flag raising matag Lunes, no, din naa sila ilang presensya makahatag pod ni og dugang seguridad sa mga tunghaan.
4: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Aktob, tigpamaba sa Mayor sa Dakbayan, Mayor Orlando Clark Suy.
0: Alas 12:22, samtang sumling ipasabot karon sa COWD kung anong kinanglan na ang usbaw sa Bayronon sa tubig. Alang sa ilang mga konsumante, kiniatul sa unang adlaw sa public hearing diya sa Barangay Balulang ning Dakbayan. Madun pa ni City Board Member Anelia Lee, nga kapigo sa kadikada ng walay, ipatumang increase ang COWD og daga ng kinanglang palambuon alang sa mas maayong serbisyo sa panubig sa Dakbayan.
6: Ang Cagayan de Oro Water District, 15 anyos na nga walay adjustment. So hunaon ninyo ang 15 anyos ang mga palaliton sa gamiton para sa atong distribution sa tubig. Ikapila na nagpilo-pilo ang sweldo sa mga tao. Ang atong gamitonon aron ang mamaayo ang atong operasyon sa atong panubig. So tingali murag kinahanglan na gayud siya. Bisan unsa lugar sa atong mga dunay mga reklamo, tinuod ka na nga duna kitay mga kakulangan. Kay tungod, dugay na sad namo na nga gusto i-adjust ang atong rate. Aron nato ma-mintinar ang atong serbisyo, pero usahay tungod sa mga kakulian. Dili pagyod nato makomply ang angay nato i-kuan sa kaning atong regulator.
0: Ang payag na CWD member of board Nilia Lee. Nito ko na may gana sa nga nabato ng live reports ng kaban. Pinay may gana ni Magnum Risa Cruz sa diya sa Barangay Balulang ni nga ito nagpaya sa ilang COVID court. Magnum Risa Cruz, kumusta niya? Huma na ba ang public hearing? Public consultation?
7: Magnum Risa Cruz, parayon karon ang public hearing sa adjustment Magnum Risa Cruz. Ngayon na to sa parts sa Magnum Risa Cruz para kanito yung ganay. No, naa si Engineer Peter Rial pagtupag sa mga pangutahan na magdibadjuel sa atong proposed sa water adjustment ikan sa
0: 218
7: dunay proposed water adjustment karon magdumasyon ay bawa na kasi nakauna man ang Balulang ang sa ilang public hearing sana sa 306 o na 306 kapisos magdumasyon
0: 306
7: ang magdumasyon ang adjustment ang pag-uts
0: daw sumali ang munisya ang gitawag nila na kuan katong na minimum charge 280 mo na minimum karon himo nang 306
7: pero hindi pa ni magdiala hindi pa labi na sa mga konsumidor hindi pa ni siya ang
0: sa basis magbayad na mo dila o brand wala pa mo ni proposal ni
7: so gani karon gitubag ni Engineer Ida Nahial ang mga pagutana ang mga yangungo kabahin sa kinibang supply sa tubig ganun si Maligo magdiala mutunga sa lasjit.
0: Ay, may gala. Oh, sa pikasin niya tabi, pikasin niya. Kaya kamulo pa may gala karon ang muna siyang gingo no, sa minimum wage may gala. Kanang minimum, meaning makahurot ka o dili, basta kay muna siya ang lugar bayaran nimo 280 pesos ang matagbulan sa minimum wage. Ano, minimum nga bayronon. Pero kung once ma-approve, kining increase may gala, sumusaka na sa 306 ang lugar, ang minimum charge sa lugar kinibang tubig may galang ay mo magamit sa imong panimalay. Ay na siya. So, although, purmero pa man eh, ugma pa na yung kutob. O, sige, Magnum Risa Cruz. Sige pa na yun.
7: O, yes, Magdumachuel. Platsa na ito, Magdumachuel. Pasinsa tayo.
0: Sige na, dito na.
7: So, lugar Magdumachuel. Karong mga panahon na, nana sa kanipart po, alang sa pag, kinibang mga pangutana, mga yangungot, mga tao, sa mga consumitor din sa Barangay Balulang, o nga nung lubog, nga nung hugaw, anak Magdumachuel. So, pwede man, walay pagbaba, ganin si Kapitan Mikabani Magdumachuel, no? Uyon siya sa maong adjustment. Labi na tukod-tukod sa kini ang lugar karon da. Halos naman pa man, isang ka, magdumasyon. So, karon walay pagbabag si Kapitan Mikabani, ang mga katawan lang, walay problema sa ila ang adjustment, ang pag-usbaw sa bayronon sa tubig, magdumasyon. Basta ang agas, dili sila mabilar. Dili hugaw ang tubig.
0: O, mo gina pinakaportante. Kaya may ubago nga, o, naiuban nga, kwa na, maroga, magkatangatang sa tubig. May nang pag-abli ni Musgaripo, na, na tubig nito, di kayo magkatangatang ka.
7: Kaya na, magdumadwell, bahala, o, masigi, o, saka, bahala, sigig, adjust, sigig, usbo, basta bayro ng tubig, basta ang agas daw, anytime.
0: Mama na ito yung sa ito na sabdan, nga kung, mogi po ni Pirmi, mo na siya, pero kung nana sila ay pundog yun nga magamit nila, aso ka nang mga ginagmay problema, hinahina na siya nga maayo. Oh, so, increase ang ilang...
7: Ngayon sa Kanyang de Oro Water District, Magdumajuel, nga, pabalo naman sila nga mauna ang supply sa tubig, magpundo, Magdumajuel. Gani, ang 218, karon ni siya nga, kini ang minimum Magdumajuel, gani, 10 per cubic ni siya Magdumajuel. So, gani, sa usa ka tao, makahurot lagi daw ta, uga 130 ang ang kanilitaw nga lugar ang iyang nga kwan magdumajuan makonsume pero imabustan panahon nga ang taga kaning mataga konsumidor makahurot gid sila ana magdumajuel tubana na lang daw wala pa sila gunahuna ana ang mga konsumidor
0: by the way diya sa mao nga public consultation unsa man eh daghan ba na nambong kay kasagara simple
7: taga makita na di patungjuel makita sa tong Facebook live daghan magdumajuel ang misalmot karon tungod kay alang bus pagpaminaw no sa explanation sa total magdumajuel kay gitotal manggid sa taga COWD no labi na inabanan po sa mga kauban ni Engineer Ida Nahial kung nanong naabot og 300 seats na magdumajuel o ang kanhi bitaw nga water adjustment ang pag-usbaw sa bayronan sa water magdumajuel o karon nasabtan sa mga tao pero tungod dinhi nga pagkana pag mga pangutana na karon padayon gyapon taliwala pa man ining mga orasa panood do na gyud pero kay gipaabot pa gihapon o gi-explainan pod sila kung unsay mga kinalabi na gi-monitor pod nila magdumajuelo kay halos sagit mga nagsalmot karon kini namuyo sa subdivision kay mo man ni ang mabilar kaayo tingal ang balulang magdumajuel kay nagdepende pod sa paggamit labi na sa mga konsumante sa tubig nagkadaghan nya gamay daw kayo ang labi na kani ilang mga host magdumajuel mo po nang ilang gitutukan karon og labi na dinon ni pagsaka sa kani ang minimum sa tubig mayroon nun magdumajuel paningkamutan sa COWD labi na kaning hugaw mo po nila solbaron kay ginaano nila daw ginasalud ginasala no sala tawag na magdumajuel ginasala nila sa mga kanibitaong kaning mga nuog pero dito po nakita nila kung sa kahugaw ang tubig tungod po sa panahon nga wala po kayo limpyo ang matag grabe na sa bulyada po sa tubig magdumajuel hinay pa gito kaayo sa so, manakaroon naduog na sab nyo ni Engineer Ida Nahial ang mga tanang mga reklamo labi na do sa minimum sa water adjustment magdumajuel wala yung reklamo
0: wala sige so anyway ka na no
7: Magdumajuel diri sa may balulang so upat ka barangay no ang public hearing maabot ni siya sa pipila nini ka mga barangay sa so, barangay Tablon barangay Carmen o kining tamba
0: barangay 24 ako na barangay 24 ugma buntag
7: yes,
0: sige
7: So yun sa lokasyon Magdumajuel no diri sa may covered court sa barangay Balulang alayon sa gipaygayon sa public hearing sa water rates adjustment pauban to si Magnum Rudy Katapang kini si Magnum 113 Richa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alright, salamat Jeremy Megala ang tugaban live report sa gipegayon Megala usa ka public consultation ining hangyo Megala karon sa COWD kada dunay increase na sa baranon sa tubig 40% magigsoon mo man siya although staggered sa mining hinay ang pag-implementar Megala aron sab nga dunay sila ipundo diya nga magamit para nga ma-repair o gamayo ni kini mga daot Megalang linya sa atong tubig dinhi sa ato sa Dakbayan sa kidon labi na kining linya mga tubo Megalang moya diha nag-agi Megala karon ang tubig sa COWD oras alas 12:32
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
9: Bugas-bugas sa naw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong Pinanga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendoro o Misamis Oriental. Paimunsi usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwak, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana ng Puyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
15: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
17: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
18: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
17: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
18: Wise jud ka, Mari.
17: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
18: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
11: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Magnum Noontime News.
0: Alas 12:35 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nagduha karon ang Alliance of Concerned sa Teachers sa CUNECT nga para na aron mapalabang ang Teachers Protection Act. Mato pa ni Ruby Bernardo, National President sa ACT, nga hiniknan ang kamot sa mga magtutudlo sa pagdisiplina sa mga malditong tinunan. Hirugang pa ni Bernardo nga dagan sa mga magtutudlo ang nangakasuwa na tungkol sa Child Protection Act. Gawas pa ang overcrowded nga mga classrooms.
23: Kung sa amin talaga ng mga teachers, kami yung unang-unang humaharap sa ganyang mga sitwasyon kahit dun sa pinaka worst no, na senaryo. Pero ang problema namin dito, nawawalan po talaga kami nung karapatan dun sa pagdidisiplina dun sa ating mga estudyante dahil nga doon sa Child Protection Act na sa tingin natin, kailangan natin i-strengthen at kasama dun yung pag-empower dun sa ating mga guro. Kasi sa bahagi po namin, talagang marami sa mga teachers natin takot na sa mga estudyante dahil nga pwede kaming makasuhan kapag didisiplinahin natin yung ating mga estudyante, no? Importante sana to eh, yung prevention sana, no? Sa halip na nandito na tayo sa mga responsive na lang, defensive na lang, at mga punitive na mga approaches natin pagdating dito sa mga school violence. At syempre, dapat yung development ng mga bata nagsisimula doon sa pagbabago natin sa kanila holistically para hindi makakreate ng kultura ng violence nga sa loob ng eskwela.
0: Ang payag ni ACA National President Ruby Bernardo.
4: Dugang balita nga national na nagtuong Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP) na kinahanglan na ang systematic review ilubi na sa siguridad o palibot sa mga tunghaan kiniman sa sunod-sunod nga kagubot nga gikalamigitan sa mga tinunan sulod sa mga tunghaan. Mato ni Brother Manuel De Leon, miyembro sa CEAP o presidente sa Notre Dame of the Dangas University sa Jansan, nga makalarma na ang maong panghitabo diin na usa ang kahuot sa mga tunghaan nga hinungdan ni ini.
24: Nakakabahala, nakakatakot na rin yung nangyari sa Tacloban. Talagang intentionally gagamit ka ng dahas para mamaril sa mga inosenteng mga estudyante at mga bata. Parang unimaginable na mangyayari sa Pilipinas. It becomes like a phenomenon eh, na dapat na mabahala po tayo. Kinakailangan talaga ng systemic review ng ating supervision. Dapat merong strict security measures na we have to review yung ating mga security guards, CCTV, yung yung environment sa eskwelahan. Baka overcrowded na rin yung ating campuses. Pag mayroong disorder, you expect a disaster eh. Di ba? Pag walang order. So siguro, titingnan natin, are we overcrowding our school campuses? Sa dami-dami po naman estudyante, baka yung dalawang security guards na hindi na kayang i-supervise. Yung mga teachers, they're so busy with their lessons. Yung supervision aspect na napaka-importante po yan, nakakaligtaan.
4: Ang pamahayag ni Brother Manuel De Leon Biembro sa CIAP Presidente sa Notre Dame of the Dianggas University sa Chansan.
0: Alas 12:38 na sa Managata Karog Direktiba sa Education Secretary Sanio Angara. Araw paugta na siguridad sa mga tungan o paligunon ang magputuman sa Child Protection Policy o Anti-Bullying Act. Kinihuman na sa sunod-sunod ng insidente sa mga eskwelahan, lakip ng shooting incident sulod sa tungaan sa Tacloban City. Maduba ni Department of Education Secretary Assistant Secretary Roger Masapol nga lakip sa ipagawas nga palisiya ang tanang mga tungaan sa nasod aron dili na may tabo pag-usab ang susamang insidente.
2: Si Sec Angara po nagbigay na po ng directive sa Executive Committee na maglabas ng direktiba po sa pagpapaigting ng security, yung safety ng school, at of course yung strengthen yung pagpapatupad ng Child Protection Policy at saka yung ating anti-bullying law. So mayroon na pong direktiba, maglalabas po kami ngayong araw o kaya bukas ng isang national policy na susundin po lahat ng lahat ng ating mga schools para hindi na maulit yung mga pangyayaring ito.
0: Ang payag ni Department of Education Assistant Secretary Roger Masapol.
4: Samtang gibutyag ni pabor si Senate President Sherwin Gatchalian nga paubsan kundi pabor nga ang edad sa mga batanong pwedeng manubag sa balaon. Mato ni Gatchalian nga nagtuo siyang nagpabiling epektibo ang mga Child Reform Center alang sa kabataan una ang nalambigit sa krimen. Iruang pa sa Senate President nga mo importante ang balaon nga magpaligon sa mga rehab center inay nga paubsan ang edad.
3: Ako personal, hindi ako sang-ayon dahil sa Valenzuela mayroon kaming bahay pag-asa. At base sa aming mga karanasan sa Valenzuela, isa kami sa nagpatayo ng, nung mayor ako, no? Pinatayo ko yung bahay pag-asa. At maganda yung aming naging resulta doon. Yung mga bata, yung CICL, Children in Conflict with the Law, pag binigyan ng tamang edukasyon, tamang gabay, at even spiritual guidance, nare-reforma sila at bumabalik sila sa lipunan na kapakinabang at nakakatulong sa ating komunidad. So, kung mayroon mang ilang mga bata na talaga nawawala sa landas, mas marami naman yung nare-reforma at nababalik natin ng maayos sa ating lipunan. Kaya nakikita ko ang importante dito yung ma-implement ng mabuti yung ating yung batas, no? Yung pagbibigay ng reforma sa mga bata.
4: Ang pabahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Alas 12:40 na samtang nawaga karon si Duterte Youth Party Chairman na Ronald Cardima sa mga leaders ng kundiang kabataan nga panguluhan ang pag-ripaso sa security protocol sa mga tungaan sa ilang lugar. Pato ni Cardima nga importante ang papel sa SK leaders sa gikan sa barangay kalungsuran hangtod sa probinsya aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunaan batok sa bisan unsang insidente sulod sa tungaan.
5: Nananawagan tayo sa ating mga SK leaders, sa mga provincial SK leaders, city SK leaders at municipal SK leaders na sa tingin natin ngayong panahon na ito ay nararapat lamang na pangunahan ninyo ang pag-review sa kung anong ginagawang mga protocol sa mga paaralan sa inyong nasasakupan, di ba? Dapat mabantayan ninyo yung kung naglalagay sila ng tamang security protocol, di ba?
0: Ang payag ni Duterte Youth Party Chairman na Ronald Cardima. Alas 12:40 na, karon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
0: Nagpamano karon ang National Center for Mental Health sa mga sinyalis kung dunay gambing mental health problem ang usa ka tawo. Madumi ni Dr. Noel Reyes, Medical Center Chief sa National Center for Mental Health, nga lakip na niya ang kabaguan sa batasan ingon man sa iyang mga lihok. Hinugang pa ni Reyes nga kung mabantayan nga nagpakita na sa susamang sintomas, mas mayong aksyonan gidayon kini.
21: Of course, may konting change, no?
7: in terms of behavior, in terms of pag-iisip, cognition, o in terms of emotion, no? Dati siyang masaya ay naging malungkutin kung he prefers to be isolate himself, no? Pagbabago sa kilos yan. Nung dati naasahan mo sa gawaing bahay, bigla naging tamad. Dati malinis sa katawan, ngayon ayaw na maligo. Dati pumapasok sa eskwela o pumapasok sa trabaho on time. Ngayon panay na ang late, panay na ang absent. These are subtle changes na yes, you can say na red flags yan kasi it's a change of all aspects, no? Behavior, cognition, and emotional. So yun yan yung mga i-watch out natin.
0: Ang ipayag ni Dr. Noel Reyes sa Medical Center for Chief sa National Center for Mental Health. Alas 12:42 sa gatong Magnum International. Dito sa Pransya, mabot na sa 40 ka mga tao ang patay. Human na nga lumo sa Pransya, kinitungon sa nasentiyang grabe yun kakainit sa panahon sa maong nga mga nagunang syudad sa maong nasud. Matupan ni Sports and Youth Minister Marina Ferrari nga makaalarma na ang mga insidente diin daghang nangaligo sa kasubaan tungod sa kainit gyud sa ilang lugar. Hilugang pa ni Ferrari nga daghang mga tao nga gustong magpabugnaw sa ilang kagulingon sa kasubaan o kanal. Apis, grabe, apilang kanal, oh. Gawa na hunanaa ang risko. Isairaan nga gawa sa Pransya, daghang usab ang mga nangamatay sa Germany tungod sa pagkalumos gumikan sa temperatura nga posibleng mas mutaas pa sa 40 degrees Celsius.
8: Samtang sa Amerika, gitakdang ihiklin sa International Maritime Organization kan IMO sa United Nations ang kapig 11,000 ka mga tripulante nga nalukong sa Strait of Hormuz tungod sa gubat sa US-Israel batok sa Iran. Matod ni IMO Secretary General Arsenio Dominguez nga ang maong large-scale operation buhaton kaabag ang Iran, Oman, Amerika, uban pa nga coastal states sa rehiyon ng maritime industry. Giruang pa ni Dominguez nga nakakuha na sila o garantiya aron masiguro ang luwas nga paglaya karon suportahan ang mga operasyon. Hisay rad nga napirmahan na ni Atong Milabayang Simana ang kasabutan sa hingpit nga paghunong sa gubat apan nagpadayon paghihapon ng inkwentro sa Amerika ug Iran sa detalya sa Memorandum of Understanding.
0: Alas sa 12:44 sa itong Magnum beses mabot sa 1.12 trilyones na usab ka pesos ang utangon. Mga utang sa Pilipinas sa Presesyong Marcos sa lokal nga mga merkado sa katulong kwarte ni Tuiga. Subay sa Bureau of Treasury nga gilaraw nilang mauhulam o mangutang sa mga katidad pinagi sa halin sa short-term treasury bills sa contibles o long-term T-bonds gikan sa Hulyo ngayon sa September. Hilugang pa sa BOTR nga ilang isubasta ang hangtod 70 bilyones sa pesos sa 91.182 o 364 day T-bills. Ingon man, ang 420 bilyones sa pesos nga T-bonds uban ang maturity sa tulo ngadto sa napulo ka mga tuig. Isaran nga gobyerno adunay dakdang domestic borrowing plan nga 784 bilyones pesos sa ikaduhang quarter o 224 bilyones pesos sa unang quarter sa kasamtangang tuig. Wow, utang na sab, ha? Mamunta yung 20 trilyones niya. Ganisyotso naman ta karon. So, doon na 20 trilyones. Agoy, saan kang kwarta? Parang gusto yung rekwartang na sur, may gala. Kaya singin lang pangutang. So, 20 trilyones na ang atong utang kung madayon kini may gala ang 1.12. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar balot karon sa 61 pesos 35 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 18 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 82 centavos Australian dollar, 42 pesos 44 centavos Taiwan dollar, 1 peso 93 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 69 pesos o 84 centavos.
8: O karon sa itong Magnum Entertainment.
9: Sabi ko, buko na kayo.
8: Giangkon sa veteranong aktor ug action star nga si Roy Vinson nga nadapatan niyang yung mga anak kani adto tungod sa iyang kasuko. Kiniwan miikyas ang tulon niya ka mga anak aron mulaag og kadlawon nga mipauli. Matod ni Roy nga kabahina sa iyaha nga disiplina ang gihimo sa mga anak tungod sa kabalaka.
9: Sabi ko, Buko na kayo eh.
10: Eh, ginawa nila. Pinagsasapok ko talaga sila. Sapok talaga. Tanong mo sa kanya. Pati si Lala. Lahat sila. Yung isa lang hindi umalis. Tatlo sila eh. Ah, yung apat, yung pangapat na babae, yung isang babae, hindi, nasa kwarto lang yun. Introvert talaga eh. Hindi umalis talaga. Silang tatlo talagang. Pinagsasapok ko. Kung mamamatay lang kayo sa labas, ako nang papatay sa inyo. Sabi. Ako na. Ako na lang. Baka makapatay ako ng ibang tao eh. At least kayo. Talaga, eh, feeling ko, di ba? Eh, may kasamang acting yun at saka may katabang acting yun. Eh, nakita nila. Ala, pati si Lala, sapak dito, sapak to. Ano, tanong mo? Sabi ko, walang ano-ano sa akin. Pag may nangyari sa inyo, ano, ganun na lang? Mababalitahan lang kayo? Naka-body bag kayo? Hindi kayo, sabi ko. Yun, di ba?
12: Ang pumahayag sa veteranong action star nga si Roy Vinzoy.
0: Ogro Mekalas na Magnum Sports kipili sa Washington Wizards si AJ Dai Bansa sa BYU isip number one pick sa 2026 sa NBA Draft. Sa si Abay kong Dai Bansa ang 6'8 forward nga nangulo sa NCAA Division sa iyang scoring nga 25.5 points patagdula sa pilabayang season samtang si Darren Peterson sa Kansas o kinsa usa sa mga katbang sa pwesto ni Dai Bansa mao number 2 pick nga gipaanapaingon sab sa Utah Jazz dugdon nini ang Memphis Grizzlies pipili usab kang Cameron Boozer kinsa National Player of the Year sa college basketball isip number 3 pick kisahiran nga ang Washington Wizards at tapos sa milabay nga NBA season adunay 17 kadaog og 65 ang pili rason nga napakya silang makasulod sa playoff. Mga eksonji na bati atong kompleto detalye sa atong Magnum non-time news sa Lakarong Lawa Miyerkules Hunyo 24, tuwing 2026, sukaroon sa itong headline review. Sa mga tumagnong lokal, PRO 10, na may sigurong dili konsintihon ang ilang mga pulis na nakabuhat o kahiwian sa tumagnong National Alliance of Concerned Teachers na itong ang nang ibalik sa mga magtutudlo ang gahom sa pagdisiplina sa mga tinunan sa tumagnong international tungod sa grabing heatwave. Mabuta sa kapig 40 ka mga tao patay. Human na nga lumos ito sa nasod sa Pransya sa atong Magnum Pesos Gobyerno sa Pilipinas idagdang mga utang sa 1.12 trilyon peso sa usab sa ikatulong kwarta ng tuiga sa atong Magnum Entertainment veteranong aktor nga si Roy Vinzon miyangkong nadapatan niya ang mga anak tungod sa kalaagan sa sports sa AJ Dai Bansa na pili sa Washington Wizards nga number 1 na pick sa 2026 sa NBA Draft. Mga eksyon, timan lang sa kagawasong katilingpan katawan ng labing gamhanan. Panaglayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang tunog mga kini, ay inyong mga tigbalita Magnum Jewel Jacobo.
12: Og Magnum Angie Alsan.
0: Kapas sa mga newswriters, Chingin Tirina, Lani Delgado, Ipilaburag News Manager, Aylina Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
12: Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 12:49.
14: Time check is brought to you by Natis Lechon, the taste of Sidio.
21: DTX 500 Health Alert.
25: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po go. And of course, kining ato ang programa Dulumanon Hatod Usab kaninyo sa DTX 500.
21: DTX 500.
26: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susunod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
21: DTX 500. Mabali sa mga butika.
25: Ang DTX 500 may kombinasyon sa ampalaya og sugar cane extract DSA naana siya yung kombinasyon sa taas kayo og antioxidants properties. Mura magini ako ang advice nako sa itong mga may sakit ron, may mga blatian sa mga senior citizen, pilian ninyo ang supplements nga taas kayong antioxidants. Para nako kanang 1.3 million nga antioxidants, di na guro mo magkulang anak nga makuha ninyo sa DTX 500 kada og bitaw tag luto sa kamilyon pating dakuan na kanang antioxidants nga 1.3 million nga naa sa DTX 500, potential kaay na siya nga mo reverse sa sakit nga diabetes. Nang akong gikahadlukan aning komplikasyon sa diabetes kay makapatay magud, makamatay magud ni. Kanya ang kalaot ani kay unending spending ba kana maginom tag tambal, unending spending. Nang walay hulong nga paggasto, tag lima ka tuig ang bantag pulo na ka tuig. Medication gihapon din may diabetes, may high blood gihapon. Unsa na ning ato ang kinabuhi ani? Napuno na ning tambal ni. Napuno na og kemikal ang lawas pag mubigay ang kidney nako. Ay galin mo sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag DTX 500 game. So mala sa pagtuon ang high blood kasagaran gid ni sakit sa Pilipino. Musakan ni siya mga higala sa buntag kay ang stress gud nato laban sa buntag pag mata sa buntag no. Tag wala gahunahuna nako unsay angay buhaton. Gaplano na ka sa imong activities, sa imong business, sa imong trabaho. So ang stress level gasaka ang cortisol level nga hormone gasaka. Muna nga kasagaran maglipong taan ni kaning may mga high blood, may mga diabetes. Maglipong mo sa iyong buntag, magsakit inyong abaga, stress bugat inyong lawas. Muna ang pagmata sa buntag, dapat naka DTX 500 na, nakainom na DTX 500. Dayon nakainom na og Mighty C. Kailang wala pa isulod inyong tiyan, Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C, ang Mighty C mga higala sa mga may edad, kinahanglan na gyud ta og vitamin C. Dili pwedeng nga walay vitamin C si nanay og si tatay. May mga sakit og balatian, importante kaayo ang pag-inom sa Mighty C vitamin C kay ang vitamin C gatabang ni siya sa tuang healing recovery every day. Kung may sakit ta may balatian, kung may high blood ka kinahanglan ka og vitamin C. Mighty C na as mga butika, as mga pharmacy, Mighty C. Kung diabetic ka kinahanglan pug ka og Mighty C aron dili na mga daot ang ato mga organo bisan pa man nga kapanambalta. Dili pwedeng magulang tag vitamina sa lawas. Kining mga common disease nga naa sa mga senior citizen, common chronic condition sa mga may edad. Okay, naay napulo ka mga chronic condition kung magkaedad tag 65 pataas, bisan 60 gani, na anataan nga mga sakit. According sa Quick Facts, 80% have at least one chronic condition kung magkaedad tag 60-65. Dayon 68 have two or more chronic conditions. So magkaedad ita, may high blood, may diabetes na, karon may arthritis na, uy, magpapatit naman. Magkadugay ba, magkadaghan ang sakit kung magkaedad ta. Ngunit tinuon nga senaryo ron. Kaya ang sakit, mga higala, mga ka-DTX, mura ni siya og kadin na nga magkatay-katay. Mientras naatay panahon nga dili nato madugangan atong mga sakit og balatian, pugna na nato ato nang paggangon. Naatay supplementation nga makatabang sa pagpahunong, pagpaggang sa paglala sa mga sakit og balatian sa pagkatay sa komplikasyon. Malipay ko ana sa atong mga senior citizen. Matabang-tabangan ang atong mga sakit og balatian ba? Ay galimot sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag DTX 500.
11: DTX 500!
15: Si Janilin Cospirida, Denny Sir, taga Manugan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga batang. Nya high blood pud ko. Nya magsige pud ko kalipo. Nya maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og Mighty C. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 o Mighty C, gainit niya akong tiil o gabaga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nya pagdagan sa pipila ka adlaw, na wala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag ko hubog maglakaw buyod inya kasakit ni akong ulo karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 o Mighty C radyo nga akong ginainom, sir. Mayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 o Mighty C. Salamat jud kaayo. Janilyn Prosperidad ni sa taga Manugan sa Buanga del Norte.
11: DTX 500.
16: Pumalis sa mga butika.
11: DTX 500 Health Alert.
17: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
18: Libre?
17: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasa, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Magina beta sa paraguman din sa atong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action. Medyo apike sa oras may kadagat ng mga text reaction. Pero silang kayong ba, doon tayo isgutan niya po ang mga Ikson. Ang isyo may gila, namin yung mga nasundong isyo o lokal nga isyo may gila, ito isgutan ugma. Kining reklamo sa mayang Honduras, taga Barangay Lapasan. Namin na may gila diya sa Hillside o Kalombag Lapasan may gila. Kaya doon ay mga balay diya, panahon nga, daghan sigurong lamok may mabuhi diya. Kay grabe yung ipang tambaka naman may gila, kining mga kabalayan diya, may ilang kanala ng kabalayan. Diya may gila sa Hillside o Descolambog Lapasan. O, so ato ni Tagas pagtagal, kaya mo na problema sa mga tao nga kaya sila di ang may gala. Kung dahil kusog na ulan, sigurado ang ilang kanal kanina nasa kabalayan. Pag naay kusog na ulan, wala, langoy-langoy mga tao di ang mga iksoon. Doon na kayo itambaka, no? Wala mo na itong talaga ato ni isgutan ugma sa itong mga reklamo sa katawan may gala. Kaya doon ako sabay mahimo sa itong mga official sa barangay. Kamo nga mga barangay official, gikas kapitan, lihok mo kay happy talabang eleksyon karong bulan sa Nobyembre.
8: Magnum in Action.
3: Sige lang, kaya ito na Tagas Pagtagad, ha? Di ang may gala sa nasangpit ng lugar.
8: Magnum in Action.
3: Kamusta sa may gala, kung bangis ito Tagas Pagtagad, labi na kining ugma may gala, magparayon ang public consultation sa COWD.
8: Magnum in Action. Kalabot
3: may gala silang hangyo sa katawan, nga unta, doon na increase nga may tabo sa Bayronon sa kuryente.
8: Magnum in
3: Action. Abing na sa Los Vegas, para kuwan din sa ato, tulungan may gala, Magnum in Action yung lakas kainan. Magnum, Jula Kubo sa Balita of Servicio. Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras sa launa dos.
10: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2-3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

Sa kapaakaron, adlaw nga Miyerkules, June 24, 2026. Hinaot nga all is well kamo karon magno friends. Well and able to sleep, well and able to eat, well and ready to work mo eskwela o magdumala man sa inyong negosyo. Apan kung oh well, kay wala sa gana, nabugatan sa problema, napuno sa mga huna-huna nga grabe, nakapasakit sa inyong ulo magno friends o kasing-kasing. Nakana, murag kinahanglan na yun na ninyo magno friends o break. O sakto yun kaayo nga. Nakig-uban, sumabay kayo sa ating programa ngayong hapon. O diba? Tagalog. Giyang Magnum shout-out. Welcome everybody. We've got your favorite music lined up. Mga love songs that would probably heal your hearts. Katong mga music nga maka-fall in love. Labi na sa mga nanggahi na diha nga kasing-kasing. O music that gives you inspiration to keep you going in whatever you do today. Sige, let the program begin, Magnum Friends, with our breathing exercise. Now, kung ready na ka, join na. Let's breathe in together, Magnum Friends. Inhale. Wow, very good. Now, let's get ready to breathe out. Exhale. Wonderful. Sige, kamo na lang, ha? Inhale, exhale. Well done. Wow, feels better na gyud ang mga gininhawa karon, no? Not bad, Magnum Friend. Kay diri nga side, spread lang nato ang good vibes. Kini ang Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Orr. By the way, karong adlaw, no, Magnum Friend, siguro nasayod na mo, but for everybody's information, San Juan maday karon. Matud pa, kini nga celebration na ilhan pinaagi sa Wata Wata Festival or Basaan Festival. Di na mga tao nagbinasaay sa tubig. Isip daw kuno, simbolo sa paghinlo, pagbag-o ug panalangin. Now, hinaot nga katong mga gibasa ninyo diha og tubig dias kadalanan isip bahin sa selebrasyon sa kapistahan ni St. John the Baptist. Kulang ha, Magnum Friends, og dili na unta mahimong hinungdan sa panagbangi o kasuko. Nung dumibya, Magnum Friends, nga ang atong tumong niini nga celebration is magmalipayon ta, magkahiusa, ug ipakita nato ang spirito sa community nato. Busa, kung magbinasaay man gani mo diha, siguro hapon ninyo, Magnum Friends, nga adunay respeto o consideration lang good gamay sa uban, labi na sa mga nagtrabaho, no, na masayro o dili gusto mabasa. Sama sa tubig, no, nga makapabugnaw sa init nga hapon. Although in some areas, murag naglandong-landong naman, Magnum Friend, inaot nga ang ato mga kasing-kasing usab karon mabugnawan, gikan baka sa pagbati nga nasuko ka, kabalaka o mga kabugaton sa kinabuhi. Now, sometimes, Magnum Friends, kinahanglan lang nato nga hugasan, i-wash out ang ato mga huna-huna sa mga butang nga dili na makatabang kanatog aron nga mailisan kini og kanabitong paglaom sa mga hopeless na situation. Kalinaw o syempre pagtuo. Mao na, Magnum Friends, chill lang ta ha. Enjoy your Wednesday afternoon with me. For today's hagit, Magnum Friends,

0: kalibutan. Og daghan kaayo na kahuna-huna ng mga ginikanan, estudyante, magtutudlo, bahin sa safety sa eskwelahan. So karon, kung kinahanglan usbon aron mas safe ang ato mga eskwelahan, unsa man kini og nganong importante para kanimo. Shout out mga Magnum friends aron nga ma-wash out ang mga negatibong pagbati na atong nasinati tungod ni ining panghitabo. Meantime, let's pause for a short break. More music coming your way. Stay tuned.
1: Magnum shout out.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mapuy-an nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugnaw o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Beans.
4: Mabaka sa mga butika.
5: It's 1:28 on Magnum Radio.
6: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mo.
7: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Kining kata, giatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naging dahigda lang. Love kitty ka mo.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
8: Magnum shout out.

0: Kining katang, yatud kanin nyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
2: Time check is brought to you by Natis Lechon, the taste of Sirio.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
8: Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Pirmi ka panghihi.
4: Hanap ka pananaw.
3: Ug pagpamhinod sa mga tin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Mayong balita. Ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Uguban pang discounted ng Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026. Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo

0: is prayer. I believe this resonates well with our situation today.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: It's 2:16 on Magnum Radio.
5: Oras atud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
6: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung ano pa ang ngakon panulok.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro Seri Proper, anakin ni sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin ni sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower ug Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
3: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga una.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
2: It's 30 minutes after 2 on Magdum Radio.
1: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

Oras, mga higala, alas 2:46 na sa kapunan, mga Magdon friends. Palakpak naman dyan. Oh, sige na, Ben. Kaba na sa inyo karong hapunan, may gala si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala hangtod sa alas 4 sa kapunan. Today is Wednesday. Agoy Wednesday na sab. Ugma, Webes sa sab dayon, di ba? Paspas kayo mga Magdon friends, kay pila na lang po kadlo, mag-weekend na sab dayon ta. Di ba? Munang saan na lang gina may gala, no? Mahuman na sab ang bulan sa June, di ba? Pila na lang kadlo may gala, mag-goodbye na kita sa bulan sa Hunyo. O Hunyo, 2026 may gala, di ba? Uy, sa tanang nag-birthday karong adlawa, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!

Natadang nag-saulog silang adlaw na tawag karong adlaw. Pang-invite pod mo, oy. So happy birthday sa yung tanan. Siyempre, gikan sa Magdum Radio.

0: And syempre, muna sa Migala, matod sa ato mga Mike Dun friends, bala walay handa, importante, healthy ta kanunay. O, di ba? O, siyang pinakapatsyada gin may gala. Nga itong kung gasa bitaw, regalo. Nga pwedeng madawat mga Mike Dun friends nga doon natin maayong panglawas. Maayong, ano, di ba? Nang okay itong pamina, okay. Lisod kayo may gala kung nanakibalatian. Maglisod na kag trabaho. Maglisod na kag panginabuhi may gala, di ba? Okay. Na naman ibalatian, di ba? So, bala, walay handa mga Mike Dun friends. Ang importante, healthy lang ta kanunay mga higala, okay? So, happy birthday sa iyong tanan mga Mike Dun friends. Oh, sige daw, kinsay nag-birthday diyan mga Mike Dun friends, kaya to i-shout out be. Oh, nakay ano diyan Mike Dun friend? Nakay load diyan pang text o kapang tawag? Sige daw be, kinsa may nag-birthday karon be. I-text may gala or itawag kay ato nang i-shout out, man. Ibasin di ay na-spaghetti diya, adobo, humba. Ay, sus, maapilan pag-iwi ko na yun, di ba? Okay kayo? So, once again, happy birthday, ha? Ikan syempre sa Magnum Radio ka, og syempre kay
1: Mr. Talagsaon
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
0: Karo nga po na may gala at ang isaba itong mga nagunang mga segment sama sa ano ang latest Maritime. Kauban si Magnum Diana Mendoza. And also at ang isaba nga itong talagsaong pangutana. Sa mga ano diya may gala na itong medyo nagluyan ang mga brain cells. Oh, panahon na may gala para ma-exercise at mga brain cells. Karong panahon na kay nagluya-luya na. Unsaan na lang may gala, no? Kuina na itong brain cells. Nagluyan na. Unsaan na lang yung mga Mike Dun fans. Huwag lakip na ang itong mga nagod na mga musika may gala at mga bati karong apuna, ha? Sa itong programang Mike Dun Music Jam. By the way, highway mga Mike Dun fans. Ang Mike Dun Radio mabati 24 oras, ha? 24 hours a day. Mabati ang Mike Dun Radio may gala. Kung kapaminaw ka sa radio, syempre, pangitaan lang tulok ka 999. Muna siya may gala 99.9 Magnum Radio may gala, ha? Labi na kung digital na yung gamit nga radio, pindutan lang ng tulok ka 999. Makapaminaw na yung kas Magnum Radio. Sa mga mahilig mag social media, ilabi na kanang ato mga Magnum friends nga nayuban kay kapangitag uyam sa social media. Pangitaan sa mga Magnum Radio sa Facebook mga Magnum friends, ha? I-like, i-follow, i-share para updated mo kanunay sa mga labas ng mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Huwag nga syempre may gala ato mga Magnum friends nga na yung anamina pinanggi sa itong website www.magnum999.com. Tagad salamat sa inyong tanan. Mga Pinoy karon nga nakaroon sa gawa sa nasod may gala pero naminaw sa Magnum. Salamat kayo sa inyong tanan, ha? So may oras diya sa inyo ang Magnum friend. Maglay-lay man ang may gala na ibuntag, na ikadlaon, na ikabi, na iunto. Basta naminaw mas Magnum karon. Salamat kayo may gala sa inyong pagpaminaw. Salamat kaayo kay inyong gipili ang Magnum Radio. Ang inyong number one sa Cagayan de Oro may gala. Salamat kay mga Magnum friends. Alas 2:53 na itong oras may gala. Karong panahon na mga Magnum friends, dali sa taas sa itong unang segment, kini may gala ang Talagsaong Pangutana.
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong Pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana karong apo na may gala. Ala paminaw mo mga Magnum friends, basin makarelate ka sa atong talagsaong pangutana. Matod nila may gala, adunay duha ka klaseng tao. Adunay duha ka klaseng tao mga Magnum friends na ay ginatawag nga professional na apoy mga dili professional. Diba? So, ibalik mga Mike Dun friends, ha? Adunay klase, duha ka klase nga tao, mga igala. Ay ang status sa kinabuhi bitaw mga Mike Dun friends na ay mga professional na apoy mga dili professional. Matod sa uban, unprofessional. Ang atong talagsaong paunta ng mga Mike Dun friends. Kung awayon ka sa taong dili professional, unya, ikaw professional man ka, Mike Dun friend, dapat bang patulan ang mga dili professional? Kung ikaw professional? O dili mga Mike Dun friends? Okay, ito'y balik may gala, ha? Mula gina, duha ka klase ang tao na ay professional, na po'y dili professional. Kung awayon ka sa dili professional, kunya ikaw professional man ka, dapat bang patulan ang mga tao nga dili professional o dili? Muna may galang atong talagsaong pauntaan ng mga Mike Dun friends. Sa mga tubag ninyo, let your fingers do the exercise, may gala, ha? 0995-322-6237. Ato yung ibalik, may gala, ha? 0995-322-6237, mga Mike Dun friends. Para sa iyong mga tubag sa itong talagsaong pangutana, Karong Woodsy! Sa ito'y balik, may gala ng itong talagsaong pangutana, ha? Dawa ka klase ang tao, may gala dito sa kalibutan na ay professional, na ay dili professional. Pananglitan, awayon ka sa dili professional, mga Mike Dun friends. Kinahanglan bang patulan nimo ang dili professional o dili? Okay, nay, gaingon may gala nga, ah, sagdi na siya, eh. Wala mo ko na siya grado good, eh. Sagdi na lang na siya. Sagdi na lang na siya kay wa man na siya nakahuman ng eskwela. Ayun na, pasagdi lang ayang kasuko sa imo. Ayun na, pasagdi ka na, awayon ka, pasagdi na. Diba? Ay, mga ka-story na na mga Mike Dun friends, no? Pero kung ikaw ako pang tanong Mike Dun friend, karon be. Unsa may imo ikatubag may gala, ha? Sa atong talagsaong pangutana. 0995-322-6237. Hello caller, may hapon.
3: May hapon, Magnum Gilbert.
0: May hapon, kinsa ni?
3: Pabugo ni Bibi.
0: Oy, Bibi! Natulog ka, Bibi?
3: Bibi, daigda ra kay Juan, tapoy lawas.
0: Oy, nasubraan siguro gabi eh.
3: Ay, pamaula, naglaba man ko gapon.
0: Ah, naglaba dahi ka gapon. Dahi. Washing machine or hand washing?
3: Washing man, pero kapoy magyapon.
0: Ang kapoy nagyapon, no? Lagi, no?
3: Ito na.
0: Ah, sige, direct sa akong, sa atong talagsang pangutana, baby. Para kanimo, baby, na may duha ka klase nga tao na professional, na po'y dili professional. Unya, kung awayon ka sa tao nga dili professional, unsa may bato ni mo, dapat mapatulan ni mo nga professional man ka?
3: Ibutan na to, karon. Ibutan na to, karon. Ako professional. Nagyaway ko sa dili professional. Ako siya pangutan noon. Kanang in-aray ko iba. Kanang may nahon lang ba? Dili yung magsinintaan na. Pangutan noon na ako. Hindi problema. Nga naman. Hindi imong kwan sa ako. Hindi imong kasupo. Anak lang ba? Pangutan noon lang. Niya. Mayon na siya nga, kanang nayang ipang istoryang kanang murag wala lay nansins kayo, ibutan takaro, nasina lang, inanak ka ha. So, kuha na lang. Kana, nanang siyang istorya, na ko siya. Nga, wala mong ko sara sa imo, nga istorya may na problema. Wala, dili na lang tayo, dili na na ko siya paturan kay murag pana siguro kana sina lang siguro kay ibata karon ako no na wala man koy dala ana niya wala man
0: daw bi kung ano kanang below the belt na iyang ano say mo below the belt na iyang pag ano bitaw below the belt na kaya iyang mga storya say mo
3: kung below the belt niya, makarekwan na gano'n sa akong kanandungong, makadaot na sad na. Dito na sad niya, anak, dito na sad niya, anak, sa kuhaan, kanang see you in court.
0: Uy, asa na court? Basketball court? O sa food court?
3: Ay, patawag na ko siya, panalitan, patawag na ko siya sa barangay.
0: Oh, okay, pag-ilipan yun. Pag-ilipan yun, masito na.
3: See you in court.
0: Ah, okay.
3: Anak, lugar yung buhaton? Anak, pero kanang in a proper way lang ba niya? Legal.
0: Legal
3: ay,
0: na.
3: Ano, makaingon na lang, ipatulan man na ni mong ako. Nadilig, below the belt naman.
0: Oh, nasubraan na bitaw, no?
3: Sobra na, makadaot na sa dungo. Ito ba kaya yung ipang ako, ano ba?
0: Oh, so, ipaagi na ni mo sa, ano, legal nga pamaagi.
3: Oh, legal nga pamaagi.
0: Okay. Kung medyo ano lang mga minarites lang libak-libak, okay ra na. Okay ra.
3: Oh, dili na, dili na. Dili na pero ayun mo below the belt na dili na sana mahimo.
0: Oh, lagi na. Bitaw na. All right. So, para kanimo magdepende pod sa sitwasyon. Magdepende sa iyang nabuhat sa imo.
3: Depende ra kung sobra na gyud na di na sad na mahimo.
0: Di na sa maayo na. Okay. Sige. Salamat kay baby ha.
3: Gilbert.
0: Okay baby, tulog na baby ha para mataas pa. Sige. Salamat kay baby, may ngapo nimo. Sige, bye. Moto si baby may gala tong Magdum friend. Salamat kayo ha sa imong pagtubag. Sa atong talagsaong pangutana. Para sa iya, wala ra. Istoryahan lang daw niya mga Magdon friends. Kay base madala rag storya bitaw. Kung medyo below the belt na, igo na gyud ang ubos. Agoy. Kaso-kaso lugar, legal ng pamaagi may gala ang buhaton. Para masato lang tanan mga gala. So muna siya mga Magdon friends ha. Kung ikaw na kay katumbag may gala, para kanimo kinahanglan bang patulan sa professional ang mga dili professional, ilabig na kung hilabtan ka sa mga dili professional. All right. Muna tong talagsaong pangutana mga Magdum friends, mo balik ta ay maghawa diya may gana kay tuloy-tuloy gabog kita sa atong programa ang Magdum Music Jam. Ug ato na makauban sa dili madugay si Magdum Diana Mendoza para sa ano ang latest marites. Mo balik ta tong oras ada stress. Uno na.
4: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
5: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Magnum News Alert. Orasa magdumradi wala stress, stress na sa hapon. Ano yung balita karong orasa? Namatigdan ni City Councilor Roger Abaday ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseyo sa Rakbayan ang susama nga pagkumpiyansa sa pipila ka mga tunghaan sa isgutaran sa seguridad sa ilang mga tinunan. Mato ni Abaday ang importante nga pahugtan ng kun pahugtan sa mga tigdumala sa matag tunghaan ang pagbantay sa seguridad sa ilang mga lugar aron dili mabutang sa risgo ang kinabuhi sa mga magtutungha.
7: Doon ay medyo pagka-relax, no? Tama sa iniilang physical security o kining control pagsulod o gawas sa ato mga estudyante, mga ginikanan o musulod diya sa eskwilahan. Medyo relax kayo. Kulang ang ilang pag-sita, pag-inspection. Patanang tao nga musulod diya. Apil ang mga magtutudlo o mga sulod diya sa kwan. So, kinanlan, karong panahon na sila nagin ng inspektuhon, taksyon sa mga kabataan. Ilang uniforme, ilang ID. O tanang musulod diya, bisag mga bisita, kinanlan, doon na ilang mga ID o mga timaan nga sila musulod o limitado ang ilang pagsulod diya sa school campus.
6: Ang pamahayag ni City Councilor Roger Abaday ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseyo sa Dakbayan samtang nagdusog manifestation ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court. Mato ni House Prosecution Panel Member ug mamamayang Liberal Conemel Partilis Congresswoman Laila Dilima nga kiniron mabuksan sa hingpit ang selyado nga kahon gikan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR nga doon na matod paisulod ga mga tax record nila ni Vice President Sara Duterte ug ang iyang kakapikas nga si Attorney Mance Carpio.
8: Is the opening of the sealed BIR box. Remember, na doon sa proceedings before the Committee on Justice noon, kinagkapasyahan ng majority of the members of the Justice Committee na huwag na munang buksan yung box na pre-sent o dinala ng BIR in compliance with the subpoena issued by the committee. Kasi there were questions about whether pwede, kasi nga yung mga non-disclosure provisions sa National Internal Revenue Code.
6: Ang pamahayag ni House Prosecution Panel Member o ML Partilis Congresswoman Laila Dilima. Karon sa itong Magnum News Hunter, DSWD Region 10 nagpaligon sa disaster preparedness o response efforts sa Northern Mindanao. Sa Balitaog Serbisyo, anaya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
9: Magnum News Hunter.
10: Gipaligon sa disaster preparedness o response efforts ang DSWD Region 10 is in order na Mindanao. Gikabutyag sa DSWD nga may appeal sila sa second quarter full council meeting sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 10 kon RDRMC nga gihimo karong adlaw sa Mulberry Suite and Business Hotel sa Cagayan de Oro. Is a vice chairman sa disaster response and early recovery pillar. Gipasiugda sa DSWD ang ilang padayon nga pasalig sa pag tag-ugdali o giingon ng epesyenteng silbisyo sa komunidad sa Northern Mindanao panahon sa kalamidad at emerhensya. At sa mga panagatigom, giaprobahan sa konseho ang mga resolusyon na nagsuporta sa celebration sa National Disaster Resilience Month 2026 nga pagpahandar usab sa Regional El Nino Team, implementasyon sa YACA program o paghimo og safety protocols alang sa mga insidente nga hindi mo sa tao sulod sa mga eskwalahan. Naghatag-usab updates ang mga miyembrong ahensya bahagin sa kahintang sa panahon. Pagpangadam sa posibleng linog o mga paralidad sa public health aron, masapaligon ang kaandam sa riyo at batok sa mga hulga o kalamidad. Matun sa DSWD Region 10, pinaagi sa likod ng koordinasyon o panagtambayayong sa mga membro sa RDRMC Region 10, masiguro nga ang mga Northern Mindanao sa pagatubang sa natural o human-induced ng mga panghitabo o adunay kapasidad nga makabangon gilayon o giingon nga hining na isgutan usab ng mga kalamidad maatubang gilayon na dili sila magproblema ilabi na sa pag-responde kauban sa ubang ahensya. Balita gikan sa DSWD Region 10, kini si Magnum News 124. Jane Luna sa Balita og Serbisyo, Magnum Radyo.
6: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna samtang sa tong Magnum Public Service gipahibalo og gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Health nga ipahigayon nga kuna ipahigayon sugod karong adlaw Hunyo 24 ni tuiga og hangtod ug adlawa adlaw 20 kuna pit sa 25 hangtod sa pit sa 26 ni nga bulan sa Hunyo sa Our Lady of Manawag Chapel Limket kay Center Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ug ang mismong kapistahan pag sa ulog karong umaabot Hunyo 27 ning tuiga. Makigalayo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugang handa sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum News Alert!
11: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
12: Let's listen to the music, relax, and have fun.
11: Magnum Music Jam.
12: Magnum Music Jam.

0: type.
1: Mister, talang saon?
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Alas tres, 18 na may gala. That was BTS may gala with Swim. Swim or Swim? Muna siya may gala, no? Oh, BTS. Basta tigulang, sweet. Wala yung namining may gala. BTS, basta tigulang, sweet. Oy, basta tigulang, Swim. Saon na lang. Kaoban pag-abon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alas 3:19 na nagtaas itong final hour sa itong programa may galang Magnum Music Jam. And tuloy-tuloy pag-abon ta. Hangtod sa alas 4 ha. Ayaw mo gawa di may gala. Kay mingawon mo ni Magnum Diana. May hapon Magnum Diana.
4: Hi, mayong hapon mga Magnum friends. Kumusta ang inyong hapon?
3: Swim. Nag-swim.
4: Swim. Mag-swim tungkol sa kaegan. Kailangan na mag-swim sa kasingot.
3: Malego ta malego.
4: Malego. Islang lang mga ito nila.
3: Lagi, oo. Oh. Kay usay kayo. Sakto ito, swim.
4: Oh, swim.
3: Pwede na ito. Why problema?
4: Okay na lang. Kay BTS, ano ni kanta?
3: Basta tiguang swim.
4: Ay, nga mo din ang meaning karon BTS. Basta tiguang swim. Kuya Wano, abi ko behind the scenes.
3: Lagi na. Depende. Behind the scene, kung ipatalikod din mo ang asin.
4: Mao ba? Gigi. Joke to.
3: Joke to siya.
4: Tawapod mo dira.
3: Oo, naman ko yung sound effects dali mo. Katawag din siya.
4: Diba? Di legit mawalay.
3: Di mawalay. Kaya na may naraman sa ako dali ang effects.

0: Ngayong hapon again, Magnum Diana.
1: Ngayong hapon. Kumusta? Kumusta naman mga Magnum friends? O, yun. Tagyod nga. Okay, gyapon ang inyong adlaw karunong. Hapit na mauman ang June. Medyo nakasagubang na. Almost one month ang mga estudyante sa ilang pag-eskwela.
0: Lagi na.
1: So, gamay na lang ang antos mga higala. Makahuman na jud mo sa inyong eskwela. Pero mas lisod gyud ang reality kung tas pag-eskwela.
0: Correct.
1: So, ako ninyo, inyo na nang ikuan. Kanang, sa tawag ni? Na wala ko ka, nalimot na ako sa term. Kana bang imong iano ang imuhang time? Oo.
0: Pleasure na lang.
1: Is it flesh?
0: Pleasure?
1: Pleasure.
0: Bitaw na.
1: Kama sa swam.
0: Katawa si ano?
1: Tawa si Angie, kaya wala ko ka kung ano ng exact word.
0: Lagi o. Ano siya? Bala ni bala.
1: Ni siya wala.
0: Ano, bitaw na. Bitaw mo na siya, may gala. So, bago pa lang nagsugod ang class si June, pabiya Magdam Diana, pero nanay namusil sa eskulahan.
1: Ay, ginoo ko, no? Unang bungad sa ilang academic year.
0: Bago pa lang.
1: Oh, makasad ka ayo nga. Ingana no mga bata pa nakahuna-huna nag mga ingana.
0: Lagi no?
1: Mm-hmm.
0: Ita nga tiguwang na o tawa kita kahuna-huna ana.
1: Sige. Makulbaan magani tabi sa mga awat lang tag ay magkuha lang tag magtapig lang tag mga sentavo sa gikan sa atong ginikanan, mga sukli. Wala na gid kahadlok ang mga bata karon. Kula lagi sila guidance sa parents. Strict guidance gyud dapat.
0: Correct.
1: Nagit authority ang parents. Dili kay ang parents, no, kanang madaog ras mga bata.
0: Correct. Anak yun na siya.
1: Okay. Dapat mahadlok jud ang mga anak sa mga ginikanan. Dili siya hadlok nga kanabang mura ka nakakita guwak-guwak, no, or horror. Kanang mura siya kahadlok po nato same sa itong balaang kahadlok nga ma-feel sa ito ang Diyos, di ba? Nga madlok ta magbuhat og mga ingani nga daotan kay dita gusto nga malain ang atong ginikanan, masuko ano ba
0: ana gid di ba
1: karon sila oi lahi na
0: karon ra ba kay grabe ka stricto ang mga entrance gate sa ano sa mga eskulahan.
1: School. Dapat naman gyud
0: kay gina-check up.
1: Di na dapat gid magdala og mga sharp things, mga
0: una na yung mga weapon. Doktor dito.
1: Lahipod na. Lang check up. Guard lang para mag-check sa ilang gamit.
0: Abin ako.
1: Grabe
0: ako,
1: siya.
0: Abin ang doktor. Ipa-ato dito kayo mag-check up sa mga bag.
1: Grabe po do.
0: Mag-check na.
1: Check lang.
0: Lagi na. Lagi na. Kaya mga batanon ka rin. Kaya ang uban. Magdala. Basta magdala kutsilyo. Ano ba ito?
1: Oo. Makagunit lang sila mga weapon. Kimurag feeling nila is na sila yung power.
0: Gamhanan na kunungoy sila.
1: Gamhanan na sila. Kuyaw kay mga bata. And then, di ka makaingon po nga. Inosente lang git po sila. Kay ilang gistadihan ang law. Nga dili sila mapriso. Kay mo pa nilang edad. Juvenile.
0: Juvenile.
1: Kuyaw kayo na sila karon. So, di ko kumakaingon nga inosente gid sila.
0: Lagi.
1: They are criminals, gyud. Nga, mubo lang gyud ang age.
0: Dapat sila, kanang mga bata, mga nanang edad, mga minor, lagi na sila. Pero, ay lang una-una, marag di naman minor, di ba?
1: Di na minor.
0: Kung nakapatay mga ganit sila, dapat mapriso. Gaya po na sila.
1: Gani.
0: Or kay, ang kinabuhi, ba, di na mabalik.
1: Malagi itong sikon.
0: Kunya, sorry. So, mag-sorry,
1: no, sorry lang.
0: Sama na yung sorry kung wala
1: sorry
0: na.
1: Lang bata pa ko. Ano lugar?
0: Sorry kaya kayo. Wala. Naplanuhan, manggod.
1: Naplanuhan.
0: Okay lang kung aksidente nga na igo, na pusilan.
1: Wala gituyo.
0: Wala gituyo.
1: Naka-discover lang og pusil. Wakabalo nga inga ni onday, magbuto na. Siguro ka na ang wala gituyo. Pero ka nang giplanuhan, kabalo sila, unsa ang pagsulod sa bala, pagpusil. Ay, criminal joy.
0: Lagi. Muna siya may gala. Lisod kaayo. Batanon na kaayo ang, ano, ang mga
1: criminal.
0: Mga criminal. Gabuha itong dilimaayo. Munang dapat atong balaod sa medyo mo-adjust sa sigurota, di ba?
1: Mo-adjust ang balaod. Og higit sa lahat, mo-adjust ang ginikanan. Dapat nga, kuangin sila, sa ginikanan manggod magikan ang rules.
0: Correct.
1: Di ba? Kung unsa ang rules nga gipatuman sa balay, unsa ilang nadak-an, mopod na sila nga mga bata. Di mo kakaingon nga sa lagid totally, 100% sa mga bata. Kaya syempre, namulat sila sa mundo nga wala pa sila kabalo. And then, through observation, nahagayin sila knowledge. So kung giunsa nila pagkakita ang ilang environment, unsa ilang natunaan, mopod na sila pagdako. So dapat ginunta magsugod sa ginikanan na.
0: Naapod ka ng online games kung daw to sila Magdum Diana?
1: Oo. Ang saka ng online games kasi mga PUBG, no? Mga COD, Call of Duty.
0: O nana.
1: Pusil-pusil.
0: Gorebox ba to? Gorebox? G-O-R-E-box? BOX
1: Gory. Ah, dili Roblox?
0: Dili po dito Roblox.
1: Ah, bago lugar nga games karon.
0: Ah, balok kaya kung ibaon kay mga ano raman, mga dula ra magkog takyan.
1: Durabox.
0: online takyan. Games lang ida murag more on war combat ana bitaw ang games ang tema sa dula.
1: Mm.
0: Well, siguro nga medyo na
1: isod silang utok.
0: Mula ginao.
1: Oo nga, they want to kuan to try in a real weapon in real life.
0: Lagi-lagi.
1: Wala nila na-realize good nga. Agoy, ginoo ko. Kaloy sa mga bata, no?
0: Lagi.
1: Upat na matay, di ba?
0: Upat? Or something na na?
1: Oo, murag upat yata. Nati isang namatay siya kay... Nangusog siya nga, iyang i-close ang door para dili bitaw makasulod ang kuan. Naigo na hinoon siya.
0: Lagi. Loy kayo. Loy mga igala. Na mga pangitabo mga Mike Dun friends.
1: Nag-all gani ko sa kong brother.
0: Mm.
1: Nag-chat ko niya yesterday.
0: Oo niya.
1: Nana ko niya nga, always ika mag-amping kay pangayo ra bagiti ka sa Ginoo. Siya gingin.
0: Always, ako. Always pag-amping nga, di makita ang pusil ha.
1: Lili po doy. O, niyo ko niya nga, asa man, gibuli ka di ha? Or ikaw ang bully? Hindi man po di. O, siya nga, close doon niya, tanan niyang classmate. Ako na po siya gignan nga, kung magkagubot man gani, magkinaunsa dira, dagan jud ka.
0: O, dagan gig ka.
1: Sao na lang yun.
0: Okay, para makita ang pagka, ano bitaw, actor.
1: No, sa una kay, gabi actor yun. Sa una, murag, ang school is a safe place, di ba? Murag karagi, it's no longer safe naman.
0: Di na safe.
1: Dapat should nga, grabe naging kahigpit ang security.
0: Oo, dapat ang ano, nanagi magbantay diya sa mga gates sa nabita.
1: Oo, naka-post lagi si Telma. Ka-familiar ka ni Telma, content creator itong Bayot. Nag-post siya goan, bagong content niya nga naka, siya bali teacher. Nagkuan siya bulletproof nga vest. Nagsuloob siya, and then uniform din niya as teacher. Iyan yung gigna ng mga estudyante niya nga di magdala-dala og mga weapon. Inga na. Niingon nito yung isa estudyante nga, kung anday ma'am, bullpen, kung itusok na sa liog, kay makapatay mag-iapon. Muna nang gigon nga, agoy, wag di luwas mga teacher di gigapon ani. Kibisag bullpen, magamit as a weapon.
0: Labi na bito ka ng mga medyo na yung mga estudyante nga badlungon. Unya, badlungon sa maestra, murag malain sila.
1: Malain.
0: Oh, kanang ops, magsaba, kanang magsaba, uban pa. Ang mga bata ron lain ang huna-huna, kasapaan man ko.
1: Oo. Ilan ang i-take into action ng ilang huna-huna? Kita sa una kita mo dapat kalagot no, sa huna-huna ra gyud. Hey, makalagot man itong teacher.
0: Oy, madlock naman ta sa una.
1: Oo.
0: Sa atong mga teachers nga itsura pa lang.
1: No?
0: Oo, kada bitang mga saba na itsura pa lang bitaw, kita no or mag
1: terror kay ba?
0: Naibuan na. Terror kay itong maestra.
1: Unya, huwag makasabaan ka. Tama na, Jude, kagyaw-yaw.
0: Ana.
1: Magyaw-yaw kasi mo mga close friends. Ngayon, hindi ko ganaan nga maestra. Ana. Pero never kita makauna-una ang bitaw mag-violente na.
0: Lagi. Lahi na yun. Lahi rin ganda ang dagans panahon karon mga gala.
1: Lahi na, lahi na.
0: Okay. Anyway, sa lang stress, 20-onsyo na itong talag sa mga pauntana, magdumdiana. Duha ka klase ang tao diri sa atong palibot na professional na apoy dili professional.
1: Mm-hmm.
0: Parang litan awayon ka sa dili professional Mike Dumdiana. Kailangan ba patulan ang dili professional?
1: Depende siguro sa
0: professional man ka.
1: Munang giingon nila nga kung professional lagi daw ka, ayun na lang patula. Kaya mahimo po daw kuno kag unprofessional.
0: Oh, munang kasagaran to madunggan. Ay, na lang siya oi,
1: dili lang siguro sa ingon nga ipasagdan lang nimo, like dili nimo balibalihon, dili nimo siya i-entertain. Siguro imong paningkamutan as professional, as tao nga may knowledge, nakahuman og eskwela nga ipasabot sa iya ang situation. Pero not in a way nga mag-shout-shout bitaw ka nga mura po ka walay giskulahan. Ngayon po ka, anak po ka.
0: Si Magdum, Angelica.
1: Angelica, ganun.
0: Angelica, guwapa. Guwapa si Magdum, Angelica.
1: Siya kadungog.
0: Siya kadungog din.
1: Kadungog din. Wala lang niya gipansin.
0: Okay, ano siya, tinuod.
1: Busy person.
0: Una-una siya, tinuod din.
1: Abaka busy person na siya, busy person.
0: Lagi yun, saan na lang.
1: Naglabad ng ihang brain cells.
0: Oo, lima na lang kabuok.
1: Lima na lang.
0: Giiyap gud no.
1: Sumao lagi ito no. As a professional, imahang ikuan, imay pasabot ang situation. Clearly, kung namang gani, wala sila'y nasabtan, pero not in a way nga ka na bitong imo na bito kaminusan?
0: Mga isog, grabe na sila magdamdayan na.
1: May yung kakabugok ba kay nimo? Inga na, dili. No, dapat yung nga, ay ma'am, inga ni mangod na siya. Kana bang may nahon gyapon ka, professional gyapon ka.
0: Na pagka, ano, pagka-approach.
1: O, pag-approach.
0: Lagi.
1: Dili ka ng awaton po di mo kung giunsa ka pag-approach sa katong unprofessional nga. Gitudlo ka, giyawayawaan ka. Anay. Ikaw po, mubalos po ka. Ayun na lang.
0: Di na lang.
1: Mahinahon ang iyong pag-iisip.
0: O pwede sa pasagda na lang.
1: Lain mo kung imo siyang i-totally ignore.
0: Kay Mugara, no?
1: Ma-feel nila, ma-feel nila nga, ay, wako kay paminawan, sala, gini niya. Mas musamot ka, kuan, kakusog ang ilahang.
0: So dapat imo siyang taganog panahon lugar.
1: Di ba, imo siyang, murag, ma-feel bitaw nila nga, na nadungog sila ba? Nga, they are heard, ano bitaw? Naminaw ka sa ilahang gibati ang ilang giingon. Ano ba?
0: Alright. Natay caller, 5-8, may hapon.
2: Hello, Manong Gilbert.
0: Murag tawad-tawad.
2: May hapon.
0: Murag niyato na po kagbukid nun siguro ba? Kay tawad-tawad nun ka, walang ka. Tawag. Ha?
2: Wala na, kiwang may sugo.
0: Wala yung sugo, di ay. Okay. So, unsa atong lingaw karon, Hector?
2: Wala. Kuan, gikan ko nagkuan dahil ginawag ka sakit-sakit ba?
0: Nag?
2: Sa kuan, sa may isa panahon.
0: Nagsakit-sakit ka?
2: Hindi, pagudulan.
0: Ubo daw, be? ubo.
1: Hala, agoy COVID na.
0: Dili, ubo.
2: Gilbert on air.
0: Lagi.
2: Thank you, ubo ba sa on air?
0: Lagi, no? Kaming mga DJs, dili kami mag-ubo sa on-air eh, kay lain man.
1: Lagi, lain man.
0: O di ba, ayo kay so, madunggan sa dagang katauhan, o niya, mag-ubo-ubo ka sa radyo, di man guna. Pwede.
2: Pwede mag-iya po naman ng Gilbert para ni, kuan ba, aning Mike Enriquez, di ba?
0: Style man to niya.
2: Nag-ibonsay, kuan, yapon.
1: Excuse me.
0: Kabalo ka sa history anang, anong inanay ang style? Kay mahilig siya mong kaugman ni Magdum Diana. Unya, ganyuskas ba yan siya?
1: Daw ba?
0: Unya, usay, matukan ba siya sa money?
1: Oo.
0: Ganyuskas siya, matukan siya. Excuse me po, muna na muna dahil na siya.
1: Money day to?
0: Muna, yan ang sigurta na.
1: Okay.
0: Muna siya.
2: Muna, si Kirito na ika-count sa money.
0: Oo, muna.
1: Si mag-count sa money, no?
0: Para maka-excuse me po, puga.
1: Bye-bye. Bye-bye dito.
0: Ay, sa Bernes pa to.
1: Sa Bernes pa
0: Bitaw, so, Direkta Hector, sa itong talag sa pangutana, dapat ba patulan ng mga dili professional, nga professional man ka? O dili lang patulan, unsa man?
2: Patulan ako.
0: Patulan ni mo? So, muingon lang sila nga, professional, ipatulo o dili professional?
2: Patulan ako, Manong Gilbert, pwedeng dayan na, in a nice way.
0: Nice way,
2: gyapon. Dili na ko siya patulan, kanagitong, kanang violente na kayo. Kaya mo lagi na, it's not the matter how educated you are. What the problem is, attitude. Kaya di man na mag-matter magandang profession, yun ang inanagita mo lang. Wala big word, magandang yana. Isang pagkuhan na ka, namang yapo ay professional na dili educated. Nakabalo bitaw. Mura yun na, mag-base, maguna sa itong attitude. Inanaman ng big word. Parang ako, patulan ako siya. Pero, in a nice way. Ana bitaw dili bitaw ingon nga kung unsay ang gibuhat niya sa imo ha. Wala imo gyapon buhaton siya dili.
0: Kung sagit-sagitan okay. Kaniya dili ka mo inana.
2: O dili na ko na siya sagitan gyapon.
1: Kinsa na lang dito so para mahilo.
2: Istoryahon ako siya, Madam Gilbert. In a proper way.
0: Dobi, di mo siya dobi, di mo siya maminaw sa proper way. Gusto siya kanang singgit gyapon.
2: Ay diyan na ta mag base sa legality. Okay, nani man din mong gusto ato tag barangay.
0: Adaw ba yung unsa bendalo ana?
1: Bendalo.
0: Bitaw.
2: Ang bendis sa ginainana nga mo reasonout kid Madam Gilbert pa. Dili lagi ko inana gid nga batasan. Pero mo lagi na antaw manggut kung inana bitaw attitude. Antaw manggut basta maigo na gani. Di gina sila mo kuan gid. Kana bitaw mo kuan silang kagulingon nga. Na kuan sila na igo. Wala bisag kabalo na sila nga sayo. Di sila magpaingon nga sayop sila. Muna yung problem. Pero kung inana bitaw, usahin magandang tao, kung imo bitong istoryahon, in a way bitong inana bitaw, kana sila makasabot mo na sila, Madam Gilbert, Madam Diana. Muna ginaingon ba nga, many are educated, but not all totally mannered. Ano bitaw? Bisang pag, kaya nang inana nga situation, kung bisang pag professional or unprofessional, kung ay imong attitude, inana ni gig ka. Wa gig ka. So the best way, kung inana magiging situation, sa ako nga part, patola na ako siya, pero in a proper way, in a nice way. Kung ako magod man ng Gilbert, depende maguna sa situation. Ako, bisang pag below the belt, or unsa ba yung istorya niya, i-shout out ba niya sa tanan barangay, sa Tibok City, or i-broadcast ba niya diya sa on-air, sa radio, ako wala ko, dili, wala kay madunggan sa ako. Ako ikabalo sana, smile.
0: Uy, smile.
1: Natawar smile. Tanggal marapil.
0: Yan, nagkakalamonggay.
1: Nagpilit. O, ito na lang design man to siya.
2: Katawaan talaga, Manong Gilbert.
0: Katawaan
1: ra. Ay, katawaan na daw ka, Manong Gilbert.
2: Ayaw, pag-inaan. The best answer,
0: Manong. Dili, ito. I-address na yan. Ah, i-address lang.
1: Gani.
0: Dili, ako to.
1: Abi ko ikaw. Oo,
0: dili to. Tabi, tabi. Padayan, padayan.
2: Para ako, Manong Gilbert. Magdanda yan na. Muna'y pinaka the best answer nako nga akong ikwan siya ha. Kay the more magud na imong patulan, the more magud na siya mo abuse. Di ba? O depende gyud po na sa situation, kung physically abuse na gyud, nga iya na gyud kung dapatan, dili na na pwede.
1: Man dapat na gyud ka.
2: Dili ta ka malusan through physical abuse.
1: Ah, dili, dili.
2: Pero, dito na ta magkita sa legal. Ikaw, tagigay, paagi tagigag legal.
0: Legal,
2: wala professional nga way. Pero kung inana nga gikuha na ka, gibunog ka, ang imuding balos, bunog ka, wala ka. Wala gabutang gyapon na naman ng Gilbert nga kung unsay ang gibuhat, kung unsay ang gibuhat si Moa, mo gyapon yung buhaton, na mura gyapon ka unprofessional gyapon ka. So dapat ikaw ang, wala kumbaga ba, wala maguna siya timbangan. Uy. Dapat kung, kuan, yan na bitaw, kumbaga, ang yamang attitude man yung Gilbert. Kaya bitaw wala na sa passing. So dapat imo na siya toliron. Para na ako di man gugo ganag kanay na bitaw man yung Gilbert itolerate. Dili ko ganag ginana nga kuan behavior. Pero bitaw pasagan okay ra ana once twice thrice okay ra na.
1: Pero kung German di check count ba?
2: Pero permanently madong Gilbert. Wala na. Nana ko ay action na na. Pero dili ingon nga physically. Nana nga situation. So nana, isura na ako siya in a nice way. Di na ako siya pasagan. Kay, kung nana mang good, makita mo guna niya, ang imo bitong kuwan bito, ay mong kukuling ngayon, ah, wala na rin ni si kuwan day, ah, ako ning kuwan naman bito. So dapat po nga, tagay po na, nimo siya leksyon.
0: Mahal na bang kilo ron?
1: Lagi mahal na. Pila ng kilo karon sa election?
0: Dili. Oh, election.
1: Election. Election. Ah, bisag na ako niyon. Magugag pila mahal ng kilo.
2: Makahiblad na
0: magandaya
2: na.
0: Oo, tayo na. Makahiblad na. Di maayo.
1: O, basta kay lami.
2: Makahiblad na. Nasa kolesterol.
0: Makahiblad na kung wala. Pero kung naa, lami.
1: O, lami. Good.
0: Mag-BH pa.
1: Tama.
0: Oo.
2: Lagi.
0: Ang green na lang dahil siya. Lagi na. So, taganin mo siya, ano, pagtulunan, lesson, ano.
2: Taganin ako siya. Pero, in a proper way, in a nice way. Kaya bito, istoryaw ni mo siya nga, dili bito ka nga, i-violent. I-violent din mo ngayon nga nga. Kung ano bito, kung magsagit-sagit siya, sagit-sagit mo ka. Dili. Dapat na ka sa kalma. Wala kung baga ba, neutral ka nga part.
0: Dobi ko nga, si Hector. Hector, bawang TL. Ada lang ka. Ayaw ka, suko.
2: Thank you. Ay, suko, ma'am.
0: Singgitan siya si Hector. Ikaw, Hector, ha? Ada lang ka. Si Hector sabi, unsa man day akong salat ni mo?
1: Ana.
0: Kalma na ba? Kalma lang.
1: Oo, kalma.
2: Pero kung inana naman ng Gilbert, nagdandayan na, physically abuse na, adilin na siya pwede. Dapat na magbarang ko na
0: legal na kuwan.
2: Legal na pamaraan. Okay, may istorya na ta. Rito, gusto mo ni kaginan eh. Ato ta. Magkuhan na kitag professional. Ligid nga.
1: Ato ta, sumpagay ta.
0: Ligal lang.
1: Ligal
0: lang.
2: Walang ginaingon, Madam Gilbert, nga, dili gina siya mag-base yet how educated you are. Ang problem gina na is ang imong attitude.
0: Attitude
2: yun.
1: Attitude.
2: Kaya dagan man nga, kuhan, nga, di man nga nag-attitude. Sa pagwala ng eskwela, bisa ginana bitaw bro. Ginana nga, kapalo bitaw siya mo, kung bitaw siyang kagalingon. Ana ba? Mudala. Ginana, mga adin ni Mayo. May
1: GMRC. Good manners and rice cooker.
0: Sorry.
1: Nasayop lang ko, gigutom gid siguro ta. Okay, lechon magagaina. Karon magdungag na unta ta.
0: Kandak to kandak. Pero kanang gamay ba kandak?
1: Kaakang pandak na siya.
0: Pandak na ito.
2: Pero importante gyapon ang kuan gyapon Madam Gilbert, Madam Diana, ang education.
0: Ah, binang rice cooker.
1: Lagyabi ko rice cooker importante. Kaya aron makadungag na.
2: Importante gyapon na siya kay makadugang manguna sa tong knowledge.
0: Ang rice cooker.
2: Pero inaanang yung situation kung inyong batasan inaanang na yug ka wala gig ka
0: ang
2: so
1: rice cooker.
2: So dapat ka na siya, di gina siya itolerate para na ako
0: ang
2: pero di na ko na siya tumpangan di na ko siya tumpangan
1: lagi
2: physically
0: lagi yan na lang
1: humana
0: Ana, kay mga natakan na may rice cooker na nailechon di kompleto na
1: diba bugas na lang wala mo kilis na lang tayo ni
0: Bitaw, salamat kay Hector, ha?
2: Thank you, Madam Gilbert. Madam Diana.
1: Yes, thank you.
2: Thank you.
0: Oh, sige, bye-bye. Moto si Hector Magdum Diana. Oh. Salamat sa iyang tumang sa atong talagsaong pangutana. So, naaga po you know, naaga po panahon nga dapat patulan. Yeah. Dependera gapon. Mm-mm. Pero, dili lang ka mo apil-apilog singgit.
1: Ana, same sa akong giyon ka kaina.
0: Muna kayo, giawat lang na ako.
1: Oh, giawat rapod niya.
0: Naitubag dari ha. Hi, Magdum Diana, Magdum Gilbert. A professional person will be humble and understand. Uy, na may nanawag. Di na tumabasa kayo na nanawag. Diyan lang ha. Dari sa tasa call. Hello, ha?
3: Hello, good afternoon.
0: Sana
3: eh. Yeah.
0: Oh. Kitsane.
3: Si Kwani. Jamok.
0: Ay, kada ni Jamok. Ah, okay. Sige, unsa may tubag ni mo ni Jamok? Kailangan ba kung ikaw professional, nakikaaway nga dili professional, dapat ba sila nga patulan o dili?
3: Ah, sa ako siguro, dili na ako patulan.
0: Dili ni mo patulan.
3: Oo,
0: okay. Kaya... Sama na bomba niya, ang may timer.
1: Kadelikado ba?
0: Oo, oh, Jato, dili niyo patulan kay...
3: Kung ako profesional, no, niya siya dili profesional, mura man, no, nakiglibil ko sa iya.
0: Oo, oh, makiglibil. Oo, oh, so, para... Dayon, so, dili patulan para di mo parang level.
3: Oo, oh, dili na ko. Hindi na ko siya patulan kay Murad. Kung patulan na ko siya, wala po kayo makuha kay mas taas pa ko kaya ang pangunauna niya. Kaya kay hubo ko sa pangunauna. So, isod na ba ng tao may grado nung Gilbert kay kung siya mapit siya ang utok, more din na isulti. Ngayon siya nga, Murad po si Pilo Pascual nung niya dili kinoo na wala ikasipo na ko.
0: Ay, muna siya. Oo, so dili gini mo patulan na lang jamok para wala isamok.
1: Oh, medyo magkarayin ba?
0: Oh, ano na lang no?
3: Paingon naman gapon sa way nata.
0: Alagi. So muna lang na, pasagdan na lang ni mo.
3: Oh, labi na ka ng mga marites na tao ay mga kispe na ba yun na? Ganahan din sila. Kala kispe
1: ko nun ni. Marites ra ba po ko?
0: Pero in a nice way, man po ka na
1: in
0: marites.
1: In a nice way. Professional lang.
0: Oh, professional.
1: Professional na marites.
0: Nakagunit na kaya ano ba? Degree holder ba?
1: degree holder. Nakagunit po dog mic.
0: Nakagunit dog holder. degree. Salamat kay Jamox, ha?
3: Sige, salamat.
0: Ah, sige, may nga po ni mo diya. Salamat. Okay, mato si Jamox Megala.
1: Jamox.
0: Salamat ka ayo sa imong tubag sa atong talagsaong pangutana. Tay mga basaon sa Bekadjot lang beng, mga tubag sa atong mga higala dari Magdum Diana. Okay, wait lang ha. Kay may na ang kalaban, may higala. Okay, wait lang. Maing hapon, Magdum Gilbert. Ako, di na nakupatulan kay wa may pulos. Oy.
1: Ay, grabe naman.
0: Way pulos daw. Oh, grabe, no? At itong balikan itong in English nga tubag dari. Hi, Magdum Diana, Magdum Gilbert. A professional person will be humble and understand the bad attitude towards the non-professional person who may be envious, jealous, ambitious. Thanks. Gikan kay Kriza.
1: Crazy. Thank you so much for your very, very nice answer.
0: Very nice answer. That's very, so very, nice. Very.
1: English yarn.
0: English yarn. Ngani.
1: Ngani.
0: Si ano, nanawag si ano, oh? Si Heidi Rons. Oh, for sure, shout out right to you, ani ba?
1: Pwede pa shout out, Magnum Gilbert.
0: Oh, gibutan. Gibutan. Sana okay. Ato sana yung Abrian may galang mga tubag be. Good PM. Na yung mag-shout out. Shout out ako ituyo na yun ni Putol.
1: At na ako yun nun gi-off.
0: Gi-off na noon niya. Hi, Magdum Gilbert. Good afternoon. Shout out kay shout out Magdum Gilbert kay Antorax Licera sa Taguluan. Thank you, Magdum Gilbert. Walay isa pa yan. Alright, natay caller para magpa-shout out. Hello, shout out ka. Oh, mag-shout out ka, mutubag.
4: Tanang, mag-kwan lang ko, bihangyo lang ko, mag-greet ko, birthday.
0: Ay, huwangyo po, may nga mutubag sa ka.
1: Gani.
4: Ana, maulaw man ko.
0: Ah, maulaw po, may nga mag-greet ka birthday.
4: Oh. Eh, di man ko maulaw, basta mag-greetings lang.
0: Ay, qualify, dapat ano man, part gina sa atong, ano, kanang sistema ron nga mutubag sa kadaan before mo shout out, na?
4: Pero pwede lang. Simple lang magnong-girlfriend.
0: Ah, simple ro. Pwede ka. Ayo, so si ikaw pang
1: mga 500 words.
0: Oh, kanang 600 ra.
1: Ah, 600 ra.
0: Basta si Heidi Rons, kuro gid ko ani. Maulaw ko ani ni Heidi Rons. Oh, unsa man sa itubag nimo, dapat bang patulan dili?
4: Ay para sa ako magnong-girlfriend, dili ko mapatol sa professional kay layo na kayo pod sa iyang degree.
0: Ah, di ba ko ikaw professional ka, awayon ba nimo ang dili professional? Ah, ka ng patulan ni mo?
4: Dili ko mangaway magnong Gilbert.
0: Di ka mangaway?
4: Oh, dili ko mapatul sa kanang labi nagmakaway ko kanang professional.
0: Ah, nga naman?
4: Ah, dili lang kay
0: wow.
4: Kuan ng professional man siya.
0: Ah, lagi no. Oh, lisuras.
1: Oh, dili lang. Oh.
4: Kanara magnong Gilbert, eh. Mag-greeting sa dayong ko, happy birthday.
0: Ah, sige, bye-bye.
1: Sige, bye.
4: Wala pa man ko nag-greeting.
0: Ah, wala pa di ay. Wala pa di ay. Oh, sige, kinsa
4: may... Aniyo na ko magnong Gilbert, ha?
0: Oh, kadaad lang mo kagang niyo. Sige, go.
4: Karoon pa man ko nakatawag sa imo, ha?
0: Ha?
4: Karoon pa ko nakatawag.
0: Oy, lagi no.
1: Supo, oy.
0: Oh, last time yung nanawag kay gapon pa man. Oh, bag-o pag dugay na gid ay.
1: Bag-o karong adlaw.
0: Abi daw kinsa may nag-birthday? Kinsa nag-birthday?
4: Kanang ako manang na sa City Home, happy birthday Mrs. Nancy Gomez. Sa City Hall.
0: Yung mama?
1: Manang.
0: Ako
4: manang. Manang na ako.
0: Nasa City Jail?
1: City Hall.
0: Ah, City Home.
4: City Hall.
0: Ah, City Hall. Ah, City Jail. Sa pala
4: ng upol, magnong Goldberg.
0: Ah, okay. Dayon.
4: Manang Nancy Gomez. Happy, happy birthday to you and you have many more birthdays to come. I'm your loving sister, Heidi Wons and Neta Lugsanay. Thank you kayo magnong Gilbert and magnong Diana.
1: Okay. Yes.
0: Salamat
1: thank
0: you. Lady M, Heidi Rons. Salamat kayo.
1: Bye.
0: All right, but atong magnum friend nga si ano si Heidi Rons may gala.
1: Oo, nag-birthday ang iyang manang Nancy Gomez.
0: Lagi na. Gutom ra ba unta?
1: Lagi, murag itinuod na unta ang lechon nga tong gitapik kaina.
0: Mao lagi na. Ako musukol ko, uy. Ipadaplin sa nako akong pagka-professional Magnum Gilbert. Ay. Ayay, kayo siya.
1: Ay.
0: Parehas raman mi tao, walay powers.
1: Okay.
0: Uy, shout out day dayon day. Shout out ko sa taga Zone 1, Buara, Bayabas. Salamat from Nazareth.
1: Grabe. Iya gid ipadaplin sa iyang pagka-professional. Makigbugno gid siya.
0: Kung biniraog, ano, biniraog mga bangas, ah.
1: Anapod siya.
0: Anapitang.
1: Agay.
0: Ah, lagi, no? Namang yusay nga, di niyong mapunggan imong emotion, Magdum Diana.
1: Oo, pero kung ka naman kung professional na ka, labi na kung naka-uniform ka, marag downgrading kay tanawin nga, professional ka, pero ing-ana, imong dating.
0: Lagi, no?
1: No? Nga marag ka-level rin ni mo siya, kaya marag mura mong pwede mong batasan.
0: Oo, pero kung hilabta na siguro imong pamilya, marag lahi na ng storya.
1: Marag lahi na ng storya.
0: Oo. Saan na storya na?
1: Chinese na. Xin Shang, Xin
0: Shang. Ah, wala na siya. Sakto din, lahi na ng storya.
1: Lahi na ng storya.
0: Ah, lagi, no? Anyways, may gala. Uy, mag-binarites at na may gala. Kay happy na alas 4.

Hello, hello, hello, mayong hapon mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:50 na sa hapon. Kini si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdala mga bagong init o trending nga mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Manusod ni ang latest mga Magnum friends, viral content creator nga si Lance, mialma sa mga nagdayag kaniya apan nagmaliit sa ubang kababainhan. Ni padayon siyang baruganan si Luis Ann Nagal o mas nailhan nga si Lance batok sa pag-objectify sa kababainhan. Ang content creator og estudyante sa veterinary medicine may pagawas og mas ligon nga mensahe ngadto sa pipila sa iyang mga followers nga nagamit sa iyang pangalan aron kaminusan o pagkumpara sa ubang mga babae. Gipasabot ni Lance nga dili niya dawaton ang suporta sa mga tao kung kini nagpasabot sa pagtan-aw sa kababainhan isip butang o sa pagpakunhod sa ilang dignidad. Para kaniya, mas importante ang pagbarog sa hustong prinsipyo kaysa sa pagpadaghan sa followers o pagpasikat sa social media. Kilasab niya nga wala siya dayon nakahatag o komento bahin sa maong issue tungod sa iyang kabisi sa pagskwela. Naglaomsab siya ngang iyang mga followers kay makasabot sa demand sa iyang schedule. Nadasig ang daghang netizen sa iyang pahayag o gidayag siya tungod sa paghatag o importansya sa respect o gustisya alang sa mga kababainan. Nailhan si Lance, pinaagi sa iyang mga educational o science-related videos o daghan ang nagpasalamat sa iyang paggamit sa iyang plataforma aron ipasiugda ang maayong pagtratar sa kababainan sa online o sa tinuod nga kinabuhi. Og mo na itong mga higala itong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest marites.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligat.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago niyong magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
4: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imo sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. May powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rica Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kagman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, Dutch, box, 90s, and today, this is Magnum Music Jam. Music Jam.

0: Kita yung oras magdumdayan na.
1: Ay, wala na dito oras.
0: Nauga na.
1: So, muna itong mga higala, no? Thank you kayo sa inyo, hang perning pagpaminaw sa Magna Music Jam. And balik lang gihapon tanin nyo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending. O pachada ng mga music, o mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Deanna Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye!
0: Alright, salamat Magnum Deanna Mendoza. Maing hapon, Magnum Gilbert, mga gudnin, naitabo sa ako karon ba? Singgitan ko og teacher Bagyod. Teacher Pagyod! Pastilan, pero nag-walk out ra ko kay basin mahurot akong pasensya. Retirable na ra ba?
1: Okay.
0: Pastilan, lagi. Muna nang maglikay na lang ka.
1: Ano na lang?
0: Kay basin mahurot yung pasensya. Pero asa man pwede mag-refill anang pasensya na?
1: Kinahurot na good. Oh, puno na sad.
0: Lagi na. Wa na. Mag-refill ta para di mahurot. Itaw, salamat Magnum Diana. Huwag sa itong mga tigpaminaw. Musunod na sa Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports Mega. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
2: Andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi, enroll na!
3: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Add to na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
11: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
10: Ha? Ngano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
10: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
12: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999 0988-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum Wanted Job Hunters.
12: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
9: Magnum Wanted Job Hunters.
8: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment na di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang

tangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Reports.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 4:19 sa hapon. Mga igala, kumusta may hapon ka na itong tanan? Welcome, welcome sa itong tulumunan ng mga programang Magnum Reports. Dining adlaw-adlaw karon mga higala nga Miyerkules, Hunyo 24, tuig 2026. Oy, happy fiesta sa itong mga kaigsunan din ha, nga nagahimo sa pagsaulog karon sa ila pong kapistahan. Katulaanan po no, sa San Juan, so siguro po da, dina sa mga nagsaulog karon sa ilahapong kapistahan sa San Juan, nakaligo agad po siguro po mo no. Kaya mo magin po natong naandan basta sa San Juan. So, unta nga itong mga kaigsunan din ha, nga nagahimo no, sa pagsaulog sa mong kapistahan, na wargit po da, na tugaw po ang inyo po mga kalihukan, niini po nga ito ang mga tao, madali na po magmaoy kung makainom na dayon. Ta okay ra mo din ha? Kaon lang yun, kaon. Mas may pang daghan nga kaon. Pero ay lang po ng kanilang mga tambok para di po magluya po dayon. So mas may nang kaon lang, kumuinom po mga igala, tubig na lang. Kahit kung ilim nung mga kaubog, makadaot man gihapon. Pero kung muinom yun, drink moderately gihapon. Oras alas 4:20 sa hapon, kini si Magdumanja Osaro, inyong makauban, gikan karon na hangtod ta sa alasay sa kagabion sa duha ka oras na itong programa, inyuhang masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos itong kauban silang tagsa-tagsa kalukasyon. Kaya naa sila si Magnum Hunter 19, Metro Kawaktulan, Magnum Hunter 24, Jain Luna. Mga detalye po sa balita ni Magnum Hunter 13, Riza Cruz, o mga reports sa itong Magnum News Center. Pinagi ni Magnum Hunter 17, April Borja.
0: Magnum Reports.
1: Aras alas 4:21 sa hapon sa tunga pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Kini si Magnum Angel Sado og unya mahigala sa itong pagpanag-uban. Nining atong duha ka oras nga programa, masayran po ninyo. Sitwasyon sa itong palibot lakas panahon dagan sa trapiko. Og gawas po ni Ana.

0: Yo po nga Sairan din po mga higala ang mga updates po no dinhi sa atoa pong palibot ay mga dagko mga kalihukan po karon nga gihimo nga to ang buhatan sa COWD aron mapahibulo ngadto sa publiko kung musugot ba pud mo nga niini pud laging ilahang gilaraw nga rate increase sa tubig. Tungod kay aduna na gyud daw kunoy panginahanglan nga i-implement kini dinhi sa atong dakbayan o galakip na no ni adto pong mga gi-supplyan gyapon sa COWD sa mga kasikbit pod nato nga lungsod dinhi sa syudad. Oras alas 4:22 na sa hapon sa itong pagparag-uban sa itong tulumanong Magnum Report. So naman sa nato mga higala ang paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:22 dinita kay PNP Region 10 may sigurong di konsintihon ang ilang mga pulis nga nakabuhat o kahiwian. Pulis nga naniyon dito sa Zamboanga sa iyahang armas o gagiyong nangharas pa usa ka sibilyan ang magatuwang sa kasong kriminal o administratibo. Posibilidad sa pagkatangtang sa serbisyo dito na nusab sa PNP Region 10. Oras alas 4:22 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Dinisada sa line pa na itong uluhan sa itong balitang lokal kay pagpahigayon sa simulation exercises sa mga tungaan. Aron pod nung masayra na ito sa may buhaton if ever nga dunay mga mahitabo dinasulod sa atwa pong tungaan. Sama niya ito laging dito sa may kaning dito sa may Tacloban City mga igala. So, may buhaton sa estudyante, sa kaning mga magtutudlo. So, may buhaton na ito if ever no, nga dunay mga assailants or kaning mga kriminal or kaning na mga nagahimo no, sa pagtugaw sa seguridad, kausig kalinaw din na sa inyo pong lugar. Aron nga makasibat mo, mahimong luwas, o baka ano, last na lang yun nga strategy ang pakibatukan na sila. So, naihimoon, no, pakigaloyon po din po sa PNP Region 10 sa Department of Education ng mga
1: reports
0: simulation exercises sa Puhon. Puhon pa na mga igala, no? Ila pa ng gilaraw. Pero sa di pa dugay, ila ragid na giyapong ipahigayon. Tungkol lagi kayo nakita, no? Ang panginahanglan sa pagpahigayon ni ini nunod sa nahitabo dito sa may Tacloban City. Oras alas 4:24 sa hapon na PNP Region 10 gipaniguro nga na ilang mga presensya police visibility sa mga tungaan masa gipadaghan. Lain pa na itong uluhan sa itong balita nga lokal, City Mayor Orlando Clarix, uy, gibando po karoon ang istrikto nga pagbatumaan sa security measures sa mga tunghaan dinhi sa dakbayan. Samtang lain pang uluhan, COWD nagahinaot nga masabtan sa publiko ang ilahang tinguha nga usbaw sa bayronon sa tubig sa ilang mga konsumante. Dugang na itong uluhan sa tuang balitang lokal. Isa itong mga higala kay hisgutanan sa turismo. Gipalambo din sa lalawigan sa Misamis Oriental. Samtang pipila ka relihiyosong grupo din sa Dakbayan, makikiusa, karong umaabot nga pizza 28 sa pagpanawagan o galakip na mga pag-ampo po nga ilang ihalad po mga igala, aron nga mahimo og yung masulbad ang mga problema ang giyatubang sa itong nasun o mupatigbabaw ang kalinaw. Oras alas 4:25 sa itong mga dagkong uluhan sa itong balitang national. Di sa itong mga higala kay ACT Teachers Part List nagkanayon nga ngayon na nga mapalabang ang Teacher Protection Act. Nung kadaghan na ko ng mga magtutudlo ang nakasuhan tungkol sa Child Protection Act. Nga, wala na ito na hununaan po nung nga. Kumusta ang ato apong mga magtutudlo? Kay murag limitado may ilang pagdisiplina niya. Kung naalang ganit sila mahimo gamay, no, kung na yun, balik din sa ilaha, mabubirang din po sila kanaan may Child Protection Act. Daghan na daw gani nakasuhan sa ilaha tungod ni ini. Pero sa una kay kwan manggod, no? Corporal punishment gay sa una. Ambot sa iyong bahin, epektibo pa ba ang corporal punishment? kay ka ni adto mo magid po nang naandan po sa tuma katigulangan, corporal punishment, nya nahimo gyud ko no nga mga behave ang mga bata no sa ilaha pong mga panahon, nya di gyud magsupak-supak, then kaning nga mutuman gyud ba kung unsa instruction sa mga magtutudlo kay lagi ang corporal punishment mga igala na kitaan po nung nagya po siya kaninga positive daw kuno nga impact nga do sa pag-implement din sa pagatudlo.
1: Magnum Reports.
0: So nagya sa uban dili ra sa eskwelahan sa balay na may corporal punishment like kanang i-smack lugar ka, usag paon, bunalan, inana, no ang uban pa gani gamitan og kaning bakos. Uban kay lagpakon lugar og kaning chinilas or kaning luwag inana, then ang uban pod na ipabarog, ipadupa, ipaluhod, mga apil nagya po na sa mga eskwelahan po, sagad po na itong mamatikdan po sa corporal punishment kay kanang nang malabayan ng mga chalk or kanang eraser, dinapoy uban po no kanang ipabarog, nagay mga inana kanang ipa squat. So sa una mga igala, murag mo gina no ang murag nakitang epektibo nga pamaagi sa usa sa mga pamaaging pagdisiplina sa mga bata kay di ra ba pud nato malalis mga igala no nga kaning nga kamo kung duna na moy mga anak dinha lisod kaayo nga kaning badlungon ang inyong kaugalingong anak. Unsa na lang pud kaha ang mga magtutudlo nga dili pagi na nila kadugo, di na nila anak. Nya pila kabuok na ka mga bata ilang bantayan ilang atimanon ug matutuon. Lain-lain pag yung mga kuan, background no, mga upbringing, and like kinaiya. So lisod kayo, diverse man. Nya. Mo na nga ang kaning ato po mga magtutudlo, lisod pud na sa ilaha no. So muna, sa karon di naman na ginagamit yun po ang corporal punishment. Pero di ba na may bago nga kaning sa Netflix nga salida o kaning series nga nahimo po din po nga kuan karon na trending gani na sa Netflix. Teach you a lesson dito kay marag makita yun na to na yun no, na implement nila ang corporal punishment. Na marag nakita lang effective daw. Murag sa ato din hindi naman yun na kuno dili na po na siya mayo na kuno nga ibalik po ang corporal punishment kay lagi naman yun na siya mga negative yapon nga kaning epekto nga dito sa mga ato pa din pong mapamtangan ni ini. So daghan man mga pamaagi no nga makapahigayon ta o kaning murag constructive gihapon nga pagdisiplina. Kaso lang lagi ang kaapan ani lisod jud kay mag-implement mga higala kay diverse ba ay mohang mga estudyante. So karon na nag-ingon sila nga pwede daw murag maghinikta na mag-gud ako no sa kamot ang mga magtutudlo. Pwede daw kuno nga ipalabang na lang ni ang Teacher Protection Act. Ani sa taas sa dugang natong uluhan sa itong balita ang national by Catholic Educational Association of the Philippines nagtuong kinahanglan na haog pagripaso ang mga seguridad karon sa palibot sa mga tunghaan. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang national dinisita mga igala kay duna po ya sugyot po da karon nga makbutang na daw og mga CCTV mas maayo na kunong butangan og CCTV ang sulod sa mga tunghaan or sa sulod mismo sa mga classrooms. Kini, human sa nahitabo ng shooting incident dito sa Tacloban. Sumatod pa ni Pasig Congressman Roman Romulo nga murag haom lamang no nga buhaton ni nga magbutang na og CCTV or closed circuit television cameras sulod sa mga kaning lawak sa ringan or sa mga classrooms. Kay no gamay ra gani kayo ang ato apo din po nga mga guards or kaning ato ang mga personnel no nga magbantay sa security sa mga eskwelahan. So mas maayo pud gihapon to nga ang pag butang daw kuno ini sa CCTV murag makatabang gihapon pud ni no sa mga investigation uban pa sama na lamang ni atong dito sa poli dito sa may region 8 katong sa Tacloban City. Oras alas 4:31 na sa hapon sa tunga pagpadayon sa tungtulumanong Magnum Reports inisidenta sa lain pa nga uluhan sa tuang balita kay Gibutyag Juvenile Justice Council nagahimo sa pagpanghingusog nga di gihapon na tubag ang pagkabayolente sa pagpaubos sa age of criminal liability. Congressman Garvin nanawagan karon sa pagripaso sa balaod sa juvenile offenders o responsibilidad sa paghupot o gaarmas. Paggamit sa Filipino o English language sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, suportado ni Deputy Speaker Ortega. Dugang natong uluhan sa tuang balitang national din sa tamang higala kay Vice President Sara Duterte nagkanayon nga napagyapoy paglaom alang sa Pilipinas taliwala pa man sa giingong public frustrations. Samtang giingon pud mga higala, House prosecutors nigilaraw nga mabuksan ang BIR box kung diin naa dito ang tax records ni Vice President Sara Duterte.
1: Magnum Reports.
0: Samtang dinisad mga higala kay Mike Defensor nagatubang karon og reklamo o kaso gikan sa NBI tungod sa giingong human trafficking. Og gibutyag pud karon mga higala, no, niini po tong nasinatian karon ng mga pag-ulan-ulan po, no, gibutyag Bagyong Francisco o monsoon rains gilauman, no, nga muigo o makaapekto sa 13 ka mga rehiyon dinhi sa tuang nasud. No, giingon karon nga adlawa June 24 nadakuro ning series mga pag-ulan sa 13 ka rehiyon sa Pilipinas nining monsoon rains ug ang extension sa bagyong Francisco nga pagawasay na pud sa teritoryo sa tung nasod. Apil na nini ang Region 10 kay ang una Cordillera Administrative Region 1 2 3 4 A 4 B 5 6 7 8 9 10 ug ang barb maoy maapektuhan ni ini. Tay mga higala, kay naman po natumbatan sa pag-asa maghatag og update no atong Weather Bureau sa kasamtangan o posibilidad nga magpadayon ang mga pag-ulan atong masinatian dinhi sa tua sa Dakbayan mga kasikbit nga lugar pa nato dinhi. Og lagi kay nag monitor magyapon pud no atong State Weather Bureau nga maong pag-asa sa lain pang bagyo no dinhi sa tua sa Philippine Area of Responsibility. Oras alas 4:34 sa tumong dagkong uluhan sa tuang balitang international dinhi sa Dainta kay gibutyag pud karon mga gala nga Pransya no misa ka nagyod ang ihap sa mga nangamatay wa na nga lumos kay lagi sila tungod sa kainit sa panahon no ni taas man gud pud ang kaning degree sa kainit dito ni abot nag 40 degrees Celsius pero dinhi sa tuwa murag kanang inana kay sakit na gyud kay nahinon sa panit no kay sagad sa tuwa dinhi kay 32 36 inana init ni gyud kayo pero siguro sa to kay murag kay kayo po siguro na to kay naanad bang gud nga dili kayo taas dili kayo kuno what anaana ta ba nga inani atong kaning sitwasyon gud po da sa temperatura sa atos na so the tropical country man so init gyud dito sila kay naman sila kaning may experience pa nung kabugnaw na kaning like snow pero din sa to kay o man ta ka experience inana na ana data one init ra gyud atong ka experience murag mula hutay pa ta ng 40 degrees Celsius mas gig init kayo pero dito sa ila ha no tungod sa ka init kaning heat wave nagresulta na ni mga igala sa pag addo na kay mag refresh lagi madtog mga kaning mga ligo no sa kasubaan so naa na hinuoy nga matay so ni saka ng ihap ana na sa 40 ka mga tao ana absence kinabuhi. Samtang International Maritime Organization sa UN gitakdang ihikling ang 11,000 ka mga tripulante nga nalukong sa Strait of Hormuz tungod lagi sa gubat sa US Iran o US Israel batok ka sa Iran. Samtang UN inquiry alang sa pag-ubos sa mga bata nga Palestino sa Gaza ang target karon sa Israel. US President Donald Trump miingon nga misugot na ang Iran sa nuclear inspection sa Infinite, samtang Iran may klaro nga adunay nahitabong concession. Ebola cases sa Democratic Republic of Congo milapas na sa 1,000 katao, samtang 254 kakinabuhi na ang nakalas. Kapig 5,300 ka mga tao, din napila ni ang pipila ka mga Pinoy ang nagpabilin karon sa mga scam centers nga napriso dito sa Myanmar. Og tungod kay, di ba, nag-iun ko kaganiha nga dunay mga pag-ulan-ulan. No, niini pong 13 ka mga rehiyon dinhi sa tuwa sa nasod. Dinhi sa inyong area, kumusta na ba kay matud pa ni Magdumbing nga na daw ko na experience pud no sa gawas. Dinhi sa inyo, kumusta inyong nabay mga paghangin? Kumusta din na sa inyo ang lugar? Nag-ulan na daw ko no. Aha man ni si Macvilles. Kaulanon pud ako no dito sa mga Alabihid, Misamis Oriental. Base na sagmuyo gyapon na no, nakigduyog sa tuwa din ha pud nga kasubanan. Mga igala, so ato makaigsunan po nung naka-experience ka rin sa mga pag-ulan, pwede nyo i-comment sa itong comment section ng ato po ng lakbitan para masayod po na itong mga kaigsunan po nung nagahimo ka rin sa pag-monitor sa itong programa nga wapa nakalilis ng mga bintana or naiplano nga magawas pero aron makapangandam po da sila. So mas mayo nga inyo po i-share po noon sa so, situation nyo din na sa inyo pong lugar. Oras, alas 4.30 siya tayo makisusi ta. Kaya nakasunby po na itong Magnum Weather and Road Hunter, si Magnum Hunter 24, Magnum Jane Luna.
2: Pagkakasunod na sa pag-ulan-ulan, dini sa mga barangay lapas na magsunan, hindi na kususukod din na ulan na kalit lang na mibon na sa karunga parahuna. Ito na magyapong mga butong pagsabot na ito nga na matigda na karun sa kawanangan o ka hinoon na magsunan, hinoon na walang magyapot. Ang lupel sa mga alabina sa mga trip, daghan trip dili sa lapasan magsunan, hindi na nakaagiman po tarito sa ating bahay sa kasunan. Normal pa maghahapon noon na ang lupel, sunisgutan po ng mga suba. Ngunit kanini, magunan tayo ang gahapon na tungkol po lagi kaya doon lagi dalang kusukusuk po ng pag-ulan ang natunagutian na parang panahon na. Hindi lang nasa SM magamadin
0: na. Mapila ka minutes na milabay Magnum Jane?
2: 2 minutes ha, 2 minutes pa magamadin. Magpagyo na eh. Ito lang ang mata nakadagan-dagan ito sa gawas gawas. Nga galing na, makabasa agad siya, makabasa agad na ang isgutan po ng ulan. Pagkarong tap na ganina, hinay pa kayo siya magdumaan siya mga pagpanirati lang itong nasinatian. Pero sa paggawas doon na ito, kalit mag-idono, diritsa mag-idono siya magdumaan siya nga ribunda sa mga tagko, bito ang patak sa kining ulan na ito po nga nasinatian. Hinay na magdumaan siya na, hindi ko maningon tanto po lugar nga alarming. Ang nasinatian po lugar nga pagbunda sa ulan, tagot siya baguhay po mag-idono noon siya. Kaya karon, kusog sa gahapon magdumaan siya na ang ulan nga ito nga nasinatian. Kung isgutan po, natapos rapi ko, masalig yung kapektuhan, nilapila akong ulan-ulan. Wa pamanoy ang ngayon nakabalakas ng ilaw sa pahandahan sa trapiko dini sa maya Lapasan Highway ng ato nga asyran. Sa Magdum Road Hunter, kini si Magdum Harit Mini Forge, hindi na sa bitaong serbusyo, Magdum Radyo.
0: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:39 plaster pod magdumentro alang pod sa update pod nimo din ha sa imuha pong lokasyon sa may barangay Carmen ng atong syudad no nini po mga pagulan-ulan atos ang Siron gikan mismo sa Butan sa Pag-asa kay nakaron spikasi niya si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, mayong hapon.
3: Mesa magdumagi mayong hapon at sa itong mga suking tingkong ng sa Magdum Maraga sa pagmentor sa bagyong si Francisco Typhoon Francisco. Asa pala stress karong hapon na kini sa 310 km silangan ang silumbay ng Sweet Bayat, Batani. Dito sa extreme northern Luzon, ang hangin ng 40 km matagoras, pag-uro 170 km matagoras. Ilang magkating nga magawas sa itong PR, masadlaw sa weather. Samtang isa ka bagyo sa gawas sa PR, may international name na Higos, si Tropical Storm Higos na kini sa 1,975 km silangan dito sa central Luzon. Expected ganing masulog sa tumpaya o masadlaw sa weather. Ngayon lang si Bagyong Grado once nga masulog na sa tumpaya. Sa pagkakaroon, gabari namin chance na landfall o nababot sa kayo ka. Samtang dito sa ito sa Northern Mindanao, makapekto ang localized thunderstorms. Sabi na sa hapon o sa gabi, makasinati ko sa pagulan, pagpanalundog. Pwede kasarangan ng hangin magagikan sa bagatang silangan at sa bagatang kasatang direksyon. Kadagatan, kasarangan ang pagbalik. Temperatura 25 sentigrado ang kabugnawon ng kanitong 10 tayo 10 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 4:45 o Kislotan sa Pagasamulugan, El Salvador City, Joe Pidago, mayong hapo.
0: Sir Joe, kaning unsa gid ka taas po no ang mga pag-ulan gid sagad ka experience po nato aning nahisgotang epekto po no sa Francisco?
3: Adiri sa ato sa Mindanao, wala man may epekto si Bagyong Francisco man. Mga localized thunderstorm lang sa itong mga past days si Habagat ang matapag-ulan dito sa ito.
0: Okay. So, karon po da, sir, noon sa mga dapat measures na lang po dahimuon po sa itong mga kaninga BDR or MO po, no? Kay marag, nasa gunsunan na ba po ning ulan-ulan na itong kaka-experience din sa tua?
3: Yes, ma'am. Namang dika sa rainy season karon, no? So, once ba ma'am, makasunatik ang mga pag-ulan na binakining isang localized thunderstorm lang na nakapekto dito sa tua, pero sa kada hapon makasinati daw mga pag-ulan sa mga ganda ng sa sibling effect ng sa thunderstorm kada hapon. Kada sa mga estudyante po na dalaga na ano na yung mga panangga sa ulan o sa init.
0: Okay. Sige sir, salamat kay Sir Joe. May hapon.
3: Welcome. May hapon.
0: Oras alas 4:42 na sa hapon. Inyo na bati mga higala ang pagpalago na ito. Situation sa palibot. Sa itong kauban, Magnum Hunter 24 Chain Luna o gikan mismo sa Butan sa Pag-asa. Sayron sa nato, Magnum Mencho, di na sa yahapong lokasyon sa may barangay Carmen ng atong dakbayan, nag-susama ba po? Ang experience po karon po noon ni Magnum Jane. Kaya naman siya karon sa paisting abahin sa itong syudad. So, din po ta sa may Carmen area. Kumusta ba po din ha ni Magnum Mencho? Kaya lagi, ang ito apong dakbayan, no? Giulan karong nga hapo na. Amping-amping mahigala, kaya basin niya po magpakusog po magpadagan niya. Basta ang inyo po din pong magian nga dalan, magresulta na po hinunpun sa pagdisgrasya. Pero, unya na nataod-taod kayo mo. Balik lang ta, humasa pipilaka pa hinumdum. Oras alas 4:42 na sa hapon.
4: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
3: Marie, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Marie, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Marie? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Marie? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Ug Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Beat

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmo, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga palatian. Inom na o Mighty C.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
5: Great Samsung Sale.
6: Oras sa 4:51.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik tama higala sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Sa oras sa 4:51, din tama higala sa pagdawat na dahil po sa mga balita ang rangahipos ng kauban ni Magnum Hunter 19 Metro kabaktulan sa atake pag-repair sa mga na-damage ng old pipes. Ang unang rason yun, no? Kung nga nung gikinahanglan na ang pagpatuman sa water rate increase. Atong sayron itong kauban naka-standby karon din na sa Gipa higayon ng ikaduhang hugna sa kaning hearing, public hearing sa COWD. Kaya kaganiya mga ikalas buntag.
7: Magnum Reports!
6: Gihimo ang public hearing din sa may barangay Balulang ng atong syudad. Matod palagi ni Kapitan na Edwin Micabani. Mas daghan pa ang reklamador na nagpaabot sa reklamo. Pero pag-abot sa panahon nga na public hearing, mas makita yun ang diferensya. Kay gamay ra ang nipatimaw. Panahon nga magreklamo, daghan. Pero panahon nga ipata kanina, gidapit nga mo salmot sa public hearing para dito no, mga personal, nga matubang mga personal gikan si UWD, matubag ang mga yungo, wa nagpatimaw. Kumusta po ta? Dini Carmen karon. Kumusta ba kaha sa Carmen? Ano yan? Nakastanbay itong kauban si Magnum Hunter 19. Mentro ka, baktulat.
8: Dito po siya, pinakaunang hinungan po ang pagpaayo o pagpa-repair sa mga grabe gadaan na kaayong mga pipes. So muna ang usap sa mga ibutiyag ni engineer o general manager na itnanahiyal sa buwatan sa COWD. Karon kasi gibaygayon nga public hearing on water rates adjustment or increase sana sang pito ka tumong nga mas mapatagaan o ka kining gayon nga makapa-improve sa serbisyo, makapa-improve sa pasilidad o ka mapatagaan o kining maayong serbisyo nga to sa mga katawhan. Na katong mga nagkulang o kanang tubig o kataha medyo murag na problema sa tubig at least ma-address gihapon pinaagin ini nga adjustment kay tungod sa mong adjustment na ma-increase na lugar nila ang water rates din makadugang-dugang sa kining pagpaluag sa the service sa pitkabatan COWD at sa paginaon si engineer at nanahiyal COWD General Manager.
6: Okay, itong siren mga higala, pinaagi ni Engineer Edna Nahiyal, ang ato po na General Manager sa COWD.
9: Kalisod mga hagit, maunang
6: Okay. Pastor, ito gamay mga higala na si Engineer Edna Nahial. Ilabi na sa isgitanan po lagi ni ini pong pagpatuman sa water rate increase. Kay kung doon ay himuon nga rehabilitation, so puhon mga higala, mas mapanindot po na ang serbisyo sa COWD kung kanang mga daan ng mga pipes mapulihan na. Sige. Atong siren mga higala, si Engineer Nahial. Okay. Ito nga, paminan mga higala. Okay, sige magnuman siya. Atong paminan mga higala, si Engineer Edna Nahial, kaya siya man po no, naghimo mismo sa pagadalikyat gyud ang kaganiha, di na gyud po da sa Maya, Barangay Carmen, ng atong dakbayan. Sige, tara.
10: Thank you, sir. Thank you very much atong tagaan og microphone ng atong
11: nakarehistro sa COWD para atong mabisitahan ang imong balay. Kay so far naa kami kauban sa water district nga taga Dabatian sad. So ato nang tagaan o pagtagad kay ang naay mga
12: ma'am, kanituan. Yes, ma'am. Kalaanan. Nabay taga Bulwa, Bara Upol. So, salamat kit kaayo sa pag...
6: Okay.
12: Salamat kaayo sa pag-inhibam, ha? Especially ang taga... Isa to, taga Pagatpat. Ngay taga-pagatpat, di ba? Medyo layo-layo. Pagatpat, kanituan. So, daghan gid kayong salamat na nag-anhi ka mo din ni o nakig-abi-abi aning among atong public hearing na pagahimuon din ni. So, si Cagayan de Oro Water District, nagsugod gid ta atong 1973. So, kung inyong huna-unaon, tigulang na kay si Water District, no? Hapit na ng New York citizen. Kaya kung August 1, mag-celebrate na kita sa atong ika-53rd na anniversary. So sa among ika-53rd, kung inyong huna-hunaon, inana na sad ka tigulang or kadugayon ang atong mga tubo nga naa ilalom sa atong mga kadalanan, ilalom sa mga kayutaan. Diba? Dugay na gid kaayo. So it's really time for us to do some rehabilitation. Okay? So, si Cagayan de Oro Water District, number one, the first water district sa tibuok Pilipinas. Kita ang natagaan of COC number 001. That's why we will be celebrating our 53rd anniversary karong August 1. Ang service coverage ni Water District,
6: Okay.
12: So, ang service area ni Water District, mauni ang tibuok Cagayan de Oro o ang iyang neighboring communities, neighboring municipalities. So, si Water District, si Cagayan de Oro, na-divide ni siya into two service area. Naatay West Service Area, Moni, Carmen is part of the West Service Area. Bali, from Carmen, paingon dito sa portion sa Upol. Muna ang atong West Service Area. Ang ato pong East Service Area is gikan sa poblasyon, paingon dito sa Bugo o a portion of Taguluan, which is the Kasinglot. So kung atong tanawon, pila bagid ka barangay ang deserve ni Cagayan de Oro Water District. So muni ang number of barangays nga deserve ni Water District. For the West Service Area, ang atong total nga number of barangays din na adunay 24 ka barangay. But then si Water District 11 lang ka barangays ang atong naserbisyuhan. Tungod kay kaning uban barangay dinhi sa West, naa sa elevated portion. Na dito sa nakaibabaw na gamay sa mga Bisigan, katong mga Tagpangi. So muna ang mga part and then katong mga elevated dili na kaya maservisyuhan ni Water District. Mauna ang sa West. But then sa East serving area, ka barangay, out of the 56, 53 ang atong naservisyuhan. This includes the numbered barangays. So ang barangay din sa poblasyon, paingon dito sa Bugo and then portion of Kasinglot. So mauni siya, ang total nato nga number of barangays na serve is naa sa 64 ka barangays plus duha nga municipalities. Municipality of Opol and a portion of the Taguluan, which is the Kasinglot. For the Cagayan de Oro, a total of 64 lang ka barangay ang atong naservisyuhan, which is equivalent to 108,277 ka service connections. During our last water rate adjustment in 2011, naa pa lang kita sa 78 ka connection, 78,000. Karon naa na ta sa 108,000. So makita ninyo, ma-imagine ninyo, ikapila na, daghan na kaayo ang nadugang. Tungod kay ang Cagayan de Oro is a fast-growing city. So kinahanglan sab nga sabayan ni Cagayan de Oro Water District ang pagtaka ni Cagayan de Oro. Pag-improve ni Cagayan de Oro, kinahanglan makasabay si Cagayan de Oro Water District. So mauni siya ang atong number of barangays. Asa managikan mo ni atong water supply system? Sa atong system, aduna kita'y 32 ka production wells. Unsa man ang production wells? Muna siya ang mga ground at gidrill. So muna siya ang 32 ka production well. Dini sa Carmen anaa sa nasa Makanhan na ay production well din na og dito sa somewhere in Makanhan pa ba na? Singapore Balulang, outside of Carmenade. But then mostly, ang atong production well is na may taga-Kanituan din yun, no? Na atay sa Kanituan, na atay sa Kalaanan, sa Balulang, o sa, ang uban nga part is sa Tablon, sa Bugo, and then sa Puerto. So muna ang atong mga production wells na ito ang location. Aside sa production well, aduna usab kitay source nga spring. Mauna ang malasag nga spring. Sa una, ang malasag spring, katong wala pa tanag, tree planting, wala pa kayo na ito mainhan sa atong pag-tree planting din ha, nga area, o, gamay lang ang atong gakakuha nga production. Karon dako na. Naanata sa, pila ka GPM, Lex? 800 gallons per minute na ang atong gakakuha nga tubig din ha sa malasag. Before, naalam na sa 500. Busa karon ang malasag, dili na kita dak og water delivery in that area. It's because sufficient na ang water coming from the source na malasag spring. And abot pagani ka na siya din sa ubos din sa may kugman. Aduna usab kitay 16 ka reservoir. Unsa may purpose aning reservoir? Now gikan sa atong mga production wells, moadto na siya dito sa atong mga reservoir. Reservoir, mga dagko kay na siya nga mga tangke para dinha nato i-store ang atong tubig. So gikan pag-produce nato from the production wells, mo paingon dai na siya sa mga reservoir. From the reservoir, i-distribute dai na siya nay mga transmission line ay distribution line. Sa karon, aduna na tay 606 kilometers of pipelines nga naka-lay din sa atong syudad. Aha man akong ato ng sumpay-sumpay. Brapa sa Davao, sir, di ba? Pila ba ka kilometro ang gikan din hi paingon sa Hingoog? Paingon sa Hingoog, 200 ba? Maray na. So, ikapila nga balik-balik paingon dito sa Hingoog. So, muna siya ang number of kilometers na atong Nga nakalay na dinhi sa atong syudad. Dinhi poblasyon, paingon dito sa puerto o sa Bugo, o dinhi sa west side, paingon sa Upol. So, mo na siya nga nagkabat og 626 kilometers. Now, from the distribution line, unsa man dayon sunod, ang mga service lines o ang meter stub out.
6: Okay. Yes, magdumancho.
12: Balik sa kalim.
6: Oh. Okay.
12: From the 626 kilometer of pipes, aduna usab kitay mga meter stub outs. Unsa man ning mga meter stub outs? Nakita ba na ninyo din ha sa nai sa dalan or din ha sa inyong entrance ug exit na ay mga naka-cluster nga mga water meter. So aduna na kitay mga 3,800 nga meter stub outs nga naka-install. So din ha dai nato itaod ang mga water meter. O kani karon apil sa atong mga future plans, mag-install gihapon kita og mga additional nga water meter stub out. Ang atong target, ang atong water availability, we are at 20 hours water availability with a 20 PSI nga pressure. So mauna siya karon. So ang atong tumong is para ma-improve gid nato ang atong service, para ma-improve nato ang atong pressure nga ga-serve sa kadaghanan. Pila ba ang volume nga gina-produce ni Water District? Sa karon, ang atong service area sa west nato, ang coming from Water District is naa sa 24,833 cubic meter. And then ang gikan sa bulk water supply is naa sa 65,432 cubic meter. So mao na siya ang sa west. Kung makita ninyo, mas dako ang atong ganap palit gikan sa bulk water compared sa production ni Water District. But then sa east service area, ang atong gina-produce is 94,096 cubic meters, and then ang coming from the bulk water supply is only 20,000. Now, kung ato ning sumahon, ang total gid nato nga production or volume is 204,361 cubic meters. So, mao na tong volume nga gina-produce. Katong gi-mention ako nga 32 okay. Ka mga production wells. Asa man na siya located? So, kana siya sa masagi-mention ako kaganina, naa na siya sa Balulang, Kalaanan, na ay isa sa Carmen, na adayon sa Makasandig, nasa Makasandig, naa sa Tablon, sa Bugo, sa Puerto. So dinha ang location sa atong mga production wells.
6: Okay. Yes, mag-dumensyo. So, karon mag-dumensyo, unsay impression gid sa katawan din na nagapadayon pang diskusyon o gipangayuan na po sila ga ila po rin po mga initial po nung mga kaning kuan po, mga komento o suggestion kalabot din ng water rate adjustment.
13: Nagpadayon pa magtumba, Andri, ang ilahang diskusyon na forum karon gani, hindi nalang ato nalang ito nga paminawan sa natin yung usa sa mga nagpangutana sa concerned citizen sa parlamento.
14: Yeah. Ilang ang tanong ni President Sir, no?
15: Ang meeting na tayo ng mga excuse me, ma'am. Ayaw na ng detail. Ginahan na. Ang ako is dito para masabdan sa layman's mind. Dili ka ng video. Tangain kung pila may inyong amount na inyong nakita, na makitao ninyo after 10 years. Example lang, more or less, nagatang ka ng video.
14: Ang amo nang kung kita-kita sa inyo, sir, kaya cash flow projection nato, no? Ito rin lang, pa-manasa ko. So, kita-kita sa cash flow projection. So, hindi makita nato kung pila ang revenue ang among makolekta o ang among panginahanglan nun. Based on ang computation, sir, o kumayon ka ang imong pangutang sa net income, wala na lang mo nakikita din ha ang amount ko, but basically, what is the amount applied for capital expenditure mo para sa ang kita. Ina, pakapadulong ang kita, ang net income ay mo ang ipangutana sa ato ang capital expenditure.
15: Fit mayor nga nag-project after years namin nga makaginawa na ang water district. Because you are projecting, presenting a plan for us, public users sa COWD nga servisyo. So, tagahin ni Pinyo, pinag-plan naman mo, pila may amount sa ha, more or less, sir. Pila ka bilyon.
16: Kani, muna ni, kaya 9.3 billion actually, more than
15: 9.3 billion is your project, cost of your project. I am asking the net income when we reach 2035. Dili na niyo mong 9.3 billion, kaya inyo man ang, mao man ang inyong giginahan lang na kwarta na inyong ipasagubang ka na mo ng mga consumer.
16: Aniyaman din niya akong regulator, no? Si sir, kaganina, nasad siya ikuhan sa revenue. Kanay mong net income ang ipasabot, sir. Muna sa sir, kaning revenue, minus aning generation, personal, other, franchise tax, principal sa debt services, or yung interest sa itong debt services. Muna sa net income. Kanang net income, muna principal sa... Basically, galing po natin 13, muna sa... Ang net income,
15: ma'am.
16: Muna ang pag-i...
15: Ako ipag-uta na in the total amount, dili ka ng details. Tagaan lang din si inyo ang bingga, tagaan na na inyo na siya. Okay nga na inyong ipresenta mo. Kaya kung dili mo makahatag niya na, susuwala mo ito itong plano.
17: Inyo na siya. Okay na nga inyong ipresenta mo. Kaya kung dili mo makahatag ni Ana, susuwala mo ito itong plano. Tagaay may og pila may inyong ma-reach. Kailangan mo'y goal, that's why you are presenting a rate. Kailangan mo'y goal, that's why you are presenting a rate.
18: Mga consumer.
17: And we are with you to help
15: isip mga consumer. And we are with you to help our water district para maayo.
17: So tagaay kog amount.
15: Diktado. So tagaay kog amount. Kaya kung wala ka ika-present, then wala mo yung sektong plano.
17: 2025, niinong ka for the past 14 years.
15: Niinong ka for the past 14 years since 2011. Tapalan pa ang 2 years sa panahon sa atong kininiang COVID na problema nato, nikita pa ang water district. So, how much? Tagailan ko figure para makabaluming public so that we can also present also our sentiment.
19: Sir, ako kang ikat, sir, ha? The same thing, based sa computation, katong ipakita na
15: ako. Okay, how much?
19: 9.3 billion ang net income for the next 10 years, no? Kung i-implement na to ang water rates adjustment. So 10 years, 9.3 divided by 10, ang average na to is 920. Ang net income na to annually.
15: So 9.3 net na ha, sa to pa na gastuhan na ang katong inyong gipresent, why we need increase para mapalit katong atong mga ekwipo, maswilduhan for
19: no,
15: the past
19: sir.
15: 10 years.
19: The equipment is part
15: and
19: of the
15: capital. And you are wrong. I am asking the net income as like sa imong pag-ingon, 65 million, doon na may net income. Mm. You admitted that publicly. Mm. So you are diverting your question, ang imong answer dito sa imong program cost. Ang net income, doon na ba may projection? Makaginawa ba ta? Simple ba na nga tubag? Dili ba na kaya tubagon niya atong general manager?
20: Sir, akong iklaro, sir, ako nang tubagon ang imong pangutan. Akong iklaro, sir, na ang Cagayan de Oro na kanang institusyon. So kung unsa ang dili siya profit driven gyud na institusyon. So kung unsa ang among plano sa 10 years namo na projection, more gyud ang amuong ingon na gusto ni naami inanhi kadako na profit sa kanina 10 years kani pud amo so dili ra. Kung kana ang among pangunahuna, sir, dili ra kana ang atong i-increase sa atong water rates.
15: Thank you, but because that is the mandate of PD 198 of 1973. Di ba? 1973 PD 198, tama ba ko? Di ba na, okay, tama ba ko? Correct me if I'm wrong. Ang atong CDOWD, gibugna
18: gikan mismo sa baba sa inyong general manager para pagserbisyo nato profit.
20: Yes,
18: pero
20: sir,
18: after 10 years nga nasold na ang 9.3 billion cost of your projects para sa rehabilitation and improvement sa atong facility, okay, to give us a better, no, or a better nga serbisyo. After ana na, so mag-increase, mag-income na. So don't tell me nga di na mag-income. Karon pagani, nag-income na mo og 65 million. Nakita ba ni mo?
20: So ang katong 65 million, sir, na-explain na ni...
18: Yes, yes, wala pa na siya ma-liquid cash, pero that is a computation nga nag-income ang atong COWD, not necessarily nga naanana sa bangko.
20: Correct, sir, correct.
18: Oo. So, dapat inyong tanahon, are we still on that mission nga inyong sulti ka namo publicly through your mom? No?
20: Definitely, sir. Definitely. I'll cut you, sir, but definitely service-oriented, good me. Mo nang among gihatag
18: yes,
20: karon.
18: Yes, ma'am. Teka, teka, ma'am.
20: Yes, sir.
18: Ang imong gingon ang 10 years lang. Okay na ang 10 years. Pag-abot sa 11 years, pag-abot sa 11 years, mahal na kayo mong kurin, among balero nun. Ibutang ninyo to inyong proposed 2 years. Inyong 2 years, ipalihog ko. Katong inyong gibutang nga increase for 2 years.
6: Makita po nito mga galano ang live video sa financial projection o kaning mga slides po karon sa COWD. Atong paminanon subli.
18: Okay. Naami inyong nakita per gram. Wala na siya ma-translate into our bill. Gamay kita naon, pero per gram. We consume maybe 100 grams per month. Diba, dako na siya or maybe more than pa. So karon kana siya first and second year

0: WD instead of service.
1: Yeah, let me cut you, sir, ha? Ang among gi-present is only the 2 years because maura man na ang atong i-increase karon.
0: So pero the first mag-increase mo third year, di ba? Di mo ma-increase.
1: Wala, may increase sa third year, sir. Wala. Ah? Wala tayong increase sa third year.
0: Di only, na mag-increase.
1: Dili ta mag-increase. So kining ni Asya, 26, later part of 2026. It's part of 2026, and then the next year will be 2028 na dayon. So wala tay 2029, wala tay third year, sir.
0: So eh, tama na ang increase niya.
1: Duhara ka tuig. Yes, sir. So ang ato karon, kung unsay atong malikom, muna siya ang atong projection, akatong projection palihog, muna siya ang atong projection dayon sa atong funding nga kinahanglan para sa atong 10-year nga development plan. So makita ni mo din, hey, sir, muni atong revenue, projected revenue na to, muni atong loan proceeds. So ang total fund source na to is kani. Muna. So with that, gamitan na to ang transmission generation cost. Muna siya, ang total dayo niya is, apil ang capital expenditures, muabot siya og 413. Include pa na reserves, naa siya sa 1,838,000. So kana siya, sir, kung imong tan-awon na apaganim ikulang nga shortage nga 235 para ani. So di kana siya amo pa dai nang muna kinahanglan namo nga mag-loan pagihapon sa 2026 gamito namo katong second release namo sa DBP para ma-implement katong among mga proyekto to cover aning kulang.
0: So unsa man nga loan, ma'am, is that
2: so atong plaster gamay mga igala, balikan na to si Magdumencho. Di na po sa iha nga area kay strong na magigani si sir po do. Makita nimo sa atong Magdum Live karong sitwasyon din ha.
3: Naka-reduce ta sa non-revenue water na to from 2017 up to 2023. Now, na-stop, wala ma-release pa dayon ang second tranche. This 235, mo na siya ang atong gamiton, second tranche na siya, sir. So mo na itong gamiton para sa improvement, rehabilitation sa atong mga projects. So, dili kinaha mo nang kulang pagyod. Walay income si Water District because we are not profit-oriented. I mean, nai-income but we are not profit-oriented. Whatever income we have will be used for the capital improvement. Unsa man among maintain sa atong mga tubo? Unsa man atong improve sa atong mga pasilidad?
4: Yes, ma'am. Oh. Naana na sa inyo operation. Sa
3: yes, naana siya, sir. Okay. How about the capital improvement? The capex, the expansion. Kinahanglan na to na siya, sir. Dili ta mag-ingon nga profit na ni Water District. We're not after the profit because amo ng mandate, sir, dili pa kinahanglan nga profit-oriented. Kinahanglan nato ma-improve ang serbisyo para sa katawan.
4: Pero naingon mo ganina na amoy, net income na 65
3: yes.
4: million. So that's good. Ang buti pa sa good, inyong di-run well, kay na-income. That's good. Pero dapat kanang 40%, especially karon, na doon ay, you mentioned, na doon ay COA, June 18? Tama ba ito? Unsa ito na sa itong adlaw release?
3: June 14.
4: June 14. I don't know kung tama ang naa sa internet. Doon ay di-highlight nila about sa middleman. Ngayon, doon ay di-highlight pa ng isa. Katong gitawag o ang hinungdan, kinini ang... Ano siya ito, Nadia? Ako itong di pa research na ganina while nag-istorya mo. Ano siya hinungdan na itong iba screenshot na ko, Pastor? Doon ay duha ka rason, no? Kininiang...
3: Sir, let me cut you regarding an special audit, sir, no? It's being undertaken na sa atong OGCC.
4: Yes.
3: We are under the OGCC and then among yun na siyang ipakita sa ila, it's because the findings, it is the findings of the COA.
4: Yes, yes, ma'am. Ang akong point, nga ako itong research kanina, because you presented us one of the reason nga no, na ang Water District karon galisod busa na pangayo mo increase because increase sa inyong gabayran from 11 to 16 sa book water o kana in relation kana naa sa pending case karon about OB

0: about sa kadalaan sa previous sa Rio Verde, which nga ni-intervene ang COA. So, inyo man ang i-consider nga David mo ang kanana ang issue ma-resolve ka na dayon mubalik ka sa 11 dito sa Rio Verde na amount dili sa 16 amount na dapat karon natong gabayran because doon ay middleman nga consider pa nato nga dako ra kayo ang 40% kay pwede na siya nga ma-adjust.
1: Sir, ang atong ibasihan karon is ang 1660 man, no?
0: Yes, 1660.
1: Na payment na mo. So, kanang finding sa COA, it's being undertaken na. Amo gin kinahanglan masad na mo itong sundon ang ilang recommendation. So, gakonsulta kami sa among lawyer, which is the OGCC, kay kinahanglan na mo ang ilang guidance para maaksyonan kining recommendation sa COA. So for now, dili ko makahatag sa imo og detalye kung unsa gyud ang among himuon. It's because we have to refer it to our regulator o sa atong legal counsel namo, which is the OGCC. So sila gyud ang mag-guide sa amo unsay atong himuon. So for now, we are consulting them. Dili ko makahatag og detalye sa imo regarding ana. But we are working on it. That's one thing we can assure you.
0: Issue karon. Ako lang gi-point out, one of their highlights nila na ilang nakita is disadvantageous,
1: yes,
0: for the consumer.
1: Yes, sir. Yes,
0: so, kana palang daan, no? So, doon na ni siya possible na changes. So, doon na ang takot mo ay plan A, plan B na inyong proposal. How about na mo intervene, no? Ang national government, masettle ka din niya na mubalik kita sa atong normal na amount para sa atong book water na gabayran. Kaya nagka-problema raman eh, sabihan dako na tayong atong gabayran sa book water. It equals pa sa house. Dugang pa ano ni ang water loss. Doon ang patay gihimo sa atong water loss. Wait, sa abot kong gabayran?
1: Muna siya ang non-revenue, sir. Muna ang water loss.
0: Okay.
1: Muna ang dimension na kaganina na ang non-revenue is dili na muna gaipasa sa consumers. You only pay for what you consume. So, si non-revenue muna ang part na siya sa atong program na kinahanglan nato aksyonan para ma-reduce na ang non-revenue water.
0: Okay, ang non-revenue water, di ba iranyapon ninyo sa inyong na-supply sa tubig, like Rio Verde or unsa ba na?
1: Yes, sir, we have to pay for that.
0: O, kita ninyo, dakumpi na na. Doon na may aksyon ang water district niya na naabay gihimog na division unit na maura ginitrabahoon. Kita ko pati
1: na ami ana, sir. Naami ana. Naatay non-revenue nga non-revenue water na division. Munang in charge. And mauna ang dako nga part sa atong capital improvement included na siya sa atong rehabilitation of pipeline. Kay para mawala na ni mga losses. Because there are losses na duha man na physical o commercial loss. So muna ang appeal na siya sa atong programa.
0: So karon ma'am, kanana ang imong gipresent niya. Kung pananglitan, no? Ang 40% para kanamo mabugat mananaa, no? Kay inyong presentation diha medyo man dili man transparent completely because inyo may gitagag presentation niya per barrel or per drum. Wala man ma-translate into the bill. So, dili ka na niya masabtan.
1: Pwede. Anera, sir, oh? We can translate that into bill. Ma-compute siya, sir.
2: Compute siya, sir.
1: Kung ang imong minimum consumption is only 10 cubic, you will only pay 305.8. Kato isa. Kay mo man yung karaan, palihog. Kato isa. Kay mo man siya ang previous na water rate
0: okay,
1: na ito, 21.84.
0: Okay, na.
1: Sa 21.84, if you're consuming 10 cubic, ang imo bayaran is 218.40. But then if you consume more than 10 cubic, naan sa'y additional. Like for example, this one, nag-consume of 13 cubic. The first 10 is 218. Ang next 10 lugar is like 30.55. So katong sobra niya kay 13 cubic man ang na-consume, 3 times 30.55. So katong among presentation kanina nga in barrel and in liters, amo lang gi-compare, sir. Kay karon kung if I mean bottled water, it's 9 pesos.
0: Ma'am, ayaw na ayaw i-compare ang service ngadto sa commercial. Business man ang bottled water, we are looking here your services sa ato.
1: Yes, sir. Because
0: sa Pilingban. So, ayaw ni tagayin yung comparison na na. Because hindi na pwede mo i-compare ang bottled water na negosyo man na na. Kana siya, gamay na na nagyay mo tanahon. Pero kung inyong gabayaran sa kalibo na, pila na may among bayaran?
1: Kung isa kalibo, ang next min, ano amin, next na commodity charge pa niyo. Here. Nananano. Balik sa ato. Itong na-commodity charge. Kani. Present na to. Kini sir, kung mag-consumo ka of more than 10, let's say, ang next 11 to 20, tag 30.55 na siya. And then kung musubra pagit ka sa 20 cubic, ang imong additional is 31.85 na pod per cubic. Dili na siya laras. So, kung ang imong konsumo naka na sa 40, another na sa nga 33.65. So, mao na siya. Kada 10. Ang pag-compute, anak. So, kung i-translate ni mo, ingon ka kaganina, sa bago nga rate palihog.
2: Mga kung patasay ganing pasensya magdementsya ba?
1: Ang imong consumption is only 10,305.8.
2: Mm-hmm. Magdementsya nga kay mamati po tayo nga pahilom dom, so may lang gani kay ma-extend pa Engineer Nahiyal, no? Kay di naman po ni kana lang gani isa ka tawo daghi kay pangutana. How about kung napay budugang pagpangutana nga curious niya pod ani po nga mao nga issue. So balik-balikan siguro ka namo magdumensyo. So far din na gawas na nga kalinga nang utana karon magdumensyo. Napa bay mga nahimo pod no nga kanya pod na mga critical ya pong mga questions na nga grace pod nila sa COWD.
3: Pagpamansin, tayo may malagit ang race nila but itong about sa lubot tubig, itong hinay ang servisyo sa tubig, itong mga area nga di makaabot sa ibabot sa COWD, so muna yung mga kasakarang pangutana. Manikaroon si sir.
2: Mag-siyara tanan magdumensyo, ano yung mga tanan lain?
3: I think siya ang ika-upat pa siguro nga nangutana. Ika-upat,
2: pero yahang gikonsyo, mapit na po mag-uras.
3: Tapos-tapit nga oras niya.
2: Pag-inan po na, masabda na ito kay public hearing man po. Public hearing gani.
3: So, siyempre, kwan lang yun po. Iyahang ka nang
2: siyempre. Curious man po siya. Gusto po niya matagag katinawan kay tigbayad ba? Tagbayad ba po siya?
3: Tigbayad, no. So, moraga, naka-question siya. Mga punto niya sa iyang question. Katong net income, something hindi man po kayo takwan sa dana. Pero mo niyang i-question sa lugar sa 80 or 10 years plan.
2: Pero gini, nakapan lang ani magdumensyo kay, you know, unta makalmahan kang nanguli na gagayang uban kay, kuan po naman, Jo. Di na gid makontrol po din uban po din ha. So, balik-balikan siguro ka na mo magdumensyo, ano sa dugang detalye kalawat ni ini.
3: So, balik-balikan siguro kay Kanwesta to ang sa Barangay Carmen nga gipaygayon lugar nga public hearing sa COWD. Kris magmamano ng dimensyo kabagtulan sa palitawang servisyo ng lugaryo.
2: Salamat magmamano ng dimensyo kabagtulan at ang tayong mga higalan dugang pa mga balita ang nangyipos ng kuban oras alas 5:30 na sa hapon.
4: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, gagapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Tanang bills, Jukarun!
10: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: GCash G-Bills.
12: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
8: mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok ug ang isgutan pag-ampo. Kay tong kay para tang Padre Pino, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan sesyon puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: gapanakit ba ang joints imo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D. Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D. Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D. Alternativo logo.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for a comfy sleep from day one. I-continue mo.
4: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
5: Utili vitamins plus iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
7: Oras alas 5:36.
8: Time check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakaping Kogan Street, Sirio.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
7: Balik na mga higala sa itong nga pagpraguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Balikan sa nato si Magnum Hunter 24 Jaina Luna. Kaya dinipunta sa iya po mga balita mga higala. Kaya doon na matod pa ay lalaki nga nagbrenda o dinita kay lalaki nga nagbrenda matod pa sa iyahang ATM. May reklamo human sobra ang gikuha pong kwarta sa iyong card. Ano yan si Magnum Hunter 24 Jaina Luna?
10: Pireklamo ka rin ang usa ka lalaki, human niya iya nga na sayran magdamansi nga sobra-sobra matod pa nawala siya nga cash card nga iya nga giprinda nga to siya nga higala. Gikabot siya nga magdamansi ang mga nga biktima na pitos gitaya siya sa milabay nga simana rason nga napugos siya sa pagprinda siya nga ATM. Nag-resulta nga nakapang-contact gitaw siya siya po nga higala o buhag gitaw niya damha nga ilang sabot mag-demanji nga kuhaan lamang o 2,000 peso sa matagal sweldo na hubas sa magyud noon mag-demanji sobra-sobra matugta sobra pa sa 2,000 pesos ang kakawala gali na sarad mag-demanji nga 22,000 pesos matugta ang nakuha ni ining niya po nga higala nag-withdraw ni ining niya pa nagkalit. Dali, kini nagresulta gito sa ilang nga panaglalis o galiglimod matutpa niini po nga naggunit mo kasi iya po nga cash card na giwidraw matutpa niya sa mga lugar po nga kayon ang 22,000 pesos kibali niya ang lugar nga gidepensa na kasara matutpa siya nakawidraw o susabot matutpa nila nga 2,000 pesos apan at sa pagbalance inquiry matutpa niya nakulat gali matutpa siya magdumahan siya nga nun ina to kamubo matutpa ang kinilugang balance na nga yalo kang nakita po siya nga cash card. Saan nga mihimo kini siya sa pag-contact po nga nga to sa yang higala nga tagiyagin mismo po sa ATM o ga dito no siya matutpa ang gipasiglan pero gibutsog po din po nga biktima na di siya mutuho nga wasi kasayuran kaya siya rabi nagulit pag-demand siya na dili binabasta-basta po mag-withdraw mag-demand siya no atong cash card kung wala po ya mu-withdraw ni ini pero giklaro usab nini pong biktima nga wala po siya kabalo sa account number kaya kung kabalo ka sa account number mag-demand siya hoy di rama na no pero mao po lagi na no ang giklaro sa nini po nga biktima nga man siya kabalo sa account number siya po nga ATM so nganong nahihina ni lugar nga pag withdraw sa mahulugan nga kantidad galayo kay sa ilaha po nga sabot ikat po nga kinini lugar nga biktima o galayon nga gisumbong ato sa mga kapulisan niya nga higala nga iya nga giprindahan hindi po dawat po taon siya po higala mag-demanji kinahong matod pa nga ipasinglan siya na nikad ka ti ang 22,000 pesos ulo kay nga cash ka din no ti ini magdemand si refer una sa barangay Gupon na iskutan nga insidente aron dito sila magsatol ko panangitan nga di sila magsatol magdemand siya din na matuwid pa ya sa ipod o kaso no nga mahitabo pali nini nga duwa ka mga panik sa Magdum Reports kini si Magdum Hunter 24 Jane Luna sumita og sirbusyo Magdum.
7: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna oras alas 5:40 na samtang may galapod dinisanta kaya gibot yaga po da karon sa itong pagpadaan sa itong tulumanong Magdum Reports no nga mga pagbasol ang gihimo po da sa pagpadaya aga sa ginikanan po no ni Rene ka katupong atleta ang basketballista mga higala nga kapsan sa kinabuhi tungod lagi kay dili igo alang kanila ang paghangyo matod pa o pagpangayo ga pa sa ilo tungod kay di naman gyud mabuhi ang maupong batan-on so karon no ubay-ubay gyud karon ang imong makita po mga higala nga mga mensahe pod ang sa pagsimpatiya kalabot lagi ning nahitabo sa maong batan-on o ga
9: Magnum
7: sa iyahang pamilya. So, di po na ito mabasol po mga igala ng ginikanan kay ilabid ng ilampingan ilang mga anak. Kaya karun lang po dahil mga igala, no, wa na di na nila makauban pa ang nahisitang biktima tungod kay nakabsa naman is kinabuhi. No, ni, kung ano, ni taliwa naman yun po. So, karun pag yun, no, lubong pag yun na nini pong nahisitang nga biktima. So, muna, lubay-ubay yun ang mga nagahimo sa pagpadangat sa ila po din pong kasubana na duyog po no, sa pamilyang Butterbone niya. Ingon na lang gyud in town si Ma'am Rovelin nga salamat daw kuno sa tanan sa kamaayo ug sa tabang ro kuno sa iyang anak nga adto pod sa ila. So daghan ang mga mihimo sa pagdalikyat sa iya pod din pong katapusan pod mga igala nga kapahulayan diha nga kinisiya mga igala no gihatod pod sa iyang lubnganan. So gisirado ang iyang lungon kaganihan nga daghan kay mga nagtigom ug duna pa kay mga opisyal nato mga igala national o lokal nga midalikyat gyud pod didto sa katapusan no nga higayon nga makita ang panagway ni Mr. MVP Rene Butterbonya. Oras alas 5:42 sa balikan sa nato mahigala si Magnum Hunter 24 kay giyong motorista dinita kay katong babae sa nga pangangasyon og motorsiklo na naputos na pod sa daghang reklamo. Atong sayron ang detalye kalabot ni Magnum Hunter 24 na kasanay Magnum Jane Luna.
10: Subling gireklamo ka rin ang usa ka babae man giingon nga pangasyon og motorsiklo apan dili nagatiwason og bayad. Kutsag ang naisgutan nga na ilang pangalan nga si Melsa Faith or Daniel Impis o giingon nga kinisiya gireklamo na sa nasa ubay-ubay po ka mga individual. Subling kapost na siya sa CDO Honda Click 150. Sa hingo o ganyan na buy and sell ng mga group, doon na po yung mahimaw po sa pag-post kanya nga si OG Agil Lujas, Idrolin, diin ang naisgutan ng mga biktima, nagpadayag po nun sila hapong reklamo, kininag po sa CDO Honda Click, kanin si Wiz
7: Girl, mga bago ni Magdum Jane,
10: mga
7: reklamo. Mga
10: sila magdumahan, Gino, Gingon, Gami, matod pa sa pagpalit lugar no, kinilugang si Melsar sa Honda Click 125, version 3, nga na doon ay plate number nga K405BG ang naiskutan nga suspechado o kali magdumaan di wala na matod pa kini natiwas gito bayo dining lugar si Millstar Faith nga kali rason nga nanawagan dito ang kini nga mag-cooperate matod pa so po da kanila tungod lagi kay basin niya ganahanap po siya ilain po gama biktima color green ni siyang click magdumaan siya no ang kahalugan nga napalit tang diri po si Hingo gamitin na buy and sell ado na matod pa may post kanya anonymous naman noon siya magdumaan siya pero gipost niya po niya ang hulagway ni Melsal o Galino na ani siya ya kinilugan nakuha gihapon nga motor gihapon magdumaan siya no o galigis kaman gihapon matod pa sila Galino dahap matod pa kini siya hatagunon gihapon na tupod mo nga biktima o dako-dako matod pa kini siya o obligasyon apan himo na sa pagsibat o di na makontak ang naisgutan po niya si Melsar Galino kaning naisgutan yung motorsiklo di makita suito pero murag siya sa click or Mio gihapon magdemand siya or beat baka hano pero scooter type gihapon niya siya magdemand siya ng color black ang iahalo kayo nakuha po niya motor samtang ang gipost gihapon ni OG Aguilujas Idrolin nawagan po siya no nga tupod sa iahalo kayo ng mga kaila kung panangitan no nga na ay makapalit direk Erox sa 155 nga dunay plate number nga KJ Konati 799DB. Ingon nga kini siya na napalit gyapon ni Melzer nga to kaniya. Paasyon gyapon nagdemanji sa ginanglan matud pa. Si Melzer dapat ang magtiwas po no sa pagbayad apan wala na matod sa kinimihimo sa pagtiwas po bayad o ang gilapag na niini magdamanji ang mismong una nakapalit ni ilo kang nisgutan po ng motorsiklo nga karon naglabad ang ilang ulo kay gipaasyon na ganila magdamanji nisgutan ng motorsiklo niya karon wala naman gitiwas si Melzer wapon sa kabalo kung gibayaran ba gitsukad-sukad naglabad na gitaw nilang ulo karon tungod kay na ang sigiga sila na ang sigawagan lugar ni Emil lugar ng Ilhan Radio Tangan lalo magdumaan si Noong Iinon na atin lugar ni Esgutan pod nga motorsiklo kay lalo kang gipo sa kaalam na matod sa kinisa LCO at HPG kay lagi na nungbong naman sila magdumaan so asyong tumuturn up na yun ni siya magdumaan si Noong ni Esgutan nga nahitabo sa ilaha lugar nga kasabutan kay imbis nga isa na may magtugasog bayad duha naman niya bayri niya nawalog naman noon nga ang daan naman po niya tagiya ang magpadayon hinig bayad kay diso nga po magdumanji nga siya na lang po lugar magpakaapiki lugar tungod kay di mo bayad ang nakapalit ni ini ang motorsiklo so gitubos nila magdumaan siya pero alam kanila ko pananggitan lugar nga noon ay makahibalo na kung asa baka ni nagtago-tago si Melzer Faith or Daniel o si Gray Sarmiento
7: iyang kaipon
10: iyang kaipon nga kung tano ito doon ito kanila para lugar nung ilang pong kasabutan ilang obligasyon magdamaan siya ilahad yung matuman so galing no sumilabay nga adlaw na balita naman ni Muni magdamaan siya pero kanila hina po ni bago na po ni magdamaan siya no? So ubay-ubay na matod pa ang ihapong nga nangailad kapamalit ni siya magdumaan siya no? Nga mga ipa-assume nito nga motorsiklo so kinanglan matod pa mabinatayon kita tungod labi na kaya din ka makasalig po no? Sa uban po nga mga individual kinilugar nga ato pong masaligan sa ato pong motorsiklong ato pong pinalit. Kaya gani magdumaan siya, no? Naram ato sa paya, nag-chat po, natupod sa mga niskutan pong individual. Adon naman ito sa patong sa ulo. Kanabitang reward na magdumaan siya. Kaning niskutan nga si Melzer Faith. Nagpapanangitan nga ato ni makatudlo kanila kung asa ni siya nagpuyo or di ka magdumaan siya na baka yung numero ni hindi nga makontak nila yun nila. Kaya para po magdumaan siya, no? Nga ato bangon po niya ang ihalugar mga naghimo po magdumaan siya nga sa lahod. Kaya di na po niya siya bata magdumaan siya. Ngayon siya naghimo po gibilin po nga obligasyon. Kali na balakas sila magdumaan siya. Kaya kung dili, pag hindi nila matutulan si Melzer, magpadayon sila sa paghulog atong hindi kipaasyo mga motorsiklo. Bayran niya po nila. Niya wapag itarada po sila magdumaan siya. Niya basing ibaligyan na po matutulan ni Melzer ang ilhang motor. Walay kinilugar nga walay pagpahibalo ka gipaasyo mo na dito magdumaan siya so usan na no sa ilahang ikabalakan magdumaan siya luway po no ang makapalit nito sa itong katawahan no labi na itong mga mapalit ang motorsiklo labi na sa online sa tihon din gila yun kaya basin mga pinalit no gikan sa pag-assume lugar kinilisgutan yung motorsiklo ng inyong palit niya kamo na rin magproblema kaya nakapagawas na magkwarta at napaday batal po no ang nisgutan ng motorsiklo o malakag po mo sa otoridad labi na kung ma-report kini matinood po nga tagiya dito sa HPG po no ba LTO so na kung problema na magdumaan dito so, siyon gila yun na dili magpatakaw palit ang mga motorsiklo online no painomdam sa HPG na to nga muad po na silang buhatan para po nga ma-check ang record sa motorsiklo nga ilaha pong paliton nga naabak ini mga bad record yung mga po mga reported baka ni nga mga gipang car na pilabi nagsama ni ini magdumaan dito nga motor napping matod pa na posibleng matunta nga kaso ni Melzer kung pananglitan nga kinidi magpatimaw o ubay-ubay matunta hindi mo matunta sa pagareklamo batok kaniya para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna subita observasyo Magnum Radio.
7: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna oras sa 5:48 sa hapon.
11: This time check is brought to you by GCash Chill Magbayad sa GCash G-Bills your bills in one app.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mohinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Oras alas 5:50 sa hapon.
8: Time Check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gyud matupngan.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
7: Dinhi sa tamang higala sa tuwang Magnum Operation na tabang makisayod ang mga higala sa mga sitwasyon karon sa itong mga kaisunan nga midalikit karon din sa ito sa CBN's Magnum Radio aron nga makahangyo po no sa itong mga kaisunan din nga dunay mga malumong kasing-kasing.
9: Magnum Operation tabang.
7: Unang sa nato mga higala, pakihinabion si Sir Leo Trazona. Sir Leo, maying hapon.
15: Maying hapon, ma'am.
7: Ah, galit lang. Si... Ano sa pangalan na ito, ma'am?
15: Leo Trazona.
7: Ah, Leo imong pangalan. So, Ma'am Leo, ang okay. Ah, okay. Ma'am Leo, kaning taga-asa gani gyud ka? Taga Cebu ka, lumad gyud or unsa man?
15: Taga Cebu jud ko man nga lumad, ma'am.
7: Mhm. Dayon,
15: nagida ko sa akong amiga diri nga Bayot, diri ko na trabaho. Nya karon nakatrabaho mig kanang kananan. Onya ni pahawa ko sa kung amo kay way tarong sweldo. Nya karon dito lang ko sa kuan sa Divisoria sa plaza sa God, Godstone dito na lang ko magpangayo na lang ko kaon. Nya nya karon kay ang katuta kong cellphone mao tuto ko ipliti. Nya gikawat man ma'am. Oh nya. Moto ni ato ko si mayor moto gi kuan ko si mayor gi gitabangan ko gamay gitagaan ko 500. Oh. Maano to siya, ma'am.
7: Okay. So, ang imuhang kaning mga pariente, wapag yun mo na pahibalo?
15: Nakuha na kong mama, nitawag man ato kong mama, kaya kong mama, masakit dun ba ya? Nga ningon siya.
7: Hinda yun?
15: Ningon siya, uli ako diri. Kandili pa kong mamatay kay na hospital ba ato kong mama?
7: So, imuhang inahan, unsa man kaning nga na yung mga nagatiman niya or ikaw rabog tong anak po?
15: Na, kung isuno sa nga Bayot.
7: Pero na sila ikakuan po, ikatabang po da sa imo ha?
15: Naa, natawag to na ako.
7: Padala sila.
15: Oo, nakuan siya na ako, katungo sa akong magsumbayot, tingon siya nga. Dong, nakay kwarta, dahil ko, Jer, ayaw ko pangayon, Jer, kay homeless na ko diri. Nagpangayon na lang ko diri sa mga tao, diri sa kuan, magnawat na ko, nabang sa mga paklans diri, kay para makakaon ko. Oo.
7: Okay. So, karon ng sitwasyon, ahawang kaga puyo.
15: Naku sa kuan, ma'am. Godstone Plaza, ma'am. Magigda lang taong ko, ma'am.
7: Sa Gaston. Oh. So, sa Gaston, panalitan mo ulan. Ang kagapasilong, ang kasimbahan.
15: Oo, oh, atumi sa kuan, ma'am. Ganang, sani ka ng mga, ganang Metro Bank. Ato na lang ah. Dito. Oo, niya.
7: Ano mo sa Plaza Divisoria?
15: Oo, niya. Karoon po kakuan ba, Miss D.S. Delvideo, D.S. Delvideo, ma'am. Niya, kay, bawal ba nang matuog ka dito?
7: So, imong kinanglan pamplite. Oh, mga pila may mga magasto ka pa ingon pauli.
15: Kuan lang ma'am, sa 1,000 lang ma'am kay nadamon ko dito ay 500. Ipuno lang ako ng 1,000 kay gitagaan ko sa mayor sad.
7: Ni mayor oy.
15: Oh.
7: Ah, sige. Sige ma'am, pa ning kamuti no, maghatag nga tong mga kaisunan. Sige, ikaw ang maghatag mensahe sa ila ha.
15: Mahayo takos nagpaminaw sa tigpaminaw sa Magnum 99.9 nga ma'am sir mangayo kunyog tabang ma'am kay gusto na ko muuli sa Cebu bisag gamay lang kay akong inahan ito masakiton nga gusto ni siya makita nako mora na ma'am.
7: Okay, sige kaning ma'am Leo nung latulati lang sa din ha din hidayon si Sir Alfredo. Okay, Sir Alfredo, maying hapon da sa imo ha?
16: Maying hapon, ma'am.
7: Okay. Sir, unsay sitwasyon gani nimo pud da Sir Alfredo? Taga-asa gani pud ka?
16: Taga Malaybalay, ma'am.
7: Dayon?
16: Panamukan, ma'am.
7: Unsa may naitabo sa imo, ha?
16: Nag-anhelig ko sa mga iksoon, ma'am. Kaya mo gamit ako kwarta, ma'am. Kaya na, ano. Bagan mo ko, ma'am. Huwag ko ikapinan sa akong kwan, ma'am, ba? Pang-anawadlaw nga ng lanon.
7: Unsa yung nihubag sa imo, sir?
16: Gihubagan ko, ma'am. Bunol na akong tiil.
7: Lagi, unsa may... Ang imong tiil nihubag?
16: Oo.
7: Naunsa kayo imong tiil gani, sir?
16: Ha?
7: Naunsa imuhang tiil?
16: Bunol. Bunulan ba?
7: Nga nung nabunulan man na?
16: Ang hinungda na, ma'am. Nasamad ko ang lapalapa.
7: Hmm.
16: Karon pagkaayo, nihubag po rin sa babaw.
7: Hmm.
16: So, ano nga... Wala na problema ng tambal, ma'am. Wala ko tambal, panghatag na, ma'am. Pero ang ako lang bukuan, ma-plate na ako. May malibalay, ma'am. Mara na ko yung ganyo ninyo, ma'am.
7: Dugay na na, sir?
16: Kuha na na, ma'am. Tulong na na kabuhan, ma'am. Wala ko trabahoan, eh.
7: Okay. So, karon na imuhan lang buhaton mo, balik lang ka sa inyo. So, pila may imong nagastog yung pamplite pa yung diri, sir? O maupod ba yung mga gastog yapon pagpauli ni mo?
16: Kana siguro, ma'am, dala ka on, ma'am, mga 700 gina, ma'am.
7: Mm, pero kung wala na, mga...
16: Oh, mo pauli na ko, ma'am, karon di naman ko kauli kayo. Ano ba, abal-abal, mahal mo kayo pangayo, basta gabi na, ma'am.
7: Okay. Ang inyo, ha, sir, kay pila man ka rides di ay?
16: Do ka rides, ma'am.
7: So, manakayan ka din ni Agura.
16: Sakay ka Agura, pa yung malibalay.
7: Mm.
16: Munao ka sa Nose, sakay na po ka abal-abal, pasulod sa mua.
7: Mm.
16: 200 ang pliti kada tao.
7: Okay. So, kabalo na imo po mga members pamilya sa imo sitwasyon.
16: Oh, kabalo na, ma'am.
7: Okay, sige. Sir, hulat-hulati lang sa sir no. Manawagan ta. Oh, sige, panawag yung mga naminaw ko rin, sir. Maghata sila.
16: Pansa, ma'am?
7: Sige, pagbilig min sa ice itong mga naminaw, sir.
16: Oh, salamat ko sa... Ansanay?
7: Panawagi ang mga naminaw. Salamat ko
16: sa Magnum. Hanawta ang mga maluing kasing-kasing kung mga kagsunan. Tagaan tayo ng gamay ng tabang. Maraming, ma'am.
7: Okay. Sige, latulati sa Sir Ha kayo magkwanta.
16: Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
7: Oh, sige, mga may isa ta sa itong mga kaisunan po din yung matagan mo o hinabang po da para sa inyo hapong nga pamplite. Oras alas 5:57 na sa hapon sa itong nga pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports sa itong kaning panikamutan po mga igalan o mga panawagan po ni sila para di na po din tao na sila madugay katanggong din sa ato asa dakbayan. So, naa din he, si Sir Alfredo Anabesa nga nanginahanglan po mga higala o hinabang para makauli siya dito sa Malaybalay Bukidnon. Sa Malaybalay Bukidnon mga higala mo biyahe si Sir Alfredo Anabesa. Samtang si Miss Leo Trazona, si Miss Leo mga higala, taga Talisay, Cebu. So, kinanglan po niya mo biyahe po. So, karon na, nainanglan po siya ga plite nga 1,000 o maski 1,000 daw. Kung naisubra, mas maayo po. So, kumpulitan po, di mo makashare o blessing ninyo na din si Mama Leo. Nagulat po no sa inyo pong ikatabang sa iya po din po nga sitwasyon na nunutusab lagi nining naitabo kaniya po mga gala nga na kuan po siya no nanginanglan siya ga pamplite nakawatan pag ni siya sa Divisoria nya wa pag ni intan po siya kaning klaro po mga higala nung trabaho po din sa Tosdakban kay wa po ni siya natagaan og tarong po niya sweldo so mahinungdan muli po siya kay ang iyang inahan na po din tayo balatian so sa atong pagbalik no ang among pagpasalamat din po da sa inyo sa atong mga kaisunan din nga willing mo tabang sa sitwasyon po sa atong mga kaisunan oras una alas 5:58 sa hapon.
17: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sitio.
18: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tax sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
19: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: oras sa lasas in punto na mga higala uga sa to aga pagpadayon sa tong tulumano nga Magnum report sa dinisata sa to pa po nga ato pong mabalikan una no to mga nakauban kaganiha nga sila si Ma'am Leo Trazona uga si Alfredo Anabiasa. So dinita Ma'am Leo may hapon subli din na sa imo ha. Okay. So, Ma'am Leo, okay.
1: Ma'am.
0: Oo. Karon sa itong kapagpanawagan, Ma'am, naatay na hipos din eh. Nga hinabang, gikan sa ito po nga mga nagsuporta sa itong gilusad nga Magnum operation na tabang. Nga kini, na imong posible sa pagpaluyo usab sa itong mga regular benefactors, nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, o Anonymous of Adela Subdivision na Barangay Kamamanan. Dayon na po si Kagawad Ronnie Gia sa Santa Ana, Tagulon, Misamis, Oriental, o si Mr. Charlie. So, naay 1,000 pesos para pandugang nimo pamplite pauli sa Cebu City.
1: Salamat kay ma'am. Dako kay kog pasalamat sa nitabang nako. Salamat yung kayo. God bless ninyo tanan ang Ginoo na imo kuan ninyo. Og sa Magnum dako kay kog pasalamat sa Magnum kay diri ko ni kuan nakatabang sila nako ang mga staff buutan yung kayo.
0: Okay. Sige ma'am, unta makauli na gyud ka og mauban nimo yung mga pong.
1: Muli na jud ko og ma'am. Promise ma'am.
0: Unta gid no kay para mag-uban na pud mo sa imo pong inahan kay
1: okay.
0: Sure nang hinanggap
1: na pagkuan ako sa mama kani ingon mo ko nga kung anuway ka kung mama ngana hospital kay ingon ko nga sus kanun niya ripo jugos kagayan may pa ako lang gikuan akong inahan.
0: Okay, sige. Sige lang ma'am, basin makalingkawas sa gyapon ka og maka no, makauban naman po nimo sa di madugay po ng imong mga members pamilya. Sige ma'am. Oras sa size 2 din sa Dani Sir Alfred Anabiasa, Sir Alfred.
2: Mahangapon ma'am.
0: Sir Alfred, na po yung mga nagtunol ginabang din sa imuha, pandugang lang po ni po da Sir Alfred sa imuha po rin pong gikinanglan po no, nga pamplite pa uli dito sa San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Kini Sir Alfred, no, gikan sa itong mga regular benefactors na sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Kagawad Ronnie Gao, Santa Ana, Tagulon, Misamis, Oriental, o Charlie. Bunsa itong mensahe po sa ila, sir.
2: Salamat kong dako ma'am, kung tabang sila sa ato, dali ma'am. Labi na sa Magnum 99.9. Labi na gid sa imo da ma'am. Nga gud pasalamat nga magkaulit nako sa mua.
0: Sige. Ayo sir, amping puno sa inyong mga biyahe ni
2: sige,
0: sir ni Ma'am Leo Trazona. So sa atong nga pagpadayon mga higala sa atong tulo nga Magnum reports no. Salamat din sa atong mga kaisunan no, nga mihimo sa paghatag karon og donasyon sa atong mga kaisunan pud din tal mga higala nga nanimpad pud din sa Magnum Radio naghinaot nga matabangan pud ninyo. Kung yung suporta kanunay no sa ato pong mga paglusad sa Magnum operation tabang nga amo gyud pong nga gikalipay din sa Magnum Radio kay kung wala pud mo di man pud nino mahimo gyud pud nga kaning makabot na to no ang pag accomplish sa pagtabang sa itong mga kaigsunan nga nagatubang po sa nagkadayang hagit po silang kinabuhi para sa ninila karuan susama no nga nang laga plite pauli sila po nga Pinoyanan. So pasalamat na kay na yung mga kaigsunan po na to nga naghatag og donasyon o di na po sa inyo hapon no nga buot nga muhatag o kaning tabang pero naglisod sa pag paambit po no pinansyal nga hinabang sa itong mga kaigsunan ang inyo hapon din po nga paghimo sa mga pag-ampo inyo hapon din po nga pag suporta maski no sa inyong aning sitwasyon. So nagpadayon nga po ta may gala sa pag-acknowledge di na po sa inyong gihimo po may gala nga pag-suporta ni ini pong ato ang paglusad sa Magnum Operation na tabang. Oras alas 6:04 na sa tuang pagpanaguban sa itong tulumanong Magnum report sa dinis na mga higala sa atua po din pong dugang balita. Ato sa balikan si Magnum Hunter 24 Jane Luna kay na carnapping incident mga higala ang sakinan na recover apod. Ato sa siron Magnum Hunter 24 Jane Luna gikan sing lokasyon o wrap up po din ta ni Magnum Hunter 19 mentyo kabaktulan. Unsa bay nahimog yun pong kuano? Nahimong disposisyon nini pong gipahigayon nga water rate increase sa public hearing din ha sa may Barangay Carmen ng atong syudad. Pero unang sa natin si Magnum Jane. Yes, Magnum Jane. Gikan din ha sa yung lokasyon nini pong nahitabo po nga carnapping incident. Kaniyo na ba po ang mga pagpangawat o mga sakyanan? Damurag sa gunson din sa ito sa dakbayan. Mas maigid nga kini mapitol po ng mga kawatan o kini sila madakpan aron nga di na po sila makapamig diba sa uban. Atong siron bigay kaning carnapping incident mga igala no. Din po da sa ito sa dakbayan sa Cagayan de Oro na aksyonan po ni sa ito po mga otoridad. Yes, Magnum Jane? sa detalye. Atong nga paminawon, plaster lang gamay Magdum Jain mga igala, nini po nga giingon nga nahitabo, no? Oo, yes, Magdum Jain?
3: Pas-pas gabi aksyon ang sa mga otoridad umat na usama tagbaga taho sa insidente sa pagpangawat o sakiran o carnapping din sa syudad Cagayan na di Oro, gingon nga malampuso nga nabawi ang nawala ng sakiran na pagparayan sa pangipangita sa mga otoridad ang suspechado gingon nga gireport dito sa police station 10 na kumaan. Isputan nga insidente din usama tagbaga 56 anyos nga lalaki ang mihimo sa pag-report tungod tigikawat matagpa ang iyang sakiran. Ibon siya din nga biktima nga iyang giparada niyang color ng Mitsubishi Lancer nga sa atubangan sa ilahang nga balay sa barangay Kugman o Gali Magdumaan siya. Banaban ang matutpa sa alas 6 emergency gabi niya giparking apan sa iyang pagbalik pagkasunod buntag mga banabana alas 7 wala na rito ang iyang sakyanan giingon nga nagpahigayon gilayon ng intelligence gathering. Ang mga operatibo sa police station 10 kuman, hangtod nga nakadawat sa informasyon gikan sa usa concerned citizen, mahitawad sa usa ka gibyaan matutpang sa Kenanda Prince sa Masters Avenue sa Upper Balulang pag-abot sa lugar. Positibo nga giila sa tagiya nga maugat sa matutpang yung nawala nga sa Kenanda apan wala na ang baterya ni ini. Gayon, karoon ang investigasyon sa mga otoridad. Para nga mailhan o madakpan ang mga suspechado sa nangidila usab sa police station 10 kuman ang nabawi niya sa kinan alang sa dokumentasyon o lubang pang investigasyon sa nangipahinong dumahan sa mga kapulisan sa katauhan kung magbinatayon, gilayon o gireport so sa atong kapulisan kung panangitan nga doon na sila ay namatignan lugar ng mga kadududa ng mga lihok ilabi na to, nagtuo sila magdumaan siya nga dilikin niya ang tagihan lugar sa mga sakinan o pang pangawat nga motibo sa bisag kinsa nga individual nga gahimo o baka sa pagkuha no ilabi na sa mga motorsiklo o sa mga sakiran nga nakaparada daplin sa dalan sa Magdum Reports kini si Magdum Hari 24 Jinuna subita observasyo magbracho.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Balikan sa nato Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan na unsa bay gisamputan po no sa istorya kaganiha na bay mga kuan yun paghimo po no sa pag abot og consensus. Ani po nga tinguha lagi sa COWD nga unta mahimo na ang ilaha po din pong dugay ng hangyo nga water rate increase. Magnum Mentro, kumusta din na sa Barangay Carmen?
4: Pagpumantin na sa wala man sa pinon kayo ni isang putpa sa mas grabe nga kining lalis lugar. But doon na lang ipagbinayloay sa mga punto sa matag kwan lugar. Sabi na sa itong gigabutiyag nga usap ka pastor mo na ito siya, Magnum Andri. Pastor to siya sa usap ka, I think, born again nga simbahan. Ako pa sa iyo, pangalan sa simbahan is Jesus the Healer. Dayon si Pastor Christian Beha. Ang iyahang igsoon, kagawad sa barangay Kauswagan. Dayon na muna nga siya itong medyo murag na ay taas-taas nga pangutan na niya medyo niabot na sa punto nga murag taas o tingok. Dayon na siyempre ito magmansad sa kining tumpuhatan sa kining COWD pagkapangunan ni Engineer Manager na manager kining na nahiyal na yun ang bansad ng mga team lugar sa COWD nga nagpresentar sa ilahang mga hangyo o bantang pagpanimuyo o mga factual ng mga informasyon sa mga unsay hinundan nga nung dunay increase yun dala na rin noon ang kanang pagpanlugan no pagtubag sa mga pangutana sa magagalina. Niabot gano'n ka ng pinaka amot niya oras pa ito, 40 minutos nga panaglalis nila nga meron ka ng dugay kinahuman yun. So,
0: discussion.
4: Ang sa mong forum nga dugay kinahuman ang discussion so muna nga na pero pagkat mga 15 minutes at to or mga 20 minutes nagkanahuman rin sa day noon ang nasangpit nga forum magkumanji.
0: So, okay na sila ni Pabor na? Oh, agya po.
4: No, nai ni pabor na halusa ni pabor. Napoy
0: wala. Nakasabot sila sa sitwasyon sa UWD.
4: Nakasabot sila sa sitwasyon. Then na siguro di kay nako makuha ang number sa kining ni wala ni pabor. But sa kun nakita mas dagan ang ni pabor magnumanji.
0: Unsa na magdumanjo mo gi pabutar sila gi paisas kamot unsa man na?
4: Ah, wala na magbabarge na sila ay...
0: Basta ipasabot lang sila sa katuyuan sa COWD nga sa water rate increase.
4: Then na sila ay kanang murag kanang pinglistang pangalan din uh-huh. Na may nabutang dito nga pabor pa kao dili.
0: Ha, mag-send sila survey ano, census ano na.
4: Oh, so dito na may balaan. Tako, okay. Wapog kayo na ito na makuha. Kaya murag ilap pa ng hiposon magbabarge sa maong next na saat na ilang itigom. Mm-hmm. Dito na po tayo ugma sa barangay 24.
0: Sa ato likod.
4: Oh, dari na tayo. 24. So, kining hapuntag, mapuntag, pagkahapon, barangay Tablon.
0: Sige.
4: So, muna ang kining upat ka hugna sa nasangpit lugar nga public hearing okay. Sa water rates increase or adjustment sa Cagayan de Oro City Water District. So, magdumahan to 19, magdumetro kabagtulan sa paritawag serbisyo. Mukubadyo.
0: Salamat Magdu 119 Metro Kabagtulan. Sa itong makaisunan din ano kung doon mo yung mga reklamo, tambong mo sa public hearing sa COWD Ugma Barangay 24 o Barangay Tablon. Tambungin yung mga higala kay kumplita na doon mo yung mga suggestion din ha, nga pwedeng mapuslan po sa COWD kung gusto po ninyo mga higala no, nga maghatag o kaning kuan po da magpagawa sa mga sentimento, magpagawa sa mga ngungo para maaksyonan sa COWD. So kana ano nga higayon nga inyo hapong nga pahimuslan dapat. Uga sa isgutanan sa water rate increase kung supak mo o pabor mo, nakasabot mo sa ilang katuyuan. So mo po da nga higayon po mga higala, inyo gyud po ma voice out ang naadi na sa inyo hapon din po nga hunahunag kasing-kasing kalabot lagi ni ining nga sitwasyon nga COWD naghangyo no og water rate increase. Mga higala na po sa tong oras na nubra pa gani sa tong pagpadayon sa tong tulubanong Magnum reports sa ato lang pasalamatan ato kay nga naghimo no sa paghatag donasyon sa itong Magnum Operation Tabang o sa mga nagtutok sa itong official Facebook page sa Magnum Live o sa nagmonitor sa itong official website www.magnum999.com o sa mga nagmonitor usahab sa tuang dahil sa Radio 99.9 din na sa inyong mga transistor mga higalang radio no, nga nagmonitor gikan pag inabuntag hangtod nining orasa o di man iayaw kalimte nga sa o sa kagawasan ng katilingban katawhan ang labing gamuhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matumaan kini si Magnum G. Alasado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras sa 6:13.
6: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ga the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pwede usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Market City Agora Bus Terminal Lapasan Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
13: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
16: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
11: Tubalit ang Magno Tunganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 at Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
17: Balitang Magnum, tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
11: Alas 6:15, gala kumusta mga kaibena karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, si NWD, may klarong pagpalambo sa serbisyong tili, dugang ginansya. Ang rason sa gihangyong water rate adjustment sa ato Magnum National Social Media ban sa mga batang nag-edad si Desai Sanyos, pabos, isugod na ni Senate President Sirwin Katsalian sa ato Magnum International. Customs sa declaration sa mga tugpahanan sa Japan, planong imoong digital sa tuwing 2030 sa ato Magnum Business. Financial System Resources sa Pilipinas, misaka netong abulan sa Brinling Tuiga. Sa atong Magnum Entertainment, singer Mark Bautista, damgo karon ang pagpatugod og Arts Center.

0: Pakagiran siya. Apan aron mas mapalambo pa ang ilang serbisyo. Kinampayag sa insya atul sa unang hugna sa public hearing o public consultation sa Barangay Bulwa. Mato pa ni CWD General Major Engineer Inda Nahial nga tingwa nilang makahatag 24/7 nga supply sa tubig ngadto sa ilang mga konsumante.
1: Si Water District, dili kita profit oriented. Kini among gipangayo nga water rate adjustment dili kani para makaginansya, kun dili para kini makadugang og serbisyo para ma-improve ni Water District ang iyang pagserbisyo sa mga katawhan. Because our goal is to satisfy our para ka-deliver mi og 24 hours reliable water supply. Sa karon ang amo napata sa 20 hours except for some areas dinhi sa Balulang nga I'm sure 24 hours ang ilang water supply tungod kay ni araman gyud sa duol ang atong source. Si customer gyud ang among number one priority to deliver 24 hour water supply and also to satisfy.
0: Ang payag ni CWD General Manager Engineer Idna Nahial.
2: Gipasabot ni punong barangay Edwin Mikabani sa barangay Balulang nigdakbayan ang katuyuan sa public hearing nga gipahigayon sa Cagayan de Oro Water District and COWD. Mato ni Mikabani, gadismayado usab siya nga sa libuan ka mga residente silang barangay, pipila lamang ang mito nga. Girugang paniini nga panahon na unta kini nga mapadiag ang ilang reklamo og mga pangutana, apan pipila lamang kuna pipila lamang ang misanong sa nasampit nga hearing.
3: This is the moment, this is the time. Nagkitagaan ka mong kagayunan. Unya, magbagot-bot na dahil mo. Sige lang mong PM sa ako ah. I-send pa ninyo sa ako ah. Mag-post ko dito og mo na improvement. Mo-post din mo dito kung sa resulta sa tubig. Nakaroon maghilom-hilom mo. We are 45,000 population e barangay Balulang. Apan pipila lang ang miari. Daghan kayong reklamo na pag-abot sa panahon nga muhatag ang water district og panahon parang katapaminahon. Pili mo anhi. Diba? Ako mong ignon mga katawhan ako sa barangay Balulang. Ayaw mo reklamo sa kapitan. No? I do my best. Gibuhat na nako ang tanan og nahibalo ang atong water district niya na. Stressful na kayo sa akong side nga sa ako mo reklamo. O sa akong mahimo niya na. Hangyok na ko kaninyo. Kung naakamoy ang mga reklamo, ipaabot ninyo. Pilara ng attendance karon. Daghan kayo pa sa barangay Balulang. Kung akong ihapon tong reklamo nito, mas daghan pa tong reklamo kasi atong presensya karon.
2: Ang pamahayag ni punong barangay Edwin Mikabani sa barangay Balulang ning siyudad.
0: Alasay sa 20 na samtang adugang balita lokal suportado sa Cagayan de Oro, Cagayan Organization of Pastors Auxiliares kon Kupa ang panawagan alang sa Bigayong Prayer Rally karong Hunyo 28 ning tuiga. Kini alang sa parayong panawagan batok sa nakita ka korupsyon. Mato pa ni Bishop Alex Eduave nga ang problemang gatubang karon sa nasod na kaipikto sa tanan ug walay gipiling rehiyon.
4: Kanini isabuag ni sa sobra sa 60 mil kasimba. Kabat yun hindi mumino sa 5 kamilyon katao ang daghan ni Nas Manila. So sila dito dapit sa Metro Manila, mo-appel yun sila sa rally dito. Kami din sa Cagayan, kaya pa mag-iabot ni Surat, mag-meeting kami uban sa mong president, si Reverend Carlos Galior, hindi sa COPA. So kang board, mag-meeting kami sa sunod na mong aksyon. Kaya na may pastoral letter gipadanga kung aming dawaton. Kami tanan sa board, National Board sa PCC, uyon mo mitanan ani. Maayo gani, kay kita naman tanan na ipiktuhan. Tanan na ipiktuhan ni, wa na kolor sa reliyon.
0: Ang payag ni Cagayan de Oro Organization of Pastors Auxiliares sa Bishop Alex Eduave.
2: Plano karon sa Police Regional Office kon Proten nga magpahigayon og simulation exercises sulod mismo sa mga tunghaan. Kini aron tudloan ang mga tinunan kung unsay pagahimon kung ugaling dunay mga shooting incident nga matigayon. Mato ni Proten spokesperson Major Joe Navarro, importante nga makahibalo ang mga tinunan sa mga pamaagi aron masiguro ang ilang kaluwasan.
5: Focus man kita sa proactive, but importante gayod na ato agyapon kita ay mahibali sila kung sa mga initial nila nga pagabuhaton. Like unang-una kung aduna gi active shooting incident, we have to revamp para mas makabalo sila kung unsay sunod nila para pagabuhaton. Ang ikaduha, as much as possible, pinaka-priority lang ang buhaton, we have to run away from that gunman kung adun kinsay nagpabuto. Ang ikaduha, wala sila sa sitwasyon na pwede sila makadagan, pwede sila utago. No? Ang ikatulo, kung anabi sila sa sitwasyon na imposible ang pagdagan, imposible ang pagtago, then they have to fight together. But that is the last resort. We do not recommend that one. So, baka na nga po ang pag-aimuan na sa'yo para gayon na ang tanan mahibalo. Yung kaso lang yun no, kung aduna yung mga susamang insidente. Though, this is reactive sama sa kongingon, we are more focused karon sa mga proactive ng mga pamaagi.
2: Ang pamahayag ni Proten spokesperson Major Joan Navarro.
0: Alasay!

0: Isa ba yung tinostag karoon sa itong Magnum Road Hunter?
1: Magnum Road Hunter!
0: Pinatapay ka na si Magnum Jane Lonade sa Holyo Pakanan Suite. Tindak ba yan, Magnum Jane? Kumusta ba? Tundagas na piko niya o glakaos panahon.
2: Pagkakas sa traffic ko, dini mismo sa may Holyo Pakanan. Padulong dini sa may SIM Rep. Tuning atong nga syudad. Way ang ngayon nakabalakan kung iskutan ang damas traffic ko. Tungon kaya walang po yung mga displasya nga ato po nga na matikdan. O dili po tantong heavy traffic. Karong nga panahon na magdumayo siya walang kung iskutan po lang atong panahon karon. Ihunong na yun ang kusong nga ulam yung na magdumjawal. Ngayon na andagan sa itong panahon karong nga takna, pero doon na pag-apoy magandang mga pagdagom na ito nga na matikdan na sa kawanangan. So sige pong kumpiyansahan magsumajawa, taliwala man nga wala na mga pagulan nga itong nasanatihan mismo sa sentro nga bahin sa itong syudad para sa Magdum Road Hunter, kini si Magdum 124, Jane Luna, sa balita o Sirbukso, Madubrajo.
1: Magnum Road Hunter!
0: Alas ay sa 23 sa karos ng Magnum National, ginuso karon na Senate President Sir Win Cacelian ang balad noon nga nagtumong nga idili na ang sa social media ang alang sa mga batanong nagidad o batang nagidad di 16 anyos paubos. Kinihuman ang makakurat nga shooting incident sa Tacloban City diin mga minor edad ang dua ka suspek. Matod pa ni Cacelian nga kini tungod kay daghang mga social media platform o mga online games ang nagpromote sa pagka-violente.
3: Isa sa mga tinutulak natin ay i-ban din mga ganitong applications at social media sa mga 16 years old and below. Basta may social media component. Itong game na ito, may social media component siya. So pwede ka maglaro, pwede ka rin magkaroon ng kaibigan, pwede ka rin mag-share ng mga stories mo kagaya ng ibang social media. Yung laro, yung game component, napaka-violente. Itong games pala na ito, tinuturuan ng bata magsigarilyo, uminom ng alak, pati nga drugs, tinuturuan. Pwede kang pumatay doon sa games. So, kala mo games na pwede kang pumatay sa mga bata katulad nitong mga gumawa nitong krimen of 14, 15 years old na batang bata pa ay nakaka-influensya sa kanila. So, ang aking bill na i-final, actually final ko nito ay to ban social media for 16 years old and below kasama na dito yung mga violent games.
0: Ang payag ng Senate President Sir Win Cacelian, sigurado nino kay ate sila naman. Pero ang pinaka-importante, usbon yun, katunay juvenile justice kining system law. Di ba, katugin mo'y usa sa dapat yun, usabunsab.
4: Di ba?
0: Oh, kaya kini siya, ito no, kaning ilang kaning pag-social media, kung epektibo pa niya, kaya di mo nimo mabantayan talan. Di ba, kung mo'y pasabot nga, huwag mo na, ibawal nimo tanan lugar, kay, di ba na, kay tanan mo na, huwag i-apply nimo, tanan mo na siya. Oh, so, ang pangutahan na niya kung makuamba, unsaon nila. Pero katog yung na pag-amend o sabon katong na balaod nga ang minoridad pag makasala, lugar na una sa DSWD, pakaunon ka nito, guban pa, katong may dapat kay mutoy usas na kaingan yung ano nga dagha mga batanon, kriminal, tungod kay protektado sila sa nasampit nga balaod.
4: Gitat nagpasakaan sa National Bureau of Investigation kuna NBI o gakaso nga human trafficking si kanhi Congressman Mike Defensor. Kininunod sa iyang connection sa KTV Bar sa Pasig City nga gironda sa mga otoridad gumikan sa gidili nga mga sexual nga mga kalihukan nga gikalambigitan sa kababayenan. Mato ni NBI Director Melvin Matibag nga duro sa sila mga ebidensya nga nakuha diin duro si kalambigitan si Defensor sa operasyon sa Blue Hotel nga gironda tungod gihapon sa mga human trafficking activities.
5: Case that will be filed to Mike Defensor. Mas malinaw na ngayon yung kaso na pumasok sa atin dito. After nating pag-aralan yung kaso together with the STG, NCR, NCR and STG, lumalapas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, kung bakit hindi kagad na-file, dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation and upon studying the documents, including the floor plans of the Clip Point Square, which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na the defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. No?
4: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag samtang giklaro sab ni defensor nga andam siyang atubangon ang nasangpit ka kaso nga giingong hinimo lamang.
6: By tomorrow, I cannot say, honestly. I cannot say, especially for Article 1.
0: Alas sa 6:27 na. Samtang dugang balita, dili pa masigurado ang kampo ni Vice President Duterte kung galing matapos na ang mga lawa ang pre-trial conference alang sa impeachment trial. Madumin ni Attorney Michael Poa ang legal counsel ni Attorney Oni Abipi Duterte, kadagan pa ang mga dokumento ang ilang kinanglang markahan karong panahona.
6: By tomorrow, I cannot say, honestly. I cannot say, especially for Article 1, I cannot say. Dahil lang sa volume of documents talaga. As you heard, there are 4,000 documents on the side of the prosecution. Of course, there's the same number on the side of the defense, and we're talking only about acknowledgement receipts, no? Meron pang mga main documents yan, reports, etc. So, marami po talagang dokumento. As I've been saying the past few days, I think both sides naman po are really looking to finish the pre-trial conference as soon as possible.
0: Ang payag ni Attorney Michael Poa, legal counsel ni BP Sara Duterte.
4: Nagtuo si political analyst Attorney Melencio Santa Maria nga duri puruhan nga maoktaba ang nakatakda na nga pagsugod sa impeachment trial sa Senado karong nga Hulyo 6 niining tuiga. Maturi Santa Maria nga kini ko galing dili gihapon matapos ang pagmarka sa daghang mga dokumento nga gamiton ato sa mismo nga trial. Apan maturi Santa Maria nga posible nga magpadayon ang maong nga trial kung galing mag-overtime ang defense ug ang prosecution team sa pre-trial conference.
7: Napakadami talaga, voluminous ika nga, no? Napaka-voluminous, kaya hindi kakayanin niya ng kalahating araw. Pero palagay ko kung mag-o-overtime sila, kung sisipagin sila, let's say hanggang alas 11, alas 12 ng gabi, baka nga umabot tayo sa Sabado o kahit na Linggo. Pero kung hindi nila gagawin yan, maaring tama ka, baka maaring mag-request sila na ipaantala yung July 6 opening ng trial, no? Kasi tandaan natin, nandiyan pa ang parte ng depensa para mag-a- at magpalista ng kanilang mga testigo.
4: Ang pamahayag ni political analyst Attorney Melencio Santa Maria.
0: Alas 6:59 na samtang ikundina karoon ni Senate President Sherwin Catchalian ang naitabong laing insidente sa pagkabahilinti sa tungan. Kinuman, dunggaba ang lalaking grade 9 student sa Osaka grade 10 student gawa sa Julio Lirisma National High School sa San Carlos, Negros Occidental. Matuman ni Catchalian nga makonsidera ng krisis ang parayong mga krimen dahil kilamigitan sa mga tinunan sa nasud. Hilugang pa sa Senate President gadili ang iyang mahimong normal ang usamang mga krimen o ginanglang mangita o gumagina ang gobyerno. Arotaga na kini o kasulbaran. Alas 6:30 na o kakalusto maglamin si National sa Japan. Plano karon sa Japan nga himong digital na ang customs sa declaration sa ilang mga tugpanan sa tuig 2030. Subala sa Japanese Finance Ministry nga makatabang kini aron mamahimong mas dali alang sa mga biyahero ang proseso. Ngayong ubos sa mga plano, makumpleto na sa mga pasayro ang proseso pinagi lamang sa paggamit o QR code nga gi-generate human ang pag-input sa ilang pangalan o address sa online. Samtang lakip usab sa plano sa Japan ang pagbutang o mga AI-based system sa mga nagunang mga tugpahanan.
4: Sa North Korea, gitingwa karon ni North Korean President Kim Jong-un nga paligunon pa ang nuclear capability sa ilang nasod. Kini ang gianunsyo sa mga leader dungan sa mga alegasyon nga mamatupin ang paggrabe sa tensyon sa Korean Peninsula ng Amerika ug South Korea. Maturi Kim nga ang pagbaton sa nuclear capabilities mo'y naginusara nga pamaagi aron mapatuman ang seguridad sa ilang nasod. Samtang wala na usab gidetalye pa ni Kim ang ilang nga himon nga aksyon, kalabot usab silang pagamugnaon nga nuclear arsenal.
0: Alas 6:31 na kalusto magnum beses nagprayon ang pagsaka sa financial system resources sa Pilipinas atong Abril ng tuwika. Tungkol sa pagsaka sa lending o deposits sa mga banko, bisan pa man sa pag-usab-usab sa liyok sa merkado, gwalay kasiguruhan ng ekonomiya, gumika sa tensyon sa tunga-tunga sidlakan. Subay sa data sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP, agaritibok ang pundog asset sa social financial sector, misaka sa 11% nga anaa sa 37.3 trilyon pesos. Ang nasgutan ng tinubdan nga nagrepresentar sa kaso og asset sa susama sa credit, deposit og kapital og band nga magamit aron makabot ang ilang gikinanglang pundo. Isairaan nga ang nasgutan ng kantidad wala kaayoy kabaguan sa natala niadtong Marso ning tuiga. Sa ato forces rate ang usaka US dollar balor karon sa 61 pesos og 35 centavos sa kanasab, di ba? Sa atong Canadian dollar, 43 pesos 18 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos 80 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 44 centavos. Taiwan dollar, 1 peso 93 centavos. Ang Korean won, 4 centavos. Ang euro, 69 pesos 85 centavos.
4: Samtang ang kasamtangan nga presyo karon sa Dubai crude oil ana karon sa 80.24 US dollar per barrel, kini miubos sa 0.15% kung itandi sa daan ini nga presyo nga ana sa 80.35 US dollar per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Gibudyag sa singer nga si Mark Bautista nga mo iyang damgo karon ang pagpatukod og Art Center dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Matri Mark nga gusto niya nga magpabilin og ligko na magbilin og legasiya sa mga kagayanon ug mahatagan og gigayon ang uban nga mga artist nga mapasundayag sa mga pasilidad. Girugang pa sa singer nga gusto usab niya nga mabati og masinaten usab sa mga kagayanon ang mga show nga sagan mahitabo lamang dito sa Manila.
8: Seryoso, ang akong dream karon is I think na ako sa stage nga murag feeling ako kailangan ako mag-give back sa community or mag-iwan ka ng legacy na kanang murag itog madumduman kanila nga kanang yung physical nga madumduman kanila. Like ako gusto ko nga magtayo og arts center sa Cagayan de Oro. Like murag itog sa kumbaga na theater nga gamay tapos na ay pwede mag-workshop ang mga art kanang mga bata. So na-realize ako, importante mo din ang inana, no? Kahit mga artist nga mag-paint or ana, pwede sila mag-display play sa gallery na yung mga inana bitaw. So nasa yung mga park nga pwede sila mga performance na ano. So medyo marag Maybank Theater or Black Box sa CCP katong gawain. So, tapos pwede ako mag-invite og mga taga-teatro nga Manila nga mag-workshop dito. Yes. Or na yung mga shows nga kanang dili kay dagang production dito pwede dito mag-show. Para lang ang taga-Cagayan makuha nilang ay bitong feel nga inani di ang show sa Manila or ano na maapilasan sila ba?
4: Ang pamahayag sa singer nga si Mark Bautista.
0: Alas 6:34 na karon sa itong Magnum Sports. Dumatag karon ni DLC Secretary Genvi Crimulyang hapit na matapos ang investigasyon sa PNP CIDG sa kamatayan sa tinunan sa kung atlet sa si sa Ateneo de Manila University nga si Rene Batir Bunya o Divine Idili. Manto pa ni Crimulyang gilaumang maduso na sa DOJ ang resulta sa investigasyon o gailang rekomendasyon na karong Biyernes. Ilugang pa sa kalihim nga may atubang gagina si Father Nemi Cui human na sa subpoena sa CIDG o gumanlawag ilawang ipatawag sila ni Manny Pangilinan o Gatineo President Father Bobby Yap.
9: Huling dalawang araw na lang ng aming pagsusuring sa nangyari sa Aurora. Natitira na lang ay ilang dating player at ang management ng Ateneo. Ngayon po ay si Father Nemi at bukas po ay ipapatawag si Manny Pangilinan at si Father Bobby Yap, yung president ng Ateneo. Alas tapos na investigasyon namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ng kaso. Ipin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigasyon.
0: Ang payag ni DILG Secretary John V. Crimolya. Mga eksyon niya nabati at kumpleto ni Tali sa itong balitang Magno Malakarong at Lawa, Lawakarong ng Merkeles, Sonyo 24, Tuigus 2026, Sugkaron sa itong headline review. Sa itong Magno Malokal, si Rebulidi, may klarong pagpalambo sa servisyo, dili dugang iginansya ang rason sa gihangyong water rate adjustment sa itong Magno National Social Media Ban sa mga batang na ginali sa Isanyos Pabos, kisugyot ni Senate President Sirwin Katsalian sa itong Magno International Custom Circulation sa mga tugpanan sa Japan, planong imong digital sa tuig 2030. Sa itong Magno Business Financial System Resources sa Pilipinas, isaka niya itong abulan sa Brilin Tuiga sa itong Magno Entertainment Singer Mark Bautista Damgo Caron ang pagpatukod og arts sa center dinhi sa Dakbayan sa sports imbitasyon na o investigasyon na sa PNP CIDG sa kamatayon nila ni Rene Batir Bunya o Divine Idili gingon dul ng matapos. Mga eksyon, timanlaw sa kawaso ng katilingban, katawan ng labing gamhanan, managlayang mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman, hangtudugma, gini ang inyong mga tigpalita, Magnum Joel Jacobo.
4: Ug Magnum April Borja.
0: Kawas sa mga news writers, Ching Itilina, Lana Delgado, ang news manager, Elena Corrine, dini lamang sa balita o servisyo,
4: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang balitang Magnum hangtudugma, dini lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 6:36.
11: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
12: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
13: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
14: Beep.

0: Alam ba yung gabi ka niyang talan mga magroong friends na to diyan nga naminaw karong gabi una. Good evening, good evening. O sa mga higala na to diyan nga nakatsun karon sa to nga panag-uban. Good evening kaninyo diyan. Sa mga magroong friends nga na karon sa ilang balay, nakamulo pag it in town o kanang kuan, busy-busy. Murag ka nang nagkabisihan ba? Katukusok yung busy-busy. Then kato din mga magroong friends na sigig ka nang yaw-yaw. Ikabisi-bisi. Sa hirap, katalo bang sigig yaw-yaw mo, ito'y dilik kay busy. Sige mga magroong friends, mayong gabi kaninyong tanan. Kauban siyempre ang banggiitan na pa sa panahon ng home sa Pin Magdomencio Kabaktulan. Sa to nga panag-uban may gala nini nga mga takna. Ang sa to nga panag-uban sa to ang segment sa Magnum Takna-Takna Question. Magnum Knowledge is Power. O kuban pa na to may kaysunan kalingawan labi na sa to Magnum Hit Sikat. At to mga Magnum Friends na mahiligon kayo sa mga sikat na music. At to ipamplay karong nga gabi una. So muna nga standby. Kanang leave all the rest daw. Leave out all the rest. So mga Magnum friends nga napadiha silang gitrabahoan. Basta kay maayo gyud ning inyong trabaho, way problema na. Pero kanang trabaho nga way ayo. Puro ras pangwarta nga illegal. Mamunang dili ang ayan ka proud. Dilita proud of. So mga Magnum friends nga naminaw karon. Sige, unsa ba itong mga kagsunan dito? Tanan mga estudyante ha. Labi na sa mga estudyante, minaw mo sa tuang ano, segment ha. Para na mo yung mga idea unsa yung mga pangitkan ha. Oo. Tingala sa taning mga estudyante no, nga kanabitong nagasabay-sabay sa uso karon. Uso karon na nga kanang mga kitawag ano, ibagi. Jagi. Baggy pants. Basakay mo na. Kanang luag kayo. Sa una, high school ko, nagsuot ko, anak, perting luaga kayo. Luag kay nga maong pants. Nagsuot ko, anak, sa una, high school ko. Nya, pagtanaw na ko sa kagalingon, nga, lain ba kitan aon, mo din ang ni appeal ko sa uso, anang piting. Skinny. Muna na appeal ko sa uso anang kuan. Karon tingala ko ni balik gihapon no. Kanang paluag-luag bito nga pants. Paluag-luag nga although kuan may lahi may term nila ana. Ang luag-luag na ba? Ni balik na mpon niyo. High school ko ni graduate na lang ko na luag kaya kung dagko kay ko mga pantalon. Hip hop biya kay to. Tingala ko karon nonsan man ibalik kay mong luag na imbis kay fit na kayto. Karon luag na sad. So mga bagi. So mga pants lugar nga mga luag-luag kay murag ang nakapauso ana kato mga Korea. Taga Korean. At taga Korea. O mga Korean mga K-pop ba. Mga may nakapauso ana mo din mga taga Pilipinas nga. Kusog mag kibag awat-awat. Walang yatua ba? Walang yatua nga kuan. Walay atua nga passion. Ambot na kanya tong passion. Nga kining passion nga kuan man to. Pangit mga ito atua. Mga magsasaka o mag-uuma nga passion. O katuday yung mga tribo. Mumam po na tong passion. Di man ato. Saan man ato na pag-promote sa atua. Nga di naman na ma-adapt na nga sininaan. Kanautang Pilipino, Pinoy po dyan kuan nga angayan po di ka kuansad. Problema kay awat naman ta. Awat sa Amerika, awat sa China, awat sa Japan, awat sa Korea. So, okay rana. Actually, wa may problema lugar rana. Masot-sota na na. Okay raman na kay papasyon-pasyon lagi. Pero okay na sa mga dancer nga niwang. Na? Ang kanang mga K-pop, mga dancer, mga na sila, nya mga niwang, mga tag-as, bagay ng bagi-bagi ng tag-as, or niwang kagdaglawas. Dili na bagay sa mga tambukikoy na pangit kay paminaw, magbagi-bagi pa ka, tambukikoy kay ka, mura kag baril kagi sa yalan. Mura kag ka ng, sa murag ka ng ano, pangit kita naon. bagay-bagay na siya sa mga danseron niya ni Wang. Sa mga ni Wang. Kanaman kong mga Korean na itong yawat-awat. Mga dancer niya, tag-as niya ni Wang. Bagay sila, anak. Kita, Pinoy, perting pututa. Na, pandak. Kunya, napay... Ano sa akin niya, napay... Niwang noon, pero pandak po ta. Niya ka nang... naiuban sa nato, tambok. Wala iangay magbagi-bagi. Tinood lang, wala idili angayan. May pag mag-fitting. Okay, para mas mabalance pa kay dako aglawas niya mag-fitting. Ano-ano. Sa magbagi-bagi, luwag-luwag pa ka, natambuki ka, tamukikoy. Ama, lagi kag sayal, ngagi, marag baril, ngagi sayalan. So, mga Magnum friends na to din ha. Mayong pagpaminaw. So, digit na to, ma-adapt, labi na mga Korean. Ang mayang beauty nila, tag-as man sila, ilong. Kita, maot kitag ilong. Munang magpa-lain na tong kuan, lain ang bagay nga beauty sa to ha. Sa mga Korean, kana mga Korean, lahi ang beauty nila. Doon na ay puwan sa ila, pero halosa sa ila, tag-as o ilong. Unya, puti na tag-as o height. Kita, mag-Korean-Korean, kana itong buhok, ito yung mayumuong Korean, mupay lagpad kitag dagway, ma, ang atong naong riga, ang naong na to, ang gauna, agtang. Kundi manggaling agtang gauna, suwang. So, di kita angayan na nang mapkipap-kipap lugadayon. Labi na, di kita puti, no? Ang gawas, og puti ka niya, inchikon, taas kay ilong, murag bagay-bagay. Pero og kanang lapad pa kagdagway, ang ilong pa ni mo, murag hubag. Napay agtang gauna. So, pagkipap-kipap, ano, may pag mag-clown na lang. Mag-clown na lang. Anyway, so dali sa tamigala para sa itong tagna-tagna question.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-question. Tagna-question.
0: May usa ka buo kakabaw, adlaw tanan giihaw, kun dili kahalinan iuli sa hiktanan. Akong usbon, may usa ka buo kakabaw, adlaw tanan giihaw, kung dili kahalinan iuli sa hiktanan. Ansa man daw ni B? Once again, for the last time, may usa ka buo kakabaw, adlaw tanan giihaw, kung dili kahalinan iuli sa hiktanan. Unsa man daw na sabi? Unsa ni? Unsa ito ba? Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Alam, sige, unsa man daw tubag na tuan ng mga kiksunan. Sa tuan ng mga Magnum friends ng mga kiksunan diha. Unsa man daw kuno ang kanang kwan-kwan diha. Alam, sige, mga higala, tubag sa tong pangutana. 0917-716-1899. Kung doon na mo ikatubag, kung wala, kung di mo makatagna, okay, regihapon, basta di makatagna, basta kayo nagtubag. Pero makatag na, congratulations kung ikaw makadao, makakuha sa tuang 100 pesos nga load karon. Imo na, apil na ang cellphone. Imo na nang load lang, load. Wala ilabot cellphone. Okay, para basin niyang makuanta. Ana, sige. Imo lang ang load. Cellphone dili. Unsa ba kay tubag ni ini? Sa tuang pangutan na karong gabi una. Atong pangutan na mo kini. Balikon tam for the last time naman ito ganina di ay. For the last time naman. Karon for the very last lugar ni. May usa ka buo kakabaw, adlaw tanan giihaw, kung dili kahalinan iuli sa hiktanan. Question. Unsa man daw na? Hi. Kung naa mo sa Facebook page o naa mo'y Facebook, pwede mo mo contact. Ay, contact. Mo comment di ay. Pwede mo mo comment sa inyuhang tubag. Pwede rasad. Atong pangbasaho na. Pwede sad na mga kiksunan na to nang i-shout out. Shout out. Munang mga magdong friends nga di lagi bagay lagi. Tawaha si kwano si Junil. Na Junil. Ha ha ha. Di lagi bagay lagi. Oh, so kaya, tiyan, kwan biya po na practical biya na nga ano. Kita mga Pinoy manggod, usahay mo puti tayo, hay, okay ra, puti, labi na maggamit ta gluta. Pero ang naturally gyud, ang kwan gyud sa Pinoy, kwan gyud, mga kayo manggi. Unya, dili taan ng, dili ta pareha sa Korean, ng mga tag-as niwang, nga puti ug dagway. Munang inundan, kanilang passion-passion bagay sa ilahara. Pero sa Pinoy na, tao man yung mga Pinoy nga, putot pa, gauna pang agtang, napay ilong umurag apikihon, nga maguna pang simod usahay. Ay, nako. Ang dili na tabagayan ng mga, I know, na depende sa namay Pinoy nga murag Korean. Akining akong mata, pikot-pikot manigamay, pero di nagin ni madalag Korean-Korean mag-agtang pa ni gasinaw ng agtang ani niya ang ilong na ilong na to ani murumag ka ng apikihon murgihilantan ang ilong na so although pikot-pikot punsam tagabay pero pag ang ando ang height wama putot man po aperting layo ara layo ara kaysa kanang tinuod nga Korean. So muna ang dili ta bagay ana mga bagi-bagi kay putot magunta pangit kita naon. Tanaw kinang tao nga putot na magsuot din og kanang luag kayo na. Mura kag silhig, silhig. Mura kag silhig lanot. Pangit kita naon. Okay na sa mga tag-as, tag-ason. Ano? Kaya mga Korean mangod tag-as mga na sila. Pipila na ay gagmay ana mga mugbo sa ila ha. Niwang tag-as munay mga bagay ana nila. No, kita magod ambot lang gid pa sa asa pug katana. Basig buyagan siguro tag kanang inano. Okay, mga di man taingan na ka kwansa, di man taingan na ka taas. Nay tag-as pud sa tuwa, di pud sab kay puti, di pud sab kayo niwang. Nay taas nga niwang pero itom pud sab kayo. Baka pwede rasab na, depende ra. Pero mostly sa to, labi na kanang kuan, di man na dagon sa kanang ano, sa kapution o kataas og ilong. Nga taason ka. O, di ba? So, muna nga, may pag magamit, magsuot na lang tag kanang ato, ah, inato lang. Ang problema lagi, Pinoy, kaya wa, unsa may ato, aday. Problema po, unsa di ato, aday.
1: Una-una, inyo.
0: Amot sa ding Pinoy yan, ino.
1: Tag na.
0: Nay, ato alagi, pero higaunon po. Oh, mga kwa naging kaipon. Higaunon, mga tribo. Oh, so, di mo, ay, noon, magamit na pang modern. May mga fashionista karon nga mga kabalo kayo mo modern sa kwan. Kanang tong mga, tong gabahag. Tong gabahag, himong modern, di ba? Butang ng Christmas light. Ah, ay nako. Shout out sa mga taxi driver magnumincho gikan ni Zibosyo. Sampayan daw yan tubag. Dili, dili sampayan. Si Aliha Adora magnumincho, God bless. Okay. So caller na to, hello mga B.
2: Hello Magnum Gilbert.
0: Ma, magnumincho lagi ni.
2: Ay,
0: ikaw ah, klaro ka. Sagid imong kwa na. Na. Bitaw ay. Diyan may pangalan na to, ma'am.
2: Si Eden, tong barbecue girl.
0: Eden, barbecue girl. Asa, atay na, barbecue girl, yung tawa, kung ano ka sa imo, diya, anggay, angga.
2: Hey.
0: Ano man, ikaw ang gitohog. Adilipod.
2: Mag-answer ako, mag-nom.
0: Ha?
2: Mag-answer na ko.
0: Ah, mag-answer na ka. Sige, unsa man imong answer?
2: Rilo.
0: Rilo?
2: Oo.
0: Final?
2: Final.
0: Final, imong tubag na Rilo is...
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan!
0: Na, mali, mali man ka.
2: Mali man?
0: Oo, agyapon. Sige, shout out. Nai-shout out ni mo diha.
2: Awala, oy.
0: Awala, kay Purdoy, posoy man. Bitaw, sige. Salamat kayo, ha.
2: Pwede malawag, ha?
0: Oh, sige, pwede ra. Basta kay, kuan, pagbalik ni mo, sakto na.
2: Oh, sige, sige.
0: Sige, sige. Sige, pwede rin gyapon. Sige, salamat. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: On sa itubag. Tawag lang ang 0915.

0: Ho, kabaktulan ho, ana. So mo na akong pang... Ay, nako. Ansa man ay tubagan itong pangutana?
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Ah, color na to, hello, mga B.
2: Panguan lang ko.
0: Ah, unsa man mukaon ka?
2: Pantamba.
0: Ah, Pantamba. Singalan nimo.
2: Corazon Rabadon.
0: Ko unsa to?
2: Corazon Rabadon.
0: Corazon. Ay, Corazon Labrador. Labrador imong apelyido?
2: Pride Cogman.
0: Labrador?
2: Pride Cogman sir.
0: Lagi Labrador imong apelyido?
2: Rabadon.
0: Oh, Rabadon. Oh, Rabadon de. Sige, unsa man tubag ni Rabadon?
2: Makina koros. Sir.
0: Ha?
2: Makina.
0: Ma?
2: Kanang makina nga itahi bitaw sa mga
0: panahon. Makina. Makina sa pantahi, ana.
2: Mm.
0: So, sige, tanaw na to. Final answer na, makina.
2: Yes, sir.
0: Imong tubag nga makina is
3: mali kanyan. Kanyang,
0: wala mang gihapon. Oh, oh. Sinay shout out ni Moda, ma'am? Anso man?
2: Ay, na lang siya.
0: Gauna-una pa.
2: Gauna-una
0: pa. Gauna-una pa. Wala mang gihapon.
2: Kanang mag-shoutout ko sa ano, sir, sa kanang nag-pista karon sa San Juan.
0: Oy! Pista.
2: Sa Lapasan, San Juan Uno.
0: Mm.
2: O sa Lagunglong, happy pista sa tanang mga parente o mga silingan diha.
0: Mm. No.
2: Binli na yung humba ninyo. Ha?
0: Na! Binli, binli sa taon ta! Okay.
2: Kay og kay og
0: lagi kay og mga lipong mo ah. Baka mo rin ka ba? Bito. Ano adili sa diay? Ingon nila tambal daw na high blood na. Tambal.
2: Dili mo kay blood sir, anemic mong gud ko sir ang mukaon ko.
0: Ah, anemic di ka. Ah, okay.
2: 130 over 80 akong.
0: Agoy.
2: Agoy.
0: Ah, na gid ni tambal na nila, tambal na yon.
2: Maguwangas manok, dugos manok
0: sir. Na. Sabaka nang duguan na. Bitaw eh. Sige, moro to.
2: Bitaw, sige sir, bye-bye.
0: Sige, salamat kayo, Corazon.
2: Ah,
0: pwede rin yan po, tawag utro. Taman, mga, okay. Taman sa mga human ng kalibutan. Salamat, og unsa ba kay tubag ani atong pangutana sa tuang tagna-tagna question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: May usa ka buo kakabaw adlaw tanan giihaw kung dili kahalinan iuli sa ihiktanan. Akong usbon may usa ka buo kakabaw adlaw tanan giihaw kung dili kahalinan iuli sa hiktanan. Santa Maria, napuno ka sa grasya. Unsa ba kay tubag ni ani atuang pangutana? Unod bukog unod na puros tambok. Unsaon man pagtubag ani itong pangutana? Nga lisod man di ay kaayo kini nga pangutana. Tabangi in town kaming makatubag sa maong pangutana aron makalood mi 100 pesos. Unod bukog. Bukog sagol tambok o sahay panit ay bukog o sahay murag bukog sa iro. Maka high blood daw kuno ang kwan ang kining sana litson or humba.

Oh, matod nila. Pero kabalo ba mo nga na ay mas maka-high blood pa kaysa sa panit sa baboy o sa tambok sa baboy? Kabalo mo unsa po nang lain nga maka, mas makapa-high blood? Ha? Ang iyahang bukog. Ang iyahang bukog. Nga naman. Alto ko dito sa pista. Pagtanaw na ko sa litson, bukog naman. Ah, na-high blood ko eh. Na-high blood ko. Wako binili. Wako binili. Ay, nako mo. Nadiya na yung mga kisunan. Bukog lagi kayo. Tanaw niya, bukog naman, walang binlan. Saan naman kahit tubag, adi ka ron, kinsay makatubag, tawag lamang unya tataon sa itong pagbalik para sa itong magnum tag na question. Standby po din sa tuwang magnum knowledge is power, ha? Ah, sige. Sa tuwang nga panag-uban ka ron nga gabi o na. Standby! Kaban sa magnum mention ko magtulad para sa itong magnum hits. Sika, tatuwa sa alas 7:24.

0: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ continue mo.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Rundong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, baliktaan sa itong programa karong Magnum Hit Sika at sa itong pang-prime na. Sa mga Magnum Friends na ito dia. Sa tanan dia mga kaigsunan nga naminaw karon na dito sa itong pang-prime, igala sa itong tagna-tagna.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-tagna-question.
2: May usa ka buo kakabaw, adlaw tanan giihaw. Kung dili kahalinan, iuli sa hiktanan. May line caller na to. Hello.
3: Hello.
2: Yes, ay pangalan. Abinog Magnum Gilbert na sad ni. Si pangalan nito, ma'am.
3: Si Eden Gapo.
2: Oh, Eden. Ah, sige, Eden. Tanaw na to si Eden. Kay, ano, kung murag ka lang ning kamot, sabi si Eden, ha?
3: Sige.
2: Unsa man, Eden, sa mong kwanto bag?
3: Kalendaryo.
2: Kalendaryo?
3: Oh, kalendar.
2: Final answer?
3: Final.
2: Imong tubag nga kalendaryo is...
4: Mali ka niyan. Mali ka niyan.
2: Wala gyapon.
3: Wala gyapon.
2: Tawag lang balik. Tawag lang balik, Eden, ha?
3: Ay, katawaan mo ko nung Magnum
2: mo. Wala. Mas hindi, katulong tawag, makatubag na. Sige. Salamat kayo diha, umay gabi.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
2: Unsa makay tubag ani ba? Ang hint nato mga kaigsunan, butang gamit ni siya, butang. So unsa ni siya nga butang? Gamit ni siya. May usa ka buo kabaw, adlaw tanan giihaw, kun dili kahalinan iuli sa hiktanan. Unsa man daw kuno na inyong panan-aw? Unsa sa inyong panan-aw, kabaw? Kabaw. Kabaw ba ka? Dili. Unsay tubag ni ini na gamit ni siya nga makita sa simbahan. Gamit nga makita sa simbahan. Eh, daw sa may unsa ni siya nga gamit makita sa simbahan? Hala. Tanaw na to ba kuan ba? Pero makatubag bi. Nasa tanong mga Magnum Friends na. Napoy nag-comment sab. Shout out sa tanan na driver. Driver daw sa taxi. May nag-ingon po din. Payong si Busyo. Dili payong. Ni Trio Freda Ramam. Sa may pulos, mga lagad tas Ginoo. Pero lobo di ay manunukob. Sa mga mag oh, sa mani approve mas wapa on sa man ng mga wafa o wafu. Mayong gabi Magno Mencho, taga kalaanan ni akong tubag anak kay telephone line PLDT. Telephone line
1: kundi,
2: no
1: una inyong tubagon
2: dili
1: tagna tagna question tagna question
2: unsa man daw kuno tuan tubag ani bi unsa man di ay mga Magnum Friends tawag lamang 0917716189.

Bonsai Tubod. Sa mga Magnum friends na nangalaminaw di ako ron, be. Lingaw-lingaw, be, sa tuwa nga mga kwandiyan, be. Kasi ka mo makatak na ron, 100 pesos nga load ni. Zalpax daw. Oh, si nga naminaw din sa taxi. Oh, gikan paniskugon. Good evening. Dayan kan Jojo. Marlon. Duhan ni kabok ka mga security guard nada kunos BPI. Minaw karon sir. Good evening. Okay, good evening. Good evening. Unsa ka ha? Ito bagani. Si Cecilia Lungakit. Good evening, Magnumensyo. Ako to baka na kay Kandila. No.

0: So, tanaw na to, Vicky. Balik na siyang tawag, be. Si Idin, be Idin.
1: Hello, sir. May gabi, eh.
0: Ay, katulong lang yun niya.
1: Kaduha pa, sir.
0: Ay, kaduha. Ay, kinsa man ni di ay. Si kinsa man ni, si Idin ni, o dili?
1: Kugman, taga Kugman, sir.
0: Ah, taga Kugman, si Corazon.
1: Yes, sir.
0: Ah, kaduha dahi ni. Ah, sige, tanaw na to, sa man imuhang tubag.
1: Bible, sir.
0: Bible. Kabaw. Kalayo. Kalayo, mas kabaw. Ang sumi, ginaw na. Ang ano, pamutana, kabaw. Hiniktal niya, Bible. Ah, hay nako. Sige. Final answer na, Bible.
1: Umsa ka, po ba?
0: Nagunauna rin. Unsa ka to ba? Pero unsa ba? Usbon nimo or usabon nimo ang Bible o dili?
1: Tabang sa punin mo.
0: Patabang lang. Patabang lang. Okay.
1: Kanang bagtingan sa adili
0: ko. Bagtinganan nimo?
2: Na inyong tubagon.
0: Bagtinganan? Na unsa man?
1: Murag.
0: Ah, sige. Mining bagtinganan kay murag kwan ba? Kay hiniktan gud. Ba? Aw hiktan man ang gihikot. Alag gihikot. Ano na may ang gihikot anak ka tumang kwan, di ba? Ingi kuganan. Sige, final answer na.
1: Yes, sir.
0: Sige, imong final answer na bagtinganan. Yeah!
3: Mali kanya.
0: Wala gyapon. Ang sagi ka ni ba? Ang sagi ka ni ba? Ah, sige, salamat kay Ma'am Corazon.
1: Okay, salamat po.
0: Okay, bye-bye.
2: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Unsa di ay kini? Butang nga makita sa simbahan. Ang pangutana is may usa ka buok kakabaw adlaw tanan giihaw kung dili kahalinan iuli sa hiktanan. Na, unsa man dana be? Lagi tawag mga igala, dili standby dayon para sa atong Magnum Knowledge's Power. Unsa man? Mo feedback. May caller, hello?
4: Hello, sir. May gabi.
0: Hello, sir. Ay, sir manon. May gabi. Singalan.
4: Kwan, sir. Si Margie.
0: Pila may edad ni Margie?
4: Secret.
0: Secret. Mga 15?
4: Adili, sir. Adili. Nasa mga 20 na.
0: 20 na. Ah, okay. Sige, taga-asa man.
4: Taga Bulwa. Zone 4.
0: Wow. Sige, tanaw na to kung makatubag ang usa ka 20 anyos nga taga-Bulwa. Hala, sige. Unsa may tubag ni mo?
4: Kwan, sir? Piano?
0: Piano?
4: Oo.
0: Kung ang kaingon magka-piano?
4: Kwan, man, sir? Kanang naman siya hikot. Na siya wire ba?
0: Oh, sobrin na yung piano na hiniktan eh.
4: Hiniktan, sir?
0: Kanay yung wire lugar?
4: Yung wire.
0: Kulba asap ganang hiniktan gano. Sige. Final answer?
4: Final, sir.
0: Final answer nga piano. Yes?
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili piano.
4: Ay, dili,
0: sir. Dili, ya po. Nice shout out ni mo dia.
4: Dahan, sir. Ako ang mamang papa.
0: Singala.
4: Ang sarat akong mamang papa nga nasa balay dari akong tapad.
0: May naghatag answer? May naghatag answer? Sayop pa yun? Bitaw eh.
4: Sayop po. Sayop.
0: Bitaw eh. Sige Margie, salamat kayo ha.
4: Salamat kayo sir.
0: Sige, salamat. Maybe. Bye-bye.
4: Bye.
2: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Nailang color?
2: Tagna, tresna.
0: Oh, wala.
2: Na question.
0: Ulat gyapon takin sa imo tubag sa tong pangutana. Standby para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Kabalo mo anang Loch Ness nga mystery. Kanang Loch Ness mystery. Kana bitaw nakita nga picture nga naay murag taas kay gliog nga silhouette, shadow lang nga kwan. Kana nga picture nga ni viral nga, kabalo mo nga nung ni viral na. Kana bitaw nasa dagat nga taas kay gliog nga silhouette lang siya, hindi maklaro kung saan na siya. Kana ato nga sigutan niya. Nasulbad na daw na. For the long time in the history sa kadugay-dugay nga mga panahon, sigig investiga nga tong mga scientists. Ay, salamat, nasulbad ra gyud. Nahibal-an ra gyud unsa na siya. Sige nya tataud sa tong Magnum Knowledge is Power. Sa tong pagkumanuban may gala. Kaban sa Magnum Mencho, kabaktulan na tora sa 7:57.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 8 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Giagat ni City Councilor George Christopher Guking ang chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Konseyo sa Rakbayan ng mga tindera sa merkado nga kanunay susihon ang ilang mga gamit ng mga timbangan. Kiriuman doon na gihapoy mga gagamit sa mga malimbungon ng mga timbangan sa merkado. Mato ni Guking nga doon mga panahon nga dili tuyoon sa mga tindera nga doon mga problema ang ilang mga timbangan rason nga gikinahanglan kining regular nga susihon.
4: Makakuba ang magod sa uban mga wing scales kung wala sa imong intensyon nga mangawat or mangilad. Naambo ko na iusahin nga mabasa ang spring or ang mekanisme masudlan ka asin, duga sa prutas, kadugayan sa sige gamit, di na gina siya reliable. So mo nang at least ma-encourage na itong mga negosyante nga ito nang i-check permit kay basing wala ni mong ituyo. Para sa itabot ito sa Carmen Market nga ang ilahang lamisa kay kanabitong tingki-tingki na kung dili ka tingki kay gatakilid. Naimping nga nga mga instances nga wala ni mong ituyo. So na ito isigurado good nga itangtagin na to tanan areas nga madown na to ang tao para at least come the time na nagbinawagin sila tutukan tanan gisigurado na tong walay foul play.
3: Ang pamahiyag ni City Councilor George Christopher Guking ang chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Konseyo sa Rakbayan. Samtang gipasabot sa Department of Information and Communications Technology kun DICT, nga doon ay epekto sa pangisip sa mga kabatanunan ang pagdula og mga online games. Mato ni DICT spokesperson Undersecretary Leonido Pulido III nga ang maong nga mga matang sa mga dula maghatag sa kunasa negatibong impluensya ngadto sa kabataan.
5: There are universities that have ongoing studies on this or have actually published studies on this and of course our partners and other agencies. And the findings are similar to what we see available online and from other universities and other agencies abroad. There are effects po talaga, there are deleterious effects. Even with our own personal experience, we can see naman po, nakikita po natin na it influences the behavior of children. Okay. Children are very impressionable in our fear nga po of these platforms. It's not only the app itself, yung di lang po yung direct impact dun sa development, sa psychological, personality development na isang bata. Ang isa pong threat na rin po kasi sa mga sandbox games na ito at sa mga ibang apps po na ito is the way that, kasi po yung sandbox games, you can do it on your own. At the same time, meron po kasi yung features where you are able to interact with other users. Po yung nakakatakot.
3: Ang pamahayag ni DICT spokesperson Undersecretary Leonido Pulido III. Karon sa itong Magnum News Hunter, RTO Kapulisan nagbantay sa mga lugar nga gidili ang mga ambulant vendor. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Live sa Karachiri sa Kugo na Public Market. Doon pa tayo nga gabantay itong mga kapulisan. Gikan sa Police Station to Kugo na huwag itong mga RTA na ito po sa mga ambulance vendor na gihimuan na po na huwag pag-apok sa mismo po sa mga dalan. Doon na gidili ang ilang presensya kasama din sa Mayor Store Ramonel Street ng itong mga syudad. Doon din sa Mayor G.R. Borja o doon po sa Mayor Guillermo. So galing na doon ang mga patrol car na naka ang naka-plaster dahan magduma-April o kalino ang upang po yung mga ablet vendor maluoy mga galinggit po na magduma-April kaya managan mga ginoon po sila kung aron usap no madili po magkarga sa patrol ang ilahap po lugar ng mga lamisa o kalino karoon hawa na tundalan labi na din sa Medyo Arbora patulong si Osmania sa may husto Ramonel po ding atong syudad tugot po lagi kaya wala na po yung mihimo po no sa mag-plaster sa ilahap po nga mga baligya din sa area kaya lagi ato po ang mga kapulisan na padayon sila no sa pag-ronda din sa area so kapatingog din noon po sila lugar ng mga sakyanan para po no nga makapanaga na gidaan po na niisgutan po ng mga vendors. Nuna na niini, wala mo na yung pagpangarating na naitabo ko nga panahon na magduma-April o kapasay mo po noon po no ang niisgutan po ng operasyon sa itong RTA o kapulisa din sa may Kogon Public Market. Gigan din itong sa Kogon Public Market, kini si Magnum 124. Jane Luna, sabita og servisyo, Magdumaradyo.
3: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating inugwanghanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum News Alert!
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sika! Magnum Hit Sika! Hit Sika!

0: Hello, mayong gabi. Kaninyo tanan, mga Magnum friends. Nato diya nga naka-tune in karon sa tuwang programa, sa tuwang Magnum Knowledge is Power, Magnum tagna-tagna question, o Magnum, siyempre sa tuwang Magnum hit sikat mga kaigsunan. So, sa tanan nato diya mga Magnum friends nga medyo naikwandiha. Nay mga gusto sab mag-ano, mag-anang tubag. Kinsay gusto mo tubag diha, tubag lang mo ha. Para sa tuang topic lang sab karon sa tuang Magnum Knowledge is sa tuang tagna-tagna question sa tagna-tagna question mayong gabi
1: mayong gabi Magnum Incho.
0: So may ngalan nito sir
1: si Warren.
0: Warren, so ano kumo at takasa man si Warren
1: San Simon.
0: San Simon, okay. So may tubag ni Warren.
1: Estola.
0: Ha?
1: Estola.
0: Estola?
1: Oo.
0: Estola? Pistola?
1: Estola.
0: Ah, estola.
1: Sige, bumoto. Kanagay sabit sa pari sa iyang liyong ba?
0: Alagi, estola. Pistola. Lain na. Bitaw, anyway. Imong tubag ng estola. Final answer?
1: Final.
0: Iyan mo tubag nga istula is...
2: Malikan yan! Malikan yan, kapatid!
0: Sorry, dili istula. Sige, salamat kayo. May gabi.
1: May gabi, mag-umisyo.
0: Okay, bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Og mayo pamaminaw kaninyo tanan mga Magnum friends na tadya nga naka-tune in karon bes sa tuang programa. Laing color na to. Hello.
4: Hello.
0: May gabi. Sa iyong pangalan na to, sir.
4: Alboy ni Alboy.
0: Alboy. Ala? Ansa?
4: Alboy.
0: Alboy. Alboy. Kawawang Alboy. Sige, unsa may tubag ni Alboy?
4: Gitara.
0: Gitara. Final answer, gitara.
4: Oh, final answer, Magnum.
0: Sige, final answer, imong tubag na gitara is...
2: Malikan yan! Malikan yan, kapatid!
0: Sorry, dili gitara. Nice shout out mo dia, Alboy.
4: Wala na.
0: Wala na dia. Sige, salamat kayo. May gabi dia. Bye-bye. Onsay tubag sa itong pangutana? Ang atong pangutana ni atong balikon na. Usa o may usa ka buok kakabaw adlaw tanan giihaw. Kung dili kahalinan iuli sa hiktanan. Balikon ako, may usa ka buok kakabaw adlaw tanan giihaw. Kung dili kahalinan iuli sa hiktanan. Unsa ni? So ang atong hint mga kaigsunan na siya makita sa simbahan. Simbahan, kung kasimba ka, makita ni mo, may lanin mo. Gawas kung magtuwag simbahan, chicks rin mga tanaw. Sige, tanaw na to, be. Hello, may gabi.
5: May gabi.
0: Sa pangalan na to, sir.
5: Si Bobby Rabidas.
0: Bobby?
5: Oh, yes.
0: Bobby Rabidas. Taga-asa man si Bobby?
5: Dere sa Agusto, Cagayan de Oro.
0: Agusan, Cagayan de Oro. Unsay tubag ni Bobby?
5: Ay, kalis ako. Kalis.
0: Unsa na?
5: Kalis.
0: Kalis?
5: Yes, oo.
0: Medyo di kay Coca-Cola. Unsa kina kalis gani? Unsa kina? Makita simbahan na, simbahan?
5: Yes, oo, simbahan.
0: Unsa kay ano na? Lain ni mong pag-describe na?
5: Kani... May sulong sa SPS ni Tara sa Magnum.
0: Moy ibutang, butanganan.
5: Oo, oh, butangan sa SPS.
0: Okay. Holy Grail. Grail, tama? Sige. Oh, Grail, mo tama ba? Basta kay Kalis. Kalis. Anyway, imong final answer, Kalis.
5: Yeah.
0: Ibon tubag nga kalis is...
2: Malikan yan!

0: kanyang kapatid.
1: Malig yapon. Bitaw. Nice shout out ni mo diak. Kining ano? Kalis man ako na. Shout out ni mo, sir. Nice shout out ni mo.
2: Wala kikisala ako.
1: Wala na.
2: Wala na. Oh.
1: Okay, sige, salamat kay sir ha. May gabi di ha. Bye-bye. Okay.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong
1: to. Laing caller na sad. Hello, may gabi eh.
4: Hello, may gabi eh.
1: Ah, hello. Sige, saan eh. Hello.
4: Hello.
1: Oh. Nay, kalamunggay diya.
4: Hello, Magnum Mencho.
1: Oh, ngayon ko kalamunggay na mo diya.
4: Na.
1: Oh, na diya, mangayok ko ha. Putlo na usanga, sanga ko ah. Kay magtanom ko. Bita oi, si Nay, unsa may mo si pangalan gani man ay?
4: Inday.
1: Balulang, wow. Unsay tubag ni Inday?
4: Suway lang ko.
1: Mm.
4: Ustias.
1: Oh. Ah, sulay lang, basta hindi eksakto o baka basig mali. Ustias. Murag mali galing ni. Bito, final answer.
4: Final answer.
1: Ngayon nakaingon day kag kwan Ustias.
4: Kay kanang murag bari sige kuha ana og iule nana. Mm. Iule ipangata gata sa pangalawat. Oh.
1: Mm, okay. Sige, bitanaw na to ng Ustias. Imong final answer is Ustias. Ay, natubaga. Congratulations! Sa ito ang winner karon, ikaw ang makadawat sa itong 100 pesos nga load. No, naipataban nga charger. Wala di, wala di.
4: Ha?
1: Ah, na at least nakadaog. First time ni mo makadaog, ma'am.
4: Kadiwana ko nakadaog.
1: Ay, kadiwana din ka.
4: Ay, katong November, katong lapida.
1: Ay, utama, katong lapida.
4: Ay, sa November, lapida.
1: Ay.
4: Pumatagay, dati sa
1: 100. Ningil. Ningil na. Alaw, ako'y kwa na naltik.
4: Nagana na gudin ang magnumit
1: doon sa
4: istasyon, nanay ko ang tingin dyan na kuha na ako. Awa mo
1: nga po nadawat na ako. Alak ko.
4: Basta
1: lang, lapida akong kuha. Sige, sige. Ikaw ang magnumandro, ikaw isala, di ba? Sige, talaga ito, ma'am. Salamat kay ma'am, ha?
4: Okay.
1: Anay, shout out ni mo, shout out.
4: Ha?
1: Shout out ni mo, shout out.
4: Ah,
1: wala na. Sige, congratulations. Oh. Ilang sag i-drop kay Suryaon sa paningliang mo. Paningliang na din, magmamandro. Bito, ay, salamat kayo. Bye-bye, ma'am, Inday. Tumoto to ang winner for today. Inyong... O for tonight, mga kaigsunan.
3: Tag na question.
1: Ang pangutana may usa ka buo kakabaw adlaw tanan giihaw, kun dili ka halinan iuli sa hiktanan. Hapit na kay tukang sir ba? Si sakit tukang sir, si limot sa pangalan. Hapit na to iya, Ustias na god ang hawiranan sa Ustias god. Hapit na kayo, muray kuha na lang, gamay na lagi, kulang lagi. Langit na. So congratulations kang Ma'am Inday. Nakabalulang, ah balulang, balubal. So nakadaog karon sa tuang tagna-tagna question. Nay pataban ana birth certificate. Og pwede nimo driver's license patabanan pa nato. Oh, og kanang ano, pwede pa nato patabang barangay clearance. Anyway, so wala tay kung oras. Ay, unya na ni taw-taw pagbalik ni nato. Abi na ko ganang hapit mo ano na ta. Pagbalik nato ya taw-taw bigala Magnum knowledge is power na din ta sa tuang Magnum Heat sikat kauban si Magnum Mencho kabaktulan nato ras alas 8:28.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alam, balik na sa itong programa karon Magnum Hit Sikat sa itong Panaguban. May gala karon gabi una. Doon sa rinta, may gala sa tuang Magnum Knowledge is Power para sa tuang tubag sa itong pang... Wa naman tayo tubagon karon kay tubag naman. Doon sa itong Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Sa tagal-tagal ng panahon na naging misteryoso itong ating picture. Ipapakita ko muna itong picture ha, sa atong Magnum Live na ito.
3: Anang panahon, Magnum.
2: Kita na ito ang picture, mga kiksunan. Asa man niya itong Magnum Live? Hang, namin niya itong country. Okay. Unsa naman ito? So ako sang ipakita kini nga picture. Isa sa picture nga pinaka misteryoso. Ito, nakita na to sa tong TikTok. Isa sa pinaka misteryosong picture na ito. Nga hang karon 2005 man siya na discover nga o nasolve na ang misteryosong picture na ito. Grabe no, sa katagal-tagal no. Oh, kanus aman ni siya na himong sikat o na viral mangod ni siya 1933. Imagine that 1933 hangtog karon 2026 na. Na-solve ito 2025 lang. So para murag-kuan lang kanang grabe talagang unsay taas kay nga panahon nga pag-imbestiga sa ato mga scientists, mga researcher para lang ma-solve ni siya nga mystery. Ngano man dali sa ta sa background ani nga picture ni. Unsa day na ang uban ako mismo na intriga ko. Ngano di sikat kay ni siya nga picture? Aba, pa na inintriga ko ba? Grabe ang sikat nito ah. 1933 ah. Nabalita na gihulat-hulatan sa mga media. Kini nga picture, itong picture na. Grabing misteryoso. Nganong misteryoso man. Kay hantod karon daw, wala pa nahibalo kung unsa daw na siya. Oh. Pero ang ingon sa picture, nga nag-picture ana, o ingon sa photographer, nga nag-picture ana, nakita daw niya ang usa ka nilalang nga nitunga sa river, Ness River sa Scotland. Nitunga sa river nga dili niya mahitsura ang usa ka creature. Iya din gipicturan. Kinuhaan ng picture. So, pag nga picture, iya din gipakita. O dinisikat. Kay before pa na nitunga na nga picture. Naanay legend sa una sa Scotland. Ano? Morning background ha. Before na nito nga nisikat na nga picture. Naamagoy legend sa Scotland nga gitawag nila og kanang dragon legend. Dragon legend sa Scotland which is naay magtiayon. Naado kunoy magtiayon nga before ni nakuha na, before ni tunga ang kanang picture, na yung magtiayon, nagsurusuroy sila sa kuhan, sa kining Ness River. Ayan. Sa Ness River. Nakita daw nila kinin nitunga ang kining liog niya, taas kay liog. 20 meters daw ang katas-on. Pagtanaw daw nila, usa ka dako nga creature, na nagunahuna sila, nga kini usa ka halas. Pero lahi daw porma. Mukhang halas na mukhang dinosaur. Nireport nila sa police. Yon. So dito nagsugod ang mystery o ang kining legend, folklore sa nasangpit nga Loch Ness. Ness River, yung Loch is monster na ano. Loch Ness. Dito nagsugod sa Scotland ang istorya o ang legend tungkol sa Loch Ness. Karon, kining gag, medyo may pagkagago ni siya nga photographer. Para pamatud-an nga tinuod na nga siya nga Loch Ness, iyaha ding gitanaw dito sa kanang river daw, gantuan niya. Nakita gid daw niya iyahang gipicturan. Oh, pag picture daw kuno niya, nakita daw niya mo na testify. Iya din gipagawas sa social, sa internet. Ni boom. Ha? Ni boom ang nasangpit nga picture. Daghan na dayon ng gawas nga mga movie. Daghan ng gawas nga mga series. About sa dragon, about sa dinosaur, about sa alien, about sa tungod ang dahil sa picture na ito eh. Nang nagsilabas ang mga movies na mga dinosaur, mga dagkong halas, mga alien, anything. So tungod ani nga picture. Pero sa dihang giimbestigahan di ay kini kaninga picture. Nasuta nga dili tinuod. Gawa-gawa ra daw niya na nga picture. Matod pa nila di ang gawas ang mga kuan, mga hakahaka nila sa Loch Ness creature. Ang Loch Ness creature sikat kay na siya nitong 1933 ni sikat na siya. Tungod adtong magtiayon nga nakita nila na ng Loch Ness. So gipagawas pa gyud ni sa photographer diha sa social media. Picture rin na pa. Nisikat mong samot. So unsay nahitabo mga kigsunan? Nagan mga teori ani. Mga teori. Ang ingon nila dinosaur. Basic dinosaur to. Kay tanaw ni mo ang picture, murag mamaor mo gid pud sa dinosaur og dagway, nay ulo, nay taas og liog, nay murag kuan. So, grabe nga kuan no. Grabe nga kuan viral. So, nanggawa sa Brightside Times, Morning Light News, sa mga banta nga mga newspaper, nanggawa sala sikat kayo. So, mo lugar day na ang ilahang kuan. Pero unsay tinuod ani? Na? Ang teori daw nila is dinosaur, dragon. 1960 dito na dayo na suta nga nay nagsugod og research nga team nga ilahang gi-survey ang Ness River sa Scotland. Survey nila ang kuan, tuyukan nila ang lake, ang river. Napa sila yung drone nga gitkuan, napa sila yung diver, no, diver.
3: Ang kaibalo, bilin.
2: Napa sila yung kining bangka, gabangka sila.
3: Panahon.
2: Every day, every night, silang ga-research kung tinuod ba yun nga picture. Na sila yung magkakita nga mga kuan. Pero lately, na sila yung magkakita nga mga creature, pero lately, ma-discover nga, buaya, ma-discover nila nga akani ko andra man dai ni oh. Pero dili gyud nang dinosaur. Wala gyud daw nila nakita na wala sila fossil nga nakita about sa dinosaur, about sa dragon. Wala sila nakita nga mga timailhan nga naay dragon o naay dinosaur diha. Walay bones. For million years, sa pila na kay million years sa patay na siguro to. Walay bones. Mga divers nila nagsigig tan-aw sa maong Ness River. wala sila'y nadiskubrihan nga pariha ana. So nagtuo sila, nagtuo ang kining investigator o nagtuo ang kining mga scientist na this is kining nga picture, kanato nakita nga picture ang Loch Ness picture is fake. Piki. Mo nang gitawag do kuno nga surgeon photograph. Oh, surgeon photograph. Gawa-gawa lang. Nisikat lang, di ba? So, nitoo lang tas gawa-gawa lang. Surgeon photograph. Hantod nga ang atuang mga scientists, nag-research sila. Halang, hantod karon na 2026 na gud. And this is the nahibalan nga na-solve ang case, na-solve ang mystery, 2025. Oh. So na yung mga theory nga kini nga silhouette magud niyang pictures na silhouette di kini mo makita unsa na siya. No, silhouette siya. So na ay kuan nga basig langgam na or basig pa plesiosaur. Yung plesiosaur o ano yung plesiosaur. taas kay gliog nga dinosaur nga naa sa dagat o naa sa tubig. Muna ilang giingon. Pero, hantod karon 2026, wala sila'y nakita nga fossil sa plesiosaur. Wala po sila'y nakita nga dinosaur. Walay scientifically, walay scientific nga mga ebidensya tungkol sa dinosaur. And ginapangita nila ang river, gisearch nila ang river, wala. Meron sila nakita buaya o isang isda na malaki. Ana daw. Pero wala daw na siya, wala daw na siya. Meaning gikabutyag sa mga researcher nga karon is this is a fake. Piki na siya nga picture. Kay it's just akuan. Napamatud-an daw nila. Pero kung piki na nga picture, unsa na? It's either gitagakan na niya og bato, gidrawingan na lang dayo niya ang tubig, o gidrawingan na lang dayo niya og kanang uling. It's or abakaha, lai na siya nga image. Tungod kay wala daw na napamatud-i nga tinuod na siya. So this is a fake story. Many believes a fake story. Many kuan fictions. Fictions. Ay nako Ginoo ko. Niwala na pud ta sa ano. Anyway, tay kuan na this is ano na ni. Matud pa solve. Case solved. Mystery solved. So, muna ito ang topic sa karon ng mga panahon na para sa itong Magnum Knowledge is Power. Salamat kay kaninyong tanan. May kiksunan sa ito ang mga nagapaminaw. Salamat sab sa mga nagapamonitor. Sa social media, Magnum Live, www.magnum999.com o sa itong TikTok account. Sa ito ang mga Magnum Friends nga naminaw karon gabi yun na. Tiginilang yapo ng bagita na bipas panahon na humusapin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, oras 9:03 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Gitugyan na lamang sa Police Regional Office kan protein nga sa mga magbabalaod sa nasod ang pagpakunhod sa edad sa mga batang pwede nga manubag sa balaod. Mato ni protein spokesperson Major Joe Anavaro nga andamusab sila nga mutuman kung galing doon naman yung mga kausaban sa atong balaod.
3: We'll submit it no to the wisdom sa atoang mga legislators, ilabi na sa atong Congress. We believe kung ado na mga pag-amyenda sa maong balaod, ang PNP, usa ka na sa institusyon that will be invited. Since naa ka na to ang mga datos, no, kining kung pila, ado na ripagsaka sa atoang mga CICL, kung pila ba usually ang mga edad na kaka-involved sa pag-commit of crime. So ato ka na ihatag nga to sa atong mga legislator, but as long as kung kini ang balaod, ang inyong PNP, maka-assure ang itong katawad that it will be implemented. Okay, mauman ka na ang trabaho sa inyong kapulisan.
2: Ang pamahayag ni Proten spokesperson Major Joe Navarro, samtang gibutyag ni Senator Conania Senator Chis Escudero nga dere midul kaniya nga miyembro sa mayoriya sa Senado ug nagtanyag kaniya sa posisyon nga mahimo nga Senate President pro tempore. Apan mato ni Escudero nga wala niya dawata ang maong tanyag tungod kay dili siya interesado.
4: Hindi siya nag-alok. Iba nag-alok. Isa sa mga miyembro ng mayoriya ni Senate President Wynn. Sabi ko, hindi ako interesado. Hindi ko kailangan. Sino bang may gusto? Kung sino may gusto, bigay na lang sa kanya. At minungkahi ko nga si ating Senate President Soto. Sa tinagal-tagal niya sa Senado, sa niyata pinakamatagal sa Senado ngayon eh, hindi pa siya naging Senate President pro tem. There's a first for everything. At para sa akin, gusto niya. Hindi ko naman gusto. Hindi namin kailangan pagtalunan o pag-agawan. Maluwag sa dibdib kong binigay sa kanya yun. Dahil hindi ko naman kailangan hinihiling o hinahangad.
2: Ang pamahayag ni Senator Chis Escudero. Karon sa itong Magnum News Center, illegal nga mineral ko na mineral ores na kumpiskar sa Opula, Misamis Oriental. Sa balitang serbisyo, anaya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Kapigusyan ko ni Pasos, illegal nga mineral ores ang nakumpiskar sa Opula, Misamis Oriental. Gikabot siya kato mga otoridad mismo ang mihimo sa kaysa nining iskutan na operasyon kauban ang Opulmis Police Station Task Force Kalikasan o Kalina Provincial Intelligence Unit o Misamis Oriental Provincial Office. Giingon nga lakip usab ang Second Provincial Mobile Police Company sa giingon nga nakumpiskar ang 204 ka mga sako nga gituwang illegal nga mineral oil sa Zone 3, Barangay Limunda, Opol, Misamis Oriental. Gibusyag sa otoridad nga nakita nila ang sakusako nga mga mineral oils nga nakatambak. Tulod na mismo sa processing area nga abri matutpa ang gate ni ini. Gibusyag na dito matutpa ni sulod ang operating team o nakupiskar abandonado ng mga sako sa mineral oils. Igabusyag na barabarang naasa kapig 200,000 pesos ang market value sa naiskutan ng mineral oils na nakumpiskar sa mga kapulisan. Itong ini, wala pa natumbok kung kinsa ang nag-iya sa maong mineral oils kung kasamtangan karon nga gidala sa provincial capital Misamis Oriental ang naiskutan ng mga mineral oils na nakumpiskar sa mga kapulisan sa nagpadayon sa matusa ang investigasyon. Pagigan sa Opol Municipal Police Station, kini si Magnum News 124, Jane Luna, sa Bataog, Serbisyo, Magibradyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Samtang sa itong Magnum Public Service, gipahibalo o girapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Health nga ipahigayon sugod karong alaw Hunyo 24 hangtod kana sa Hunyo 26 ni Nituiga sa Our Lady of Manawag Chapel Lemket kay Center Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon o ang mismong kapistahan pagasaulugon karong Hunyo 27 ni Nituiga. Mga gilayo na bati Magnum News Alert. At tingnan ko sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mga Magnum friends, kumusta na man mo, kumusta man ang inyong adlaw, kumusta ang inyong trabaho, ang inyong pag-eskwela, o kumusta pod mo as a whole. I hope nga okay ra mo diha, pero kung dili man gani, okay ra pod na. Dili mo gyud ta per mi okay, di ba? Kabalo ko nga daghan sa tuwa karon ang naglisod, naay gikapoy na sa trabaho, naay stress na sa life, naay broken hearted unya, naay naglibog kung unsaon pa niya ipadayon ang life. Pero I want you to remember nga okay ra nga mapulan ta or nga kapuyon ta. Basta kay di lang gyud ta muhunong. Padayon lang gid gihapon, even small steps matter. Bisan gamay ra kayong progress every day, that's still progress. Di man kailangan niya paspas jod ang atong pag-usad. Ang importante kay nag-move forward gihapon ta. Usay manggod kay murag wala tay makita ang resulta sa atong pagpaningkamot. Murag sige na lang tag-trabaho, sige na lang tag-effort, pero wala gihapi klarong bunga. Maka-question sa tausahay kung worth it pa ba ning tanan? Pero mga higala, trust the process. Nadyo'y right timing ang tanan. One day, mabot ragid ang time nga makita ra nato ang bunga sa tanan natong sacrifices, hard work, o patience. Tapos, ayaw i-compare ang imong journey sa uban. Lailahi ba'y tag-timeline? Ang uban, kay dali nila na kabuot ang ilang success, napuduban nga medyo dugay. Pero it doesn't mean nga napag-iwanan na ka. Pas hindi ay giandam lang ka for something bigger, something stronger. And while gaholat ka sa imong breakthrough, take care of yourself, bud. Rest when you need to, smile when you can, and appreciate the small wins. Life is not always easy, pero worth it man gihapon siya padayunon. So whatever you're going through right now, padayon lang gyud. Don't give up. There's better days ahead and moabot gid na sa imong life. Maong stay tuned lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. Maong stay tuned lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas 10 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Miangkon si SK Chairman Jeanine Aguilion sa barangay Buluan ng Dakbayan nga problema nila kaniadto ang mga gang nga gadalag kagubot sa mga tunghaan nga sakop sa ilang barangay. Mato ni Aguilion nga gipangitano sab nila og kasulbaran ang mga problema pinagi sa regular nga pag-roving sa mga tanod sa barangay sa mga tunghaan.
4: Isa nga concern, way back ilang paka months ago, grabe kayo ni nga problema sa isang katungaan dili sa Bulwa. Ang mga gangs, ga kita-kita o ga away-away. So ang himo sa ato ang konseho, dili lang sa SK, sa Barangay Council in partnership with Cap RJ Legaspi. Ang ato ang mga tanod, garoving na sila sa ato ang mga eskwelahan. Pagsugod sa klase, before sa klase, o after sa klase para walay mahitabo o nga magkita-ay, magsinumbaganay para ma-avoid na sila. So isa na siya kay, ni-come up na siya nga problema. I think at the start of the year nga grabe jud ang mga away-away.
3: Ang pamahayag ni SK Chairman Jeanine Aguilion sa Barangay Bulwa ning siyudad. Samtang giklaro ni Attorney Michael Paua ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte nga dili lakip sa mga tukion sa impeachment ang mga propiedad ni Duterte samtang siya mayor pa sa Davao City. Mato ni Paua nga tataw usab sa desisyon sa Korte Suprema nga maula may covered sa impeachment ang mga nahimo nga kasaypanan samtang naghupot sa impeachable nga pwesto sa gobyerno.
5: Unang-una, nasabi na po ng Supreme Court sa kanilang decision sa Duterte versus HOR na ang impeachable offense, ang nasasaklaw lang po ng impeachable offense ay alleged offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office, no, which is the Vice President noong 2022 to present. So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as Vice President does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
3: Ang pamahayag ni Attorney Michael Paua ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Karon sa tong Magnum News Center, dulag 17,000 ka mga individual sa West Misamis Oriental nakabenepisyo sa bigay bigas para sa MASA program. Sa balita og serbisyo, ano si Magnum Hunter 20 kuna Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Abot sa 16,905 ka mga benepisyaryo gikan sa Westing Bahin sa Misamis Oriental ng kanjan nakadawat sa ayuda pinagi sa programa nga bigay bigas para sa masa ubos o para sa masa ubos sa liderato sa ni Governor Juliet Uy sa Kapitulyo Provincial. Ang mga benepisyaryo nagikan sa lungsod sa Libertad, Itagom, Lagindingan ug Anubihid din matag usan nakadawat sa 10 kilos nga bugas. Sumala ni Provincial Board Member the Princess Imano, ama probinsya sa Misamis Oriental ang pinakaunang nagpatuman sa maong programa sa tibuok nga rehiyon na din ang bigay bigas para sa masa program nga gipunduhan pinagi sa Local Government Fund Support Fund nga gitumong nga alang sa mga vulnerable sector sa komunidad lakip na ang pamilya nga dunay limitado ang kita nga kinahanglan og tabang gikan sa gobyerno. Inoperan sa DSW Region 10, mukabat sa 119 million pesos nga pundo ang gigahin alang sa 170,000 ka mga panimalay. Tibuok probinsya, dimatod ni Itagom Mayor April Rose o April Rose W. Dako ang ilang pagpasalamat sa panayon nga pagtagad o pagsuporta sa Kapitulyo Provincial ngadto sa mga katawhan pinagi sa baong programa nga nakahatag dakong kahupayan sa ilang mga pamilya sa nasangpit ng mga lungsod na diin posibleng gumikan usab sa baong mga programa nga sa upan sa national government mapaabot sa kalungsuran sa siyudad ug sa Darawigan upan sa pakigtimbayayong sa DSWD, DILG ug lokal na kagamhanan sa Larawigan sa Misamis Oriental. Balita gikan sa Kapitulyo Provincial, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaong serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugahan sa mga balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa palitaong serbisyo Magnum Radio. Ang oras sa itong mga higala alas 10 sa 5 na sa hapon at ang atangi lamang usab mga higala kaya doon na usab kita yung mga programa karon sa musunod ng mga takna o doon na usab kita yung musunod pa ng mga balita. Ilabi na gyud pod no sa pagpadayon usab sa atong programa karong gabi una o ang oras sa ito karong mga higala alas sa 10 sa 6 na sa gabi. Sa pagpadayon sa mga manindot ang mga musika o gadugang pausab nato ng mga balita diri lamang sa Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kona, alas 11:01 sa kahagabion. Mga igala ng balita karong orasa. Gibutang ni City Councilor Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Dakbayan, na kinahala na nga mas pahugtan pa ang sigurad sa mga tungaan sa syudad kini aron malikayan ang susamang insidente sa tungaan sa Tacloban City. Maton ni Abaday nga dili lang kini trabaho sa mga kapulisan tungod sa kona, tungod sa kalimitados usab sa ilang pwersa busa gikinahanglan ang tabang sa mga kabarangayan o mga ginikanan.
4: Kailangan ng yun, ato ng pahugtan ang atong siguridad sa mga tagsa-tagsa ka mga eskulahan. Ito ang atong pulis na tabang po sila pag bantay sa atong mga eskulahan. Pero dili nila magampanan tungod sa ilang kadagan ng ilang limitado, ilang persa. So kinanglan ng yun ang participation sa mga kabarangayan, participation sa local government. Ang atong isuggest.
3: Ang pamahayagan ni City Councilor Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Dakbayan. Samtang ingon ni Professor Danilo Araw nga dili igo ang solusyon sa pagban sa mga bata nga ang pagdula sa online games nga nagpakita sa violente nga aksyon human sa nitabo nga sa krimen nga sa tungaan sa Tacloban City. Maton ni Araw nga ang miyembro sa media ang angayan nga magbinantayon sa mga isulti nga makaapekto sa mga kabataan.
5: Totoo naman na yung correlation at saka causation mahirap ma-establish kasi yung lalo na yung formative years ng bata, hindi lang naman media yung primary influence niya, nandyan din yung kanyang immediate family. So may kasabihan nga tayo, di ba, dito sa Pilipinas, ang anumang ginagawa ng medyo matatanda nai-imitate din at nagagaya po ng mga bata. May mga pag-aaral yung ilang mga psychologists natin tungkol sa multi-factor na influence sa mga bata. At totoo, kasama roon yung media. Hindi solusyon yung mga sinasabi na dapat iban na yung mga violent na games, halimbawa, okay, at yung iba pang mga restriction na gagawin sa mga bata in terms of the proper exposure to the media. Hindi natin dapat lahatin.
3: Ang pamahayagan ni Professor Danilo Araw. O ganun sa itong Magnum News Hunter, City Hall sublinga nagpahimangno sa pag-avail sa real property tax amnesty sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Subling na paibagno ang lokal na kagamanan sa itong syudad sa Cagayan de Oro sa mga owners sa real property sa mga tag-iya sa mga luna dili sa itong syudad na di may tungod sa real property tax kung RPT nga amnesty nga karon na ubo sa section 30 sa real property evaluation and assessment reform act to Republic Act number 12001 pag-implementa ni ini sa itong lokal na ordinance number 14989-2024 ang tax amnesty nag-cover kini sa mga penalties or charges o interest ng unpaid real property taxes gina-provide sa property owners nga kini usa sa mga oportunidad sa pag-settle silang obligasyon na daw ma-update ang ilahang tax record din kini mga taxpayers nga madasig sa pag-avail sa amnesty bago matapos ang July 5 nining tuiga in pinaligi di panawagan sa ang atong mga kaigsunan ng mga beneficial labi na sa itong mga taxpayer o mga owners sa mga luna din sa itong syudad na nga gikinahanglan nga mudangop sa nasampit kabotan ni Guman City Treasurer's Office o sa dugang ng mga inquiry o assistance ng mubisita sa nasampit kabotan na sa City Assessor's Department din sa itong City Hall. Baka mag-contact silang number 0908-810-1609 sa sa Assessor sa Department 0906-236-1502. Sa itong hipus nga balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19 na mencho kabaktulan sa palitaong serbisyo. Maglumadyo!
3: Dagan salamat Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan. O karon sa itong Magnum Public Service, gipahiblo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother Perpetual Help nga gipahigay kung gisugda na kaganihang kung karong adlaw o ga mulungtad sa Hunyo 25 o Hunyo 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Limkit kay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipagayon unang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga igalang na batya, Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gitambagan ni SK Chairman Janina Aguillon sa Barangay Bulwa ning siyudad ang mga kabatanunan. Karon nga taliwala sa pamansag, ito ba nga problema, daghan ang andam nga mutabang kanila, matod ni Aguillon, nga kinalan pilion sa mga kabatanunan unsay maayo alang sa ilang kaugmaon.
3: Ang message na mo, simple lang dyan. Sa ato ang mga Bulwa youth, dakbayan sa Cagayan de Oro, sa tanan nga paminaw. Respeto, choose peace, choose life. Kana lang ang akua kay daghantay mga kabalo ko, daghan problema karon, pero apod ang inyuhang SKs na ang gobyerno, na ang inyuhang mga buutan ng mga kauban na mutabang sa inyuha. No? So, ato lang unaon po ang atong mental health nga daghan programas nga pwede mo suporta sa inyuha. And we hope that through this, our young people, they can be heard, feel heard, supported, and guided, no, sa mga problema nga mo escalate sila through our program. So,
2: ang pamahayag ni SK Chairman Janine Aguillon sa Barangay Bulwa ning siyudad samtang ipasabot ni House of Prosecutor og Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon nga kinahanglang sugdan sa tuiga 2007 ang pagsusi sa mga record og statement of asset liabilities and net worth kona salen ni Vice President Sara Duterte. Matun ni Ridon nga kinitungod na mao ang unang tuig sa pagsugod niini isip public official.
4: Relating to the defense panel wanting to exclude matters for 2022, 2024, or today, particularly the assets of the vice president, the network of the vice president, I think we have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the vice president, which is specifically in issue on unexplained one.
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor og Bicol Saro Party List, Congressman Tere Ridon. O karon sa tong Magnum Night Hunter, groundbreaking groundbreaking sa Ficoville Subdivision, gipahigayon uban ni Kagawad Go sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Midayog sa usa ka groundbreaking ceremony sa pag-put up sa subdivision sa barangay Lumbia ning atong siyudad, si Kagawad G.G. Go, ang chairperson sa Committee on Cooperatives sa konsehyo ning atong siyudad, inumana sa maong pag-duyog sa cooperative leaders, local officials, ug community members nga sa nagpahigayon nga seremonya sa Ficoville 4 subdivision na biaging adlaw sa sitio Palalana sa nasapit nga barangay ang mao seremonya nga kansang adunay pag put up sa adunay blessing sa mao proyekto o project site inubran sa symbolic laying sa time capsule ug nagahisgot kalabot sa pagpakita sa kining development diha sa nasapit nga lugar ug ang nasapit nga kalihukan inubran pagpakita ug pagpareyag sa mensahe ni Kagawad Go ngadto sa mga benepisyaryo kat ngadto sa maong naa sa nasangpit nga kalihukan aron sa pag-emphasize sa role sa kooperatiba ug kalabot sa community building ug kalabot sab sa inclusive development sa nasangpit nga barangay. Kini nagreflect sa mas luaga nga misyon sa kooperatiba movement nga mas makapromote og mas saving sa pinansyal ug pagtabang usab sa mga pamilya nga makabatuna sa kining ilahang home ownership, makabatuna usab sa mas maayong kalidad sa nasangpit nga panimalay din sa mga event ano ba inubalaan ni FECO President Nicolas Bernilia, Chief Executive Officer Edgardo Micayabas o ni Konsehal Edgar Cabanlas isip sa maong pagpatuman sa maong seremonya inubalaan sa barangay official sa Lumbya di ngatong syudad din ang mga proyekto nga nagtumong sa pag-provide ngatong sa mga pamilya sa mas luwas o sustainable nga balay o mga subdivision na labi na sa pagpatuman o pagpakita sa positibong impact niini sa cooperative movement o sa community development sa nasangpit nga komunidad. Balita gikan sa City Hall o City Council kini si Magom Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita o serbisyo.
2: Dalang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutan ni punong barangay Spencer Kailing sa barangay Bugong, nga doon na sila gihimo nga sistema. Alang sa kabataan una labi na sa mga estudyante sa ilang barangay, human ang naitabong shooting incident sa Kakluban City. Mato ni Kailing nga naghatag usab sila o memorandum sa mga tungaan pribado man o pampubliko nga pahugtan ng ilang seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante.
3: Naagit na gihimo nga sistema sa BCPC kining barangay council sa mga kabatanunan and naghatag na punta og memorandum number 016 series of 2026 that all public and private school heads strengthening school security measures. So dili gyud dapat na mawala pag private school tag kita nato nga murag daghantag security, dapat ang atong mga advisors sulod ya sa atong room, dapat naagit tay gi-check, dili gyud ta mobasi dito lang sa gate asa dapit, kun dili matag individual ka mga maestra maestro, na agyod ang pag-check up sa ilang mga bag kay basig na ay makuha na tong ice pick. So for now, gahulat mi sa report sa mga schools ato ning gipagawas ang memorandum tak sa nahitabo and nagpagawas ta og memorandum. The memorandum state that reported shooting incident occurred on June 22, 2026 at 9 AM in San Jose National High School, Tacloban City.
2: Ang pamahayag ni punong barangay Spencer Kailing sa barangay Bugon ng siyudad samtang subling nanawaga na sa Senate Impeachment Court ang pipila ka eksperto sa nga sa publiko ang pre-trial conference kalabot sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Maton ni Attorney Dino De Leon kadili ang ngayon nga itago sa publiko tungod na sagrado ang pagdungog ug ang ngayon nakabantay ang publiko.
4: Tawagan nga namin right from the very start, nagtataka kung bakit ito una sa lahat eh, hindi lupas sa publiko. Eh pag may nagpipitra-pre-trial nga sa isang korte ha, na ordinaryong kaso na hindi of public interest, pwede nga tayo pumasok doon at manood ng pre-trial. Kasi the court is a public space, no? The courtroom is public property and transparency is important in justice, no? Nagtataka talaga ako hanggang ngayon kung anong justification. Bakit hindi ginawang open sa publiko or sa members ng media itong pre-trial? Why is it that they are conducting pre-trial in secret, away from the prying eyes of the public?
2: Ang pamahayag ni Attorney Dino De Leon. Mga igalang na bate ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni City Councilor James Christopher Guking, Chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Konseyo sa Dakbayan, nga doon na sila ipaygayan ng information drive kalabot sa paggamit sa timbangan nga digital. Mato ni Guking nga kiniaron masusi kung sakto ang paggamit niini.
4: 3 weeks ni isang information drive, and then naay mga questions sa mga negosyante. Mayon silang saan man yung adagan kita ng mga wing scale. Alang na itong dalhon ng 100 kabuok tiya sa City Treasurer. Naay option nga ischedule lang ninyo sa City Treasurer or sa DOST. Sila'y mo adto sa inyohang place of business. Yeah. Usapon nga check up on dili lang ang wing scale. Appeal po ang patunganan. Sakto bang patunganan? Kaya basi niya okay ang imong wing scale pero gatakilid na imong lamisa. So kanapod ang usang i-factor. And then number 3, kana yung mga regulatory bodies like si CPCC o SEBDA, subject gyapon sa calibration ang ilang demo weights.
3: Ang pamahayagan ni City Councilor George Christopher Guking, Chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Konseho sa Dakbayan. Samtang nga gibutang ni Senator Cheese Escudero nga ang dungog nga siya ang mahimong president officer, wala pa ko na presiding officer, wala pa kompirmasyon. Mato ni Escudero nga wala pa pinal nga desisyon kalabot ini, labi na kang tanang impeachment court pa ang mahimong magdesisyon.
5: Well, siguro yun ang tinitingnan nila na isa doon sa 5 ang angkop, ang bagay na mag-preside. Lalo doon sa sitwasyon na hindi abogado ang Senate President. Bagaman wala namang requirement na dapat abogado ang Senate President. So siguro doon ang gagaling yung mga haka-haka, yung mga proposal, yung mga panukalang ako mag-preside.
3: Ang pamahayagan ni Senator Cheese Escudero. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon, maigala ng balita karong orasa. Gibutan ni Economist Ray Talimio nga maayo nga lakang ang gihimo sa BIR aron matagan sa kagayunan ang MSMEs nga one-time tax amnesty program. Mato ni Talimio nga matagan na usab og ang kagayunan ang MSMEs nga mahinluan ang ilang record.
4: Ini siyang lakang gihimo ng BIR kay para matagaan ang atong gitawag na mga micro taxpayers, atong mga naay wala naglabaw sa 3 million ang ilang gross sales sa mga niagi na mga panahon. Ang pasabot ana kung ikaw nagundang ka somehow because of pandemic, because kay nalahi na ang imong trabaho, like naka-abroad ka or naglain ang imong dili na ka nag-negosyo, nag-empleyado na lang ka or whatever, ang imong nabiyaan na registration sa BIR as a small taxpayer or small businessman, naakay higayon karon nga malimpyo ni mo imong record dito kay...
3: Ang pamahayagan ni ekonomistang si Ray Talimio, samtang ipangimakak ni mamamayang Liberal Party leader Congressman Laila De Lima, ang alegasyon sa usa ka defense lawyer nga walay miyembro sa House Prosecutors ang nagpabilin sa pretrial proceedings, mato ni De Lima nga dili maayo ang maong pahayag, ilabi na nga wala kini kamatuoran.
5: We're here. We made sure naman na from day one I may natitira na house prosecutor and then ngayon na fourth day at least one prosecutor. Ako nga ang naka-assign this morning and another prosecutor, si Representative Chel Jokno. This afternoon naman siya naka-assign. So tomorrow another prosecutor or prosecutors, public prosecutor or prosecutors will be here to supervise because indeed the private prosecutors are under the direct control and supervision of the public prosecutors. Pero hindi naman tama yung sinasabi o bakit wala sila o bakit umaalis ka agad and all that. I think it's uncalled for because we're here.
3: Ang pamahayagan ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kinik si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Hey, gala maayong buntag. Welcome sa atong programa Buntag na Pilipinas. Ato mga suki na to, labi na nag-monitor ka na to karon. Boy, good morning. Welcome, welcome sa atong programa. Atlaw nga Webes. Oy, Bernes sa dugma. Pizza 25. Ha, Webes 25, 26, ugma Sabad Bernes. Sabado 27, 28, Lunes, Martes, Dintas, 30. Ah. Humay na denta may gana, babay na denta maging soon sa June, July na denta.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kuman July, pista na po't kagayan di oro na yon. Ah, dali akay sa adlaw, no? Ala, advance sa pipista, City of Golden Friendship. Kagayan di oro City, happy pista in advance. No, kay, muna yung makaingon ta may gana, magpista na tong Kagayan. Bibo na rin kay, biba Senyor San Agustin. Sayaw-sayaw na sabtaan ni Maygala kay pista na ang Kagayan de Oro. Happy Fiesta Kagayan de Oro in advance! Viva Senyor San Agustin! Ay pinakanindot kayo mga sukit, ikaw na labi na magpista ta ang Kagayan. No, magpista gani ang Kagayan de Oro, awo gina Maygala. Mawala ng pinaka-dabis-dabis din kayo mga igsoon, basta pista. No, muna yung pinaka-nindot, basta magpista Maygala. Happy Fiesta Kagayan de Oro! Now, tamay gala nga ang ato mismong kapistahan. Maghatag ka na to, may gala sa maayo na sa mga igsoon nga mga gimbuha ton. Maayo may gala nga kita mabulahan, magrasyahan. Naumang yun na ang pinakalindot kayo. Gracias, Ginoo, mangyan ang ato mismong ipangandoy, ipangayo, labi na sa mga patron. Nga makapadayon patang mabuhi. Gracia nga to, grasyaan ang ato mga negosyo. Maayo may gala nga ato mismong panglawas. Diba? Mo may pinakapatsada kayo basta panahon may gala sa pista. Mo ampo gitas Ginoo may gala nga unta may gala. Mao ni ang ato mismong dangatan sa atong paghimo baka may gala sa kini bang ato mapanikay sikay. Di ba? So ana ra man may gala. Dito maglangay may gala sa tumaraguban sa tungkol na makarabutaga buntag na Pilipinas ang magtabarang uluan sa mga balita, balitang lokal.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Uluan sa mga balitang lokal ta, gingon mga igsoon ng mga visibility may gala sa mga tungaan. Gingon may gala nga palapdan pa may gala sa atong kapulisan. Human nag-isa na naitabo mga igsoon ito sa takaluban may gala nga pagpangulutang. Samtang giingon sad may gala mga sukit na ganaw karoon nga buntaga dito may gala sa Kiribang Talakag Bukinon. O sa may gala ka minoridad patay human mitabok sa dala na banggaan na ligsan.
0: Magnum, sus. Buntag na Pilipinas.
1: Samtang Vice Presidente Sara Duterte. Binalikyat magigson di mismo sa Talakag Bukinon. Di sa Mirayon Central Elementary School. Alayon may gala sa iyang pagbabago Million Learners Campaign. Nangatag siya mga igsoon sa mga IPs o bitawag mga school supplies o guban pa sa Talakag Bukidnon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang giigonsan may gala kongresista sa segundo distrito sa Misamis Oriental nga si Bambi Imano. Nigtunol may gala o duha matod pa kini ka mga gitawag may gala nga multi-purpose building. Diya mismo magigsoon sa mga barangay sa Claveria nga mao ang Mat-E og Barangay Lanise.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Og karon sa ato mga balita, may gala balita, balita magigsoon, balita balitang nasyonal. Giingon mga sukit ng gobyerno nga kini bang VP Sara Duterte bibisita may gala sa mga biktimas pagkamusil dito sa Tacloban City. Ngay kamatayin taon may gala sa mga estudyante.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Samtang sa itong mga dugang mga balita, sa itong dugang balita, mga igsoon, balitang nasyonal. Gingon maigalang ato mismo, mga igsoon, nga Senate President nga si Sherwin Gatsalian. May barok, mga igsoon, nga wala kunoy dapat baguhon, mga igsoon, sa juvenile justice law. Na! Maingon magin siya, maigalang nga kinanglan, wala na. Kumaingon si Senador Robin Padilla nga 10 years old, dapat manubag na. Si SP na to, si Edwin Gatsalian, magbarog mga igsoon nga atong juvenile justice law. Why kabaguan, pabilin lang yapon mga igsoon nga mubarog siya nga maura gini ang ato mismong baruganan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Samtang sa ato mga balita, may gala balita mga igsoon, balita, balitang internasyonal. Dito may gala sa gawasan at nasod sa Northern California. Gitayog sila may gala 5.6 magnitude nga linog. Samtang sa ato mga balita, balitang sports. Lubong kagahapong adlawa mga igsoon ni Rene Bobet Baterbonia. Daghan kay may gala imatod pa mga sukit na mga supporters o mga nag-simpatiya kagahapong adlawa ang mitambong sa lubong. Grabe sa itong alubong mga igsoon gapon, dahan kitao. Nangihilak in taon may gala sa paghatod sa ulahing pahulayanan kagapong adlawa sa gitawag nga si Mr. MVP nga si Rene Bobet Baterbonia.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Samtang Alex Iala, Venus Williams, pasok na sila karon sa quarterfinal sa Kinibang Homeboard Doubles. Samtang gingon sa abduga mga balita-balitang sports. Cristiano Ronaldo ang mihimo magigsog kasaysayan nga 5-0 win sa Portugal versus Uzbekistan. Grabe yapo Cristiano Ronaldo ba? Oo, so Kulbag yapon may gala Cristiano Ronaldo. Duha naman ni sila kung ganahan yung kay basta football na. Cristiano Ronaldo o si Lionel Messi. More ni magigsoon ang mga bilyonaryo na may galang ang mga player. Ba? Grabe na kayo magigsoon ni kagasapian kay mga player may galang. Cristiano Ronaldo, bilyonaryo. Na ikaw galingong aeroplano. Dili, kickback magigsoon ang yanggikan ng kwarta. Kundi sa iya mismo magigsoon mga promotions o sa iya mismong gitawag may galang kinibang bayad may galang isip atleta. Grabe sa ning football gapon may galang no? Dito ginisgawas nasod may galang sikat ang football. Dis Pilipinas, dili kayo. Daghan gadula may gala sa atos football dari Pilipinas, pero dili kayo na nakasikat. Di ba? O dili na nakadagko magigsoon ang makwarta ni mo basta kinibang soccer player ka. No? Pero dito sa gawas nasod may gala, mga Middle East nga mga lugar, di lang Middle East, pati magigsoon US o guban pang mga nasod, grabe kay may gala ang ilang mismong kwarta ni. Grabe kay ilang mismong kwarta ni nga dula may gala ang soccer. Ba? Kwartahan kay may galang mga tao ani mga igsoon basta kabalog yung kaani sa dula. Ay sus. Grabe ka nilagay sila Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ah, grabe na kayo magkakwartahan kayo sila mga sa nasangpit nga sports. Bato na kong uluan sa mga balita kanapuntaga Magdumlani Delgado sa ta. Kumastahan sa natos Magdumlani kay nato pa nga okay naman ko. Kung nga okay na daw kayo siya.
1: Magnum,
0: pandamayo.
1: Pilipinas.
0: Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dapat na personal na mga top stories ni buntag na karoon nga pagkatangan sa itong suking tig paminaw. Dito ka rin Magnum National kay Kabataan Patili sa Konasupa nga paubsan ang edad sa bata nga pwedeng manubaga sa balaod Magnum First. Ito pinuman lagi sa retabong shooting incident dito sa Tacloban City Magnum First Aid. Nga din, doon ay tulog ang mga estudyante ang nakabsan sa kinabuhi lagi Magnum First Aid. Naripunta kay Attorney Michael Puan, Defense Spokesperson ni Vice President Sara Duterte Miklaro nga dili nila buot nga malangay pa ang proseso sa pre-trial conference. Kini lagi Magnum First Aid nga gikabutag nini nga aron lagi usab sila makapangandam lagi sa five kanin yung nga mga pagdungog lagi Magnum First Aid sa kanin kaning impeachment case batok sa vice presidente. Dito sa itong Magnum International, kay pinakaunang kaso sa Ebola virus na tala sa Pransya. Samtang dito kay Iranian President Masoud Pezeshkian na mugos nga non-negotiable o wala nalakip sa kasabutan tali sa Amerika ang ilang ballistic missile program. Naripotan sa itong Magnum Business Magnum Present kay Production sa Bugas, Humay, sa ikaduwang quarter ning tuigang Misaka sa Sigun sa DA. Naripotan ka insurance penetration sa Pilipinas nagpabiling ubos na analamang sa kasamtangang 2.34% sa GDP Magnum Present. Naripotan sa itong Magnum Sports Magnum Present kay ang PNVF, official ng gisuspenso sa POC. Mana Magnum President itong mga nag-unang balita karon nga ngay pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Bundag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo.

0: Ang importante ng atong lokal kabutan sa pag-asa, makilili ta sa atong lagan sa panahon hindi may galan sa iyo sa kabuntagon. May pinaka-patsada atong kuan, tanawon ng atong, ha? Beato sa nawaton si... O, sige na tayo, ibutang diha para kabalo ta. Sige na tayo, isyo na ni. O, nakabalo. Ibutang diha sa atong kuan, kana diha. Para makabalo taon siya ba ni, sabutan ni. Ah, okay. May Magnum Kia, tanasan na itong palibot. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa Magnum Apertino, Magnum Angie, alang sa itong pag-monitor karong sitwasyon sa itong palibot. Lakas na ang dagang trafiko at ginis ka kayaan di oro. At ay, ang ikabala ka Magnum Apertino. Kaya nga ito karong kalangitan, maayuan po Magnum Apertino ang tempo. Wapos tayo mga na-experience po karo. Nga kung saba, nasa pagka kaganiya. Ganiman, sa ito po nga pag-monitor sa dagang sa trafiko. Los Laos karo, nga nagkaring klase sa mga sakyanan. Dini sa ito sa dakbayan, wag ita bulwa ka sa Southern Road. Wag yun po yung mga kaniya makabaldas dagang sa trafiko Magnum Apertino. Like, sama na lamang na mga disgrasya, na makalangan po no sa itong makaisunan nga nagmaningaw po na gusto makaabot sa natagsatag sa kadestinasyon na di po din tayo nga mabalda. Saan nga kung iyon po sa, tatawa po rin po makaisunan po ito po mga dumapasin nga nga pang maneho. Tagad yun po ng mga probadong sakinan pa itong mga matikda na di ito rin sa may bulwa o Southern area ng atong nga syarada. Doon na may mga pampublikong transportasyon mga dumapasin pero limitado po yun. Kaysa iyo po mas kadlakan o pakita yung mga kitaan po itong mga modernized jeepney sa bisa ng mga traditional jeepney na nasa isa ay karoon din sa tuwa pong sentro kabahay sa tuwa ang dakbayan. Pero doon ay yapon po yung pipila po mga lumapansin ng mga bawa-bao na nagtanyag yapon po silang sermisyo bisan pa mag gibili kini bawal po sa highway pero hindi na ito malimod nga nagigira hapon ang ilang presensya din po dahil sa kadalanan na matigdan po na ito mga lumapansin ng mga po karoon ang ating saoy po sa mga kaning kaisunan po nato no nga nagmaneho pang sakyanan o kanang nagmaneho mga motorsiklo nga di po kompleto ang mga ipagsuot po pag dumaparsin yung mga gear sama na lamang sa mga helmet kaya gaganiha dinagdala si Emrasto na tayo mga nakitaan po itong kumpiyansa kaya sila kaya lagi sa iyo po mas kabuntagon wak pa yung mga RTA na itong musita o mga pulis na ito ikan sa kupo nga magiging mo na sa pagpahunong kanila labi na silang pag-agis kanila ng liili pong highway sa tuwa pong dak bayan sa tumakalsyon ano aping-amping ng yun magdala lang yapon sila mga dokumento o magsuot din dyan permanente sa mga helmet kaya lagi di rin wala tumatag ang mga disgrasya nga mga hitabo din sa lalanan. Mga po yung mga insidente po mga lumapas itong hindi na ito matag na. So sa mga kaisunan, ang pain nga maghimo yun po sa mga professional measure aron hindi po tayo malangan sa itong mga painan o galuwas yun tayo nga makabot sa itong tansa-tansa ka mga direksyon nining sa iskabon. Tabon, mukhang itong pag-monitor ko roon sa sitwasyon sa palibot, lakas po ng dagat sa trapiko din ko roon sa mga yadalat nga bulwak o swaga na ning atong dakbayan. Kinit mo 220, Angie Alzado, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat pagdamante ng GD dito sa Tumagno Winter Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Kevin Cadiz, may munta. Kevin Cadiz.
3: Ato 3M karon, ato kita bantayan nga si Severe Tropical Storm Francisco na naskalayon nga 400 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. O nga siya kapaspason nga 15 kilometers per hour sa paglihok nga north-northwestward. Ug atong ginabantayan nga tropical storm gawas sa Philippine Area of Responsibility na sa kalayon nga 1,750 kilometers east of Central Luzon. Ini siya na yung napalihok nga west-northwestward po sa kapaspason nga 20 kilometers per hour. Samtang dito sa Mindanao, makasanati ilang tag panalagsang pagdagom nga sa panganurong na kalangitan, inubalas patak-patak na pag-ulan, kilat o pagdalugdog. Tungod lang siya sa localized thunderstorm. Kung natahinay nga ito sa kasarangan nga hangin, magagitan sa habagatang silangan nga ito sa habagatang kasagpang direksyon, kung ang karagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagsalim. Temperatura sa tanakbayan, magagitan sa 25 degrees Celsius, padulong sa 33 degrees Celsius. Atong adlaw mo sidla po niya 526 sa buntag. Atong Philippine Standard Time, 4:28 a.m. Kung alam mo balit ang panahon, ito ang Risa Duez, di Bagasa, kinasigabin ka din. Salamat.
1: Magnum Weather Alert!
0: Bawat na magalang atong pag-asa. Kevin Cadiz. Hopya, Manila's 4:29.

0: Atong oras mga ninay mga suki. Nanay pabahaw niya? Nanay sabaw la pa. Lami siguro karon magsabaw no? Sabaw ba sabaw? Ang siguro lami siguro karon sabaw-sabaw no? Ah, sa dili pa may gawa, standby sa pagbalik ng mga report na. Alas 4:29.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa Bugnaw ug Hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Balik na may kalas sa ito managuman. Sa ito nga programa, karabuntag na may kalas, Buntag na Pilipinas.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Muliyara sa tas report sa ito mga kawan sa gawas. Unahon sa nato ni Magnum Antiranji. Kaya na ako na itulog na kawatan, gireklamo ko na karoon sa otoridad sa police station to. Na, daghan naman yung kawatan karon. Kawat din eh, kawat din to. Bichik Senatos Magdawanta 20 sa iyong report. Kay matod pa, tulog ko nung may gala ka kawatan, gireklamo karon sa otoridad sa Pisto Gugon. Yan itali sa balitaong servisyo na si Magdawanta 20, Angie Alzado.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas!
4: Ito mga estudyante sa pagpangawas ang natala ko rin sa police station to Gugo na ilahan po ninyang ipanghatagan ng aksyon po bang dumapagdit. Unang nang tabo, kininyang incidente sa Maya Grupa, Prasanda, sa Barangay 33 ng atong nga dapayan kung nga diin na nga usa sa mga Command for Security Agency po dila po magdumapagdit niya personal na nadistino po dahil sulit sa maong instrumento ang nakasapon sa akto ini nga usa ka lalaki na hindi mo matagpa sa pagpanguha o mga baligya dinasunod sa maong tindahan. Kini nga maong lalaki, maukin siya nga si Mr. Adonis sa 58 anyo sa usap niya siya kaulitaw nga residence. Sumay pa malihi, barangay pagdating ating atong dakbayan. Giyon nga mga alas 3:15 ang tap na sa kadawon sa kahaponon samtang kini siya magdumapan siya doon ng tinguha lugar nga mo exit na sa mga establishmento. Ang ilahang metal detector ni tingog kini siya. Nag-alarm ang ilang metal detector tungod lagi. Hado na matagpay, usibling nakuha kining nga sa estado nga di po niya buto magdumapasig mga pagbayaran dito sa sulod. Tungod sa pag-alarma ni ini po nga metal detector sa atuwa po din po, sa kanipong security ka, at kanin sa ila pong entrance lugar at exit pang dumapasig. Ang security ka, gila yun nga may himo sa pagduol ini po nga 68 anyos nga si Adonis. O dito, iya din po nga giyasusi ang sulod na niya sling bag ni ining nag-hispital nga si Cruzado. Diyan di instruksyon na diskubrihan nga doon na rin kini siya ay usa ka buok magdumapasig na nga black nga doon na po yung combination nga maroon nga retractable nga payong kanang mapulga siya ganing magdumapasig nga mahimong nga gamay. So, gila yun nga iya kining ibabagan aron nga di kining makasibas ibot yag nga ang maong nga payong nagkantidad naman ni noon sa 219. At ayan ang nga suspitado lagi po magdumapasid, iya magipot doon nga gituyo matod pa nga kuhaon ang maong nga butang rason nga nadalagin ito ang siya din sa silingan na po na sa UNITAP nga maong ang police station to Pugon kaya doon nga nagpuntahan so dala din po siya po magdumapasid. Nang hangin ang tahan kini nga maong nga tigulang po nga pasailuhon lang siya kay gusto lagi po niya nga makabato ng payong mga lumapasin nga magamit po niya at nag-iklaro po na sa kanina mga personal sa UNITAP nga sayo pa nang iyahang nga gibuhat. So, gitrahin sa nag-isitan nga dinakwan nga makig-amitable settlement sa complainant po mga lumapasin. Ang tungod din eh, naluhi naman ni noon po ang management sa UNITAP rason nga ipasailo kini siya mga lumapasin o para po magdugay gi-buhian kini sa so, mga otoridad kaya lagi ang management sa UNITAP di naman po interesado na mapagkatapaw kaso nga to kaniya tungkol kinang ngayon man po ni Uga Pasaylo ang nangisitang sa 18 anos nga to kanila pero ipatalaga po po nila sa kapulisan aron na mahimo pong kaling nga kabahin niya po kung magdumapos is yun ang future reference ang record din po nga maong 68 anong asanda o sa usap sa residenta sa mga zone 2 barangay Kauman aning atong syudad ang nabikiwa po sa kawatan niya po ng water meter din na sa ilang atong lugar kay kami ang imang adlaw sunod-sunod yung mga water meter ang ipangkawat din ha apa na wapag yun na kung mga kawatan magdumapos is kami himo niya po na sila sa ilang po din po nga pag-asusi kasi na po din din sa mga zone 2 barangay Kauman nag-adunay o sa kaming Mr. Aurelio, 48 anos na residente din sa may kaming barangay Kamuana, nag-anagkimo sa pag-report. Residente sa barangay Abusan, nanihimo sa pag-report, and we have to go sa iya po din pong agalon mag-dumapansin sa residente sa may barangay Kamuana. Tungod lagi, sa ilang water meter dito sa may zone 2, barangay Kamuana, ang lagi kuha sa wapang mailang karoon ng suspisado, gibutyag, doon naman sa tayo mga bagaon nga hindi mo sa pag-agi-agi doon sa mga lugar mag lumapersin pero hindi po po naging lamatumbog kung kinsa po ito sila pero nagi na matignan na kapresensya sa mga panglakinan yun i-agi doon na sa water meter po nila pero kamit lang tayo na nawala rason nila kinigi patala sa mga otoridad anong sa lugang investigasyon doon sa sunod-sunod na kawat na hindi po nga water meter nga di naman po na siya kaming labihan po kabrato mag lumapersin naman po sa libo po ang kansidad ni Santang Ginikoda sa may nabayatay sa barangay Kamman aning atong nasyonal. Yun rin po naman respond sa mga kapulisan sa Police Station 2 Kugo sa nahisigitan ng laboratorio. Yan nahiabot po siya, naabot po siya sa mga area na kuha sa responding na personal ang usang kalalaki na ginong nga suspisado sa pagpangawat di nag-ilat ni nga si Marvin Roldan, 32 sa anyos nga lalaki nga ulita ang residente niya sa pinikita ng barangay Kamman aning atong nasyonal. Tungod kay kini siya aktual nga nakuhaan sa iyong posisyon sa mga masunod yung mga items na mga kining nga dila ka chasers or chasers na balancers na nagbabalor sa 3,000 pesos ang buo. So na sa 15,000 pesos ang kantidad yun po ihang mga gipang kawat. Matod daw sa kaning representative sa siyudad na laboratory agent mag-umapos yung kining nahisitan na suspektado. Kung ngayon sa mga kaubanan nga nagahimo lagi sa pagpanguhanin ng mga butang na nasa mga pong laboratorio. Kung din nagahimo din po sila sa pagpangayagtabang. At ang kanyang nalisito ng suspesado, ni Suway po magdumapasin sa pagkasibat. May nunggan nga nagahimo po na sila sa pagpangayog na tabang rin po sa mga otoridad. Nagahimo po ganit po siya sa paghaya ang maong suspesado o garala. Aron niya pong magamit sa iya pong napagdala niya mga butang at linawat. Pero wak magipo dyan siya nagpalapusan magdumapasin kaya nadagma man ang nahisipan ng lalaki na nagresulta po sa iyang mga injuries. Yun po siya nababagan kini siya. Rason nga pag-abos sa mga otoridad, yun ayun po siya nga giya. Pusasa na dayon, natuwa po rin po mga otoridad o gigala sa mga police station to Kugot alang sa iya pong nahimo nga sa laon. Tungod din ang maong nga lalaki ay transfer po na magdumapasin din sa maya Maharlika Detention na Facility alang sa iha po rin po nga pag-ahimo sa pagtubad sa laon niya iha nga nalapas. Samtang nga kaso nga pagpangawas, i-prepare na po sa mga kapulisan sa Police Station 2 Kugo kung nabaginini po nga maunga incident. Samtang doon na po yung papasod magdumapasino, doon na po yung mga kawatan po kahit gina sa may barangay 35 ng atong nasyonal. Kaya lagi naman yung mga cards so na hindi na magdumapasin mga negosyante. Doon sa may Kugo area ng atong atak ba yan sa kanegosyante ang nireport. Kaya lagi, ang yapong nga cards po magdumapasin nga sakya ng lugar sa yapong mga kaming nga baligya nga pandisle din sa may Kugo na public market ang nga gidala para po mainhan nga suspitado. Sago na tumakit ang magdumapasin ng lahat ng inasakyan sa mga negosyante din nga mag-display sa merkado sa Kugo mga kwan kaming ginama sa kahoy nga materyales pero kanila po mo lumapasin ginama ano sa kaning steel nga sakyan po sa mga bugat yun yung mga butang sa kaning pushcart nila metal mongol so gihimo din po ni sa kaning kawatan nga mag kaming nga dala lugar mang dumapasig kayo naman po niligid so dali ragin kayo po nga masibat if ever nga ilang kining nga gusto mong ipo so ang nagiyan ini si Sir Ligda so ga mahinunggan ilang kining ipatala po din sa mga police station tukugon alang sa lugang po nga pag patabang po kung kinsa man ang kawatan aron mapanubag kini. Sa pagkaron kini mga senador sa Western Station sa Cubo, ila man pud indi hatagan pud og mga imong asset o ga kanang ang nasib ida kung nagaspan ila man pud sa kakadto pud mga party. Kan sa kini wala pa mga nakita ang mga suspektado, mao pud ila pa rin kamutan pud nga maaran. So makara to nang hipo sa balita gikan sa Western Station sa Cubo. Kini sa 220 anyo sa balita og sa Bisho Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum, Hunter Angie Alzado. Ikas na rin ba ni Magnum Angie, Magnum Kia sa takay. Dagpan nga si Jake Wingka, makikala sa Baybas. Nawa lagi. Sa taas-taas nga panahon, na dagpan na si Jake Wingka. Kala mo Jake Wingka? Jake Wingka ba, alias dili ka tong artista? Tawag nag-artista bud. Alias Jake lang ni siya, alias Jake Wingka lang. Check the report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanusa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yes, sa Magnum President, nadakmas itong mga pratibagikan sa PDEA Region 10. Kini nga si alias Jake Wingka. Humay kini gipaygayon na graduate by bus operation diya sa Maya Zone 6, Barangay Carmening atong syudad. Giingon nga ang maong operasyon, iniusang opresa, gikan sa PDEA Region 10. Population for Carmen o gauban pa nga mga buhatan sa gobyerno. Ganimas, diyan nga gipaygayon kini si Jake alias Jake Wingka o gagitabag by bus operation. Nakuha gikan siyang posisyon. Ang duha ka so siya sa gitong illegal nga droga nga gisulod sa usa ka pitaka kung nga diin doon na po yan nakuha nga usa ka disposable lighter gani man na sa diha nga gitimbang ang kaning nakuha gikan sa mga suspect na mutimbang kinis din mo minus usa ka gram kaya doon ang estimated drug price nga 6,800 pesos. Kung samtang ang maong suspect po nga si alias Jake Wingka po na karong panahon na tingkagulian sa bilangguan o gitagda nga pasakahan kinaisa kaso paglapas sa balaod ng Republic Act 965 kung Hansi Bedingus Drugs of 2002, particular na Section 5 o Section 11 kung bukong maligya o paghupot sa gituhang illegal nga droga. Balitagikan sa PDEA Region 10, nag-kokpo ko na Carmen Police Station para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 123 Kia Bilinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Kia, anong i-alias Jake Wingka mamuni siya? Sa may kalainan ni tinuod yung Jake Wingka artista o kanigid ang sampay sa alias Jake Wingka?
4: Kani si alias Jake Wingka Magnum First Aid, murag kulangan lang ni siya ga, siguro labaw lang og mga upat kaligo tong artista gid nga Jake Wingka.
0: Sa may trabaho ni ani si alias?
4: Wala rin siya trabaho Magnum First Aid. Gatawagun lang siya og Jake Wingka.
0: Ano tawagun mo na siya og Jake Wingka?
4: Saya po nga murag, nakaingan po sila Magnum First Aid nga, ang gidanggit po sila gagawin ni Jake Wingka gamay. Kay, kani mungod si alias. Ano
0: mungod maglabaw lang gamay og ligo niya, gidanggit mo na eh.
4: Kani man ang gidanggit og mga upat kaligo lang Magnum First Aid ba. So siguro makaliguan ni siya og madugangan ni siya kaligo og kaupat kay gayon mga dul-dul na gid sila ni Jake Wingka gid pud Magnum First Aid pero tungod lagi kaya kani nga kalambigit gid sa ning illegal nga kaligoan nga sagad gyud sila na Magnum First Aid na murag giliga na hag kaligo nya murag kaning gusto murag isa bag dibagdoy lang halos madinas na dili na sila magtanaw sa ilang personal hygiene sa ilang physical appearance. So, medyo nakulangan siya gamay sa percentage kapag Jake Wingka po Magnum First Aid.
0: Dirty look, lugar tirada lo, dirty look. Kaya siya nga version.
4: Oo, oh, marag di ba kata si Jake Wingka sa sarili nila ni Coco Martin kay Lugar Masyado, kay Politico Masyado.
0: Mayor Masyado.
4: O, Mayor Masyado. So, kani si alias Jake Wingka, marag bad boy po ni siya.
0: Ha?
4: Marag bad boy ni siya sa ilang lugar. Pero, pasaya pong kuhaan, marag mo maumbot lag the wake po kung makaligo lang siya o mga dugang upat kay gayon po Magnum First Aid.
0: Ibig sabi ba? Kung makurat pa sa taong buhino na ito di po tagag alias, marag makurat po tayo. Jake Wingka ginatakpan, pero base sa mga look siguro, mga barog, mga buhok, ana ba, makita siguro nila angid-angid, gidsab.
4: Sa mga pamarog niya, sayang, the way siguro niya siya magdala siya kaugalingan po Magnum First Aid. O baka, tungog-tungog lang po saya, kay basin doyang pangalan doon, dool na po sa pangalan ni Jake Wingka po Magnum First Aid. Pero, kanimagod si alias Jake Wingka, imbis yagi nga iyang tangawato ni iya nga sangay po nga artista Magnum First Aid, maragya niya po naman si Jake Wingka, bad boy image raman sa TV, pero kanya sa bad boy, gisa sa tinuray, kaya gayon mo man siya giligal nga kalihukan po Magnum First Aid.
0: Wadi ay, sige, nakasalamat Magnum Water, Kia Villanosa. Kuya, usap din ng inani mga alias-alias, no? Oo, oh, murag, di isab na to, may galama, kuanan ba? Di po na to, may galama, kalimod nga. Na, po na ganyan mga alias-alias, po diya po niya eh. Amot, may pamukin, amot, ka-alias ng artista. Kami ani, taon, no? Agad may ka-alias ng artista. Diba? So, sa ingon mga galang nga, pastilan. Ay, nalang yung awat-awat. Oo, okay. Lain kaya mag-awat-awat na nga. Oh, hindi na mag-inta itsuraan, sab. Oo. Diba, feeling lang na to nga muratag itsuraan, pero ang tawag nila mga isoon nga hanggang pangarap ka na lang, agagay, kalain mo, sab. Diba, hanggang pangarap ka na lang, boy. Hindi ka gwapo, boy.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ayin, ano? Una-una na lang na to, nga gwapo ta. Pastilan ka pa it. Nasa isipan mo lang yan, boy. Hindi ka gwapo, boy. Pero, kanang bitaw, kasagaran bitaw ng mga yagit ng mga lalaki karon na binaganing mga batanon. Mailap gunon og mga chika. Nga mga diligid ka na mga patisoy-tisoy karon ng mga papurmal-purmal. Mga pagwapo-gwapo, diligid na siya halinon sa mga chika. Ang gailog-ilogan karon sa mga chika, kanimang lang mga yagiton. Tanaw naman nga buhok, mga ikaw lang every 15 days, ayaw maligo. Abtan pa kayo sa 20 days. Ayaw makaligo, lapay buhok, mga galas na mga bulagaw na kayo. Mga sinina, mga iksoon nga, dagkok igbuka, mga iksoon sa mga pantalon niya, halos way laba. Moment ni gailog-ilogan sa mga chika. Diba? Kapag giaway ganyan mga babae, ganahan kayo sila din mga inaniyo. Ha? Ganahan kayo sila ba? Still ano, gapuhan kayo sila siguro ang mga babae karon ani mga yagit, mga iksoon, ng mga batanon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Di sila ganahan ng mga formal-formal ng mga tirada. Ha, wala ka na, di kayo nahalinon. Tapos wala ang sarili kapang gaawayan karon kapang sinumbagay na ning uban kay tungod lagi ani mga style sa mga lalaki ng mga nana. May mga halinon kayo. Pastilan pa itag, you know. Daghan ko ng atawa, God. Pero naging mga babae, gipod, gahiligid mga igsoon o mga yagit. Di gina ay kalimod, ganaging mga babae nga mawag gina ilang tirada. Hitsuraan sila, guwapa sila. Pero ang ilang hilig, mga igala, mga yagiton. Muna makaingon nila sa imong kaugigon na, itong uyab! Ah, grabe, sure. Sure lagi. Ah, holdingan siya sila. Grabe sa day, no? Naman sa tatag silusos at kaya tahinabdun na sa binong kaya tayo.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Hindi sa Tony Magnum, antarimin siya kabagtulan. Kaya matod pa 90 million utang kalabot sa interest and annual amortization ginabayad sa COWD. Lakip ko ng mga expenses na ini. Grabe, ah. Sa balita og serbisyo na si Magnum, antarimin siya kabagtulan.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ibutang sa Cagayan de Oro City Water District kung COWD gagawas sa mga expenses nga ilahang gagabayaran. Ano na pa'y utang? Gabukabat 90 million pesos gakantidad alang sa principalan interest sa annual amortization. Hinungdan nga ano na gayoy dako nga kantidad sa giingon nga pundo ang nasampit nga buhatan aron na nga maapas ang nasampit nga mga bayronon.
5: So, apart sa pinakadako na 52% ka generation, transmission, and distribution expenses, mukha ni siya pag-produce na ito ang tubig.
1: Ang pamahayag ni Ms. Vanessa Chu, ang Assistant General Manager ng Non-Technical Services sa COWD. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan. Gikan may gaya sa iyong lokasyon. May pa si Pretty Boy nabong sa Bion kay matulpan niya nga siya kunoy medyo pugi gamay. Grabe sa na pugi gamay, ha. May buta sa ni Charis Bagulyo ang nagmonitor kuno karon la Charis Bagulyo. Og si Aisami nga grabe na kunoy ang paningkamot karon para makapalit og bugas. Grabe si Aisami bangkas oy. Anong kabaluna pa man ang imo mismong apelyido nga bangkas na dapat na. Ay naon sa bre ni. O bangkas dapat na Aisami bangkas. Mina ko siya karon. Ah, sige, may buntag sa ni Jinky Orinay kay happy birthday ko ni CJ Hernani. Yan, apo daw ko no. Ah, diya sa Kaulayanan, Sumbong Kugod, Misamis Oriental. Si Bubong Umamalin, may buntag di abong. Birabong kay buntag na bong. O si Saroy Bublante, bugnaw ko no di agas malitbog oh. Ang pinakalami, isad nga po yan, yapon ang malitbog bukid nun. Barator mo ko nung yuta, di as malitbog. Oo, barato ra kuno ang yuta das balitbog, pero kung magpalit tag mo yuta das balitbog, mura gyapon ka lay gyapon sa malingasag. Layo gyapon kayo. Ma, palit kang yuta dia, mura gyapon. Mura gyapon gagauli gyapon malingasag gyapon kay mo ato sa imong yuta dos bukid.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mura gyapon kada birnes ba nga kung mulampas ka, layo gyapon kayo. Pastilan pa ita sa geno. Bitaw nindot kay po yan ang malitbog, bugnaw kay nga lugar. Mura gyapon klaberiya ba? Malitbog o klaberiya, pare-parehas ra. Okay, bugnaw nga lugar o niya, patsada kayo. Di San Luis o, oh, asos, layo-layo lang lagi pod noon. Pero layo, lami kay gyapon po yan ang bukid, kaya bugnaw kayo. Labi ng ugma kay Bernes, ah. Magulan-ulan din ba niya, magkapi-kapi bitaw din ka. Tanaw-tanaw kasi mong ipangpugas nga mais. Pag iap-ihap din ka o pila ng kabog ang ipangtuka sa manok kay pagpugas nimo mo, gisunod sa manok, ipangkaon po ng imo mismong ipugas nga mais, ah. Lami kay tanaon. Labi nagmanubo na pagkapatsada tanaon ay.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: May butang sabday ko na das mirayon talakag bukid nun kay lami sa guro diya ilang lugar. Bitaw ba? Mirayon ba? Lami kaya pong kaipo yan ang lugar sa mirayon. Ha? Diya sa talakag ba? Ah, pagkanindot kaya pong kaipo mirayon talakag bukid nun. Ay, luag kay nga area o niya. Katog yun dito, surebol yun ang mga panunong ni mo diha. No, surebol yun. Mga carrots, mga kinibang klase-klase nga mga pwedeng itanom. Nadi ang number one source may gala sa mga autanon. Dias mirayon, ay sus, daghang kayo. Carrots pa ba ibong nga tambo kayo, sus, nindot yung carrots yao. O, broccoli, asos, nindot kayong broccoli diha. May buntag sa yung tanan, dias mirayon, talagang bukid doon ha, ito mga suki diha. Kumbati lang kita, mga kapubre. Banat kitang tanong nga po na, wad-wad nga po taong tanong. Mayong buntag yung tanan diha. So, sayahay mga dias mirayon ay. Tagsa magid may ilang kawingban ang delivery mga igsoon sa mga utanon. Milyones po ng halin lagi pagkasanaol magayon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Broccoli, carrots, kana may mga kuan kayo, kusog kayo mga igsoon. Number one, gig nga talam nun diya sa mirayon talakag bukid nun. May buntag sa yung tanan diya ato mga higala na to diya sa mirayon. Alam may buntag diya sa ato mga kaigsoon na nagtanom-tanom na diya garon. May muntag sa ni Alex Salan, may manis si Alex Salan kay importante maka-drive na ni dump truck o maka-drive baka ni spiloder o bako, ah, yahay na. Ha, buhi na ang mga kabos. May muntag ko ni Marlaps, kay mato pa yung migo niya sa Marlaps. Ha, ah, kumbate ko no. Kadugayan, himuon ni Marlaps ni 20 kadulog ang iya mismong, ano niya paliton, kaya niya ni. 20 kadulog, sigurado. Sure mo na, 20 kadulog.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nasa'y duwa ka motorsiklo, ipangkawat. Magunuan duwa ka motorsiklo, agoy. Pagkasayang makayang motorsiklo, stand by Magnum Kia kay senior citizen. Nagpakita ba ang humanapit, mabiktima ko los budo sa mga scammer? Ah, basta kay mutubay ka sa istorya sa mga scammer, mas kam yun ka. Ang pangutana nga nung mutubay mga sa istorya nga di mo mo igunsa, di mo mo kaila. Amo na pangutana diya karon. Basta mo ingon, may mutubagan ikas pangutana, asulod yun kas bulusa. Pagwain ko ka, di ba ikaw to si Kuan ba? Taga Kuan? Oh, taga Kuan man ko. Taga Lapasan man ko. Abay Diyos, Lapasan. Imbipas? Ah, imbipas day ka. Kaila kang Tiago? Wala ko kaila na. Ay, silingan. May sauna diya. Nagka-imbipas man giyabong ko. So good na.
3: Magnum, buntag na
0: Pilipinas. Bilsik sa nato, naosan nato ng motorsiklo nga duha ka buk, ipangkawat. Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Duha ka mga nanag-iya karon ug motorsiklo magdumapasid ang mihingo sa pagdangog sa itong mga otoridad aron nga magpakita ba sa pagpangita sa ila mga unit po sa ipanag-iyahan nga gipang dala tura pa mailang mga susisado po mabiho nga area po magdumapasid din sa tasdak mo yan o baka sa mga kasiglit nga lugar una nga nagpatala sa itong mga otoridad ang kinihinga o sa kalalaki nga si Mr. Yakam tungod lagi kay ang iyahang motorsiklo nga usa ka Honda plate nga dunay plate number nga KS63DT ang gikuha sa wa pamilan nga suspetsado ibot yag nga kini nga mga suspect pud magdumapasid giingon nga posible nga naka-access ang motorsiklo tungod lagi na arma pud dayag pud magdumapasid din sa lawa nga Pinoy Anas barangay la kani nga barangay Akumban ani nga atong syudad ug among hinungdan nga nakuha gyud dayon pud kini nga wa po'y nakakita po manubang pasiway kasi yuran ang maong reklamante kung kinsa yun ang iyapong mapasangilan. May nungdan nga gireport kininya sa itong mga otoridad sa mga police station 2 Pugon. Samtang doon na po'y lain nga kaning residente po din sa Dakpo yan, particular na din sa Dragoy Puerto ng atong siyudad, ang minuho po sa pagdangos tungod lagi kaya ang iyahang motorsiklo na sa Honda SRM ng color white and red ang gidala. So, ako po ma-identify gihapon po niya suspensado ang maong motorsiklo na gupot sa plate number na 6655 KT o hangtod ng mga panahon na nagpabilin niyo gihapon magdumapaisid niyong telling ka rin nga digyod tataw pa sa ila kung kinsa ang nagka-interes sa iyang motorsiklo. Tungod lagi, eh medyo daan-daan naman yun po ng iyapong motorsiklo magdumapaisid kita sa man po niya yung panahon na iyapong nga ipanagiyahan ni Mr. Jesse Galdo. Apan hangtod ng mga panahon na wapag yun na ulit kaniya ang iyapong motorsiklo na iyapong rin po nga itibigyan sa taas ng panahon ikinilagi po ng iyang gamit siya po mga lakaw nga importante po magdumapaisid aron mas makasimo pa sa pag-adaginot o gumahimong paspas ang iyapon din pong mga biyahe. Pero hangtod ni nga takla, huwag yapon po yung mga resulta po mga dumapersin sa mga gimong pagparingkamot nga mapangita kini ilabi na sa pagpangutanahan sa mga posibleng nakasaksi sa mga gimo sa pagkuha nining maong motorsiklo. Taliwala po ba niya wayawi pero nadala rin yapon po sa suspensado. Ang maong insidente na report na karoon din sa police station na sa Puerto o gang ato po mga otoridad gawas na din sa Tuskok po nakikalayon po dahil sila sa mga otoridad po na to sa mga kasikmit nga lugar sa manalangon din sa may LA provision sa Bukidnon din po din po sa may Taguluan sa may misamin sa Oriental e basi niyag naabot po ang nahisit ang Honda SRM sa pagsibat po nini po nga suspensado din nga sa maupong mga lugar. Ang mga insidente ko sa pangawas sa motorsiklo, di naman ni Mao ang una po magdumapansino na doon ay natala din sa Tuzdakpan kasunod-sunod naman po at iagas po din sila nga makikoordinary hapon sa butan sa HPG. Araw po matabangan po sila rakit na sa LTO na kung palitan na din mga checkpoints, mahold po dahil po ng mga unit na nangawala karong mga panahon na din po sa mga otoridad kung kinipod lagi iagi po magdumapansin sa mga nakitang dalan sa Tuzdakpan kung di na doon na po mga surprise po ng mga operation ang ato ang mga hitungdan ng mga otoridad. Mukhang ito nahipo sa balita, gikan sa PS2, ga PS6, kinis mag 220 ang jalasado. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter ang J. Alzado. Atong oras, alas 4.56 ng atong oras. Hoy, sa wala pa ng mata na bata na muli akang punta na kamas na butanan. Wadwad mo niya kay buntang na, kamas na mo niya kay buntang na, sapa, wadwad na mo kay buntang na. Sa tanan, kuro, matod pa ni Miguel Taraktara, kumbati niya. May buntang sa kuro niya mismo sa Mohon, Taguluan. Asya, kanibang si Davia Pamilisab, nakwa pamili. Gika ni Wilson Ubiris, may buntang niya. Binson Bukog, may buntang na Binson. O si John Bertson, may buntang niya, John Bertson. Dias Bugo, naminaw ko na siya karon. Ah, sige. Sa tanan may gran nga monitor ka na to. Sige, kamas na kita mga kapobre. Ang importante nga mabuhi ta, maura gina itong pagpaningkamot. Buhi lang ta sa mga mataro nga pamaagi. Di lang ta magsigil po ng panghilabot sa atong isig katao. Basta ang importante nga mabuhi ta pinatis itong pagpaningkamot. Kaya bisag si Kinsa pa magigso ng sangunan, may gala sa ato mismong kagamahanan, mga dagko, magilang opisyal. Kita ragid gapon ang naningkamot sa itong kaugalingon nga mabuhi. Sa liling sikap lang gapon. Diba? Sariling sikap, lagid gapon, mga maninay. O daya, sa katumagan ng utanag, nagreklamo na ika na to, may gala. Mao na to, ato mismo gi-interview to, milabayang adlaw lagi. Interview naman na to, magaigsoon si overseer sa agrikultura, si Basta Iriko Ukiko.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So, basin niya, og napay si Kanbat sa ang uban, wapamatagay, kaya na nagreklamo na sa lagi gapon sa ato. Nagato na nagreklamo lagi, kay bugas na yun daw, sila kadawat og 10 kilos. Yes, misamis oriental kay misamis oriental karon busy og panghatag sa bugas. May na lang ba importante kay ni may ning gibuhat mangigala sa gobernadora nga si Juliet Oy kay nangatag sila og bugas mangigsoon gikan man is national but nagya po gitawag may gala nga kini bang kurambus ba. So pila ka porsyento for example national 70% then 30% then LGUs. So nindot ni nga programa may gala kay at least man lang ang ato mga kaigsoonan makadawat sa makabugas pod. May na lang naman kahatag tag bugas diba kaysa kawataon na gidgapon sa ato mismong mga halandon kay dito sa kauluhan. Now, sa mga nangutan na lagi, ulat-ulat lang mo. Diba, update-update lang mo sa mga lista kay lista. Magyun na, lisod po diba yung lista. Kung saan lugar na sila, magkatimaan, lugar ka anang sa imong barangay, di mo tagaan, di mo tanan ng bugas. Lisod na, di mo makuan, ma-memorize. So, nagi lista, tarpulana. Oops, tarpulana, natagaan na kaula pa. Wala pa. Ah, sige, oh, nai mo 10 kilos. Tara pula, ano? Wala, ah, wala pa ka makadawat? Ah, nai mo, oh, 10 kilos. So, inana ba, no? So, ulat-ulat lang mo kay base nung second batch pa mo. Karon wala mo nakadawat first batch. Ang inyo mismong silingan nakadawat. Kamu wala. Adi, base may gala o kuan. Dito na may gala sa kinibang kuan na, second batch mo. Diba? Oo, pero kung eleksyon na, nga ulan-ulan, na wala na yung second batch. Ha? Pag ikon nga ni Ana, gani nga, oops, sorry, ulan-ulan eh. Ah, wala na, pagkaugma election day, ana, wala na na kuan second batch. Mao na siya. Kung wala ka makadawat, ah, wala gid ka makadawat, kaya wala kas lista. So, ana na siya kung ulan-ulan, pero kay kani, di man siya ulan-ulan, para manis katawahan, so hulat-hulat lang mo. Tahak mo, itong giingon may gala ni Overseer Eric ko nga, hulat-hulat lang mo, kay basin og sa lista, wala pa mo sa first batch, basin og sa second batch pa mo, kay di ba diritso mahatag tanan sa kadaghan, kayo mahatag diritso. Diba? Hulat-hulat lang mo. At least na mo'y hulatan kaysa wa mo'y pabuton. Diba? Munang iingon nga, okay na, basta kitis na na, diha. Na, natay pabuton kaysa wa, gidiha. O, 10 kilos, may na 10 kilos. O, yay, nakay na. Kay, for example karon di mong anak pito. Diba? Pito. Unya, ikaw, managasawa. Siya mong kabuok. So, at least, may galang nga makatabang na na. Dako na nagtabang. Ang 10 kilos, makasurvive-survive ng pilakadlaw. Apilapkan na na ni mo. Imulan na, pinapilan na ni mo ng mga talbo sa kamuting ka, kamuti, mga unsa pa na diyan ang mga lagutmon, mga kinigitawag nila kamuti taps, alugbati, munggus dayon, then kalamunggay. Ah! Lami na kayo ng paniud to sa imong estudyante, lami na sa ato sa Misamis Oriental. Diba? Pag uli sa imong estudyante, na munggus nga ginataan, or munggus baka kasagulan, magiging sunog kamuti taps, o kalamunggay, akuy! Alugbati dayon, akuy! Sigurado na abayan ni Ginamos, agoy, impas na pariyon to.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Inala na pinubre mga galas kinabuhi sa probinsya. Dili na ito magigsoon, mag-anad naman tas kaon mga galas sa probinsya sa pinubre. Diba? Pinubre, mo na tinuon yung pinubre nga sunan na ito na sa probinsya. Oo, kanabang kamuti taps. Kana, ay sus, ginoon ko pagkalami, ginamos-ginamos dayon, ay sus. Diba? Hayahay na kayo. Importante ganing munggos, oh. Lami, gabo ganing munggos ba? Makamunggos ka pagkapatsada ka sa paniudto ni mo. Diba? Lamik yung paniudto. Alas 5:01 atong oras din sa tani Magnuman Trikia. Abilyan usabi kay basta kay mutubay ka sa istorya sa iskamir, maiskaman ka yun. Senior citizen, agay, kaluoy ba ito ni nanay? Senior citizen, nagpakita ba nguman hapit na biktima sa mga iskamir? Hapit, may gani hapit, kaya kawalay hapit, biktima yun. Atong paminaon kung saan ay tabo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Nagpataraan sa kapresyahan sa Police Station 3, agora gini nga maginahan po Magnum Officer kung din ang inaan ini nga sa citizen ang hapit nga mabiki magiduga modo sa kaning mga scammer po Magnum Officer. Gibutyag sa anak ni ini nga si Sir Charles Magnum Officer nga samtang naga namalit sila og ako na nag namalit sila mga palito mga kaniila sa danon diya sa Mayakugon Market pod Magnum Officer, nabulag kini niya nga mama sa iya nga panlantaw uga sa iya nga gitawagaan iya nga mama kani nga dugay kayo ni siya nga nito bagi kani ang mama Magnum Officer diri magid kay siya ingon nga kaning senior citizen na kayo pero nagpangidar na siya sa mga around 67 to 68 years old. So kani nga iya nga kabalaka pod kay nganong iyang mama dili mo tubag kay every time nga tawagan niya iyang mama gatubag daw ni siya Magnum Officer. So sa kapila ka mga attempt nga gitawagan niya iyang mama nito pag niya siya Magnum Officer nga ang pagtubag niini gingon iyang mama nga do na matutpak ini giubanan nga usa ka Korean National po Magnum Officer kay magpauban ko no magpapalit na magpauban no ga papalit og mga scene para daw sa kaning giconstruct nga balay niini kay matutpato nga Korean nga istorya sa iyang mama dili daw ko matutpak ini ingon nga suwito dire sa mga pasikot-sikot sa syudad. So sa diha nga gipangutanan ni si Sir Charles ang kato nga Korean na kung kaila ba kini sa iyang mama wala siya kaila Magnum Officer apa na kaning may rason nga iyang sige balikaan og gatawag iyang mama kay matutpas sa sila conversation isa kay kuno ni sa kanan nga usa ka Korean na pod Magnum Officer. So diha nga kaning murag napungot na po ni siya, gitubag, gikingon nga kaning yang mama isa gibili na lang diri sa area sa may Agura area po magduma for siya. Diri na lang siya gipick up sa iyang mama. Diri na lang niya sa Agura gipick up iyang mama. So diyan nga nangutan na siya, nga nung niuban siya itong Korean National Food nga nagpatabang allegedly sa iya po magduma for siya. Giingon nga kaning gipakitaan ko nun siya uga kwarta nga kaninga nilibog. Gipakitaan siya kwarta nga 100,000 nga kung nga once matod pa nga makakita na sila mga sin uga kani mga construction materials, sagaan ko na niyang mama uga porsyento nga 10,000 na pesos. Agig pasalamat po sa pag-uban ini magduma for sin. Apa natungod lagi kay kaning wala na po sa sige na po ga panawag ito ni Sir Charles po magduma for sin. Di ba siguro nataranta na itong maraga scammer po nga gituhan nga Korean National po magduma for sin. Give drop ra yung mama diri sa mga Agura area. Diri. So diyan nga gisulta ako nagisusi nila ang mga gamit ni niya nga mama po magduma for sin. May nalang po kay walay nawala pero sabi nga kabalakan niya, labi na kay kaning iya nga mama, dili daw ko nang nigwa sa basta nga gauban sa bisan ginsa, labi na ka na hindi niya kaila. Pero katong nga time, iya nga matat pa siya mama, dali ra ko nung kaayos siya nga nahaylo, o dali ra kaayos siya ingon nga ni uban dato sa kaning Korean National Food nga nagangilad po sa iya po at magnama for sin. So karon, at least kung wala man po din nung napasakitan or kaning doon naman po inawala po sa iya nga mama, pero tungod lagi kay gusto siya maghatag o ga-awareness po sa publiko po at magnama for sin, nagpatalak din siya sa kapulisan sa Police Station 3 Agora. Do, wala man sila titipon kung sa iya dagway, kung sa iya maraga pangalan, at kung maraga allegedly nga scammer with phone nga nagasulay pagpangilan sa iyang mama. Pero at least pasalamatan na lang po siya nga safe iyang mama, walay nawala. Uga kaning wala po ingon nga na kaning napasakitan or nasamaran ba kaniyang mama ato sa nitabo nga kaning gituhan nga pagpangmudo sugo pagpang scam dinhi nga usa ka 68 anyos nga senior citizen. So karon namong insidente na tala na diri sa kapulisan sa Precision Triagora aron na matagad ug pagtagad ug gipayunan og dugang investigasyon. Berita nga ipos gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si magdumante to na diri kay Abelanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat din yung Bati Report, Magnum Hunter Kia Abillanusa. Gikan may gala sa iyang kilibang lokasyon. Hoy, atong oras na to diyan, nanay tatay, alas 5:05 na magbalik ta ha. Duga mga balita, babati din sa ito, Braguban, Santo Kabugna, Magkarabutaka, Buntag na Pilipinas. Standby, duga mga balita, may gala oras. Atong oras, alas 5:05 sa buntag.
6: Time check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
7: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapadit sa mga butika.
0: Nagatos ka ba sa inyong internet o glossy servisyo? Solba na ibang problema kanya sa tulapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang oro city proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawa niyong kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung nawala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicenteroa, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicenteroa Street, Cagayan de Oro City.
10: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
11: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
12: mabalik sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
0: Ang DTX Papanet doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Papanet bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
14: Pagbantay sa fake na DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik tayo kana sa ato para kuban sa tukuran magkarabutang ah buntag na Pilipinas. So, ito oras. Alala, 5:09 na ba ya? Grabe ka paspas king oras oi. Dali ya sa oras gyud. Ato sa tani Magnum Hunter Risa Cruz or Magnum Hunter Jane Luna. Sila mga report karong buntaga. Ato sang lupad-luparan may galang ila mismong lokasyon karong buntaga. Ambakan sa nato si Magnum Hunter Jane Beneficios Days the Bulletin. Yawag ko nga mubarog sa ilang kaugalingon pinagi sa ilang mga programa. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Luna.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
16: Iawag sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10 ang mga beneficiaryo sa ilang programa gamaning kamot nga mapalambo ang ilang panginabuhian. Gibot siya sa DSWD ang mga programa susama Sustainable Livelihood Program kon SLP o gubang pang community-based interventions gitumong aron matabangan ang mga pamilya nga makabarog silang kaugalingon pinaagi sa paghatag og kapital, skills training og mga oportunidad sa panginabuhi. Giingon sa ahensya nga ang tinuod gatumong sa ilang mga programa dili lamang ang paghatag og temporaryong tabang kundi ang makapaghatag og mga malungtarong kalambuan og mas maayong kalidad sa kinabuhi samtang gidasig usab sa DSWD ang mga benepisyaryo nga gamiton sa husto. Paagi ang mga suporta o oportunidad nga ilang nadawat aron mapadayon ang pag-uswag silang pamilya o komunidad. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Daghang salamat din sa report pinagi ni Magnum Hunter Jane Luna. Dini sa tamay gala sa report pinagi ni Magnum Hunter Angie Alzado kay matod pa magigsoon sa iya mismong report nga naa kunoy RT enforcer nga gitawag kuno nga mangwartahay sa gayong empleyado kuno magigsoon sa sa city. Nagpatala kuno sa kapulisan. Naunay mo? Sabi sa demo ah. Biyato sa i-check base Magnum Hunter Angie Alzado. Kay usa matod pa ka RT enforcer gitawag ko nga mangwartahay daw kuno sa giingong empleyado sa city. Agoy. Unay man sila og gaunay. Ayaw mo gaunay kay kauban naman mo. Sama ra gud gyapon nga mudag ko pag RTS taga City Hall ba, empleyado. Ops, sumka. Bay taga City ko bay. Ah, City Hall ka, trabante ka City Hall? Away, dakop ni kay wa kay helmet. Ay, sundo ako sa bata lagi nako diyo. Daba. Ade wala wala iway ko ni, way sundo-sundo. Lisensya. Tay, bay wa ko talag lisensya bay kay nara mong balay diyo dol mo. Nara ko anak di ba sundo una ko eskwela. Taga City Hall man ko. Away, way City Hall, City Hall. Ticket, ticket.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dumato sa nato report, Magnum Hunter 20 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Sa bukatawan nga sa Police Station 2, Pugon, ang usa sa traffic enforcer, human kini, isinggitan o gipapaulawas o gali-gali man po ni Magnum Hunter sa mga pulong. Sa usa ka wala, maili pa nga driver sa pickup samtang patuman sa trabaho din sa kaming dalan sa Pugon area ng atong siyudad. Ang nagreklamo nga sini 31 anyos ulitaw nga residente sa Maya Barangay Kamuman aning atong nga siyudad nga usapod kaaktibo nga traffic enforcer. Matod na sa taho ninimpo nga maong biktima nga mga alas 5 daw kuna sa hapon diyan sa maiskina sa may J.R. Bora Street o Mortal Street sa Barangay 39 bining atong dakbayan din kasantangan po siya nga na destino di na siya gipakaulawan. Kay samtang nag-issue daw kuno ni kining nga si Mr. Nick o gas citation ticket sa isa ka motorista tungod sa paglapas sa balaod sa trapiko palit nga milabay ang suspisado nga nagmaneho sa isa ka puti nga pickup truck nga nagdala sa plaka nga KAU 362. Matod pa nga sa walay igong rason palit kining misinggit nga to sa enforcer o ga nagkanayon sige panikit nga mga bahay sa wala pa kini mipasutoy sa pagpadagan palayo sa lapit. Kung isang magdumapas yung mitutupyo po ang kanyang suspensado nga tukod sa iya ha. So napakaulawan yun din ka ang proponent po nga RT enforcer nga nagahimo lamang sa pagtungan matod pa siya hanga tahas diha sa Maya Barangay 39 bining atong syudad. Timing po magdumapas yun nga kanang mga lasing kontak na sa kapunan nagkan po kayo ng mga sakyanan nga napangagi din sa Major Ebola Street Corner Mortal Street rason nga nakalingi po din tayo ng ubang mga tao na nagresulta po na sa iyang gibati po na kauwaw. Pero sa iyang bahay po magdumawang proceed, wala po ika maturan. Kaya lagi, iya po nga giyukaro nga naghahimo man siya sa pagsunod yun kung unsa man ang gabayan. So wala pa na itabo ang pagsinggit magdumawang proceed, nagpatuod ako na nagpaila ang nag-iskitan nga driver nga siya empleyado sa City Hall. Rason nga siya po mihimo po na sa pagda kaning report na dahil po din sa mga otoridad kaya lagi sa iyang abahin kung empleyado sa City Hall di po mayong maayo po ang gawi di ini po magdumapasin niyang ipakawawan ang iyang kauban nagya po ng empleyado sa City Hall kaya kung kini siya driver nga naa sa City Hall siya man po muna po siya ng RTA nag-employ po da sa City Hall gibot siya sa biktima nga ang gihimo sa driver nagdalawag na kong insulto uga kawaw ka niya uga lakip na sa kaya natubukan po sa RTA labi na nga naa siya tunga sa dalan o kung nga sa paghimo sa yung opisyal ng katungdanan isip ang publikong alagad so gipakalawan siya ni ini pong nga maong lalaki. Yung pa-record na sa biktima ang maong insidente o ga ilapon ni nga sa iyon pong magdumapasin kung giniwang nahisitan nga lalaki nga driver sa pick-up nga nagdala sa plaka nga KAU 362 tinuod bagid kini nga empleyado sa City Hall tungod lagi kaya din nagyapon po siya gihimo kung magdumapasin nung nga paglapas sa balaod nga mo kini nga na daot niya ang dungog sa itong RTA o gipakalawan tamay ang usa ka kaning enforcer nga nagatrabaho din sa Barangay 39 o malagi kining gisinggitan nga sige panikit nga usa ka mangartahay nga empleyado po da sa RTA. Balita nga hipos ikan din eh sa Police Station 2 Kugon kinis Magnum Hunter 20 and Angie Alfado sa balita ang serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Grabe sa bagito eh. Ayo po, lain mo gaya na nindaghan magkadungog. May buntag ni Atsas Durano Carl diyan. Naulian naman siguro ni Atsas Durano Carl. Undangin lang like, kung no, sige mama matod pa ni Orly. Hanak ko ni Boss Orly nga Boss Or. Nauna man eh, si Atsas Durano Carl atong migo. Daot sige mama boss. Ayaw na, undangin na ng mama matod pa ni Boss Orly. Bitaw, pagpagaling diya, amping diya, boss Atsas Durano Carl atong migo. Ayaw-ayaw diya, boss Atsas Durano Carl ha. Si Tapi, ayaw-ayaw di api. Ayaw, kumpiyansa gid pe kay Lawas Repunan. Ay, kumpiyansa gid atong lawas. Kinanglan nga atong lawas, basko gid permanente. Para makamatatabutag sa'yo, makapalit tag baboy nga tag 60 kilos. Makaihaw po tas merkado permanente. May muntag di astanan tagasaan, labi na di amismo sa Hampason, di amismo Slower o Aper. Mayong muntag di astagasaan. Mayong pagpanikay si kayo tanan diya. Grabe na kay mga listeners na to saan. Sulid kayo, basta saan. Ngayon, sulid kayo, Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Motor, og ang iyang driver, nahulog ko los kanal. Na! Ay, lagin mong kumpiyansa agad. Basta makainom ka or naiiro mo tabok, mo nang hinahinay gagagdagan. Kay kung kusog kay kagdagan mo tabok ng iro, ah, basta kay lipa-lipa gigagbrik ba, tarantag yun ka. Tarantag yun ka, way may laki, basta iro na ganin mo tabok. pagtabok sa iro anak kusog imudagan way maing laki ana lipa-lipa gyud ka unsay mo buhaton ni ang detalye dawaton ato ang report sa balita og serbisyo na si sniper Randy Kumba
3: buntag na Pilipinas.
13: Kasagaran lagi datong itambal sa kanginan mag-umpersed nga pagtagan ni driver kas motorsiklo. Dili gyud ka magmaneho og motorsiklo kon ubos ka sa gahom sa alat. Unya kasagaran usab mag-umpersed sa motorsiklo, mabanggaan magidang iro kun dili gyud nimo malikayan. Pero kini mag-umpersed lahi sab ni. Yang dili kayan ang iro pero hulog sa Jazz Canal mag-umpersed. Mauning balita nga to nakutlo gikan dinhi sa dakbayan sa El Salvador. Ulan-ulan mag-umpersed ang driver si Edgardo Pagon taga Carmen Dakbayan sa Cagayan de Oro. Wala man siya magkuha sa risko mag-umpersed kay naka-recover man niya po siya dali-dali. Gikan siya sa Alubihid, Misamis Oriental, gikan si Carmen, kay doon na lagi birthday mag-umpersed. Mapahuli na siya pero nakainom-inom na sa agwa ni Pataranta. Nagdagan siya mag-umpersed sa may National Highway, kabot niya sa may Barangay Amoros, El Salvador City, alas City antak na kagabi eh. Ulan-ulan man lagi mag-umpersed o niya, nakatekme po lagi sa Agua de Colorado. O sa Cairo mag-umpersed, bitabok sa dalan. Tulimbag sa biyang mata, yan pa na naong ngit-ngit po kayong dalan. Kaya wala suka mag-umpersed, yan gilikayan ang Iro mag-umpersed. Paglikay na si Iro, yan maniobra yang monobila. Dito na nun siya nakapaingon sa kanal. Mag-umpersed, may ganit kayang kanal mag-umpersed, walay tubig, dilisan maho, pero nisila yun ang yan tuhod o yung siko mag-umpersed. May ganit kay nakasol-off siya o helmet. So, napamayan ang labay ng mga tao, gitamangan sa mag-umpersed, gibira ang yang motorsiklo. O giingnan siya sa tao nga, ato masaman, magtawag ng ambulansya, ayun na lang sir, kaya pa man. So, mauni, patuhato isang punagan, papauli usab sa Carmen Dakbayan sa Cagayan de Oro. Maulag ito mag-umpersed. Kung di iro mabanggaan, ilikayan ng iro, hulog ni Noos Canal para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Moto si Sniper Kumba. Lime ni Sniper Kumba kay mo kuan man siya, mo banking man siya. Pag nairo, gani mo tabok, ah, bankingan man niya. Alahos na ng iro, dili kita makaigo sa iyang motorsiklo. Mag-ukeg motor, pag nairo nga mag-tabok og dalan, ups, banking diritso, pinatumba. Labay ra ng iro mga higala, mo na'y pinakapatsada nga pamaagi. Pag once ganinay nga iro nga mag-tabok, ups, up, ayaw, hinay lang. Ay, yung banggay iro, kay banggaan mo ng iro, tumbag yung ka, basta banggaan mo yung kusukin dagan. Tumbag yung ka, mawagin ang amping-amping, gin mo basta ga motor. Hinay lang, mo nang itawag nga, hinay lang. Dahan-dahan lang kumbaga para nga iwas disgrasya. Basa sa Cosmin Sai katong oras gatakilid gid intawon mga igsoon medyo apiki gid katong oras. Gatakilid gid intawon nga maninay mga suki. Labi na niini may galang sayo sa kinibang kabuntagon. Basa sa Cosmin Sai may buntag sa tanan nato nga mga listeners ug viewers. Ang uban garon nakaluto na daw sa ilang pamahaw. Oy pagkasanaol basad gayo. Sayo kay mi nakaluto sa pamahaw magdumibbe. Ay, maayo kay nakapaluto na mo sa pamahaw. Unsay sud-an nato diha? Ah, unsay sud-an? Unsa may sud-an nato karon? Lang sa kunay sud-an, pinobre lang sa daw. Sige ay lang gyud ato mga bata kinanglan nga di lang kita magkuan. Di lang kita magala mag kinibang mamili sa atong sud-anon. Ah, di ta mamili sa atong sud-anon pagdagan ni sud-an nga unsay nas lamisa, kaon-kaon ata. Diba? O so, unsay na aslamisa, maura itong kaunon. Maura na tirada din ito mamili. Maing buntag magdabibi, tanan nga mo, gi... mauma. Sa tanan, dahil ko nagpista karon ron, happy pista sa tanan mga nagpista o nagliwa sa pista. La, sige, napaman ko rin mga sobra-sobra. Pala, initan na inyong sudan ng sobra-sobra diha. Humba o guban pa, labi na sa pista ah. Pagkapatsada, mag-inay kayo. Oo, human ang pista pero ang humba naapa nagpabilin pa. Pandamay. Oo, tama sa mo, human ang pista pero ang mga gitawag na to ng mga sobra-sobra nagpabilin pa kurus labisa pagkapatsada. Pagkahayahay, no? Pagkahayahay ba kayo? Basa sa mga mensahe din ni karong mga panahuna mga maninay. Matod pa din ni mayong buntag magnumibih. Mayong pagpanikay-sikay kuno diya karon, mayong buntag ni Randy Santisas, binaw kuno karon. Buntag sa Black Rooster GF, may buntag na Black Rooster GF. Minaw daw kuno karon. May buntag sa kuno diya sa may pagkaminaw sad ni happy listening to Air Captain Eric Montalban o Air Captain Jipot Suyo. Ni Army Corporal Kimboy Mabaylan o Police Sergeant Mateo Marquez. Para Marine Corporal Roger Magto o Balulang. May pagkaminaw nyo niya. Magnabibi, may pagkaminaw sa dini sa Barangay Lumbia. Kusog kayo ang buntag na Pilipinas sa Dulaon karon. Uy, mga suki na to na sa Dulaon. Duman ni Upper Dulaon o Lower Dulaon. Kaning Lower Dulaon, muna ning bahaw nun. Pero kaning Upper, muna ning dilibaw nun. Labay buntag nyo na diya sa Dulaon Lumbia. Mayong pagkaminaw ninyo diya sa Barangay Lumbia. Kusog ko kayo ang buntag na Pilipinas. Sige, salamat kay Estanan sa inyo diya. Sa inyong pagkaminaw diya sa Barangay Lumbia. Diyasab sa Barangay Tablon, may pagkaminaw diya. Ang ato mismong mga higala diya sa Barangay Tablon. Maing pagkaminaw diya.

0: Morning, matod pagi ka ni Lorin Saliring Salo. May magbuntag diha ni Lorin Saliring Salo. Mayong pagaminaw ni mo diha. Wala na tayong oras, mga higala, mga suki. Importante ka rong buntag inyong mga estudyante, mahatod ninyo. O importante nga kinibang makuha po ninyo niya sa hapon. Ang uban nga gagabin ana. Oo, pagkuha lang sila mga estudyante kay ang ubang mga estudyante karon daghan pa kay mga gambugimuhaton. Daghan kay mga gapangapilan, mga igalang nga mga event sa eskwelahan. So na uban mga magabinan, kuhaan ninyo yung mga anak. Ha? Kato mga ginikanan, pag nagani maghapon na gani, nga di pa makauli yung anak. At to eskwelahan, suruya dito, unsay dugang-dugay ka uli. Ba? O ayaw pasagdi nga, maghulat lang mga mauli yung anak kagabi na. Dapat ka pag-aaksyog yung kangit-git, oy, alas 5, mga out sa anak, kung yung aksyog na maghapit, mag alas 6, mag kauli. Apasa, ayaw pag tanga-tanga sa iyong balay nga hulat-hulat sa gag muuli imong anak. Mas maayo gid labi na kato mga baklayonon, mga kasagbutan nga agian nga mga dalan. Ala, atuan yung mga anak, apasa rito para nga makuha ninyo, kaulein nyo mismo mga anak ninyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Napaybinsay pa din mayong buntag Magnum IP, always listening Magnum Radio Station, Lucita Navarro, may muntag na Lucita Navarro. May muntag Magnum IP, sayo kayo ko nagmata Magnum IP, apil akong anak si GR, naligo na akong bana si Jonathan, maagad sayo kayo nagkalos. Ah, sige, may muntag. Happy birthday ko no sa Kapitan Dia sa Barangay Makabalan, Engineer Sandil Ripon, matod pa ni Joy Pagarabilis. Ah, sige, happy birthday dia. Wala natin yung oras, may kalabaran sunan. Salamat sa tanan. Apiki gatong oras, mga higala. Magnum Persid Blanca, yung kaban. Wala, Bernice Ugma. Bernice Ugma. O, basta kay Bernice. Kabalo na mo, ah. Basta Bernice. Kabalo na mo, basta Bernice. Webes matakaroon. Lisod, uy. Ano to, na may taas kay buhok, na may labay. Kuyawan, masabta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kuyawan, masabta, na may taas kay buhok, na may agi sa itong atubangan. Hey, ginoo ko, malusyapan, masabta, buntag sa'yo eh. Paamang ko'y kauban nga taas kig buhok din eh. Kalit raman na yung labay nga taas kig buhok ko niya curly-curly hair. Huh, kulbaan na sa tagpinakalit. Happy kita sa oras, may kaya sa nagkuban sa itong program. Magbutang na Pilipinas, Magnum Persid Blanca yung kauban. Sa usa kagawas ng katirigman, katawa laming gamahanan. Managlayan man ang marugado ko sa katawa ng mga tuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 5:26.
2: Time check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of unlechon and putok batok in Sidio.
3: Dugay ka na bagdag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: i-DTX 500 na.
5: DTX 500,
6: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
5: DTX 500,
7: mabalik sa pinakadul ng butikis sa iyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capis, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX mabarid butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX mabarid na doon ang pinagkataas na urag value sa kapower antioxidant mulimpyo sa free radicals sa atong dugo na mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX mabarid, putiktado ka sa delikado ka fatty liver nga kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubag sa bagatay, mag-DTX 500 kadaadlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Bidets Rural Center o mga butika sa Kenyoro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
11: Simba yata, Besh.

0: likod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
1: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
6: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
7: Oras alas 5:32.
5: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Anang luhan sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. Unas mga balita ta sa Magnum Local. Police visibility. Labi na sa mga tungaan, gihingusgan sa PR10. Magnum National Kabataan Partyless Supak, gapaubsan ang edad sa batang pwedeng manubag sa balaudi. Magnum International, pinakaunang kaso sa Ebola virus na tala sa nasud sa Pransya. Magnum Business, produksyon sa Bugasumay sa ikaduang quarter ning Twiga. Musaka Sigon sa DA. Magnum Entertainment, actress beauty queen Bianca Manalo. May klarong higala sila sa kanihinigugmang si Senate President Sirwin Gatsalian. Magnum Sports, PNBF, opisyal ng gisuspinso sa PSC.
8: Magnum Morning News.
7: Mayson, kumusta mayong buntag? Karong adlawa, adlaw karon nga Webes 25 na ang pizza. Bulan sa Hunyo, tigdiswil 26. Kini mga tigbalita, Magnum for Seed Blanca.
9: Ug Magnum Kia Abelenosa.
7: Og karon sa atong Magnum Radio History Today.
8: Magnum Radio
9: History Today.
7: Order 25,881 ning adlawa gi-issue ang royal decree aron magtangon ang tubig kumano puli sa Pilipinas. Ang maong kamanduan gigamit sugod diatong tuig 1872 ug milungtad kini niadtong tuig 1884 ang monopoly sa Tabayco. Gian ay ni Governor Vasco Vargas nasubay kini sa kamanduan sa hari sa Espanya niadtong tuig 1780. Kini base kon kinibisan pa nga gisupak sa pipila ka mga pari apan palayon kining naorganisa o giaprubahan ni atong tuig 1784.
8: Magnum Radio
4: History Today.
7: Karon sa Magnum Lokal, giingusgan karon sa Police Regional Office Conpierutan ang Police Visibility labi na sa mga tungaan sa riyon. Mato ni PNP Tennis Spokesperson Police Major Joe Anavaro, kinikabahin sa ilang uplan ligtas eskwela na tubong magsiguro sa kalawasan sa mga tinunan labi na karusunod-sunod ng mga krimen sa mga tungaan.
10: Mismo ang ato ang regional director na si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang nagpakanaog no og direktiba ngadto sa ato ang mga field commanders on the ground to intensify, actually reiterate nato ang kaning pag-intensify sa ato ang mga police visibility, mobile patrolling, beat patrolling sa ato ang matag sa tagsa ka mga tulungaan o mga eskwelahan under kana sa ato ang Upland Balikwala for school year 2026-2027. Patabot dili lamang ang ato ang police visibility ataman sa pag-abot sa klase. But this is school for the whole school year. At adunay maestra, adunay ginikanan, adunay estudyante na musulod sa ato ang mga tulungan, anaa ang police visibility nato.
7: Pamahayag ni PRO 10 spokesperson na Police Major Juan Navarro.
9: Gipasabot sa Cagayan de Water District kung COWD kung anong kinahanglan ng hulipan ang mga tubo sa Butuan. Mato ni Engineer Nia Valladera, Assistant General Manager for Technical Services sa COWD. Nga 53 katuig na ang mga tubo o susama sa tao na kinahanglan o sabkini o maintenance.
11: 53 na si Cagayan de Oro Water District. Ang pipeline ni Water District na inherit ni sa panahon ni Nawasa. So Moni, ang isa sa mga lugar nga naanay 53 ka pangidaron. So kung inaran na gali, bot pasabot nga daghan na maintenance. So parehara nato nga nagkinahanglan na og para cholesterol, para high blood, para unsa. So kani ang atong pipeline parehara gyapon ni sa lawas sa tao.
9: Ang pamayag ni Engineer Nia Valladera, Assistant General Manager for Technical Services sa COWD.
7: Alas 5:37 ang atong oras. Diltas report pinagi ni Magnum Hunter Minjo Kabagtulan. Generation transmission and distribution sa COWD mo lapas sa 50% ang expenses. Apanin standby lang Magnum Minjo. Dilita ni Magnum Hunter Jean kay ang RTA. Matod pa sa RTA, pinagi ni Magnum Hunter Jean Luna nga nagpahinomdom sa importansya sa road courtesy. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 24, Jean Luna.
12: Ipahinumduman sa Roads and Traffic Administration kun RTA ang tanang motorista o mga nagamit sa kadalanan sa importansya sa road courtesy aron mapadayon ang kalawasan o kahapsay sa trapiko sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gibutsyag sa RTA, ang road courtesy naglakip sa pagrespeto sa ubang motorista, pedestrian o traffic enforcers pinaagi sa pagsunod sa mga balaod sa trapiko o papakita sa disiplina sa kadalanan. Giingon sa ahensya nga ang simpleng paghatag o agi sa ubang sakyanan o paglikay sa agresibong pagmaneho makatabang sa pagpakunod sa aksidente o panaglalis sa dalan. Giawag usab sa RTA ang mga driver nga magmatngon sa mga pedestrian lanes, musunod sa traffic signals o magpakita o pasensya ilabi na sa lugar nga adunay dagang sakyanan o mga tao. Balita gikan sa RTA. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
7: Miss CDO, ging adunan lamay budget nga mukabat na 4 million sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alsado.
13: Last month, mga sinagi, klaro ko rin na sa organization sa Miss CDO o sa City Tourism Office na susama rin yapon ang pundo ngayong gigahin alang sa pagpagayon ni nga Miss CDO 2026. Ika-sasinday, una na ni magdumapas sa pagpagayon sa mga indigas kini sa itong Dakbayan apan kung itandi ang yung pundo sa niahing nga tuig o karong nga tuiga ang alamang sa 4 million na gihapon ang ilang gigahin. Tumuloy, kini po magdumapas sa itong gihatagan po o emphasis nga natin daghan po niyo pagkakasuan po ang ato po nga dakwean, ilabi na ang iri po nga pagsaulog sa Galay Festival 2026. So di po na ito mapugusto ng mga pwede nga ang LGU, mugang hindi po dakong kantidad, ilabi na nga doon naman po ay nagkali po nga priority pa ng mga proyekto sa mga programa gawas na sa Galay Festival 2026 ng mga nahanglan nun po magdumapay. So, dinoon, gitara po nila, nga taliwala ko nga 4 million pesos ang budget. Masa po ako ilapon po ni, kung itanli sa mga niagi po mga panahon. Ganun, gitara ko rin po ni CTO, CTO Regional Officer Marty Halapadas, nga ang maunga 4 million na pesos nga gigahin po nun sa maunga indigas. Takot na niini ang pampublikong presentasyon hangtod sa koronasyon sa mga kandidata nga ni Salmon po dani. Dani, adina pa yung mga subsidy nga ipanghatag po magdumapay si sa mga mentor o designer, nini po nga tuwa po mga kandidata sa pangsuutan po lugar, o gano'n na po yung mga 10,000 pesos po, nga gigahin po nila nga subsidy, nga to sa mga nisalmo sa maong indigay. So, ato mga kandidata mga dumapersin no, nga gikan ba sa nagkariya nga barangay, nga nagrepresenta sa ila po mga tansa-tansa kalugar, alang po sa MCDO 2026, ano na sila yung madawatan nga subsidy, at ito po ang mga mentors o designer, nga nigibutyag na ang nag-isbitan sa pag-apasdayon po din yung amin sa CDO, paniguro po da nila na di kalidad gihapon, na beauty pageant sini, na ipahigay din sa tuwa sa dakbayan, o magpadayon gihapon, na ilho, no? Ang ato ako din po nga dakbayan, na tunay maayong presentasyon sa mga nangkadaiya, na kaanyan po magdumapasin, o galante po na sa salabutan, sa tuwa po din po mga kababayan, na mga dalaga, din sa tuwa sa syudad, so giklaro po nila na magpabiling din na prestiyo sa gihapon ang maunga pageant. So, ganoon na nagyapon sila yung koordinasyon sa mga gusto po magdumapasin nga mahimong mga sponsor sa mga nagkaliya nga kalihukan pa sa to sa Dakbayan gawas na sa MCDO kahit kung gusto po nila nga mahimong kabahin sa LGU sa pagpaningkamot nga mapanindot ang celebration karong nga bulan sa Agosto, i-welcome po ka na sa to apong City Tourism Office. Sa niya sa pamayag ni Mama Mike Halapada na itong City Tourism Officer.
14: Ngayon ni Oro, naman tayo total budget na 20 million for the Higalaay Festival. That's approved allocated budget for the Higalaay Festival. Ito nang ibang-ibang no sa itong mga activities for the Higalaay Festival. So, Mr. Rian de Oro, sabi siya sa ito na naging huge na chunk for the Higalaay Festival. So, 4 million budget for the Mr. Rian de Oro that covers now the present public presentation down to the coronation line. Actually, sa pinood yun, kung imugid siya pabangahan because we are a highly urbanized city. Oh. Yeah, gusto tagbongga dito yung production. Dahil yun na po tayo subsidy para sa mga mentors, subsidy para sa mga candidates, subsidy para sa mga designers. Ang atong subsidy para sa mga candidates, they will be receiving 10,000 pesos each sa mga mentors at sa atong mga designers. Na po tayo subsidy sa ilang at 20,000 pesos.
15: So at least na na-initials.
14: Quality kit po na ito ma-provide ng mga evening gowns. And of course, tapang po natin sa Oro Fashion Designers Guild. So actually, kung imod mo sa mga hon, plus the daily practices pa sa mga candidates and meals logistics for the production, logistical requirements, kung tanawin mo sa uban ng mga highly urbanized cities sa laing mga parts sa Pilipinas, compared to mga Cebu, Iloilo, Davao, quieted siya. Pero maningkamutang within the budget at ang makaya, nakahimagya kung pag-quality ng beauty pageant because, again, I still believe that Carian de Oro, the Miss Carian de Oro pageant is one of the most prestigious good ng beauty pageant dinhin, local, no, and we hope to maintain that prestige. And of course, also we expect po sa ating mga katawan.
13: Ang pamangayag ni si Tourism Head Marky Halapadas, labi na ni ining na umaabot nga hindi gay po magdumapasid na ang coronation na ni sa bulan sa Agosto. Taliwala po man nga, hindi pong ni aging nga mga adlaw, gipresenta na ang mga kandidata nga gusto po din po magdumapasid nga nag-gikan sa Barangay Distrito, Barangay Kauswagan, Barangay Lapasan, o gan, apo iba nga sa mga numbered barangay. So, kami sila gikan sa 32, na yung mga nga lusi mong dumapasid itong nagiging ihasasan, magigipod sila. O gan, ito niya ang adlaw, ipailan, nagigipod na sila nga sila lang ang official ng mga kandidata sa Miss CDO 2026. Makata sa nahipos yung balita, gikan City Tourism Office, kinis mag 220 ang jaw status, balita o servisyo, Magdumo Radio.
9: Gibot Yags, Department of Agriculture, kundi Region 10, nga doon na nasira yung mga pagpangandam alang sa gilaumang tumang kainit sa panahon nga makaapekta pag-ayaw ilabi na sa mga mag-uuma. Mga to ni Gay Nanette Aleria, Senior Agriculturist sa DA Region 10, nagawasan ang pakikimbayayong sa Philippine Crop Insurance Corporation, kung PCIC. Aron doon na insurance, huwag nausab sila sa platformang magamit aron itaho kanila ang mga problema sa sektor sa agrikultura.
16: Now put me coordination with the PCIC, no, for the crops and livestock insurance. Sila man ang authorized body for that. And we also recommend the use of the mga drought tolerant varieties, especially sa rice. Naman na sila ang field rice and Erie, na sila na develop na varieties, no, that's Rio Grande or the Green Super Rice, the NSIC RC 22. These are the early maturing varieties na pwede ra sila dali ma-harvest na hindi na maabtan o kanang water stress. So that's part of our interventions. And also in part of our preparations, we also have the DRRMIS. That's the platform for the reporting system, no, in case of kanang na mga damages. That's directly linked to the portal of the local government units. Muna ilang gagamitin in terms sa mga reporting, no.
9: Ang pamayag ni Gay Nanette Aleria, Senior Agriculturist sa DA Region 10.
7: Alas 5.45 na generation, transmission and distribution sa COWD mula pa sa 50% ang expenses. Sa balita og servisyo na si Mangdumhaan, tari, Mincho Kabaktulan.
17: Mula pa sa 50% sa maong expenses sa generation, transmission ug distribution ug uban pang expenses sa botana sa Cagayan de Oro Water District kun COWD, kini ang gibutyag ni Vanessa Chu, ang Assistant General Manager sa COWD Non-Technical Services, sa gipahigayon nga public hearing sa Barangay Carmen kagahapong adlaw. Ang pamahayag ni Vanessa Chu, ang Assistant General Manager Non-Technical Services sa COWD. Kini si Magnum Hunter 19, Melcho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
9: Gipa si Garbo ni Technical Education and Skills Development Authority contest the Region 10 Director Rafael Abrugar ang mga moderno bagong kursong gitanyag karon sa Buhatan. Matod ni Abrugar, nagdata na sila yung mga kurso karon mahitungod sa artificial intelligence kung AI o guban pang may kalambigitan sa teknolohiya.
18: Ang TESDA, nanapoy higher level. Artificial Intelligence, Data Analytics, Web Development. They're all here in Cagayan de Oro. Nanatay training. Ang atong repatriated OFWs, together with the DMW Region 10, natay na pinpoint na more or less 200, 300 repatriated OFWs who will undergo the training on Artificial Intelligence and Virtual Assistance. Diri ka po, sa Cagayan de Oro. So, nanatay higher level technologies. Drone construction. Diba ang uban? Drone operation? Simple naman mag-operate of drone. Dali raman na. Pero ang paghimo, yes, we have training programs here also in Cagayan de Oro. Ang una pagani nga mga na-train na to is sa mga senior high, mga ITs. And we're proud of that. Higher level na ang TESDA. Of course, hindi na to, hindi man tumawala itong mga pang-community training programs.
9: Ang pamayag ni TESDA Region 10 Director Rafael Abrugar.
7: Alas 5.49, duha ka bagong investor formal ng misulod sa PVDEC, milyong puhunan o bagong trabaho gilauman. Di ang detalye na waton ta Magdom Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magdom Hunter 20, Angie Alzado.
13: Kilauan nga masamot ba ang paglambot sa ekonomiya din eh sa northern na Mindanao. Kaman po mga yung nagilawa sa Fibric Industrial Authority kung Fibric IA ang doon ka mga bago nilang locator pinaagi sa Osaka Contract Assani. Ipahigay na mga pormahalay sa Fibric IA Boardroom diin na nirepresentar po sa mga ahensya. There is the Deputy Administrator for Operations Attorney Benjamin Medrano, Deputy Administrator for Support Services Suigay, Oga Enterprise Assistance Division Chief Engineer Ayanda Tomas Valencia Jr. Kung iyan ang duha ka kumpanya nga formal nga misulot sa industrial estate, marketing nga musunod, iingon na ang GITC Supply and Solutions Incorporated, usa ka kumpanya sa transportation hauling nga magtungkod o garage, motor, pool o gabarak sa 5,000 square meter na propiedad sa Barangay San Martin, Villanueva, Misa, Misa Oriental. Ang mga proyekto ay nang ibinabana ng puhunan o investment nga ng kapilad o gasinto 97.65 milyon pesos o dulad 200 milyon na pesos. Samtang ikaduha, mao ang Fairview Driver Power Corporation sa PPC usa sa developer sa renewable energy na magtukod ang transmission line na magsumpay sa NGCP Villanueva Substation na ito sa 3.7 megawatt Malitbog o 3.7 megawatt Sinu Hydroelectric Power Plant sa Bukidnon. Sa kupunini, ang 16,997 square meters nga luna tabog din sa lungsod sa Villanueva o sa Tabulan ni Samis Oriental. Pero sa dugay nga puhunan din sa rehiyon ng Ibobo, sa mamahimong tabang ini sa paghatag o kay gayunan sa trabaho alang sa mga regular nga mga mamumo o mga contractor sa lugar. Kini nga kalabuan ang pakita po mga dumapasino sa parang nga commitment doon sa Fabric IA sa pagpalambo sa industriya, pagsuporta sa mga inisyatiba sa renewable energy o pagbundagdugang trabaho alang sa mga katawan din sa amin ng Mindanao. Isip na kabahin po doon sa usa sa mga dakupod na nagahimo sa pag-adag sa pag-arangkada sa tuwapo rin pong ekonomiya din sa region. Balita dito sa Fibric IA, kini si Magdum Hunter Joint Angel Fado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
9: O karoon sa itong Magnum Operation Tabang.
19: Magnum Operation Tabang.
9: Mga pasalamaton silang Leo Trazona nga taga-Talisay Cebu ug Alfredo Añabeza nga taga San Jose Maribari Bukidnon human makadawat og financial assistance gikan sa gilusad nga Magnum Operation Tabang. Nadawataan ni Trazona ang 1,000 pesos para pliti pauli sa Cebu samtang 500 pesos usab alang kang Añabeza para pliti pauli usab padulong sa Bukidnon.
20: Salamat kay ma'am. Dako kay kog pasalamat sa nitabang nako. Salamat yung kayo. God bless ninyo tanan ang Ginoo na imukuan ninyo. O sa Magdum, dako kay kog pasalamat sa Magdum kay diri ko ni kwa nakatabang sila nako ang mga staff. Buutan yung kayo. Muli na yung ko ma'am. Promise ma'am. Pagkuhan ako sa mama, kaniingon mo ko nga. Kung anuoy ka kong mama, hospital. Kaniingon ko nga. Sus, ganun niya rin po Diyos, kagayan may po ako lang ikuan akong inahan.
21: Salamat kong dako ma'am, nagtabang sa ato o dali ma'am, ilabi na sa Magnum 99.9, ilabi na gid sa Imoda ma'am, nga kagpasalamat nga magkaulin ako sa mua.
9: Ang emosyonal nga pagpasalamat nilang Leo Trazona o Alfredo Añabeza, dugtong nini, among kinasingkasing nga pagpasalamat sa mga regular benefactors ng sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamanan, Kagawad Ronnie Giao of Santana Tagulwan o Charlie. O karoon sa Barangay News Update. Hugot nga siguridad ang ipatuman karon sa Kauswagan Central School sa Barangay Kauswagan ng siyudad sulod sa tunghaan. Kinihuman na ang shooting incident sa Tacloban City nga gikamatay sa mga tinunan din ng suspect mga minor de edad sumala sa tigdumala sa Kauswagan Central School nga magpatuman sila og mas strictong safety measures at ang mugawas ug mosulod sa tunghaan aron masiguro ang siguridad sa mga magtutunga likip na niini ang visitor management, pagsusi sa mga bag, pagdelay sa mga delikadong butang sama sa armas ug mahait nga butang, pag-control sa mga entry ug exit points, hugot nga safety awareness ug pagpatuman sa anti-bullying ug child protection sulod sa tunghaan. Dugtong niini giagat usab sa mga tigdumala sa eskwelahan ang tanan nga kanunay mamahimong alerto o kung dili man matikdan nga makatadahang panghitabo, itaho gilayon kini sa mga magtutudlo ug sa mga otoridad.
7: Oras alas 5:54.
19: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Karon ay kabang hilantan, sip unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog by TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. May TC, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nabutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Magnum Morning News.
6: Balik na may galap din sa taas ng Magnum Weather Alert sa Mag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
6: Kevin Cadiz, may buntag.
7: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking tagpaminaw at of 3 a.m. karon itong ginamonitor nga si Bagyong Francisco, si Severe Tropical Storm Francisco, ng eskalayon niya 400 km northeast of Itbayat, Batanes. Misya na ipaglihok ka north-northeastward sa kapaspason nga 15 km per hour. Huwag na po tayong monitor nga tropical storm gawas sa Philippine Area of Responsibility. Misya na kalayon nga 1,750 km east of Central Luzon. Ipaglihok ka west-northwestward sa kapaspason nga 20 km per hour. Samtang di sa Mindanao, makasan natin ato sa panalagsang pagdagong ato sa pakanawalan ng kalangitan. Ito ba nas patak-patak apagulan, kilat o pagdalugdog tungkol rin siya sa localized thunderstorm. Kung natin hinay ng ato sa kasarangan ng hangin, magagikan sa habagatang silangan ng ato sa habagatang kasagpang direksyon, huwag ang kalagatan hapsay ng ato sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa Tanokbayan, magagikan sa 25 degrees Celsius pagdun sa 32 degrees Celsius. Ito ang Philippine Standard Time, 6 AM. Huwag ko na alam ang balit ng panahon dito under sa USP Pag-asa. Kinis Kevin Cadiz. Salamat.
6: Salamat, Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
5: Magnum Weather Alert.
6: Market news at ang Magnum Antinan G. Alzado de Leon sa nato maglamang preso para liton karon sa merkado. Makapalimatag barato karon o mahal nga mo na mga para liton. Niang detalye sa itong kauman sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
8: Ang mga panahon na din sa kapagunito sa merkado sa kubuning atong mga sila at iba iba't paghihapon mga nag-display mga lumang kasi mga barato nga bugat na hindi po nga takla ako ngayon sa mga barato mga lumang kasi dahil na paghihapon mga palit mga takla 45, 47, 48 o ka kanilin pong tag 50 tag 45 mga lumang kasi ang matag kilo hindi nga bugat sa nga kaninga Maria tag 47 po ang matag kilo sa Amigdalay ang tangangupan po nag-display po din sa 49 baso sa matag kilo ka ang plantes po mga mapasit ang nasa 47 o 42 baso ang matagal kilo samtang sa kaning mga 95% na sa broken mga mapasit sa 15 baso sa matagal kilo po din nga versus Daya kanin po din po nga master chef o kanin po nga mini rice so sa tama po mga mapasit mauyapon po doon ang presyo sa ubang mga tindahan pag 50 na ihapon ang ilang display ni ini nga mga imported na doon ay 5% na broken na rice. Mabunin niya itong nga tigdan. Dinipod na sa mga J.R. Borja. nga kaning mga namaligya sa bugan, dili po din po sa may kaning atlang pala niya, dili po sa may usman niya. So, sama rin po magdapapansin na wakay po yung mga depresya sa lahat po nga display po na karong mga panahuna. So, nag-uniform ang magdapapansin kay naama kay ipatuman nga pa iskap, labi na sa mga imported nga bugas na doon ay 5% na broken. So, kini, makita na ito no, din ikaroon na sa ito po dahil nga sitwasyon sa merkado sa kungguning ato nga dakbayan. Kung iimbun ka, sa oban po niya klasis, bugas po magdama first aid at taga 5.4 braços o nagsing 16 to 62 braços ang paligya karoon ng mga Valencia Red Rice taga kaning 16 braços po ang matagkilo sa oban po magdama first aid at 55 nga to sa 16 braços ang matagkilo ang presyo po nining Japonica Rice sa nag-display po sa magdama first aid at nining oban po ang mga local rice. Ilaha po na magdumapasid na kaya naa sa taga 50 Inoy Bay pesos ang bigante rice. Taga 52 na to 53 pesos ang maligya po na karon na kaning Virgo rice. Ang golden manok taga 54 pesos ang matagkilo. Ang head rice 55 pesos ang matagkilo. Ang 7 tanner 57 pesos ang matagkilo. Ang balansya nga puti magdumapasid taga 54 pesos ang matagkilo. Ang braised rice 53 pesos ang matagkilo. Ang mais na mga nag-display pa rin na taga 40 pesos ang matagkilo sa yellow corn. Samtang ang puti po mga lumapasid na nag-display o gatagor na 5 to 50 pesos ang matagkilo. Sa so, ito rin po mga karne po pag lumapasid, wala kayo po yung mga dagkong nung mga kasama na ay po sa 220 ang imported. Samtang ang lokal po pag lumapasid, mga parahuna, ako po na mga tigdanong anak sa 320 to 340 pesos po na ang matagat kilo. Kung maiunpunta sa mga isa po na display po na karon, ana ay mga daligya na kanina tapan. Tag 70 pesos ang matag kilo. Ang bangsi, anak sa tag 160 to 180 pesos ang matag kilo. Ang bangos, anak sa tag 200 pesos ang matag kilo sa damko. Samtang ang medium, nasa 180 to 190 pesos ang matagat kilo. Ang matagbaka na sa 180 pesos ang matagat kilo. Ang display po na karon sa mga butisan nasa taga 150 to 180 na iba na display po ng taga 140. Ang display sa na karon din he kanto po na po si Danukos nasa taga 160 hanggang 180 pesos ang matagkilo. Ang anas, anas sa tag 80 pesos ang matagkilo. Ang bulinaw, anas sa tag 90 pesos, 80 hanggang 90 pesos ang matagkilo. Ang maya, tanda na ay tag 200 to 220 pesos ang matagkilo. Ang mga green shells, nasa 60 hanggang 80 pesos ang matagkilo. Ang kalinga maranay, na ay nag-display po niya 100 to 120 pesos ang matagkilo. Ang tilapia, anas sa tag 140 pesos po ang display sa ron. Samtang ang karao, ay tag 300 pesos ang matagkilo. Gayon din ito sa palibot magdumapasid na may mga nagahimo na sa pagbabaligya na mga utanon din niya. Pero na ay mga matig na itong kasabay magdumapasid na nagahimo na manggutpot sa pagtugod no? Ang ikaduhapon ng water treatment plant din po sa tuwa sa may apugo na public market. Mainundan niya baka experience kit po sa uga kasabay po din niya na pinagagin sa tugol pa sa kanina usman niya na muli ko ka din niya po magdumapasid sa kanina pa kaya kapin nga dalan. Kailangan din hino at banggit po sa shell at sa palan niya. I-plaster po ang nasisitan nga proyekto alang lagi po na sa pagpapang na mapunin sa nisa kabahin po na sa pagsiguro ang mahimang hinlo po ng merkado. So kanina waste water treatment po ng mga proyekto. Ang pagtukos si ganoon ang waste na water treatment facility sa Kugon, isugda naman kinigod po dahil sa sanda. So kani, temporaryo nga naayit po kasaban kaya kumintag din sa pindahan karo ni Sir kanina Danilo po magdumapasid no, maapektuhan din po dati ni Kalagi ang entrance sa din naman kadiretso na matabok dito sa shell patabok po din sa kanina entrance po sa ang si Danilo din po sa side po nila ni Angela Dagkuta nga pindahan po sa bugasan kaya naaman ni magdumapasid ni Gordon karun nga kamulo na nga ibong kagini ato sa pagdansa gamay ato sa inamiyan si Dani po na sa kaya nag-video mo siya din eh. Kaya nag-inigi. Guba naman eh. Ang portion po magdumapasid nga sa Sementadong nga bahin sa pathway din sa may Kugunay, sir, dahil may buntag sa may kaning kanani impact din sir sa inga puno nga sa mo sa main entrance din sa may kaning yakapin pero marag damay lang ang agyan na ito na ito nga
9: sa tanawa yun ang kadako sa morning sa tanan may balo lang murang manira na yung kuani kayo. Tanawa kong dalan, kaya pakuha ang tani nila ang kuhan. Para na idalan ngayon, sakto kinang kilid dito ang aning kuhan. Kung may problema ko na to. Kaya, ang ilang gusto, trabaho, gabi ila, pareha karun, no? Sa ilang trabaho ng gabi, kaya, biyaan na nila kay adlaw naman, mamay kasabutan. Pero wala inon nga kitampunan. Kay amot ang salay kuan lisod makaayo mapistiling ang ilang kay sila may intakto perme kay kung kabaho lagi sa merkado murag amot lang ang may rason
8: sa ang dad ka na saan niya sir din hi mayunan ni situation ako
9: may bawaan murag upat pakabuan wastewater man ilang katungkod kayuan man ni sa tanan din hi pero kuan manggod bago pa ba niya itong merkado, may pandaan nga merkado siguro, may okay pa ito. Ingani, bago merkado, ingani na dahil, mga, kuhan na, mga bara-bara na ang kuhan, kay puragi tauran siguro gamay kay nga imbornal, o may problema. Karon, okay man siguro kung sa ila, pero saan mo loo, Amy?
8: Amo din hinga na sa tubangan mismo, ani.
9: Ako kani, kay maumang yun nga di tayo ng buwan, di man yun kami sa nagbuot na ng atubangan. Kay di tayo una pa sabi.
8: Pero kung ba, ang naapektuhan ba?
9: Oo, oh, maapektuhan yun. Sayang, kami talang din yung area. Lisod man. O matay mahimo, kay sila may matuman yun. At labi ng mga engineer, sila yung matuman. Kay engineer, lagi sila kita, di man sa engineer.
8: Sir, basi na kayo gusto ipagos mensahe, no? Sa ito po yung mga kadaguan sa agda. Ay labi na ilaman po niyong kita ni kamutan po nga proyektor o mga ma-implement din higit.
9: Ah, moram. Di man, kay katong pag-meeting na mo, gi-meeting man mi. Nangutana malang po sa kadakon sa ikuan nga dalan sa gilid. Ingon man sila, naman ko na idalan sa kuhan nga magian. Kaya karon, isang tamo siguro kumuhanin mo din eh. Makaagi man, pero tagilid ka yun. Kay lisod man nga, tanawa kong itsura. Lisod man god kung sa kuhan lang nga maagi ka. Kaya wapo untang na video, makita untay sitwasyon din eh. Mauna siya.
8: Bilang po na Sir Dano kay unya po magdumapin siya ba si mapadang po ni Katinawa ni kaming atay ni Agas po ang maong hospitalan ko.
9: Manila na lang lagi ko. Bakoy mahimo.
10: Sige, magamansi. Yeah.
9: Bakoy mahimo dool, mahadlok man.
8: Okay, sige. Kaya mo Sir Dano magdumapin siya sa karoon. Sige, kurel naman siya magdumapin siya. So, at bangan si Shell na ay kaming kwento na portion din he. Sa kaning gadalan sa yakapin. Tapos yun po sa merkado ang kapitahan ko rin yung butangan o kakordon na ito yung mga barikada ng mga paano po din nila sa inyo still po magdumapasin yung himong barikada para yun po nga di masunlan ka lagi kamuno na nga iguba man yung magdumapasin ang atitak na po ng mga simento nga bahin kaming hagdanan na pa buhol po nga sa kaning merkado para tungkol lagi sa ipahiga yun po nga konstruksyon ni ining na ikanuha na kaming waterway sa treatment sa po na sewage magdumapasin din sa ato sa kugon na pag-work market. So, paano itong pagpulitoy ko rin? Sitwasyon din sa merkado, sa isbitanan sa ato po rin po ang presyos na lalitan at po rin po ang mga nga pag-observa sa sitwasyon din sa panibot magdumapasin sa pag-presyosika po sa mga katawan din iniinig na buntada. Lagi ka din sa kugon pag-work market, kinit magumang kikritiyan dyan sa ato sa balita observasyo mag-radio.
10: Salamat magdumang tanan siya sa ato oras alas 6:11.
11: Time Check is brought to you by DJM Tailoring. Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: PH.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026. Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
2: Magnum Morning News.
3: Alas 6:15 sa mga balita o karon sa Magnum National. Nagabiling supak si kabataan Partiles Congressman Rini Co sa sugyot nga paubsan ang edad sa mga batang pwedeng maduwag sa balaod nga dunay nahimong krimen. Mato ni Co nga nagtuo siyang ang minor de edad wala pa sa hustong pangisip labi na nagdevelop ang ilang una-una sa maong pangidaron. Nidugang pa ni Co nga maoy kinanglan sa mga kabatanunan ang hustong giya.
4: Hindi po tayo payag sa pag-lower ng minimum age of criminal responsibility. Sangayon tayo doon sa framework ng bill, minor de edad, hindi pa well-trained yung sense of values and morals. Kaya ang priority ay rehabilitation, reintegration, restorative justice, at syempre pagpapaintindi sa bata ano naging mali na ginawa niya at paano siya ma-hold to account sa ganun. Eh hindi po through penal punishment o pagkukulong yung best mode of accountability nito. Sa studies na sa ibang bansa, no, the moment mas maagang matag mo bilang kriminal ang isang bata, no, mahirap ma-shake off yung label na yan. Most likely, gagawa po sila ng mga gawain that will be most similar doon sa label na tinatag sa kanila. Ayaw natin ng ganun. Maintindihan nila, no, kung ano yung tama at mali. Pang hawakan nila yung tama, i-reject nila yung mali, gawin at hawakan nila yung ganung mga paninindigan sa buong buhay nila. At hindi malulong sa pagkamali dahil sa mga label o kaya sa punishment na marahas gaya ng pagpapapasok sa kanila sa prison system.
3: Pamahayag gato ni kabataan Partiles Congressman Rini Co.
5: Nagtuo si human rights lawyer Attorney Alman Nahar Namla nga dili tubag sa nagkataas nga krimen nga gikalambigitan sa minor de edad ang pagpaubos sa criminal liability age. Mato ni Namla nga kinitungod kay posibleng gamiton sa mga hingkod ang pangidiron ang mga bata isip accessory sa mga krimen.
6: I do not think lowering the minimum age is the answer. Right. And here's my reasoning. First is that the Philippines, as a country, we are a signatory to the UN Convention on the Rights of the Child. As an international standard and as a constitutional policy, we should afford special protection for children. They have consistently raised concerns about juvenile justice, that it should be raised rather than lower. That's for the legal reasoning for my position. Second is the evidence that we have. Studies show that the vast majority of children who break the law are committing petty survival crimes. Diba, yung mga theft, siguro minor disobedience. Mm-hmm. Adults, no, can exploit them because pag itataas natin yung age of criminal or ibababa natin ang age of criminal responsibility, they could be accessories to the crime. They could be principals to the crime. They can be exploited to be used by these syndicates to do crimes. No, if you lower the age, you don't deter the adult criminal who will recruit the child. So you punish the child that an adult actually exploited.
5: Ang pamayag ni Human Rights Lawyer Attorney Alman Nahar Namla.
3: Alas 6:18 na sa portadoes ni Alliance Concerned Teachers Can Act National Chairman Ruby Bernardo ang sugyot nga ipagamit og transparent na mga bag ang mga tinunan kini aron gilayon makita ang sulod ng mga bag og dili makasud sa mga tungaan na mga hinagiban. Apat mato ni Bernardo nga pwede lamang kining ipatuman kung ugaling andam ang gobyerno nga i-provide ang maong transparent nga bag sa mga tinunan labi ng dugang galastuhan lamang kini sa mga ginikanan.
0: Kung ipoprovide naman yan ng gobyerno, malaking tulong sana yon, no? Kasi ang problema talaga natin sa mga eskwela natin in terms of safety, yung mga infrastructure natin, hindi talaga yan provided. Kahit nga yung gate, yung security guard nga lang, hindi tayo sure na lahat ng mga eskwelahan ay meron. Kasi kalakan po sa aming mga security guards ay either sagot ng LGU o kaya pinag-aambaga-ambaga niya ng PTA, no, para lang magkaroon ng security guard sa mga schools.
3: Pamahayag ka to ni Act National Chairman Ruby Bernardo.
5: Nagtuo si House Committee on Basic Education and Culture Chairman Congressman Roman Romulo nga panahon na aron magbutang og mga CCTV camera sulod mismo sa mga tunghaan. Mato ni Romulo nga makatabang kini aron usab makita ang mga panghitabo sulod sa mga lawak sa ringan sawa na lamang sa programa musical ang mga magtutudlo.
7: Meron ganun, pagka na-violate mo yun, anti-child ka. Pero ang sinasabi natin, ang hirap po talaga eh, patunayan eh. Especially for the teacher, ano, kung tama siya o hindi. Sabi natin, hindi ba panahon na pag-usapan na natin? Dapat lagyan natin ng CCTV ang bawat class. Kasi sa pamamagitan ng CCTV sa bawat classroom, dito po, eh, best evidence po yun. Kita natin kung paano, ano nangyayari sa bawat classroom. Pag merong aligasyon laban sa isang guro, eh dun po, matitingnan sa CCTV. Alam, hindi naman fully katanggap-tanggap pa yun sa lahat dahil kung idea po yon, so talagang kailangan ma-discuss siya, kailangan ay maging panatagan loob ng lahat ng stakeholders dito. Pero sa totoo, kailangan umpisahan na yung pag-uusap dito eh.
5: Ang pamayag ni House Committee on Basic Education and Culture Chairman Congressman Roman Robolo.
3: Samtang gidusog karon sa usa ka security expert ang bagong safety protocol nga pwede himuon sulod sa tungaan labi na kung adunay mga insidente sa pagpanglutang. Mato ni Martin Agoda, Managing Director sa Disaster Intelligence Incorporated, nga mamaymong himuon ang gitawag nga run, hide, fight strategy nga magamit panahon sa mga violenting panghitabo.
8: Maganda yung practice natin sa duck over and hold nung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Kasi alam ng estudyante at alam ng teachers. Pero ito, uy, bago to. Yung run, hide, fight, hindi siya yung parang duck over and hold na 1, 2, 3. Hindi siya procedure na you run, then you hide, then you fight. Hindi yan duck, then you cover, and you hold. Hindi yan. Ito ay kaya ang ginagamit kong term dito, decision-making framework. Dahil kakaiba tong active attacks na to, active shooting na to. Unang-una, napaka-dynamic ng sitwasyon. Hindi mo alam saan ba nang gagaling yung attacker o yung tunog ng firearm. Diba? Hindi natin alam kung saan nanggagaling yun. So, napaka-importante yung decision maker at i-emphasize ko na naman nung teacher. Kasi if we're talking of school kids, matatakot talaga yan. Ang key dito is yung importansya ng presence of mind, yung training ng mga guro, yung teachers.
3: Pamahayag ganito ni Martin Agoda, Managing Director sa Disaster Intelligence Incorporated.
5: Gipasabot ni Journalism Professor Danilo Araw nga kinahanglang mamahimuusab nga maayong ehemplo ang mga politiko sa Pilipinas ngadto sa mga kabatan-unan. Matod ni Araw nga importante kini gawas pa sa pagsilbing maayong imahe usab sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak.
9: Yung emulation and imitation na ginagawa ng mga bata, may weight talaga yung mga leader natin. Kasi sila dapat yung primary example eh. Sa journalism nga, meron tayong prinsipyo ng stewardship. Kahit sa buhay natin, yung usapin ng pagiging role model, nariyan yan hindi lang sa magulang, kundi maging sa ating public figures. Kaya dapat nga maging maingat eh yung media. Ulitin natin na hindi natin sinisisi yung media rito, pero kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Ingat dun sa pag-i-interview halimbawa sa mga public figure, pagka medyo colorful yung language, pag medyo nagmumura na, minumura halimbawa yung isang kaaway, tandaan natin na may mga batang nanonood at hindi dapat i-ere yung mga bagay na yon. Kahit na biniplip mo kasi yung mga salita, dapat na hindi marinig ng bata, they can still ascertain.
5: Ang pamayag ni Journalism Professor Danilo Araw. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
5: Misa ka nga 26% mga kaso sa sakit nga leptospirosis sumala sa Department of Health kundi OH. Nga sugod Enero 4 hangtod Hunyo 6 ning tuiga maabot na sa 2,177 ka mga kaso sa maong sakit ang natala nga mas taas kung itandi sa samang period niya itong tuig 2025, gidugang pa sa DOH. Nga sagad sa mga nataptan sa maong sakit kato mga mag-uuma tungod kay sila nahulom sa tubig o lapok nga posibleng kontaminado sa ihi sa infected nga mga mananap dugtong nini. Padayon ang pagpanghatag sa DOH o mga doxycycline nga to sa katawan aron magsilbing prediksyon batok sa maong balatian.
3: Alas 6.24 na ugkaron sa atong Magnum International sa Pransya. Gikumpirma sa Pransya ang pinakaunang kaso sa sakit nga Ebola. Kinimausap ang usa ka Dr. Gani, Humanitarian Mission sa Congo. Dito na outbreak sa maong sakit. Matod sa Health Ministry sa Pransya, nga na nagkaroon sa specialized nga pasilidahan sa mga doctor o stable na ang kondisyon. Ikalusap sa ministry nga ubos usab ang risko sa pagsuod sa maong sakit sa tibuok populasyon sa Pransya. Isaran nga sa magkakaroon 260 ka mga tao ang patay gumikan sa Ebola samtang usa kalibo usab ka mga kaso ang kumpirmado.
5: Samtang sa Switzerland, bigawa sa

0: Quartan Mato D.D. spokesperson Assistant Secretary Arnold De Mesa na itingod kay Mas Luag ang area nga matamnan sa mga maguma samtang pareto usab ang pagpalingkamot sa buhatan aron masulban ang problema sa mga irrigation canal nga nimala gumikan sa init nga panahon.
1: Bagamat mababa yung naitalang production ng palay noong first quarter, inaasahan natin na magiging maganda yung production ng second quarter. Dahil mas as reported by PSA at ng Philrice, mas malaki yung area na nataniman ng palay, area planted. At inaasahan natin na lalaki yung volume of production natin ng second quarter despite yung mga challenges natin. Taniman, start na yung taniman natin. Isang challenge sa atin yung patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng mga dams nagagamitin for irrigation. So yung ating mga alternative sources ng patubig, lalo na yung ating mga solar irrigation projects, mga shallow tube wells, ay patuloy na dinideploy ng ating DA kasama na rin po yung ating NIA.
0: Pamahayag ka doon ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnold De Mesa samtang sa Forex and Street ng US dollar nagbalor karoon ni 61 pesos 35 centavos Canadian dollar 43 pesos 18 centavos Hong Kong dollar 7 pesos 80 centavos Sterling dollar 4 pesos 44 centavos Taiwan dollar 1 peso 23 centavos Korean won 4 centavos Euro 69 pesos 84 centavos.
2: Samtang kasamtang presyo sa Dubai crude oil na nakaroon sa $80.24 per barrel, kinimi ubos og 0.15% kung itandi sa danining presyo nga nasa $80.35 per barrel. Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Ni angkon si aktres ug beauty queen Bianca Manalo nga nagpabilin silang higala siyang kaning hinigugma nga si Senate President Sherwin Gatchalian. Mato ni Bianca nga bisan pa man sa ilang panagbulag ang senador gihapon nagsilbing amahan sa ilang mga anak nga mao ang binuhing iro. Gidugang pa sa aktres nga kun dunay sakit ang ilang mga fur babies, gakontak gihapon si Bianca ngadto sa senador.
3: Because magkaibigan talaga kaming dalawa, we're very good friends. We have custody with our 3 dogs sa amin para namin mga anak. Pag may kailangan or may sakit yung mga aso namin, kinukontak ko pa rin siya. No? May sakit si Perdel, may sakit si Paprika, may sakit si Perl. Siya pa din ang tumatay yung daddy. Yes, we're very good friends.
2: Ang pamayag ni aktres o beauty queen Bianca Manalo ay sa rang ikumpirma ni Gatchalian ang ilang panagbulag ni Manalo kuman ang dulag-walo katuig nila ang relasyon.
0: Karon sa itong Magdo Sports, opisyal na ang gi-suspenso sa Philippine Olympic Committee kon PUC ang Philippine National Volleyball Federation kon PNVF. Kinihuman, unang gi-suspenso usab sa Federation International de Volleyball kon FIVB ang og PNVF. Tungod sa gigong kalapasan sa Code of Ethics, suba pa sa PUC, unanimous ang desisyon sa board members sa buhatan o gisuspinso ang PNBF samtang suspindido usab ang tanang pundong gigahin alang sa grupo nagsubikat sa issues pagdubala ingon man sa wa pagtuman sa mga gabayan. Inrabati atong Magnum Morning News o karon sa atong headline review. Sa atong headline review, una sa itong mga balita sa atong Magnum Lokal. Police visibility, labi na sa mga tungaan, gingusgan sa Pierrotan. Magnum National, kabataan partner Supak, kagapaupsa ng edad sa batang pwedeng malubag sa balaod. Magnum International, pinakaunang kaso sa Ebola virus na tala sa nasud sa Pransya. Magnum Business, produksyon sa Bugasumay. Sa kadoong kwarter ng tuiga, Misaka, Kunmusaka, sigun sa DA. Magnum Entertainment, actress beauty queen, Bianca Manalo. May klaro nga higala sila sa kanhinigugmang si Senate President Sherwin Gatchalian. Magnum Sports, PNVF, official ng gisuspinso sa POC. Hantruma alang sa itong Magnum Morning News. Kini si Magnum First Seed Blanca.
2: Ug Magnum Kia, Abelianosa.
0: Sa usag kawasong katiliman, katawa laming gabahanan. Naglaibang barugan ako sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5 kon alas 6:29.
5: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpamhinod sa mga tiil.
7: Masin aduna kay diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee.

0: pag-mix, testing and command, nagnami gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabasa mga butika!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
4: Gala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, the science of a healthier life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
3: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
5: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabe grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo mao ang kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kaya proof therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, o sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
8: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
8: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
10: Sigar de Oro Corp. National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Balhin sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
15: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayong makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayong ug-usahay lutang. Klaro kaayong sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
16: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
18: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
19: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaub ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
19: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
20: Nay, kalangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
24: Mga igsoon, ambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Mare, pabilingan si Buya, si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
1: Saan ba nagpunta si kumpare?
0: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
1: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
2: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
0: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: TJX 500.
6: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaga butika.
8: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MZEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MZEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
11: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
12: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
11: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyay wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Anong uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news? Sa Magnum Local Act Regional Director con Regional Coordinator Roland Cruz nanawagan sa Kongreso niya palabag na ang Teachers Protection Act aron mapalipdan ang mga magtutudlo sa lang pagdisiplina sa mga tinunan. Si OWD na mahayag nga mayuriya sa katawhang misalmot silang public hearings o yun nga usbawan ang bernan sa tubig. LTO Region 10 nagpainumdum sa mga motorista nga hangtod na lamang sa Hulyo 31 ng tuiga ang validity sa extension sa driver's license, conductors, og student driver's permit o renewal sa rehistro sa mga sakinan. SIBDA General Manager Attorney Marian Ragas naghangyog pagsabot sa katawhan nga apektado sa construction sa kaduhang wastewater treatment facility sa Kugon Market. Mirot sa mga incidenteng nagdambigit sa matungaan, Magnum Radio milusad karon sa usa ka special segment nga among gitawag o Campus Watch aron pagkisairan og monitoron ang security measures nga ibatuman sa mga matungaan ug masiguro ang kaluwasan sa matinunan. Sa atong Magnum National, kampo ni VP San Duterte Mikaro nga di nila gustong malangan ang proseso sa pre-trial conference sa impeachment batok sa Vice Presidente. Sa Magnum International, Iranian President Masoud Pezeshkian namugos gawa malakip sa ilang kasabutan uban sa Amerika ang ilang ballistic missiles program. Sa Magnum Business, insurance penetration sa Pilipinas giingong nagpabiling ubos ning panahuna. Sa Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Ayala ug ang partner nining si American tennis icon Venus Williams nakabantina sa quarterfinals sa Bad Homburg Open doubles tournaments.
0: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion. Sa Senado karon nga may tulo na ka estudyanteng gipamusil patay ug sobra sa 20 ang nasamdan sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City, nagduso si Senate President Sherwin Gatsalian ug balaod nun nga magban o magdili sa mga social media ug uban pang online applications ngadto sa kabataonan nga nagidad sa 16 anyos paubos.
2: Isa sa mga tinutulak natin ay iban din mga ganitong applications at social media sa mga 16 years old and below. Basta may social media component. Itong game na ito, may social media component siya. So pwede ka maglaro, pwede ka rin magkaroon ng kaibigan, pwede ka rin mag-share ng mga stories mo kagaya ng ibang social media. Yung laro, yung game component, eh napaka-violente. Itong games pala na ito, tinuturuan ng bata mag-sigarilyo, uminom ng alak, pati nga drugs, tinuturuan. Pwede kang pumatay doon sa games. So, kala mo games, pwede kang pumatay. Sa mga bata, katulad nitong mga gumawa nitong krimen na 14, 15 years old, na batang-bata pa, nakaka-impluensya sa kanila. So, ang aking bill na i-final, actually final ko na ito ay to ban social media for 16 years old and below, kasama na dito yung mga violent games.
1: Ang Malacanang paborusab sa mga lakang sa Senado batok sa social media alang sa kayuhan sa mga minoridad, kini basis payag ni Malacanang Press Officer PCO Undersecretary Cleo Castro.
3: Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahian at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito.
1: Si Kabataan Party Representative Rinico, dakong supak sa mga lakang, labi na ang pag-ubos sa criminal liability sa usa ka batan-on gikan sa 15 paingon sa 12 o 10 anyos mangani ang iyan ni Senator Robin Hood Padilla.
4: Hindi po tayo payag sa pag lower ng minimum age of criminal responsibility. Sangayon tayo doon sa framework ng bill, minor de edad, hindi pa well trained yung sense of values and morals. Kaya ang priority ay rehabilitation, reintegration, restorative justice, at syempre, pagpapaintindi sa bata ano naging mali na ginawa niya at paano siya ma-hold to account sa ganun. Eh hindi po through penal punishment o pagkukulong yung best mode of accountability. Ito, sa studies na sa ibang bansa, no, the moment mas maagang matag mo bilang kriminal ang isang bata, no, mahirap ma-shake off yung label na yan. Most likely, gagawa po sila ng mga gawain that will be most similar doon sa label na tinatag sa kanila. Ayaw natin ng ganun. Maintindihan nila, no, kung ano yung tama at mali, pang hawakan nila yung tama, i-reject nila yung mali, gawin at hawakan nila yung ganung mga paninindigan sa buong buhay nila. At hindi malulong sa pagkamali dahil sa mga label or kaya sa punishment na marahas gaya ng pagpapapasok sa kanila sa prison system.
1: So tata mga igsoon nga ang gisupak nga ni Kabataan Party List Representative Rini Co mawa ang pag-ubos sa criminal liability sa usa ka batan-on gikan sa 15 anyos paubos na 12 labi na gyud paingon sa 10 anyos. Igsoon tingog pagpakabana, i-comment, i-message sa mga opinion. Wala ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:52. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
5: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
1: Karong adlaw, adlaw Huwebes, Hunyo 25, 2026. Karon sa detalye na sa ating mga isgutanan, detalye sa ating mga balita. Unahan ta mga igsoon, ang may kalabigitan sa pangindahay ni ECT Regional Coordinator Roland Cruz, ngayon tayo palabang na ang Teachers Protection Act sa Kongreso aron mapanlipdan ang mga magtutudlo sa lang pagdisiplina sa mga tinunan. May nabit ang mga eksoon si Mr. Roland Cruz. Sir, may buntag. Wa under kas Magnum Adyo, imong kaoban si Magnum June Albino o Magnum Aileen Acorin. May buntag, sir.
6: May buntag ko sa Magnum John o Magnum Aileen sa mga nagpaminaw din ang ating programa.
1: Sir, kamo di ang mga magtutulog kapanikan nga disiplinahon ang mga tinunan pero magkakapugan kamo pagdisiplina tungod kay wala mo'y protection pinagi sa balaod kining Mr. Crosser.
6: Yes, tinuod ko na Magnum John ang una naman doon ang tumong naman sa mga teachers dili lamang mo sa pagtutulo aron makaibalo ang bata sa lesson kundi apelo sa Diana no ang pag-develop sila character o kanang pag-discipline no, sa atong mga estudyante o sa atong mga kabataan nga naa sa tukaan. Pero sa kasamtangan Magnum June, dili kayo niya madisiplina ang atong mga kabataan o ang mga estudyante no tungod kay naisulod pa sila sa Children's Protection Act. Kung atong saksaktanan mga daghan ng mga teachers ang nagatubag no sa kanabang kaso may tungod sa 5610 or kining child abuse, mao nang dili kayo madisiplina no sa atong mga teachers ang atong mga estudyante ng kabataan tungod kay naamang kining balaog nun kining Child Protection Act. Mao nang maglisod dili kayo una ang nahitabo Magnum June sa classroom dili kayo gid niya no madisiplina ang bata no, labi na kung nadyo na siya yung mga kanabitang unlikely yung mga behavior nga dili nga dili gyud na makuan sa ato mga teacher mao nang maglisod.
1: Okay, now unsa pa nga mga matang disiplina sab ang inyong tinguha nga mapatuman ngadto sa mga tinunan? Pinagis latigo, kunot baka sa kilid or kanang alsahon ang ato mismong patilya kanang sa ato ganing
7: bingbingon
1: kanang sa ato gana training sa timpol ino
7: kaning mandiri
1: kaning sa timpol kaning dia sa kaning book sa ato bangs dalungan ato ba
7: dool sa dalungan
1: kanang murag paro anang kang prendo po junior ganing nga task kayo nga patilya kanang may kasagaran kung kaya sinati kanadto eh Kajot lang ha.
6: Sa Alliance of Concerned Teachers. O yun kayo may na maibalik no kining authority sa mga teachers sa pagdisiplina sa atong mga estudyante. Pero sa positive way, no, dili itong mga corporal punishment kaniya to aron madisiplina ang bata. Pwede kung sa kabata maka-offense, nagadepende mo na kung minor or major offenses, pwede nga i-agi siya no, sa mga counseling.
1: Counseling.
6: So, para nga atong matabangan ang bata, no, nga mugro po siya, no, dili siya kinabang i-undergo sa physical or corporal punishment. Kaya kinimagod siya, may mo siyang prone nga to sa bullying, no? Instead nga atong tabangan ang bata nga mugrow og makaamgo sa iyang sayop, no, mo na nga mo gusto nga ipaabot no sa pagamhan or sa DepEd nga uyon may nga ibalik ang otoridad no sa mga magtutudlo sa pagdisiplina sa atong mga estudyante as long as it is a classroom management related, no, para nga again ang purpose naman para matabangan ang atong kabataan. No na nga among panawagan nga ipasa na kining Teachers Protection Act, no, kay dili kayo makalihok ang atong mga dili makadisiplina ang atong mga teachers sa atong mga kabataan tungod kay na makining Child Protection Act. Nga dapat kaning basta related sa classroom management dapat ma-exempt, no, ang teacher sa kanabang niining Child Protection Act Magnum June.
1: Kana mga kunot sa kilid magdumailin, mga losi sa dalunggan o kanang bunot sa imong patilya.
7: Oo.
1: Ay nasinatian ko na kaniadto eh. Ano ba no? Kana inong dito sa tubangan sa dito at ipatos nga
7: Pindugon.
1: Oo. Come to the front. Ano no?
7: Squat.
1: Onya. ang squat wa ko kabantay kayo pero kana bitang ipadupa ka. Onya dayon patungan og libro imong ulo. Naka wa ko ka experience pero makadumdum ko ana sa kauban ko mga tinunan pa itong panahon na.
7: Ay, ganang bunalan po og ruler ang kamot.
1: Bawa, bunalan, bunalan ruler.
7: Oo, oh, hayang din, bunalan.
1: O, naagi kanang stick po nga ginagunitan sa magtutunlo. Kanabitang ilang itudlo sa blackboard? Class, kini class, mawa ni class.
7: Mato iwitik.
1: Mani iring, kini iro ni, kanang manok na. Mora sa gamitin pag...
7: Witik sa kamot.
1: Batay mong tudlo sa lamisa.
7: Oh.
1: Muragway nung ko ka-experience, ana. Pero nakabantay ko.
7: Isa ang classmate na ananong gudyo.
1: Ano, kana ako na-experience ko na ito, kunot gud sa kilid, losis dalunggan, o niya dayon kining bunot sa kanyang patilya.
7: Oh.
1: Kana bang mga matang sa pagdisiplina, punishment, muraganig dili disiplina eh, murag punishment, kining Mr. Luran Cruz, corporal na nga pa-disiplina, nga lugar wa sab ninyo na tingwa ah kay matud pa nimo nalakbit ta nimo ang counseling problema pos counseling kay wa man pay counselor
7: kulang
1: wa may budget para counselor matag matag school campus unta sa gobyerno magdumailim naagi labing minus usa ka counselor
7: kulang man
1: wa man pay
7: sa tibuok Pilipinas na murag 2000 lang to ka guidance counselor
1: magdumaria so daghang mga angay address Mr. Cruz, para nga ang disiplina nga to sa mga tinunaan ato yung mapatuman. Pinaagi sab nilang mong giyon nga Teachers Protection Act nga unta mapalabang na sa Kongreso. Mr. Cruz?
6: Yes, tinuna Magnum June. Katong mga gipag-mention yung mga punishment. Those are corporal punishment.
1: Corporal.
6: Niya, dili siya makatabang no, sa estudyante. In fact, may mo siyang prone into bullying, no?
1: Hmm.
6: O niya, kanabang, ang education crisis is also a student crisis. Kanang nahitabo karon nga shooting incident no, sa Tacloban is a neglect of the government to provide safe learning environment. Tungod kay underfunded ang atong institusyon sa DepEd, wala siya kagahom nga mag-hire og mga counselors, guidance counselors, mga psychologists, psychometrician, mga nurses, nga maghatag siya o kanabang mental health services sa ato mga kabataan nga nagagi og mga depression or mga bullying. Mao nang importante kaayo nga punduhan sa government ang atong Department of Education para nga ato mamahimo ang safe learning environment sa atong mga kabataan diya sa atong mga tulungaan, ilabi na sa pangpubliko. Mao na nga nanawagan gyapon kami nga dapat ang budget sa Department of Education nakapot na to ang 6% gross domestic product para ma-comply no sa atong ahensya ang tanan ng mga panginahanglan aron nga maka-provide siya sa katong safe learning environment sa atong kabataan.
1: Kay kanang Teachers Protection Act, da sub-good na corresponding budget ikinahanglan para nga mapatuman, di ba? But ikaw sa imong lantaw, Mr. Cruz, kaya sa gobyerno ang pagpundo ni ana kay og atong paminawong gobyerno muraman og sa kada ko nasa utang magdumali hapit na mag 20 ka trilyones makainta nga na po may kwarta sa gobyerno ibayad ana di ba dugangan pas mga kawatan sa gobyerno samot na bay masigmao ni rason nganong gakalangan kining Teachers Protection Act, Mr. Cruz, kay walay magamit nga budget for that purpose. Kay kwa man na ining palabang ana apila dia ang corresponding budget magdumailin. Di man mahimo nang ipalabang na diretso yo ay budget na gine budget, but ang question na abay ika budget sa gobyerno considering sa kadaghang kwatas gobyerno karon panahon na, Mr. Cruz.
6: Magnum John, dili mi matuo nga walay budget, no? In fact, ang kakaitabo magkaroon, walay pundo para sa edukasyon pero naa sa korupsyon. Maunang di mi matuo nga walay budget para ni ana nga mga programa nga makatabang no sa atong mga kabataan o sa atong mga magtutudlo aron nga matagaan og proteksyon, ilabi na nga daghan sa atong mga teachers karon nagatubang og kaso under sa child abuse or 7610 nga wala malang gani kana bang legal aid no sa atong mga teacher nga gi-provide no sa atong department. Mao nang usap po na siya nga naisulod sa maong balaod nga ang atong mga teacher nagatubang no sa mga kaso sa maniana dapat na siya legal or kana bang legal counsel nga i-provide no ang maong ahensya. Pero sa kasangtangan Magnum John, maunang problematic kayo ang pagdisiplin sa mga bata tungod kay ang teacher nga makakaso under sa child abuse o 7610 siya na mismo ang mangita og sa iyang legal counsel para kana maprotektahan niya iyang kaugalingon sa maong allegation sa maong child abuse, Magnum John.
1: Sa pamina ko magdumalin, medyo kining pangindahe nga unta mapalabang na ning Teachers Protection Act. Mura og di man galing suntok sa buwan pero suntok sa panganod. Suntok sa panganod, at least medyo dol-dol na. Suntok sa panganod. No, nga naman, sa dagan, sa linya sa istorya ni Mr. Cruz, nalambigit ang matungod sa korupsyon. Dili dapat korakuton para mabudgetan. Ano ba, no? Ang question on saon man ato pag stop sa corruption karon aron nga mabudgetan ining Protection Act sa mga magtutudlo nga di ba ang sitwasyon karon wala pa gani pinaka utok nga natumbok gitumbok og na man galing pero wa pud diha wa pa ni kaso na pasaka
7: wala ina kasuhan
1: wa pa ina kasuhan nga pinaka utok sa grabing corruption sa Pilipinas karon. Binilyon, trilyones pa gani kunong korupsyon nga posibleng usanas mga hinungdan kung gaano nga di mabudgetan ng ato mismong ang Teachers Protection Act ng panahuna, di magkakapalabang kawala pundo nga makuot. Ay nako, daghang mga naaman tayo makuot pero ang pagkuot magun, ibalin mas lang bulsa. di man ipaingin nga to sa katuyuan nga insakto, proyekto o programa baka sa gobyerno. Mr. Cruz, nasabta na mo ang inyo mismong gibati karon. Dari sa mga gani, doon na mga sektor karon nga mula bigit sa ipagayon nga prayer rally. Kang Hunyo 28, karon na ng Adlong Domingo, magdabainin, no?
7: Oo.
1: Dito sa kaunuhan, panawagan nga unta, hingpit na nga masumpo, hingpit na nga mataral o masilutan ng mga nalabigit sa binilyon, trilyones ng korupsyon sa ato nasun. Mr. Go, salamat kayo.
6: Salamat sa kayo, Magnum John, Magnum Island sa panahon ngayata. Dagan salamat.
1: Ang inyo nabati mga aksyon, mao ang regional coordinator sa ECT Region 10, Mr. Roland Cruz. Oras alas 7:06, COWD na mahayag nga mayoriya sa katawang misalmot silang public hearings o yun nga usbawan ang baranan sa tubig. So kinira dahil siguro naa sa social media ang medyo dagkong baba pero pipila dahil ni Magnum Island ang kadaganan sa mitambong. Pero katong sa mitambong sa public hearing. Ang dagan sa istorya, di man ingon nga ang tanang katawhan na. Kundili, abang nanambong sa public hearings. O yun, nga usbawan ang baranan sa tubig. Kagahapon, kapulikin taos engineer Nayal, no? Pagpanubag ato mga... Katong medyo taas na kayong tingog itong pastor ba to? Taas na tingog. Suga kataas sa magtingog ni Engineer Nayal. Kasi nga, I will cut you, Mr. I will cut you, sir. Kapila ikat. Kaya ba niya, sabihin man sab to noon nga pastor. Pastor man ko na to. Bihin man sab. Kaya, I will cut you, sir. Mukat man sab siya. Ano, maminaw man sab. Kanya may porsyon na dito kung magkakakonbinsi na ang naisgutan nga pastor. Pero pagkataon to, gimalik sa taas ningong niya. Anyway, ato may dami mga eksyon si Engineer Nahial, Indian Nahial, ang manager sa COWD, general manager sa COWD, Engineer Ma'am, may buntag under kas Magnum Adyo.
4: Maayong bugtag, Magnum June, o Magnum Aileen, o sa mga tigpaminaw sa Magnum Radio. So, maayong buntag ka ninyong tanan. Nakakatawa ako sa imong gi-caption. Katong isa ka, nagataas na ang akong tingog.
1: Oo. Ito, galing ko, medyo gakapago magkasi engineer. Pero, tinaw pag gapon niyang tingog, Magnum Aileen. Tinaw pag gapon.
4: Now, medyo gapiaok na itong tingog kagahapon.
1: Oo, okay, kagahapon. Yes, kaya pag mutaas po ito, mutaas masam siya. Dili, kaya nasuko siya. Kung dili, for emphasis. Emphasize ang dapat i-emphasize. Pero may inyo nakita, giyon sa ninyo pagpiho, ma'am, nga ang maong nga mitambong sa public hearing, which I understand, nga di lang sa kagahapon nga hearing. Oh, first pa to ba to? First pa ba to? Kagahapon? First pa to, no? First pa to nga public hearing. Nakita ninyo nga, uyon, nga usbawan ang baranan sa tubig, ma'am.
4: Yes, once again, no, good morning, Magnum June, o Magnum Aileen. Kagahapon, dito mi sa Balulang, mapasalamaton kami sa atong halang doon nga barangay kapitan dito sa Balulang, kagitagahan gid kita og chance. O pagkahapon dayon, dinhi kita sa barangay Carmen. So far, sa barangay Balulang, ang mag-question is, ingon magid sila, dili ako supak, dili kami supak. Apan, kung pwede, i-improve lagi ko no ang among serbisyo. So this is the purpose of having a water rate adjustment para ma-improve good ang atong serbisyo.
1: Ang linya man sa inistoryahan, ma'am. Inistoryahan sa kanang imong gilakbitan. Di man ko supak. Kung pwede, i-improve ang serbisyo. I-improve before sa increase or i-improve after sa increase? Ang sabot-pasabot niya?
4: Ang amo ang akong pagsabot ato is improve karon natay immediate action og nasa tay long term action.
1: Okay. Oo. Sige ma'am.
4: Palayin. So inana nga case ana mi. Yes ma'am, this is the purpose of having this request for water rate adjustment is para ma-improve ang atong serbisyo. Una kay customer man gid ang atong priority sa atong mo man gid ang atong goal to satisfy the customer to deliver reliable 24-hour water supply. Now, how are we going to deliver 24-hour water supply kung ang atong mga tubo sa ilalom sa kadalanan is dugay na kaayo, nagsangkiig na kanang daghan nagbuslot-buslot. So those are part of the rehabilitation program. Another also is kining among additional nga water source nga atog yung kaugalingon. It may not be that as big as the bulk water nga among gakuan, but maka-augment gihapon ni siya sa atong supply. Paingon din sa Bayabas, Kauswagan. So mo nang among gi-state sa ila, gipadangat usab nga among response. Now, ang atong immediate lugar is, siyempre karon dili magina ang amo is only 20-hour nga water availability in some areas. So among himuon is mag-water delivery kita for the meantime and also kanang mga leakages nga visible amo gid kanang gai-repair. So mao man ang atong dagan sa atong pagpanerbisyo karon. Ang gakahitabo mangod karon Magnum June is kung unsa ang atong revenue igo rapod sa atong operation and maintenance and a little of that is makapaingon dito sa atong project implementation, which is very minimal. Kaysa karon, 98% of our revenue goes to our operation and maintenance. So unsa naman lang ang atong para sa proyekto, ang para sa rehabilitasyon, para sa water improvement. So wala gid kita busa nang ayo kita og panugot nga mahatagan kita og water rate adjustment. So kagahapon dito sa Balulang o dito sa Carmen, medyo taas-taas overtime gid mi sa Carmen kay matod mo pag kuan kaayo ka to si isa ka konsumidor. So ang iyang pagtuo nga kada tuig mag water rate adjustment. So I mean, no sir, sa first 2 years lang. Kaya ang ato is ato manday nang ipadayon kung unsay atong matigom moy atong i-implement gamito nato. And also aside sa water rate adjustment, kinahanglan paghihapon ta mag-avail og loan para sad ma-improve na tong urban system kay dili pa man sad enough ang atong matigom daw. Dili man sad na insigida nga pagka water rate adjustment nato ma-improve din ang atong water system, ang atong water supply, ang atong pagbanerbisyo. Yes, adunay short term ug adunay long term na atong mga plano. So mao na ang among gi-explain kagahapon. And then sa karon lugar ang buntag dinhi na punta sa barangay 24, and then pagkahapon is sa barangay 27.
1: Ma'am Jory, sa
4: barangay Tablon di ay barangay Tablon.
1: Tablon. 24 ug Tablon.
4: Yes sir.
1: Barangay 24 ug Tablon. Sa kagahapon ma'am, doon na ba'y tagaluwa tuod nga uban sa maong kalihokan?
4: Yes sir, isa gid na siya sa requirement once magkanda ka og public hearing. Kami mapasalamaton nga nakaabot gid ang tagaluwa. So since sa morning dito ta sa Balulang naa sila, and then sa hapon pod naapod sila, and even karon naapod gihapon sila mag-observe. They are just there to observe kung nilang pulso, and then pangutana is makasabot ba kuno sa among sa atong diskusyon. Makasabot kay Bisaya man to ang isa, kabalo man to magbisaya ang isa. So no need for any translation lugar kay masabtan man kita.
1: Okay. Mao ba sa impression kagahapon sa tagaluwa nga wow, uyon kay ang ato man ani nga di man lang ang atong pangutan-o magkonsumidor, but ang approval sa luwa material man pag-ayo anang sa katubanan sa inyong tinguha. Nga unta mapa-improve nato ang serbisyo sa panubig pinagi sa pagpatuman o increase sa bernan, ma'am.
4: Yes, kagahapon gani while nag-call ang imong isa ka staff, ingon ko kamulo pa mi og meeting kay amo gid sila ginan, ma'am, na dinig nyo ma'am ha, approve sila sa water rate adjustment, but we have to improve our i-correct namin yung system, i-improve lugar nato ang atong water supply system, which is na-answer man pud namo kay yes, pag-improve na to na ay long-term o short-term nga pag-improve. So, mga improvement lugar or mga programa nga atong i-implementar para mapaayo na to ang pagpanerbisyo sa atong mga konsumidor.
1: So, para sa mga wala pa masayod, ang intended nga adjustment o increase sa bernan sa tubig, mabagyapon to 40%, ma'am?
4: Yes sir, but then ako I don't like to made mention the 40% kay usahay ang mga tao pag magingon kag 40% murag dako pa kaayo. So kung atong i-monetize na siya sa karon sa first year lugar nga increase naa siya sa 30.58 gikan sa 218 lugar, so mahimo na dayong 305.8 ang atong minimum. So mao na ang atong increase sa first year.
1: Sa ikaduhang tuig?
4: Sa ikaduhang tuig, from 305.80, mahimo na dayon siyang 367 ang first 10 cubic for a residential. Residential rin akong mention, sir.
1: Yes, ma'am.
4: Kay halos tanan man din sa atong ang mga konsumidor is na sa residential, which is having a 1/2 inch diameter water meter.
1: Okay. Ma'am, paki-invite na itong gustong mo lambigit sa nasgutan nga public hearing para madungog sa mga ilang vibration kalabot sa mga hisgutanan, ma'am.
4: Yes, once again, akong giauhag ang mga katawhan. Labi na karong buntag, anaa kita sa Barangay 24. So, dili kinibuti pasabot nga taga Barangay 24 lamang. Kini ang mga kasikbit ng mga barangay, numbered barangays, even katong naa sa Lapasan o Gusa, pwede gid maka-join dinhi kay duol raman mo dinhi sa Barangay Hall, sa Barangay 24, karong buntag alas 9 para madunggan ninyo kung unsa ang mga unsa ang among mga programa nga i-implementar o madunggan usab namo kung unsa ang inyong mga concerns. And then pagkahapon, naausab kita sa barangay Tablon. So hinaot unta ang mga kasikbit nga barangay dinha sa barangay Tablon, sama sa Kugman, sa Agusan, na bakay taga Puerto o kining dinhi sa Gusa, fourth part of Gusa, maka-join ka namo dinha sa barangay covered court din sa barangay Tablon. So para madunggan ninyo kung unsa gyud ang atong mga programa, nganong kinahanglan nato mag water rate adjustment, nganong kinahanglan nato og mag-increase, dili kini para sa water district lamang kundi para ma-improve pud namo ang among pagpanerbisyo sa mga katawhan nga among giserbisyuhan. So once again, good morning Magnum June, good morning Magnum Aileen. Og daghang salamat sa paghatag sa kahigayunan.
1: Salamat sa ma'am. Inyo na bati mga aksyon mao si COWD General Manager Engineer Edna Dahiel. Oras alas 7:16 LTO Region 10 nagperumdum sa mga motorista. Ngangtod na lang sa Hulyo 31 ng tuiga ang validity sa extension sa driver's license, conductors and student driver's permit o renewal sa resto sa mga sakyanan. Ang isikutan ng mga aksyon atong pag-tamdan, walang oras panumdom, sa mga pagbalik to atong itak na mirabi, si LTO Regional Director Nelson Manaloto.
8: Oras, hatud ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Craving for authentic lechon sa Sidio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sidio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalami.
12: Balihin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe Non-Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fair Trade Number FTB-249601 Series of 2026.
13: Tanang bills, chukarun!
14: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash G-Bills.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mo daw sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngato sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Arumaangkon mo ang may palawas, inumatag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: 5/19/2026 to December 31, 2026. Per DTI Fair Trade Number FTB-249601, Series of 2026.
1: Alang sa mga biyador, paingon sa Lagindingan Airport, saka sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3:30 sa Kadlawon, sundan pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4:30 sa Kadlawon o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon hangtod sa alas 7 sa gabi, Lunes ngadto sa adlaw Domingo. May biyahe, usab ang Magnum Express paingon sa Rilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Kaduro pagka alas 4:30 sa hapon, Lunes ngadto sa adlaw Domingo gihapon. Mudawat usab kami og booking datong boat mo adto sa mga tourist spot sa Kaduro. Misami Surital, ingon man sa ban pagbayin sa pulo sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkit Kay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw ang tusa, ang kamal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita sakay sa Magnum Express.
2: Magnum 45.
1: Sa gilikbitan na namo ni Magnum Island, kutob na lang sa Hulyo 31 ni Tuiga ang validity sa extension sa driver's license, conductors and student driver's permit o renewal sa rehistro sa mga sakyanan. Atin na biyon si LTO Regional Director Nelson Manaloto. Kalabot nini, Director, magandang umaga po. Onder po kayo sa Magnum Radio. Kasama mo po si Magnum Jun Albino o Magnum Island ako rin.
3: Magandang umaga po, Magnum at Magnum Aileen, ano po? At sa atin po mga tagapakinig, magandang umaga rin po sa lahat.
1: Sir, considering na hanggang July 31 na lang ang validity sa extension ng driver's license, conductors, and student driver's permit, renewal sa resto ng mga sasakyan, ano po ang dapat gawin ng mga motorista ngayon na, Director?
3: Opo, magandang tanong po yan. Kung maalala po ninyo, ay noong pong April 15, nagpalabas po ng kautosan ng aming tanggapan na kung saan ay binigyan ng extension ng validity yung mga binanggit po ninyo kanina ng 3 buwan. Yan po ay hanggang ano po yan, hanggang July 31. Na po. So paglampas po ng July 31, 2026, ay kailangan po na kung kayo mag-register paglampas niyan, ay meron na po siyang penalties, ano po? May surcharges na po yan. Hindi na po mawiwib ang penalty. Kaya po ako'y nanawagan sa ating mga kababayan na habang wala pa po yung July 31, yung inyong mga sasakyan na nag-expire noong April, ano po, ay i-ano na po natin, i-renew na po natin.
1: During sa 3 buwan na may suspension or may extension sa nasabing driver's license, conductor and student driver's permit, renewal sa mga registration, marami bang mga nagparehistro pa rin, Director, or nag-avail sila sa nasabing extension?
3: Yan naman po ang maganda sa atin dito sa Cagayan de Oro, ano po. Kahit na extended po ang validity nila, marami pa rin po ang tumungo sa aming tanggapan. Nag-renew po sa kanila ng kanilang driver's license, ng conductor's license, ng student permit, at saka po ng kanilang motor vehicle registrations.
1: Okay. Kasi maging problema eh, pag 3 buwan magdumailin, ma-accumulate yung dapat mabayaran, no? Diba? So, tama lang yun na instead of taking advantage sa extension, nag-renew ang mga motorista. Pero meron pa rin marami na hindi nag-renew at in-avail ang extension, Director. Meron din?
3: Meron din po. Pero hindi naman po sila karamihan, katulad ang binanggit ko sa inyo kanina. Marami pa rin po ang nag-renew ng kanilang mga lisensya, conductor's license, SP, at saka po yung registro ng sakyan. Kaya ako po yung umaasa na pagdating na po ng July, o maglampas ng July 31, kung meron man po na hindi pa nakapag-renew ng kanilang registro, hindi naman po gaano marami siguro.
1: Kasi okay,
3: may panahon pa naman sila para po mag-registro hanggang July 31.
1: Oh, okay. Gaano ba ang, by the way, kasi direktor siya magdumailin eh, yung ang pag atiman sa mga magparesto.

0: to na si Emanggin Sakupan. Pero kung tatlong buwan, director, magkano ang accumulated na dapat bayaran ng isang motorista na mag-renew ng kanyang driver's license or registration ng kanyang sasakyan?
1: Yung pong kanyang mabayaran, yung pong MBUC charge po niya, may penalty na po yun. Hindi naman po sa ganong kalaki yan, pero kung tatlong buwan po yan, ay 1 year MBUC po. Kung magkano po yung MBUC niya, na binabayaran sa okay. Ayon sa kanyang klase na sasakyan, isang taon po yung babayaran niya.
0: Okay. So, Director, taking advantage sa yung presensya ngayon, maaari po bang manawagan kayo sa ating mga motorista na hindi na hintayin pa ang July 31 na deadline? Ngayon na, dapat umpisahan na nila, Director.
1: Ay, salamat po. Salamat po sa pagkakataong ito. Gusto ko pong manawagan sa ating mga kababayan, ano, na samantalahin po natin ang pagkakataong ito na binigay po ng LTO na ma-restore na yung mga sasakyan nyo na nag-expire noong April. Ano po? Meron pa po kayo hanggang July 31. Napakalaking bagay po nito sa para sa atin sapagkat hindi kayo magbabayad ng penalties, ano po, fines or surcharges. Wala po yan. Nakalaki babayaran. Naka-wave po lahat yan. However, pagdating po ng lampas ng July 31, pagdating po ng August 1, eh may ano na po, may penalty na po kayong babayaran. Kaya po, sana ako yung nanawagan na huwag na natin hintayin yung last week of July. Eh, baka naman doon tayo magkaroon ng problema, bottleneck. O yung last day of July ng opisina, abutan tayo ng alas 6 ng gabi, eh mag-cut off po. Pero kami naman po, pagka marami tayo, hindi naman po namin kina-cut off. Ang sinuot problema lang natin, kung mag-offline ang local internet dito sa atin.
0: Tama.
1: Kaya sana, ay samantalay na po natin, mahaba pa naman ang panahon.
0: Mahaba pa ang panahon
1: para makapag-renew po tayo ng ating mga lisensya.
0: Oh, okay.
1: At yung lisensya, yung conductor's license, SP po natin at saka yung register po ng sasakyan.
0: Okay, Regional Director Nelson Manaloto, maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po.
0: Parenta mga Igson, sa ito mga balita, oras alas 7:33, SIBDA General Manager Attorney Marian Ragas nagangyong pagsabot sa katawhan nga apektado sa konstruksyon sa kaduhang wastewater treatment facility sa Mercados Cugon. Diakaroon si Attorney Ragas, Attorney Ma'am, may buntag, Onderkas Magrimadyo, imong kaoban si Magnum June Albino ug Magnum Aileen Acorin. May buntag, ma'am.
2: Mayong buntag, Manong June and Magnum Aileen. Salamat sa kagayon na na-interview ko ninyo ang wastewater facility.
0: Ma'am, ikaduhan naman yung wastewater treatment facility sa Cugon Market Area. Asa ba yung side sa kuan? Maong nga merkado, diri ba na Pizza Osminya, Jarbora ba, Yakapin ba, o Daumar? Ma'am?
2: Sir, ang location and corner Yakapin Street along Osminya.
0: Oh, okay.
2: So kung pagliko ni mo sa Chulmar, at bang siya sa Shell gasoline station.
0: Kana.
2: Pero kung straight ka sa Osminya, at bang siya sa Julmar.
0: Di agad sa marag corner most sa maong eskina sa merkado.
2: Yes, sir. Corner agad siya kung short, kung nakaisakyanan, na naging pagpaliko, padulong pala niya.
0: Yes. Kay, kung nagikan ka sa Osminya, liko ka pa wala, musubay ka siya kapin, permiro, kung naa ka sa Osminya pa, nasa corner, sa atbang Julmar. Pag turn left ni mo, sir, my shell, immediately na shell sa right side. Pag-abot sonahan, yes, palan niya dayon nga right side gapon sa Yakapin.
2: Yes, sir. Yes,
0: subot pasabot nga kuan gyud na, medyo
2: strategic kayo siya na location for correct traffic.
0: Ang human traffic da, grabe sab. Di lang vehicle traffic magdumalin. Oh. Human traffic da, grabe sa usaoy. And maybe apil tayo ng kariton traffic. Napabay kariton traffic niya, ma'am? Gapon?
2: Gapon, sir, pero regulated naman.
0: Regulated na. Oo, okay. So, on sa may nganong gakapiktuhan sabtuod ang katawhan, naabay mga ginasira nga portion sa dalan, sidewalk, diya mismo nga portion sa merkado, ma'am?
2: Yes, sir. Kay namagoy area na butangan sa bankhouse sa construction company na nakadaog sa bidin sa pagpahimo sa atong wastewater. So, nabahala ko sa nag-start naman good ang mga bank pag-construct sa mga bank houses sa mga empleyado sa construction company. So, as early as possible, nangita gyud ko pamaagi na ma-inform ang public, labi na gyud ang mga stalls na maipugtungan. Tungod kay di man gyud nun kay taas na panahon, pero para sa ako, ang isa ka-adlaw na cause of inconvenience, hindi mahalinan, dako na po kayo na siya na kakulangon po sa ila.
0: Okay, gawas lugar ang kinibang publiko maapektuhan, doon na ba'y mga vendor mamaligya ay sulod sa merkado nga medyo sab na dislocar karong panahona considering sa mga construction o gunsa ba'y atong gihimo nila aron makapanayon silang pagpanginabuhi, ma'am?
2: Sir, ang stalls nila dili man ma-directly affected.
0: Pero okay,
2: the reason why muingon yapon ko affected kay matambunan magud ang ilang stalls sa mga bank houses. Dayon na amagoy panahon pod na ang area nila naagi magtrabaho. So syempre ang mamalikay, molikay gid ana ng area na mag-agi.
0: Okay.
2: Ang ilang safety, ang ilang safety pod. So kilid na maguna siya perimeter area. Pero nakita gyapon ako na nagyapon makaapektar gyapon siya sa publiko.
0: Okay.
2: So ang akong nakita na solusyon or maka-alleviate sa somehow dili kayo maapekturan. So naay schedule of work sa construction of company from 8 p.m. to 4 a.m.
0: Okay. Doon na ba sa plastada ang example mo yung contractor? Ma'am, kuralo na nun yung namadiri, ma'am, ha? Kay aron nga mauna yun. Di ba pwede nga, while inyong butangag harang diha, na ay magian po diri ang portion sa mga mamalitay para makapaingan diha sa gakapiktahan po nga vendor? Naabay yung inana, ma'am, nga plastada?
2: Yes, sir. Dinigmantanan area po, pero katong kanang agianan sa mamalitay, wala man po siya gikoral.
0: Okay.
2: Para hindi po madihado ang stall holders. And if there are stall holders, akong gitanaw kaganina before ko nagsaka sa kumpisina, i-up na ko sila, naara sila sa more or less 7 stalls.
0: Aha, okay. Ang medyo...
2: So sa area radyod na mabutangan sa wastewater, pero para sa ako, magamay magdako, maapektaran gyapon ang ilang pagpangita.
0: Kay lugar ang issue, ang problema, ang visibility nila. Pero as to the accessibility, pwede pagyapon silang problema. Ma-access. Ma-access pagyapon. Pero ang visibility, kay kasalip din sila.
2: Yes.
0: Okay.
2: Accessible at all times, but the visibility of the area, kung matambunan na siya, dili na yun. So, maunang nanagana na po kudaan na kailangan na po ipahibalo ang public, labi na ang agibiri na naatay wastewater facility na ipahigayon para masabta nila unsay rason nga anong na-inconvenience.
0: Okay.
2: So, with that na facility, ako lang pong ipahibalo ang public na unsay reason na nganong nagputat kita wastewater facility. Una sa tanan, nag-comply kita sa balaod sa Philippine Clean Water Act. So, sir, either we like it or not, kailangan na magita mo adapt sa changes. So, tanan facility, dili naman yun ang merkado, even ang mga hotels, mga malls, mag-comply yun ang wastewater facility. Sinasukad ana na balaod. So it's high time na managed by wastewater facility para dili po sa tigag violation sa DNR. Ikaduha po sir, nga nung gidawat yun sa syudad, kay libre mang good ni siya.
0: Libre ang
2: libre
0: ang pagtrabaho.
2: Wastewater facility beneficiary ang syudad sa Cagayan de Oro. So ang counterpart lang yun nato ani pinagi sa SEDSA ang area lang yun kung asa ibutang ang wastewater facility o ang permitting.
0: Okay.
2: So, kana, so nakita na ko na number one maka dili na mag-violate sa balaod, sa duhapod, libre na. So, nga nung dili man nato ni Padayo na maayo man ang sumong, labi na sa environment nato na side.
0: Sa word, ma'am, nga water treatment facility, but pasabot nga muagig treatment ang waste nga tubig, magdamailin, ang treated na nga tubig, asa mo paingon? Imposible mo pa yung COWD para malugay ang tubig ang COWD. Asa mo pa yun, ma'am? Ang tubig.
2: Okay, sir. Ang sa akong pagsabot, kaning wastewater facility, ang tanan tubig na use na gikan sa merkado, moagi adto na facility para katong mo daloy na sa itong mga kanal, syempre, moagi na sa itong riverbank. Hindi na ito kahugaw.
0: So, medyo arang na.
2: Sa duha po, sir, na ay sa akong pagkahibawan, ang treatment ani, dili man tambal bacteria na muimukuan sa tubig. That is why before siya gamiton, naagay training ani na kinsay magdumala sa wastewater facility. Mauna sa among opisina, sir, naay designated na pollution officer. Kay dili naman SEDSA ang magdumala ani, apil man pod ang Klenro.
0: Okay. Ang yun na una, kumanggod magdumailin nga, para sa tos dito sa Manila ba nga, na ato nagpa-picture sila nga, kini nga tubig, gikan ni sa kanal, gikan sa mga septic tank, yun na, gitreat daw. Ugo niya da yun, nag-inom sila.
3: Pari itong sa, itong tanong sa sendong magdumjun, katong gidala sa MMDA, there is ato ang itong tubig sa suba.
0: Pero at least, di kikang suba.
3: Pero pwede kaya po ito maski kinang inana magdumjun, pero ikaw mag-una-una, nagikan siya dito. Ay,
0: ikaw lang sa inom, di sakto. Imagine, gikan mga kanal, septic tank, uman pa. So, paingin na gigapon eh, wastewater treatment facility, but ang wastewater nga gitreat na ma-waste rin gihapon. Pero at least limpyo-limpyo na.
2: Oh, dayon. Hindi naman na kana lang ang reason nga nung di pangusgan yun sa DNR na makakomply na yun ang dagko na mga establishment sa Cagayan. Kaya dili naman ang kamarkadohan, sir. Apil magyapon itong mga malls, itong mga hotels, makomply na yun ani. Ang tumong yun ani, sir, ang scarce resources na to, labi na ang tubig, ma-reuse po na to. So, ang tubig, nagikan sa wastewater facility, pwede na to na siya magamit na pangpanghinlo sa atong kamerkaduhan. Ma-reuse na gapon.
0: Okay. Ma'am, Attorney Ragas, ma'am, until, kung ano, kanusa, ang calendar days, number of calendar days sa pagtrabaho sa nasigutan nga proyekto?
2: Yes, kanang sa mga public, sa mga motorista o sa mga toll holders na pagmapiktuhan, mga yugig ko unag dispensa o kanang apology tungod sa inconvenience na madala. Pero hinaot-unta na masabta ninyo na kanina facilidad na i-construct, kaning kamutan yun na ko ang yun ang constructor Magnum June na 4 months man ang construction period ani, pero kung mahangyo pa na ko ang contractor na mas ubos-ubos pa na mas maayo na before 4 months mahuman na ang wastewater facility.
0: Okay, Attorney Ragas, ma'am, thank you so much sa mga panahon.
2: Salamat po kay Magnum June ug Magnum Aileen sa paghatag sa ko sa panahon sa pagpatabot sa public o sa mga stallholders sa inconvenience. So, doho na po na ko mga yoko dispensa o apology sa inconvenience na mahatag sa pag-construct sa wastewater facility diri sa Cogan Market. Mayong buntag.
0: May buntag, ma'am. Inyo na bati si Attorney Marian Ragas, General Manager sa SIBDA. Sa among pagbalik, kuman sa panumdom, nanon sa mga insidente na naglambigit sa matungaan sa masanitabo sa Tacloban City diin doon ay tulo ka mga estudyante na kapsas kinabuhi. Doon na say sobras banti ang nasabdan. Magdum Radio milusad karon sa usaka special segment nga among gitawag og Campus Security Watch. Aron pakisairan og minuturon ang security measures nga gibatuman sa matungaan ug masiguro ang kaluwasan sa matinunan. Sa among pagbalik, human sa panumdom, oras alas 7:46 sa buntag.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas, tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Mga higala! Andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita! Padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
1: Niatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Belis J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is out.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangando nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
7: Great Samsung Sale.
1: Balihin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
10: Oras alas 7:54.
9: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
11: Magnum 45.
10: Sa ito ng Grakbitan, Magnum Radio Milusan karon sa usa ka special segment nga magitawag o Campus Security Watch. Nanot sa mga insidente na naglabigit sa matungan sama sa Netabo sa Tacloban City. Gani man, kagapon na nasa kinabasa Magnum Radio Milusan sa usa ka lugar na sad na nasa incidente nga naglibigit ka po matinunan. Marag sunod-sunod na ba?
12: Oo, natoy asa mo ito napita? So, marag sa marag to, San Carlos ba itong eskwilan or Juan Carlos?
10: Oo, marag San Carlos.
12: Oo nga, doon ay nanunggab.
10: Nanunggab?
12: Oo.
10: Estudyante?
12: Oo. Nga, inanagihapon ang mga edad maglumjon, 14, 15.
10: Oo. So, medyo kasunod-sunod na.
12: Grade 9 ba ito? Grade 8?
10: Oo, mo nang rasyon nga itong gilusan ang campus sa security watch mga igsuon para makatabang sab sa pagpakgang. Inay mahitabo ang susama sa netabo dito sa Tacloban City. Labi na nga netabo na ang sasab ka-incidente. Di magani pagpanglutang. Nga diin, usa ka tinunan, nanunggab sa usa ka magtutudlo sa usa ka tunghaan diha mismo sa kanituan. Dakbayan sa Gendeoro. So agig paglusad sa nasgutan nga segment mga igsuon ato gingiuna ang MOGS Misamis Oriental General Comprehensive High School nga usas mga tungaan sa gobyernong problematic. Dili ni lugar sa Kagenduro nga eskwelan iya sa Misamis Oriental pero
12: mga estudyante diha.
10: Oo, may tagdi man problematic ang operation, ang administration. Kundili ang seguridad. Safety sa kabataan.
12: Tungod sa gadaghan kay diha maglumjon ang estudyante gyud.
10: Unya I think more than 90% ya. Mga estudyante gikan kay Kagenduro.
12: Kagenduro,
10: Dili Misamis Oriental. Mao na nga ang concern bisag iya ni Misamis Oriental but ang concern di pud di man mahimo mapadaplin ang pagpakabana sa kagamanan sa dakbayan o kapulisan sa syudad. Sa kahimtang sa nasgutan tungaan nga matagaroon niya magaka-disturbo ba ning pipila ka mga badlungon nga matupas principal nga nagang kasulod niya nga medyo badlungon sa nasgutan tungaan. Si Magdumaji nagka-plaster karon sa mga tungaan. Magdumaji, kumusta niya? sa atong gilusad nga campus security watch, unsa na obserbahan mo? Magmanji.
0: Magmanji na kita karon dinhi sa Mendoza Central General Comprehensive High School din isip update nga tubag sa nitubong madugoong school shooting dito sa Tacloban City. Giloyong gipahigayon ang mga hugot nga security protocol sa tibuok campus sa Mendoza Central General Comprehensive High School ang maong lakang gipatuma na pinaagi sa hugot usab nga koordinasyon tali sa administrasyon na sa MOCS o sa kagiyan di Oral City Police Office lakip na sa mga pinahigit na higigan sa PNP Region 10 aron masiguro ang kalinaw kahap sa good salute sa tunghaan. Ano po nga napoy assurance na dapat na makining June nga nga tuwa po rin po ng mga ginikana di ba dalaka sa sitwasyon sa ilap yung mga anak na nasunod din sa kaninga vicinity. Ganigi siguro doon po magdama June sa haraguan sa MOCS pinagi sa pagpangulo ni Principal Melendi Cated nga doon na yun po yung mga blue guards nila din. Makita sa kanyang magdam live mag-region na doon na tayo kaninga mga police officer dito sa entrance kanisa ilang main gate. Yan po din po yung pag-himo sa pagsusi bag inspection sa mga estudyanteng musulod po din eh o makip na pag-cut-cut po mag-region sa mga kalalakin at po o kanyang mga batanon ng mga estudyante po ng lalaki mag-region. So, din yung mga almost susama man yung siya o kanyang stricto na gitaan po at ang protocol din eh sa maong tumaan hundan ngayon lahat po na inyagilusad ang lahang kanyang bagong sistema na sa pagsulod po mag-region sa mga estudyante. Kaya ilahang lahang gate katong Rios mag-region. Dahil pag-abot mo din sa entrance na nila na doon po din automated or kanyang computer generated po din po niya entrance nila na nice facial recognition o ID recognition. Hindi na makasulod din hi magdumjun kung wala ka na register mong dagway, di po ka makasunod po din hi kung wala kay ID. Ang naghupot po dahil po sa spare lugar para makasunod po din hi maka-access sa maaning kaning batanon para makita din mo sa itong magdum live. No? So, kinanglan sa siya makapit mo.
10: Most live. Live
0: kadiyot o ani po na ID. Ang kanilang lahang mong tablet. Dahil yan o, away, inspect din po ni si kaning aning batanon po. O, isa kang iyahang bag. So, muna niya, ito akong mga guards po din hinga on duty mag-dumjun. So, kung wala kayo mong ID, na po din po, rawa makita ni mo, himo para mag-dumjun ang pag-standard sa security guards yung pagaling yung ID para mapasunod din na ito akong mga pagtutudlo.
10: Naning okay. Sunod nga, may atras o niya dayon, marag nagkubot-kubot yung baba. I don't know, nagbagot-bagot ba siya?
0: Pagtutudlo ito mag-dumjun ay kahinabi ka pong likod po niya nga maestro po nasa likod. So, kung palito na, para siya nang niya. Wala na niya na dala po niya ang ID, wala na ka-bit-bit. So, naman po is fair po ang ato po din po ng mga guards. Kailangan pong kabalingan po nga
10: ang katong magtutunin din sunod, yung sumanto, nagbagot ba ito or naalay ang istorya?
0: Katong nasa likod, katong laki, gani.
10: Ah, okay.
0: Nga maestro
10: niya. Pero wato siya nga morang nagbagot nga garikla mo, wala.
0: Wala, nag-istorya to sila.
10: Okay.
0: Ano sila yung topic po mag-dun dyan.
10: Oo.
0: Nata na yung mamakita na kung panalitan, wala yung kaning dalang ID niya kaning maglisod ug recognition po sa dagway. So na din po ya kaning ilahat po nga security ka kaning card po din magdumjun mo may swipe dayon sa tuwa po din po nga taga kaning nga security personnel. Then dito sa unahan balik na sa main entrance magdumjun na
10: ito ang dumadya ang ilang entrance parang pang